0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: Mga programang aabangan.
8: Agahan hanggang hapunan.
9: 66 Informasyon.
10: GIS, your General Information Station.
11: Radyo Magazine 1278. AM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas.
14: School on the Air. Programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
15: It's so much fun ang learning sa Radyo Magazine.
14: Makinig na sa School on the Air. Kasama si Teacher Cha, araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
15: sa Radyo Magazine.
14: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
15: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Good morning, isang maganda, malusog at masayang umaga sa inyo lahat. Kayo ay nakikinig dito sa Radyo Magazine sa ating programang School on the Air. Kasama pa rin ako ang inyong lingkod, Teacher Cha. Maganda umaga. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. It's a wonderful day. Sabi nga, di ba? Every day is a blessing. Batiin natin sa Master Control ang ating sound engineer, Ms. Marichal Malimban. Good morning. Samahan nyo kami 8 a.m. until 9 a.m. today. Hatid natin ang mga bagong kaalaman at aral mula sa mga segmento natin ngayong umaga. Pero bago natin simulan ang ating kwentuhan, kulitan at lessons of the day, please like and follow our social media accounts. Sige na. Naku, malapit na kaming madagdagan maklose na natin yung 17,000 followers sa Facebook. Kaya i-follow nyo na kami dyan. At kung meron kayong katanungan, pwede rin kayong magpadala ng email sa radiomagazine@gmail.com. Or, dumirekta na kayo sa ating official Facebook account. At para mas pagandahin pa ang serbisyo natin at pagbibigay natin ng mga impormasyon at storya dito sa ating istasyon, ang ating website, radiopilipinas.ph/radiomagazine. Lahat ng mga istorya na nababasa ninyo sa ating social media account at lahat ng mga kwento na ibinabahagi natin dito sa programa, lahat yan ay uploaded and posted sa ating website, radiopilipinas.ph/radiomagazine. So kung naghahanap kayo ng magandang istorya, feel-good stories, feature stories, yan lamang ang inyong pupuntahan. At kung walang radyo sa bahay, i-download nyo na yung ating mobile app na PBS Receiver. Ito ay available sa Google Play and App Store. Libre lang ito basta meron kayong internet connection. Kaya sabihin na kina ate, kuya, mommy, and daddy, ano pang hinihintay? Please, mag-download na.
1: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo.
3: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
4: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
3: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
5: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
3: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
6: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
3: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
5: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
6: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
7: Okay, class. Recess. Break time.
8: Yay! Tignan mo tong baon ko.
9: Anong baon mo? Pahingi naman.
7: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
10: Hachi! Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
8: Teacher?
7: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
8: Naku, nakakatakot naman po.
9: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
11: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
12: Ah, bakla, bakla, bakla.
13: Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
14: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
15: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
14: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
13: Huwag!
16: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
1: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
17: School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Mga bata, kamusta kayo? Ayan na, sa unang bahagi ng lessons natin ngayon. Kasama na natin agad ang best friend ninyo dito sa School on the Air. Batiin natin siya ng isang magandang umaga. Kamusta ka na ngayon, Enggoy?
18: Ay, mabuti naman po.
0: Ayan, mabuti naman daw si Enggoy. Buti naman. At Enggoy, ikaw ba ay nag-almusal na?
18: Medyo.
0: Meron ka bang pampasiglang awitin ngayon?
18: Wow!
0: On the spots. Ah, sige na, baka meron kang alam na isang ano, maikling Christmas song. Baka naman.
18: Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
0: Okay, oh, 'di ba kasi Burr Month na eh. Pagka Burr Month na talaga 'yan, kahit anumang petsa pa 'yan, eh talagang mapapakata ka talaga
18: yes.
0: ng jingle bell, yes. jingle bell. So ayan, syempre pinapasigla lang natin 'yung mga viewers and listeners natin.
18: Oo, kasi 'yung iba diyan kawawa pa rin, no?
0: Oo.
18: Apektado ng baha.
0: Yes, hindi talaga mawawala itong mga naapektuhan. Alam naman natin, panahon ngayon ng habagat season. Hanggang ano nga yan eh, hanggang next year, first quarter next year pa yan, di ba? So, eto, ang handog na awitin ni Enggoy sa inyo. Sana kahit papano nagising namin kayo. Ang tawag dyan, ano, pampasiglang. Pampasiglang awitin. Samantala, Enggoy, para sa unang bahagi ng lessons natin ngayong umagang ito, pag-uusapan naman natin yung tinatawag na 3-3-3 rule. Nako, hindi mo ano. 3-3-3 rule. Ito yung tatlong bagay o mga tatlong paraan para daw matulungan ng mga bata na maging kalmado, payapa ang isipan, kalmado ang puso nila, lalo na kapag meron silang mga big emotions kagaya ng galit o kaya sobrang pagkalungkot, sobrang inis. Di ba yung ibang mga bata, mahirap silang i-regulate yung mga emotions nila.
18: Ay, hindi nila makontrol.
0: Hindi nila makontrol. Pag galit sila, galit talaga sila.
18: Yes.
0: Kaya ngayon, ang umagang ito, Enggoy, tuturuan natin ang mga bata kung paano nila i-regulate yung emotions nila at paano nila pakakalmahin yung mga sarili nila sa pamamagitan ng 3-3-3 rule. So ito yung 3-3-3 rule natin. Ano? Una, sa 3-3-3 rule natin, kailangan daw kapag ka may mga big emotions ka, Enggoy, kailangan ay maghanap ka ng tatlong bagay na nakikita mo sa paligid mo. So you have to look for 3 things you see around you. Katulad na lang, ikaw, Enggoy, sige, kunyari may big emotions ka ngayon, na ikaw yung example natin, may big emotions ka, siguro galit ka, meron kang nakaaway na kaibigan. So, unang 3 rule natin is to look or name the 3 things around you. Sige nga.
18: Yes, okay, first thing, microphone.
0: One.
18: Second. TV!
0: TV. Three. Third rather.
18: Chair!
0: So ayun ano, you have to look for the three things that you see around you. Ayun yung first three rule natin. Yung second three rule naman natin, eto naman yung three things that you hear. So ano yung tatlong bagay na naririnig mo ngayon sa paligid mo? Examples natin dito, music, o kaya naman birds chirping, yung nagtutweet-tweet-tweet ng mga ibon, o kaya naman clock ticking. Ikaw, Engoy, ano yung tatlong bagay na naririnig mo around you today?
18: Yung boses niyo po.
0: One.
18: Ano pa ba? Tahimik kasi dito eh. Yung boses ko!
0: Second! third na lang, third.
18: Last! Ano pa ba? Yung boses ng lasang! Diyan o.
0: Sa studio.
18: Sa studio.
0: Yes.
18: Sa control booth.
0: Ayun. So, ayun yung three things na naririnig ni Engoy sa paligid niya. At ang third three rule natin, mga bata, ito naman yung three things that you can move or can physically move with your three parts of your body rather. Three parts of your body to move. So you have to physically move three body parts. Ano yung three body parts na pwede mong i-move, Engoy?
18: Yung hand ko.
0: Okay, one.
18: Yung... Hindi ko mablink yung mata ko eh.
0: Ano pa?
18: Ayan yung head ko.
0: Head, wow. Second. Okay, third.
18: Okay.
0: Three body parts that you can move.
18: I can jump!
0: Jump! Okay, that's the third. Alam mo, Engo, yung mga ginawa mo na yon, hindi mo namamalayan yung mga big emotions na meron ka, unti-unting nawawala. Kasi
18: okay,
0: it shifts,
18: yun,
0: yes, it shifts your focus, ano? Kasi yung 3-3-3 rule na yan, three things that you see around you, three things that you hear around you, and three parts of your body that you can move, yan ay nakakatulong para ikaw ay madistract at mawala yung mga big emotions na nararamdaman mo ngayon. So, hindi mo namamalayan yan. Yung galit mo, yung pagkalungkot mo, unti-unting nawawala kasi ikaw ay nadadivert yung iyong attention. At yan ay nakakatulong sa'yo, no? Para ma-handle mo o ma-regulate mo yung emotions. At syempre, eventually, it will help you to calm down. Kumakalma ka na. At ang isa pa sa pinakakagandahan dito, Engoy, it can be done anywhere. So, pwede mo siyang gawin anywhere, anytime.

0: i-regulate mo lahat ng mga nasa isipan at puso o kalooban mo, mas makakapag-isip ka, mas makakapag-decide ka, at mas makakagalaw ka ng maayos. So ayan mga bata, huwag niyong kakalimutan ng 3-3-3 rule. Three things that you see around you, three things that you hear around you, and three body parts that you can move para ma-shift o ma-divert ang attention mo. Unang bahagi pa lamang ito ng lessons natin ngayong umaga. Dito pa rin yan sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi
1: sa School on the Air!
2: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Okay, class. Recess. Break time.
4: Yay!
5: Tignan mo tong baon ko.
4: Anong baon mo? Pahingi naman.
3: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
4: Hachi!
6: Teacher, ano po yung hand, foot, and mouth disease?
5: Teacher?
3: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
5: Naku, nakakatakot naman po.
4: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
7: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
8: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
3: Hala, totoo? San ka sumali?
8: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
3: Naku po! Juan! Scam yan!
8: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
3: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
8: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
3: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
8: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
3: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
8: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
9: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
3: Kaya huwag magpabudol, bes!
10: Ah, bakla, bakla, bakla! Bill, sabihin mo nga, lalaki ako!
11: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
12: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
11: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
10: Huwag!
13: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
14: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
15: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
16: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy

0: patuloy na paggalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
1: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
2: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
1: Hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
3: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
1: Pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
2: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
3: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
4: Walang radyo? Walang problema! Ang Radio Magazine ay Radio on the go.
5: Radio on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
6: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: Mga bata, ito para sa tuloy-tuloy nating lessons of the day. And Goy, it's English time! Favorite
8: yes,
7: mo to, di ba?
8: Mother, English time!
7: Oh, mother tongue mo yung English, di ba? So ito, English lesson naman tayo ngayon. At pag English ang pag-uusapan natin, ang topic of the day natin ngayon ay pronoun. Noong nakaraan kasi pinag-usapan na natin yung nouns, di ba, Engoy? So ngayon naman, ang tatalakayin natin ay pronouns. Engoy, pwede mong basahin kung ano yung nasa screen natin. Ano ba ang ibig sabihin ng pronoun para mas maunawaan ng mga bata?
8: Okay, pronoun. Word used in place of a noun or a noun phrase to avoid repetition and make sentences smoother.
7: Tama. Ang ibig sabihin nito mga bata, ang pronoun ay ginagamit para mapalitan natin ano yung noun natin sa sentences na kinocompose natin. Alam naman natin, noun is always the subject of our sentence, di ba? At minsan, ang hirap naman kung paulit-ulit-ulit mong babanggitin yung ating noun. So, kailangan nating gumamit ng pronoun bilang kapalit doon sa pagtukoy natin ng subject o ng noun. Halimbawa, sa ating first example, para mas ma-visualize ninyo kung ano bang ibig sabihin ng pronoun. Eto, halimbawa, Engoy, for example, instead of saying Maria went to the store because Maria needed milk, you can say Maria went to the store because she needed milk. So, hindi mo na uulitin, nababanggitin na naman si Maria.
8: Yes.
7: Kasi gumagamit ka na ngayon ng
8: pronoun!
7: So, ayun, mga bata, mas naiintindihan nyo na ang pronoun ay ginagamit bilang kapalit ng ating noun o ng subject para hindi mo ito paulit-ulit na gagamitin sa sentence o kaya naman sa paragraph. Kasi pagka repetitive, ano, pagka paulit-ulit, hindi na ganun kaaya-aya, no, yung pag-compose natin ng sentences o ng paragraph. At meron pa rin tayong set of examples, Engoy. And this time, i-identify mo naman, Engoy, kung alin dito ang pronoun. Ready ka na ba?
8: Okay!
7: Okay, ang first example natin, Engoy, babasahin ko, i-identify mo kung ano ang pronoun at sasabihin mo din kung ano yung noun na pinalitan niya. Okay? So, naiintindihan mo na, Engoy?
8: Ay, opa!
7: Okay. Sasabihin mo pala muna kung ano yung noun na pinalitan ng pronoun natin. Okay?
8: Okay!
7: Ready? Kayong mga bata, pwede rin kayong mag-join sa aming activity ni Engoy. Our first sentence. My mother buys vegetables. She will cook chop suey. Aba, ang sarap nun. So, Engoy, sa set of example natin na ito, alin dito yung ating noun at alin naman dito ang pronoun?
8: Ang noun po sa first sentence ay mother.
7: Okay.
8: At ang pronoun niya ay she.
7: She. Dahil sa second sentence, hindi na natin inulit na binanggit si mother. Ang ginamit na natin, instead of using mother, ang ginamit na natin ay she, which is our pronoun. Ang second sentence natin, Enggoy, babasahin ko mabuti at muli sasagutan mo. The dog is running. It loves to play around. Alin dito ang noun at alin dito ang pronoun?
8: Ang noun ay dog.
7: Okay.
8: Tapos, ang pronoun ay it.
7: It. Ang pronoun yeah. natin ay it dahil sa second sentence, hindi na natin inulit yung salitang dog. Okay, great job, Enggoy. And I'm sure mas natututunan na ito ng mga bata. Sa third example natin, Enggoy, my friend Damian is kind. He gives me toys. Alin dito ang noun at alin dito ang pronoun?
8: Ang noun ay Damian.
7: Okay.
8: At ang pronoun ay
7: he. Dahil pinilitan na noon ng salitang he, yung noun which is Damian. So ayun lang mga bata, ang lagi ninyong tatandaan ng pronoun na ginagamit para hindi maging repetitive o paulit-ulit ang pagbanggit o ang pagsusulat natin sa noun o subject ng every sentences or paragraph na ating isinusulat. At alam mo ba, Enggoy, sa next time na pag-aaralan natin ito, ay hindi, merong iba't ibang uri ng pronoun.
8: Hi.
7: Yes, oo. At kailangan din ma-identify ng mga bata kung anong uri ng pronoun yung kailangan nilang gamitin kapag sila ay nagpapahayag ng ideya sa bawat pangungusap na kanilang ginagawa. So ngayon, naintindihan na natin what is pronoun. Next lesson natin, i-identify na natin kung ano naman ang iba't ibang uri o kategorya ng
8: pronoun.
7: Great job, Enggoy! At sana mga bata ay naunawaan ninyo yung ating lesson of the day. So assignment ko ngayon ay gumawa kayo ng set of sentences kung saan napapakita natin ang paggamit ng noun at ang paggamit ng pronoun. Huwag kayong alis mga bata sa pagbabalik natin. Ipapahayag na natin ngayon or ibibigay na ni Enggoy ang ating kwentong pambata. Dito pa rin yan sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi
8: School on the Air!
5: Facebook na lilindol daw bukas?
9: Fake news yan! Mali!
10: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit?
9: Fake news yan! Mali!
11: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
9: Fake news yan! Mali!
12: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
13: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
14: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
15: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
16: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
17: Isang mahalagang paalala, kontra fake news.
18: Mula sa Radyo Magazine.
19: Okay class, recess, break time!
20: Yay!
21: Tignan mo tong baon ko.
20: Anong baon mo? Pahingi naman!
19: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
20: Hachi!
22: Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
21: Teacher?
19: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
21: Naku, nakakatakot naman po.
20: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
23: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
1: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
2: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
1: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
3: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayan.
1: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
14: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
1: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
3: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
14: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radio Magazine 1278 on social media platforms.
24: I-search lamang ang at Radio Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
25: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
26: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
27: Pusuan na at Radio Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
28: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
29: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
28: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
30: School on the Air, katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
31: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Mga bata, ito ano, para sa tuloy-tuloy natin ang kwentong pambata. Enggoy, ready ka na?
8: Ready na po!
7: Ang ating kwento ngayon, ano ang pamagat ng kwento, Enggoy?
8: Ang pamagat ay alamat ng ulan.
7: Alamat ng ulan. Ang cute naman ang nasa screen natin.
8: Oo nga.
7: Ang cute ano kapag ka ganyan na ikaw habang umuulan ng panahon. Sige, Enggoy, Handa na kaming makinig para sa iyong kwentong pambata.
8: Okay! Alamat ng ulan. Si Dracula, isang napakalaking higante, ay nakatira sa madilim na yungib. Sa tabi ng yungib ay may bukal na dinadaluyan ng dalisay at matamis na tubig. Hindi mangyari makakuhang madalas dito ang mga tao dahil bantay na bantay itong bukal ng matapang na higante. Madalas kumukuha na lamang ang mga tao ng tubig sa dagat para magamit nila. Paminsan-minsan, nasusubukan nilang tulog si Dracula. Kaya panakaw na nakakasahod sila ng tubig sa bukal. Isang hating gabi, maraming mga tao ang pumaroon sa bukal para sumalok ng tubig. Hindi nila alam na kising pa pala ang madamot na higante. Walang ano-ano'y naramdaman ng mga tao na naikulong na pala sila nito sa isang malaking lambat. Dinala ni Dracula ang lambat na puno ng tao sa kaitaasan at ibinilanggo sa ulap. Diyan na kayo, maninirahan! Gusto rin lang nyo ng tubig! Ang mga taong nakakulong sa ulap ay nalungkot at nagsitulo ang masaganang luha. Bumagsak sa lupa ang luha at nagsilbing unang ulan. Mula noon, tuwing iiyak ang mga tao yon, umuulan sa lupa. At yun na nga ang alamat ng ulan at kung bakit tila napakalungkot ng langit tuwing umuulan na parang lumuluha.
7: Ayun pala ang alamat ng ulan. Kumbaga parang ano na, no, na napiko na itong si Dracula. At lahat ng mga hinaing ng mga tao na nakulong sa mga ulap, yun pala ang dahilan kung bakit umuulan. Nako mga bata, kapag umuulan, maalala nyo na ngayon na yung ulan na pumapatak mula sa langit, yun pala ay luha ng mga taong nakulong sa ulap dahil kay Dracula! Nakakatuwa naman, Ingoy, ang ating kwentong pambata. At isa rin ano, sa bagay na nakikita ko na benepisyo na itong mga kwento na kagaya nito ay nagiging malawak yung imahinasyon ano, ng mga batang nakikinig nito. Kasi ako, even ako, ini-imagine ko yung kung paano nakulong yung mga tao sa ulap at kung paano yung lungkot na nararamdaman nila at pagtulo ng luha nila every time na sila ay nahihirapan.
8: Tsaka paano sila nagkasya? Isa pa yun! Ano kaya napakadami nun, no?
7: Higante naman kasi si Dracula.
8: Kaya malaki yung lambat niya.
7: Kaya malaki ang lambat ni Dracula. Magkaganon man, mga bata, ito mga kwentong pambata natin, mga alamat, mga pabula. Layo nito na magbigay ng aral at libang na rin para sa lahat ng mga makakapakinig ng istorya na ito. At pangako namin ni Engoy, ang lagi namin paghahanap ng mga kwento pa na pwede namin ibahagi sa inyo. Maraming salamat, Engoy!
8: Walang anuman po!
7: At sa inyo mga bata, magbabalik tayo dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi
8: sa School on the Air!
19: Okay class, recess, break time!
4: Yay!
21: Tignan mo tong baon ko.
20: Anong baon mo? Pahingi naman!
19: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot and mouth disease o HFMD.
20: Hachi!
5: Teacher, ano po yung hand, foot and mouth disease?
21: Teacher?
19: Ang hand, foot and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
21: Naku, nakakatakot naman po.
20: Sige po, Maghuhugas na kami ng kamay.
4: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
1: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
2: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
1: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
3: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
1: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
9: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang 3 buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
1: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
3: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
9: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
10: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
11: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
12: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
11: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
10: Huwag!
13: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
28: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
28: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
30: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
31: School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Nasa huling bahagi na tayo ng ating lessons dito sa School on the Air at sa pagkakataong ito meron lang tayong School on the Air Advisories. Ito, Enggoy, ay may kinalaman sa usaping edukasyon at pangkalusugan. Alam naman natin, Enggoy, ano, yung mga estudyante, syempre nakakaranas din sila ng mental health problems.
8: Right.
7: O, pwedeng isa ka na doon, Engoy, kapag ikaw ay may pinagdadaanan. Alam mo ba, Engoy, na merong kang numero na pwedeng tawagan.
8: Ay, ano po yan?
7: Ito yung tinatawag natin na Kumusta Ka Hotline. Ano man ang bigat na dala mo, handa silang makinig at umalalay sa'yo. Narito ang Department of Education TeleSafe. May malalapitan ka. Sige, Engoy, sabihin mo nga yung mga numero na pwede nilang tawagan sa telepono.
8: Yan, pwede kayong tumawag sa 0945-175-9777.
7: Ayan yung mobile number ano, na pwede ninyong tawagan. Kapag kayo ay may pinagdaraanan, ito ay Department of Education TeleSafe. Isa pa sa pwede ninyong tawagan yung telephone naman ito, just dial number sign, okay, number sign 33733 o number sign DepEd. So ayun lamang. Or hashtag ba to? Hashtag yata ito.
8: Hashtag
7: ba yata? Sorry. Okay, so ang pwede ninyong i-dial, ulitin natin for the second time, dial nyo lang ang hashtag 33733 o hashtag DepEd para kayo ay may malapitan at may makinig sa inyong kwento. Or pwede rin kayo mag-email sa weprotectlearners@deped.gov.ph. At para sa kaalaman ninyo, direktang nakaugnay ang TeleSafe sa National Center for Mental Health para sa mga nangangailangan ng agarang profesional na tulong. At kung may agarang panganib sa buhay o kaligtasan, tumawag naman kayo sa number na 911. So ayan na, kung hindi ninyo kayang maglabas ng saloobin kina mommy, daddy o sa inyong mga kapatid or even kay teacher, minsan kasi sabi nila, Engoy, mas magandang magkwento pag sa hindi mo kakilala.
8: Oo nga po.
7: Mas nailalabas mo yung istorya mo, yung nararamdaman mo na walang panghuhusga. So ayan po yung number na pwede ninyong tawagan. And take note, hindi lang ito for students or school administrators or teachers, ito ay pwede rin gamitin ng sino mang individual na mayroong mental health problem.
8: Safe naman po kayo dyan.
7: Safe na safe. At ito, paunawa din sa lahat ng mga estudyante, i-avail nyo na itong white concessionary beep card ng LRT. Pwede ninyong gamitin sa MRT, LRT 1 at LRT 2. Pumunta lamang kayo sa office ng LRT stations. Mag-avail kayo ng white beep card. Sabihin ninyo, estudyante kayo. Magpapakita lang kayo ng patunay na estudyante kayo, yung ID ninyo. At magbabayad lang kayo ng one-time na 30 pesos para sa white beep card ninyo. At ito ay makakatulong ano, dahil 50% discount ng inyong pamasahe.
8: Ay, laki nun
7: ah! Ang laki! Kung 10 piso ang pamasahe mo.
8: 5 piso na lang!
7: 5 piso na lang! O, diba? Magkano ba pamasahe mula Antipolo hanggang Recto ngayon? So, 50% discount ang makukuha ng mga estudyante. Malaking bagay yan sa inyong pambaon o allowance sa school.
8: Yes.
7: At ito hindi lang for students, pati na rin para sa PWD at para sa senior citizen.
8: Okay.
7: Ayan na, i-avail nyo na. Sayang naman, 50% discount. At isa pa para sa ating School on the Air Advisory, ito naman ay mula sa Quezon City Public Library, ang kanilang kauna-unahang book nook ng QCPL. Bisitahin ninyo ang kauna-unahang book nook ng QCPL na matatagpuan dito sa May Walter Marth North EDSA. Yes, meron dito iba't ibang libro, pambata, pang-estudyante at marami pang iba. Kung si mommy ay nagsha-shopping o namimili ng grocery, baka pwedeng iwan mo muna si Bagets doon para magbasa-basa, o di ba?
8: So,
7: ang galing niya, di ba? So ayan na yung book corner. Kesa naman iba pa yung pagkaabalahan ninyo pag nasa labas kayo, bisitahin niyo na lang itong mga libro ng Quezon City Public Library diyan sa Walter Marth North EDSA.
8: Habang nag-grocery si Mommy at Daddy,
7: yes,
8: pwede kayo dyan.
7: Totoo yan. O, diba?
8: Para sobrang, hindi kayo maabala.
7: Sobrang convenient nun.
8: Oo nga.
7: At nakakatuwa dahil may initiative talaga yung QCPL. At bukod dyan, ano, gusto ko na lang din banggitin, may book nook din sa ano, para niya ka inter... para niya ka inter na... ayan,
8: P-Tex?
7: P-Tex. Ano nga ba yung ano ng P-Tex? Engoy, baka alam mo. Nakalimutan na natin yung abbreviation ng P-Tex.
8: Ano nga ba yun?
7: Para niya ka integrated terminal yan. Exchange. So, ayan, may book nook din doon, Engoy. Kapag ikaw ay naghihintay ng biyahe mo, oras ng biyahe mo, doon ka muna sa book corner nila habang nagbabasa-basa. So, for kids and for adults din yan, pero take note, bawal po manghiram at mag-uwi ng libro. Babasahin at gagamitin nyo lang mismo doon sa loob ng terminal ng P-Tex. At libre yan na in cooperation with National Library of the Philippines. Ang galing, ano? Nagpahiram sila ng libro. Samantala, Engoy, ayan, baka may gusto ko nalang batiin at pasalamatan. The floor is yours.
8: Ayan, paalala lang sa mga bata. Wag lulusong sa baha, usong-uso ang
7: sakit.
8: Leptospirosis.
7: Yes, totoo yan. Ano? Kapag ka binabasa inyo sa kasi ngayon, Engoy, napakahirap na ng panahon. Nung bata ko, hindi naman ganyan kabahain. Ano? Pero ngayon,
8: oo,
7: konting ulan lang, kahit ambon nga lang, bumabaha na.
8: Yan, dahil yan sa...
7: habagat yan.
8: Habagat na natin sabihin yung ano...
7: Habagat season kasi ngayon mga bata, kaya uunawain nyo talaga na ganito yung takbo ng panahon natin. Aaraw uulan, aaraw uulan. So maraming salamat
8: yan,
7: sa inyo lahat.
8: Yan, papatid ko rin si John Dina, UEP.
7: Maraming salamat and happy listening. And also thank you so much sa ating Master Control kay Ms. Marichal Malimban. Maraming salamat sa iyo, Engoy.
8: You're
7: sa
8: welcome!
7: Pagsama sa akin ngayong umaga. At sa inyo mga bata, maraming salamat. Sana ay natutulungan namin kayo sa mga lessons ninyo sa school at nalilibang kayo sa mga ibinabahagi naming kwento dito sa programa. Muli bukas, pagsapit ng alas 8 na umaga, buksan ninyo ang inyong mga radyo at sabay-sabay tayong matuto. Dito lang yan sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi
8: sa School on the Air!
30: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
17: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
18: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
22: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
23: Radyo on the go.
22: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
24: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
22: Libre to ha?
24: Walang bayad?
22: Oo, walang bayad!
24: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
25: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
26: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
25: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
0: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
0: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
2: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
3: Maganda man takbo.
2: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
0: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
4: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
0: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ng gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
3: This is one of the success stories that really that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
5: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili.
20: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin.
20: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine,
19: 1278 AM.
23: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
19: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
23: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
19: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
23: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
19: Pangatlo, ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
23: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
19: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatsyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
5: Radyo Magazine 1278.
27: Radyo Pilipinas.
29: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
8: High school life, all my high school life, every memory kay ganda.
7: Nandiyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
8: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
7: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
8: Till I met you.
7: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
8: I love you more each day.
7: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
29: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
9: This is a public service announcement.
10: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
9: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service,
12: and Radyo Magazine.
13: 12:78 AM.
12: 78.
15: Bubungad sa umaga.
21: Trending issues na pinag-uusapan.
28: Mga programang aabangan.
30: Agahan hanggang hapunan.
31: 66 Informasyon.
32: GIS, your general information station.
13: Radyo Magazine, 12:78. AM.
33: Radyo Pilipinas.
34: Radyo Publiko.
35: Radyo Pilipinas.
22: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
36: Radyo on the go.
22: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
24: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
22: Libre to ha?
24: Walang bayad?
22: Oo, walang bayad.
24: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
17: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
22: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: interesting na usapan.
1: Hindi heavy!
2: Tugtugang chill.
0: Suave.
3: Learning from home na hindi boring.
2: Radyo Magazine.
4: 1278 AM.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay!
12: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
13: PBS Receiver.
12: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
14: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad!
15: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
16: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
17: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.

0: gawin. Explore na natin!
1: Love the Philippines!
0: Likhang sining na proudly Pinoy!
2: Implex na yan!
0: Radyo Magazine
3: 1278
4: Radyo Pilipinas
5: Radyo Publiko.
6: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
7: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
9: PBS Receiver.
8: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
8: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad.
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
0: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Radyo Pilipinas
5: Radyo Publiko
4: Radyo Pilipinas
3: Tamang impormasyon
0: Pangkalusugan man o pagkakakitaan
11: Aliw na kwentuhan
12: Kabataan, kasama sa usapan
13: RG
0: Radyo Magazine 1278

0: Chill.
1: Suave.
0: Learning from home, they be boring.
2: Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay!
3: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
9: PBS Receiver.
3: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
9: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad!
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
1: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.

0: Radio Magazine.
1: 1278 AM.
2: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
3: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
2: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
3: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
2: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
3: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
2: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
3: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
0: Radyo Magazine 1278.
4: Radyo Pilipinas.
5: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
6: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
5: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 tinatawa nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pangkibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
7: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
8: Alam ba ninyo? May 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
0: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
7: Dagling Kaalaman.
12: Sa mga nagtatrabaho,
11: Isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap. Habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
10: Dagling kaalaman.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
13: Radyo on the Go.
12: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
12: Libre to ha?
8: Walang bayad?
12: Oo, walang bayad!
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
14: from PBS,
0: Presidential Broadcast Service
14: at Radyo Pilipinas,
0: Radyo Magazine,
1: 1278 AM.
10: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
8: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
10: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
17: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
18: Bubungad sa umaga.
19: Trending issues na pinag-uusapan.
20: Mga programang aabangan.
21: Agahan hanggang hapunan.
22: 66 Informasyon.
23: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278. AM.
4: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
25: Ang oras natin, 2 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
3: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, Marcos Administration paglalaanan ng dagdag pondo ang ginagawang Bukidnon Airport na isasama sa 2027 national budget ayon kay Executive Secretary Ralph Recto. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine. Report.
2: 300 milyong piso ang nakatakdang itagdag ng administrasyon para sa ipinapagawang Bukidnon Airport na target na matapos sa susunod na taon. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, ilalakip sa 2027 national budget ang pondong idaragdag para sa tinatapos ng paliparan. Kung may daragdag, ang 300 milyong pisong budget ay abot na sa 1.6 billion pesos ang maia-allocate ng administrasyon sa nasabing airport. 1 bilyong piso ang una nang na-allocate noong administrasyon noong 2022 na sinundan ng 310 million noong 2024 at 50 million pesos naman noong 2025. Sa sandaling matapos, magbibigay ang airport sa Bukidnon ng direktang koneksyon sa mga pangunahing sentro ng ekonomiya at turismo sa buong bansa bukod pa sa makapagbibigay ito ng maraming hanap buhay. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, posibleng pagpapaikli ng paghahain ng ebidensya ng prosekusyon nirerespeto ng defense team ni Vice President Duterte. May ulat si Luisa Erispe.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Nirerespeto ng kampo ni Vice President Sara Duterte kung tatapusin na ng House Prosecution ang Article 1 ng Articles of Impeachment ngayong Linggo. Ayon kay Attorney Justin Nicole Gular, Deputy Spokesperson ng Defense Team, nasa desisyon ng prosekusyon kung sino man ang mga ilalatag nila ng mga testigo at kung gaano katagal silang magpepresenta ng mga ebidensya. Kung tatapusin man ang kampo ng prosekusyon ang kanilang pagpepresenta sa Article 1 ng Articles of Impeachment sa Miyerkules o September 9, ay nakahanda umano rito ang depensa. Tanggap na naman nila ang alok o offer for stipulation ng prosecution at pag-aaralan ito ng depensa. Samantala, hinggil naman din sa posibleng pag-alis o pag-drop ng prosecution sa bribery sa Articles of Impeachment. Nakahanda umano ang depensa dito at kung mapapaikliman ito ang impeachment trial, ay handa rin silang mag-adjust o agad na magpresenta ng kanilang panic. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Kaugnay ng balitang yan, paghaharap ng ebidensya sa confidential funds ni Vice President Duterte na sa huling yugto na House Prosecution target matapos ang Article 1 ngayong September 9. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Ngayong Linggo ang target ng House Prosecution Panel na tapusin ang presentasyon ng mga ebidensya ukol sa aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Inaasahang presenta ang 5 testigo ngayong Linggo matapos ipasabpina ng Senate Impeachment Court. Kabilang sa mga inaasahang tatayo bilang testigo, sina dating Department of Education Special Disbursing Officer Edward Fajarda, ang kanyang asawa na si DepEd Assistant Secretary Sunshine Chari Fajarda, Philippine Statistics Authority Assistant National Statistician Mariza Grande, si Police Major Jovelin Magay, at Commissioner on Audit Employee Resilio Sabaldan. Una lang sinabi ni House Lead Prosecutor Representative Gerville Jinky Beatrix Dubistro sa Impeachment Court na plano nilang tapusin ngayong Linggo ang usapin hinggil sa umunoy maling paggamit ng confidential funds. Inaasahang nakatutok ang atensyon ngayong Linggo sa mga pondong nakalaan sa DepEd. Pinag-aaralan din ng mga prosecutors kung itutuloy pa ang Article 3 hinggil sa usapin ng bribery bilang bahagi ng layunin na mapabilis ang buong proseso ng paglilitis, ngunit wala pang pinal na desisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, sa iba pang balita, kampo ni dating Speaker Romualdez, hiniling sa Ombudsman na bigyan sila ng pagkakataong sumagot sa mga bagong aligasyon. May ulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine. Report.
5: Nanawagan ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez sa Ombudsman na maging patas at bigyan siya ng pagkakataong tumugon sa anumang bagong aligasyon laban sa kanya. Kasunod dito ng pagkakaalis si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan bilang akusado sa 573 million pesos na plunder at graft case sa hiling na rin ng Ombudsman. Ayon kay Attorney Ade Fardo, legal counsel at tagapagsalita ni Romualdez, na ayos nilang malaman kung may anumang pahayag si Bunoan na nag-uugnay sa dating speaker sa flood control scam. Hiling din ng kampo ni Romualdez Romualdez na ipalam sa kanila kung may mga bagong alegasyon laban sa kanilang kliyente mula sa 28 bagong testigong sinasabing hawak ng ombudsman. Gayun ni Fajardo, dapat mabigyan sila ng sapat na panahon para makapagkomento at makasagot sa anumang bagong impormasyon dahil hindi naman ito naisama sa affidavit ng isinumite ng Leyte Solon. Noong August 20, naghain si Romualdez ng supplemental affidavit at hiniling sa ombudsman na ihinto ang preliminary investigation laban sa kanya matapos bawiin ng 5 maleta boys na bilang ang pangunahing testigong si Orly Gutesa ang kanilang mga alegasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Katyn Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: Sa iba pang balita, Senador Bam Aquino kinilala ang mga batang Pinoy karatekas sa Asian Karate Youth Championship. May ulat si Nympha Asuncion.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
3: Pinuri ni Senador Bam Aquino ang mga batang Pinoy karatekas na nag-uwi ng medalya sa 3rd Asian Karate Youth Open Championship and Training Camp sa Hangzhou, China. Kinilala sa Senate Resolution 580 ni Aquino ang kahangahangang performance ng delegasyon ng Pilipinas mula sa Fight Alliance Sports Team International Shotokan Karate Federation at Alfonso Karate do Kubudo Renmei laban sa mga kapwa martial artists mula sa iba't ibang bahagi ng Asia. Kabilang dito ang 9-year-old na si Romeo Victor Enriquez na nag-gold medal sa Under 10 Male Committee at pasok sa top 5 ng kanyang unang international competition. Nag-back-to-back gold naman si Wilfredo Apilido sa Under 12 Male Kata at nag-silver sa komite. Kinilala rin ni Aquino ang iba pang batang atleta mula sa FAS ISKF at AAKR at binigyang diin ang kahalaga ng suporta sa kabataan at sports development. Ayon sa senador, hindi lang medalya ang naiuwi ng mga batang atleta kundi pati disiplina, tiyaga, kumpiyansa at inspirasyon para sa mga kapwa kabataan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang balita at impormasyon. I-follow din kami sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ako po si Hazel Esguera.
1: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: World class na tanawin. Explore na natin.
15: Love the Philippines.
14: Likhang sining na proudly Pinoy.
15: Inflex na yan.
14: Radyo Magazine
1: 1278.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
0: Ang oras natin, 11 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga.
10: Pasyal Pinas.
1: Pasyal.
10: Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Higit 7,000 isla. Dagat na world class ang ganda.
11: Are you ready to dive in?
10: Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you will love more and more.
1: Pasyal Pinas.
10: Lokal na turismo. Yaman nating mga Pilipino.
15: Love the Philippines.
10: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Good morning! Magandang umaga, Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Araw na po ng Lunes, September 7, 2026. At 10:00 na naman, mga beshi. Kaya tara, G sa galaan. Lilibuti natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Calayan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
10: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. At kasama rin po natin sa Master Control, ang ating mga sound engineers, Sir Julius Ungab, Marisol Malimban, Sam Reyes, Ronabel Esperanza, Camille Umali, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag nyo rin po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages. At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, pwede nyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Pero bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Sa pamamagitan ng naturang app, mga beshies, mapapakinggan nyo na po ang lahat ng istasyon dito sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. Maging ang aming mga provincial stations nationwide ay pwede nyo pong mapakinggan for free sa PBS Receiver. I-download nyo na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Wait, there's more dahil meron din po kaming website. Ang amin pong mga nakakakwentuhan at nafe-feature sa aming mga programa ay pwede nyo na pong mabasa sa pamamagitan ng radyopilipinas.ph/radyomagazine. Yan po ay for free rin ninyong mabubuksan at ma-access. Again, it's radyopilipinas.ph/radyomagazine.
10: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.

Kamusta po kayo ngayong araw na ito ng Lunes, mga beshies? Maulan pa din, ano? Ako, nag-uulan pa rin po sa malaking bahagi ng Metro Manila. Pabugso-bugso. Kaya yung mga beshies natin, make sure na handa ho kayo ha sa posibleng epekto nito. Of course, yung pananggalang po ninyo sa ulan, payong, kapote. Huwag po sana yung mawawala para iwas din sa sakit. Anyway, mga beshies, over the weekend, nagana po ang isa sa mga longest running at pinakamalaking travel expo sa ating bansa, ang Philippine Travel Month. Ika-37 taon na po nila this year. And ginana po ito simula nung Friday, September 4 hanggang kahapon, September 6 sa SMX Convention Center. Tayo po ay mapalad na naimbitahan sa opening day nito noong Friday. Ang aga natin doon, mga beshies, alam nyo kung bakit? Ang dami hong nakapila. Ang haba ng pila. Mahaba yung pila because hindi pa nag-open. Pero nung nagbukas na, madali lang kasing pumasok eh. At madali lang ma-access yung inyong mga tickets. Pero it's a very successful event para po sa Department of Tourism, sa Tourism Promotions Board, and of course, sa organizer nito, ang Philippine Tour Operators Association or PhilTOA. Ang total count ng ating mga exhibitors umabot po sa 307. Yan po yung mga hotels natin, yung mga airlines natin, mga travel and tours, and yung mga nag-offer po ng mga travel services, even yung mga travel essentials. And isa po sa mga nakakatuwa dito sa naganap na Philippine Travel Mart ay yung para tayong naimbitahan sa fiesta.

Sa opening ceremony po ng Philippine Travel Mart noong Friday, bumisita po doon si Department of Tourism Secretary Dita Anggara Mathay. Isa siya sa mga panauhing pandangan. Among many resource persons at mga guests, ano, ang dami talaga, as in. At sa kanyang talumpati, of course, kinongratulate niya, no, yung Philtoa sa napakagandang event. And of course, naging bahagi rin po ng kanyang talumpati na i-push, ika nga, yung mas inclusive and forward-looking tourism industry na ani ay nagbibigay oportunidad sa Filipino communities at sa tourism sector. Kanya rin pong pinasalamatan yung ating mga tourism workers, lahat po nang nandyan. Kasi lahat sila bahagi ng industry na ito, eh. Hindi lang yung mga officers natin, hindi lang yung mga travel and tour operators natin, ganun din po yung mga nagbebenta ng mga local products, mga travel essentials, diba? At yung nag-offer ng iba't ibang travel experiences. Sabi niya, napakalaki daw nung naibibigay nilang kwento, ika nga, doon sa mga destination. Kasi tama nga naman, ano, when you go to a certain destination, mga beshies, hindi kompleto yung experience kapag walang nagkikwento sa'yo kung ano nga bang meron sa lugar na ito. Although, nakikita mo naman with your own eyes, pero iba pa rin yung pakiramdam kapag nandyan yung mga nagbebenta ng taho, nagbebenta ng souvenirs, o kaya naman mga tour guides na nagbibigay dagdag impormasyon. So, sila yung nagpapaganda nung experience. At yan po yung binanggit mismo ni Secretary Dita sa kanyang talumpati. Ang mga tourism workers natin, sila yung nagbibigay buhay sa mga destinasyon, at sila yung ika nga ay tina-turn nila yung isang destination into an experience. Bukod po sa Consumer Expo, ginanap din po sa tatlong araw na Philippine Travel Mart ang B2B networking, yan, para po palakasin ang iba't ibang, kumbaga makapagbigay sila ng tips among themselves, ano, yung mga networks na nandyan po, yung mga exhibitors na nandyan mula sa iba't ibang mga rehiyon. Tambok din po dito ang diverse destination and experiences mula sa 16 na regions, kagaya nga nang nabanggit ko kanina. And alam nyo, para na ho kayong nakapag-tour all over the Philippines, no, kung bumisita kayo dyan sa Philippine Travel Mart. O, kasi from Luzon, Visayas, Mindanao, nandyan po siya. And this year, nurturing the next gen tourism, discover your Philippines, ang naging tema. Napakahalaga po nito, ayon kay Philtoa President Maria Lourdes Japson, yung nurturing, ika nga. Kasi nakatapos na sila sa discover and then boosting and then ngayon ay nurturing na. So kung ano na po yung mga na-boost natin last year na mga tourism destination, it's time to nurture them and lalo pa itong ipalakasin at i-introduce sa mga travelers. Meron din pong special zones and the regional booth kung saan makikita po yung kanilang mga local destination, yung mga kultura nila, experiences, and of course, yung mga product. Kagaya nga na nabanggit ko kanina, mabubusog ka inside the expo, eh. Kasi dami nag-o-offer ng pagkain, no? Kung ano-ano mga delicacy. May lechon pa nga, mga beshies. Para talaga siyang fiesta. Nagkaroon po ng, meron silang mga regional dishes, drinks, and local delicacies. Bukod po sa ating mga tour operators, nandyan din po ang mga airlines, yung mga travel agencies, hotels and resorts, LGUs, government agencies, transport providers, and retail partners. At dahil po pinaghandaan ng ating mga DOT regional offices at ng bawat mga probinsya yung kani-kanilang mga booth, naglalakihan ho yan at pabonggahan talaga yung mga disenyo, nagkaroon din po ng awarding, o kung sino yung may pinakamagandang booth, sino yung pinupuntahang booth, yan.

0: At sa naging resulta po ng awarding na ito, ang BARM at Maguindanao del Sur. Ayan, Magsur ang naging biggest winner sa 37th Philippine Travel Mart. Nakuha po nila ang champion sa best presentation. Titled po yan dahil sa presentation na nag-highlight po ng kanilang culture, tradition, and tourism potential. Para po sa mga nanonood sa ating Facebook and YouTube live streaming, kung magka-flash dyan mga beshies, yung parang meron silang golden mosque, yun ang booth ng Magsur o Maguindanao del Sur. Champion din po sila sa best regional and provincial booth na nagpapakita nga po ng Bangsamoro culture, hospitality, and creativity. Nakakatuwa kasi nagsasayaw sila tapos ini-invite nila yung mga dumadaan, yung mga turista, even yung mga kapwa nila exhibitors na maki-join. Ayan o, ayan mga beshies. Yan ang Magsur booth. Hindi lang po yan dahil nakuha rin po nila ang People's Choice Award na nagpapakita po ng strong support at appreciation ng publiko doon sa kanilang naging presentation ng kanilang kultura. Dahil po dito, lalo pang nag-create ika nga ng awareness and kumbaga parang lalo pa naging curious yung mga travelers, ano nga ba yung makikita nila sa BARM, sa Maguindanao del Sur? Kasi parang ang saya-saya eh. Oo, parang fiestang-fiesta yung datingan. Pinakita po nila yung kanilang rich cultural heritage and growing tourism potential. Hindi lang po ng Maguindanao del Sur, kundi ng buong Bangsamoro region. Pero bukod po sa Magsur at sa BARM, nanalo rin po ang mga sumusunod. Best presentation, first runner-up, Malay. Second runner-up, ang Quezon Province. Best Booth Corporate, ang champion po dyan ay ang Philippine Amusement and Education Corporation. At ang Best Booth City or Municipality category, ang champion po dyan ay ang Kalibo. Ang Best Booth naman po para sa regional or provincial, ang champion nga dyan ay ang Magsur, pero ang first runner-up, Capiz, ang second runner-up ay Quezon Province. May bahagi ko lang din, no, yung booth ng Capiz. Ang ganda mga beshies. Meron silang ano, meron silang mga iba't ibang uri ng aswang. O parang pa-horror na sila dun. Pero mga crochet materials yan siya. So parang yung mga manananggal talaga natatanggal yung kalahati ng katawan ng mga local products nila. So nakakatuwa. Yung creativity ng mga Pinoy talagang naipakita at na-showcase din sa kanilang booth, hindi lang yung kanilang mga tourism destination. Isa rin sa nagustuhan ko yung sa Iligan. Kasi po ang Iligan, kagaya po ng nakakwentuhan na natin sila dito sa ating programa, 'di ba? Marami po silang waterfalls, majestic waterfalls, ika nga. So nagdala sila ng waterfalls doon mismo sa SMX Convention Center. Papasok ka talaga sa loob kasi ano siya eh, ma-access mo talaga siya. Pwede mo talaga siyang pasukin inside. And may waterfall siya sa loob. So, ma-appreciate mo yung creativity ng mga gumawa ng kani-kanila mga booth. Ang Laguna naman po, probinsya ng Laguna, may malaking tsinelas sa labas. Sobrang laking tsinelas. With or without malaking budget, makikita mo mga beshies na pinaghirapan ng bawat regions yung kani-kanilang mga booth. And yan po yung isa sa mga ika nga ma-appreciate mo dito po sa naganap na Philippine Travel Mart. True to her word, sabi nga ni Miss Malu ay magiging fiesta po ang PTM. At yan talaga yung naranasan natin nung bumisita tayo dyan. We are hoping for a very successful na event. Sa nakita ko, successful siya ha. Pero of course, i-assess pa po yan ng mga organizers. Ang mahalaga, merong revenue na nakuha ang ating mga travel and tour operators at mga exhibitors na naki-join dyan. At nabawi yung kanilang pinuhunan, ika nga. And also, na-meet din natin si Miss Jen ng Davao, ng Cybercrave Travel and Tours dyan. First time namin mag-meet in person kasi many times ko na siyang na-interview dito sa ating programa. Kung inyo pong matatandaan, yung Davao Coffee and Cacao Tour, even yung Palengke Tour, sila po ang nag-uumpisa. And na-meet ko siya in person nung Friday. Pinauwian niya pa tayo ng mga prutas mula sa Davao, di ba? At dala-dala ho nila yan, in fairness naman sa kanila. Congratulations po at maraming salamat sa lahat po ng nag-join sa Philippine Travel Mart. Sa ating pag-ubalik, pag-uusapan naman po natin ang WONFEX 2026. Ito po yung Health and Wellness Conference and Expo na hindi ko napuntahan kasi kasabay po nitong PTM. However, tayo po ay nakibalita pa rin sa ating mga kaibigan mula sa Department of Tourism patungkol sa napakagandang event din po na ito, ang Health and Wellness Conference and Expo. Pag-usapan po natin yan sa pag-ubalik ng ating programang Pasyal Pinas.
1: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra, Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Servisyong kailangan, servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
6: Walang radyo, walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
7: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad.
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
3: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
1: Pasyal Pinas, Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong Beshi, Hazel Esguerra. Kaya nga po nang nababanggit natin kanina, over the weekend, ginanap din po ang isa sa pinaka-importanteng event, ika nga po, para sa usapin ng health and wellness tourism. Ito po yung Health and Wellness Conference and Expo o WONFEX 2026. Ito na po ang fifth staging ng Health and Wellness Conference and Expo ng Pilipinas. Ginanap din po yan sa SMX Convention Center. At ito po ay isa sa official ASEAN side event na nakapokus po doon sa role ng Pilipinas sa health and tourism and wellness economy ng ASEAN region. So napakahalaga po nito, nagsama-sama rin po dito yung iba't ibang mga exhibitors na may kinalaman po sa medical travel, sa traditional healing, preventive health, and retirement-related wellness. Yan. Napakahalagang usapin mga beshies ng health and wellness. So napakagandang pagkakataon din po ito para kumbaga ay i-highlight yung magandang epekto ng health and wellness tourism sa ekonomiya ng ating bansa. Kasi yung Pilipinas, marami po tayong mga nature destinations, mga eco destinations. Kaya marami rin pong mga resort yung nag-offer ng mga healing journey And at the same time, dahil marami nga po tayong mayaman tayo sa nature, ay marami rin pong pagkukuhanan ng mga traditional na healing, ika nga, traditional na mga raw materials para gamitin sa iba't iba pa hong mga produkto. Nagkaroon din po ng B2B2C event kung saan po pinagsama-sama yung mga government, private sector, wellness practitioners, businesses, buyers, and consumers para po sa isang networking, partnerships, and business opportunities. And tampok din po dito ang integrative, traditional, and modern approaches in the health and wellness. Kasama po ang Philippine Wellness Product Services and Experiences. Meron din po mga participating organizations at exhibitors naman mula sa tourism, healthcare, wellness, fitness, and related industries. Kabilang po ang Department of Tourism at iba pang mga wellness businesses. Ginagamit po itong OneFix bilang platform para palawakin ang Philippine tourism beyond traditional leisure travel. Kasi when we talk about tourism, parang lagi na lang mga destinations lamang. Although wala namang masama doon, pero marami pa pong sangay ang turismo. Kabilang na nga po dito ang wellness tourism. Yung mga resorts na inyo pong pinupuntahan na nakapagbibigay po at nag-o-offer ng ika nga health and wellness benefit para sa atin, yan po ay tinuturing na wellness tourism. Yung mga spa, yung mga traditional hilot, yung mga ganon, diba? Sila po ay bahagi ng wellness tourism ng ating bansa. At marami pong ganyan dito sa Pilipinas. Even when you go to Likhang Filipino Exhibition Halls, meron po doong part ng Gallery 6, yung pinakahuling gallery, kung saan pwede ho kayong magpahilot. Kasi marami sila doong mga essential oils, mga organic na mga pamahid, mga ganyan. At yan po ay bahagi din ng wellness tourism. Pinapakita rin po nito ang potential ng wellness as a growing tourism and economic sector. Sabi nga, ang OneFix 2026, hindi lang po ito tungkol sa healthy lifestyle. It is also about turning health and wellness into a stronger tourism, business, and economic opportunity para po sa ating bansa. Ayan, so mga beshies, every time po na bumibili kayo ng mga essential oils, lalo na para sa mga kapwa natin trentahin, diba? Isipin nyo na lang, kayo rin po ay nakapagko-contribute dun sa wellness tourism ng ating bansa. Even yung mga prutas, nakikita nyo naman po sa ating screen. At mga pagkain, kasi marami pong mga pag-aaral ang nagsasabi na talagang ang pagkain po ng masustansya and organic ay nakakatulong po para sa ating mental well-being at sa overall well-being, mga beshi. So yan po yung isa sa mga iniha-highlight din nitong Health and Wellness Conference and Expo o OneFix 2026. Alam nyo, before tayo mag-host ng Pasyal Pines, ano, hindi tayo aware na may mga ganito palang iba't ibang sangay ng turismo. So, akala lang natin kapag pinag-uusapan ng tourism, beaches lang, o kaya mga tours lang, mga heritage sites. Pero hindi po, dahil napakalawak po nito. At kaya pag sinasabi nilang napakaraming nagbe-benefit at nagkakaroon po ng job opportunity sa turismo, maniwala po kayo dahil napakalaki po ng turismo. At isa po ito sa mga driver, ika nga po, ng ating ekonomiya. Samantala, para naman po sa iba pang balita, again, pag pinag-uusapan po natin ang turismo, ang kasunod na tanong dyan, accessible ba? When we go to one place, 'di ba? Pag pupunta tayo sa unheard or lesser known destination, ang sunod na tanong, gaano ba 'yan ka-accessible? Pwede ba 'yang mapuntahan via air or land lamang? Diyan po papasok din yung role naman ng Department of Transportation dahil sila po nagpapaganda ng ating mga paliparan. At sila rin po yung nagbibigay accessibility sa iba't iba pa pong mga tourist destination sa ating bansa. And kaugnay ho niyan, si Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez ay pushing for an additional 30 billion peso na dagdag po dito yan sa budget ng DOTR 2027. Ito po ay on top of DOTR's proposed 300.96 billion peso 2027 budget. Layunin po nito na ang dagdag pondo na ito yung suportahan daw yung critical transport projects nationwide. At isa po sa kanilang binanggit ay itong Mindanao Railway Project o MRP. Bahagi rin po ng proposed funding ang local counterpart na kakailanganin kapag nakakuha na ng foreign financing para sa Mindanao Railway. At para po sa mga viewers natin, itong Mindanao Railway Phase 1, ito po yung proposed 100-kilometer commuter rail line na magkukonekta. Makinig kayo, magkukonekta po sa Tagum, Davao del Norte at Digos, Davao del Sur. Imagine yung convenience mga beshies kapag connected na po ang dalawang lugar. At phase 1 pa lamang po yan ha. Hindi pa ho yan ang kabuuan. Target po ng railway na mapababa ang travel time between Tagum and Digos mula 3 hours hanggang 1 oras na lamang po. And ayon naman kay Transportation Secretary Manoy Lopez, patuloy ang Department of Transportation sa paghahanap ng foreign governments at multilateral development partners na maaari pong mag-finance ng Mindanao Railway. Nasa final stages na po ng pre-feasibility study ang proyekto at isinusulong na rin ang feasibility study. Iginiit din ni Secretary Lopez na kailangang mas ma-distribute ang transport project outside Metro Manila, particularly sa Mindanao at Visayas. Totoo yan, ano? Para kasing concentrated yung mga transport projects dito sa Metro Manila. Dami kasing tao dito eh, no? Nandito kasi lahat ng ano eh. Parang lahat ng traffic nandito. Pero of course, hindi lang naman po sa Metro Manila nandoon ang mga Pilipino. Kailangan yung mga proyekto ng ating pamahalaan ay mapakinabangan po nating lahat. So yun po yung binabanggit din ni Secretary Lopez. Makakatulong po ang dagdag pondo sa pagpapabilis ng mga projects sa railways, aviation, roads, and maritime transport para mapabuti ang mobility and connectivity nationwide. Dahil po ang Pilipinas ay isang archipelagic country, talagang hiwa-hiwalay tayo mga beshies, no? From pagpupunta ka ng Luzon, syempre kailangan mag-airplano. Kaya naman pwede ka rin magbarko, di ba? Pero ang layo talaga. Unlike sa ibang mga bansa, di ba, parang connected na by train, north to south. Dito po sa ating bansa, parang sobrang impossible pa for now. So, pero kung magkakaroon po ng mga ganitong uri ng proyekto sa bawat rehiyon, sa Luzon, Visayas, and Mindanao, of course, yan po ay magpapabuti rin doon sa pamumuhay ng ating mga kababayan. At since na pag-uusapan na rin po natin ang transport sector na bahagi din po ng turismo ng ating bansa, isa rin po sa mga mainit na usapin mga beshies ay itong Ninoy Aquino International Airport. Kasi nga po, privado na ito at marami na rin po actually yung mga pagbabago. Ang new NAIA Infra Corporation na po ang nag-took over dito sa operations ng NAIA noong 2024, umabot na raw po sa 78 billion pesos ang nai-remit nila sa gobyerno under po yan ng PPP concession. Meanwhile, yung pong 6.8 billion na na-invest naman ay para sa rehabilitation and modernization naman ng NAIA. And siguro nakita nyo na rin mga beshies, ano, kung maikukumpara nyo yung itsura ng NAIA sa ngayon, although malayo pa tayo doon sa inaasam-asam natin na talagang world-class na airport, malaki na rin po ang pagbabago. Nandyan yung mga improvements sa repairs, replacement ng aging equipment, upgraded passenger processing systems, and capacity improvement. Na ako na, ako yan, napansin ko yan nung huli akong bumiyahe kumpara nung hindi pa ho siya na ito-turn over dito sa NNIC o yung new NAIA Infracorp. At sa ilalim nga po ng concession agreement, merong 30 billion peso upfront payment, 2 billion annual o 2 billion peso annual payment at 82.16 share sa gross airport revenues ang para sa gobyerno. At pinapalawak din po nila, no, yung ilan pa sa kanilang mga amenities o facilities nito, kabilang na po yung mga terminal curbside. Kabilang ang Terminal 2 na nadagdagan po ng 8 vehicle lanes para makatulong sa traffic and passenger pickups. Kasi isa po yan sa mga nagpapabagal ng pagdating ng mga pasahero, yung trapiko bago makarating ho sa mga terminal. Sa Terminal 3 naman, ginagawa ang Ground Transportation Center para po sa mas maayos at centralized na transport services. Na-automate na rin po ang mga parking facilities sa Terminals 1, 2 at 3. Nagdagdag na rin po ng 2,500 baggage trolleys, 11,820 passenger seats at 20 bagong inter-terminal shuttle buses. Upgraded na rin mga beshies ang Wi-Fi bandage handling systems, power and air conditioning systems, elevators, escalators, walkalators at restrooms ng NAIA. Para po sa mas mabilis na passenger processing, meron na rin pong 517 na biometric-enabled processing units para sa check-in, security, and boarding po yan. Samantala, merong 78 bagong immigration e-gates sa Terminals 1 and 3 na kaya pong mag-process ng eligible travelers in around 20 seconds. Alam nyo, para sa mga bagong gagamit ng NAIA, medyo intimidating siya at first kasi sanay tayo yung meron tayong taong kakausapin dyan sa immigration eh. Pero yung e-gates na yan, naku, napaka-convenient talaga. Itatapat mo lang yung ano mo, yung iyong passport, tapos isa-scan lang nila yung face mo and then you're good to go. Ganun lang talaga siya kabilis. Inyo lang pong sundin yung instruction para hindi po kayo magtagal. Kasi yung iba, litong-lito sa instruction eh. Kasi hindi nila sinusunod. So, kaya po sila nagtatagal dyan. Marami pa mga beshies, actually mga improvements kagaya po sa wayfinding, flight information systems, flood mitigation and passenger boarding bridges. Sa Terminal 3 naman, mahigit 65 na mga bagong restaurants and retail concepts ang nagbukas kasama po ang food halls at lounges, which is very important. Kasi marami po sa mga travelers natin, maaga talagang pumupunta, no, para iwas aberya. At dahil sa sobrang aga ho nila, nandiyan yung nagugutom sila or gusto nila magpahinga. So yung mga restaurants and mga lounges, even yung mga seats ay napakahalaga po niyan para sa mga travelers. Sa kabila po nitong ongoing modernization ng NAIA, fully operational pa rin po ang NAIA habang ginagawa ang mga upgrades. At noong 2025, nakapagtala po ang NAIA ng record high, 52.02 million passengers. Lagpas po yan sa original design capacity nito na around 35 million passengers per year lamang. Layunin po ng PPP na pagsabayin, ika nga, ang government revenues and private sector investments para gawing mas modern, efficient, reliable at passenger-friendly ang NAIA. Alam niyo, pangarap ko talaga dyan sa INAIA, yung pagbaba mo pa lang sa airport. Kasi minsan, di ba, pagkagaling ka ibang bansa, bababa ka ng INAIA, madidisappoint ka agad eh. Makikita mo, paglabas mo, haba ng pila ng CR, sasabog na yung ihi mo, hindi ka pa makawiwi, tapos wala kang maupuan na maayos yung mga kababayan natin, especially mga OFWs natin, minsan sa sahig nakaupo. So, medyo heartbreaking siya. So, ang pangarap natin, ano, yung travel experience ng lahat po ng gumagamit ng paliparan, especially ito pong main na paliparan natin, which is itong Ninoy Aquino International Airport, ay mas maging smooth at ika nga mas maging comfortable para sa lahat. Mas maraming palikuran, mas maraming seats, mas accessible, even para sa ating mga PWDs at mga senior citizens. Hopefully, no. Unti-unti, ika nga. Pero marami na pong pagbabago sa NAIA today. For sure, kayo rin po, kung matagal na ho kayong hindi nakakadaan ng NAIA, pagka ho kayo bumisita dyan, mapapansin at papapansin nyo yung mga pagbabago. Alright, mga beshies, bago po tayo magpaalam ngayong araw na ito, nako, baka gusto nyo pang humabol dahil ang Philippine Airlines, ang ating flag carrier, ay meron pong ongoing na sale para po sa mga magbabarkada. Tinawag po nila ito na Palkada Deals. Kung dalawa lang kayo, meron po kayong 15% discount para sa Palkada Duo Deal, 35% naman para po sa Palkada Trio Deal, and up to 55% off with the Palkada Super Deal. Yeah. Mga beshies, ito po ay para sa piling mga domestic flights. At ang booking period ay starting today to hanggang 13, September 7 to 13, 2026. Ang travel period naman po ay on or after October 1, 2026. Bisitahin nyo na po ang iba pang mga detalye patungkol sa Palkada, flypal.com/Palkada. And speaking of PAL, mga beshies, nung nakaraan po, atin na rin pinagkukwentuhan ang fur PAL. Ito po yung inaalaw na nila yung mga dogs, ano, na mag-fly, lumipad sa Philippine Airlines under conditions. May mga certain conditions po yan. Pero ngayon, hindi na lang po siya limited sa dogs dahil ang mga cats natin ay eligible na rin po sa fur PAL. Good news po para sa mga fur parents kasi mas pinalawak na nga po ng Philippine Airlines o PAL ang kanilang Fur PAL program para maisama na rin yung mga cats sa in-cabin travel sa PAL domestic flights. Again, it's in-cabin mga beshies sa loob mismo ng eroplano yan. Starting September 1, 2026, pwede na nga pong i-check, piliin at i-confirm ang Fur PAL option habang nagbubook ng flight. And nationwide na po ang operations ng expanded Fur PAL service. Starting po yan noong Thursday, September 3, 2026. Ang Fur PAL po ay dating para lamang sa mga small dogs, pero ngayon welcome na rin po ang mga cats natin na travel buddies. Yun nga lang mga beshies, one small dog or cat can travel with the passenger in the cabin. Ito po ay subject to PAL's requirements and availability. Kailangan po ang ating pet ay nasa soft-sided, leak-proof na carrier na may proper ventilation and pee pads. Yan po yung isa sa mga requirements. And during the flight, dapat pong manatiling under the seat in front of the passenger ang pet carrier. Ang atin pong Fur PAL fee, nagsistart yan sa 2,500 one-way, bukod pa po sa regular airfare. Meron din po mga specific documents and travel requirements na kailangang sundin, kabilang na po dyan ang applicable requirements ng Bureau of Animal Industry o BAI. Lahat po ng kompletong documents na kinakailangan para isama po natin sa ating flights, ang ating mga fur babies ay nasa website mismo ng Philippine Airlines. Mas pet-friendly na nga po ang ating domestic air travel with FurPal. So, mas marami na po mga fur parents ang pwedeng bumiyahe kasama ang kanilang mga beloved pets. Again, para po sa kompletong guidelines and booking details, maaari nyo pong i-check ang FurPal page ng Philippine Airlines. Okay? Diyan nyo lang yan. Makikita nyo naman yan agad-agad. Ay, last but not the least, mga beshies, kung wala ho kayong gagawin September 9 to 13, ako gaganapin na po muli ang Manila International Book Fair. At ito po ay gaganapin sa SMX Convention Center alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Yan, araw-araw po yan from September 9 to 13. Ang tema for this year, Get Lit! Reading in a New Light. And for more than 40 years na pong sineselebrate nito yung iba't ibang mga books, learning, and reading culture natin. Mahigit 100 exhibitors and 60 plus book and learning categories po ang inaabangan dito sa Manila International Book Fair. And dahil po ang mga Pilipino mahilig din talaga magbasa at mag-join ng mga ganitong uri po ng ganap, ang Manila International Book Fair po ay inaasahang magkakaroon ng 120,000 visitors, including na po dyan yung mga readers, students, educators, authors, publishers, and booksellers. Ano ba daw yung dapat mong expect? Of course, mga beshies, book exhibits, book launches, author signings, talks, workshops, storytelling, sessions, forums, awards, and other activities. At ito pong lahat ng ito ay nasa Facebook page po ng Manila International Book Fair. Meron lamang pong minimal na bayad sa tickets. Ang general admission po is 50 pesos, habang ang ating discounted admission naman is 35 para sa mga estudyante, PWDs, and senior citizens with valid IDs. Quick tip para sa ating mga expo goers, mga beshies, magdala ho kayo ng cash. Meron naman pong ibang payment options pero mas madali pa rin po kayong makakabili, no, kapag meron ho kayo ng cash. Sabi nga nila, cash is king. Again, Manila International Book Fair, gaganapin po September 9 to 13 sa SMX Convention Center, Manila, Pasay City, alas 10 ho ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ang tagal din, mga beshies, 5 araw yan. So, 5 araw ho kayong maaaring makascore ng mga discounted na mga libro o kaya naman ay makamamit ang inyong mga favorite authors. Alright, sa pamagitan po niyan, mga beshies, magpapaalam na po tayo para sa Monday edition ng ating programang Pasyal Pinas. Maraming salamat po sa ating mga naging katuwang sa Master Control, ang ating mga sound engineers, Sir Julius Ungab, Marisol Malimban, Sam Reyes, Ronabel Esperanza, Camille Umali, at ang ating mga kaibigan sa Marula Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan again na i-follow sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, at X. Magkarinigan po tayo muli bukas. Ganitong oras pa rin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli ako po ang inyong nakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguera. Maraming salamat and happy Monday.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more. Pasyal Pinas! Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
9: Love the Philippines!
1: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Magazine, 1278 AM.
11: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan, ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
12: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
11: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
12: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
11: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
12: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
13: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
12: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
14: Radyo Magazine 1278.
15: Radyo Pilipinas.
16: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
13: Hala, totoo? San ka sumali?
16: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
13: Naku po! Juan! Scam yan!
16: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
13: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
16: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
13: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
16: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
13: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
16: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
17: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala. Kahit sa...

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tumangging magkomento sa mga naging pahayag ni Vice Presidente Sara Duterte hinggil sa umano'y banta sa buhay nito at kawalang tiwala sa pulisya nang maglagak ng piyansa nitong weekend.
0: Headlines.
4: Opisyal ng Philippine Statistics Authority, nakasala ngayon sa witness stand sa 22nd trial day ng impeachment ni Vice President Sara Duterte.
0: Headlines.
3: Pag-asa nag-issue ng heavy rainfall warning sa ilang lalawigan sa Luzon. Ilang biyahe ng mga sasakyang pandagat kanselado ngayon dahil sa habagat.
0: Headlines.
4: Dinagat Islands, minaganda naman ang worst case scenario. Makaraang masawi ang isang residente dahil sa matinding El Nino. Butuan City,
0: headlines.
4: Isinailalim sa state of calamity dahil sa matinding tagtuyot.
0: Headlines.
3: Opening ceremony ng World Skills Philippines Clark 2026, umarangkada ngayong araw.
0: Headlines.
4: Pamahalaan, may sapat na pondo para sa pagpapatuloy ng programang Benting Bigas. Meron na.
0: Headlines.
3: At pagpapadala ng election paraphernalia sa local hubs para sa BARM elections, na kumpleto na ng COMELEC. Pangkalahatang sitwasyon para sa nalalapit na BARM elections, under control ayon sa PNP.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
3: Sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 5 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Lunes, September 7, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Bogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tumangging magkomento sa mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte hinggil sa umano'y banta sa buhay nito. Kawalang tiwala sa pulisya at iba pang binanggit nito nang maglagak ng piyansa nitong weekend. Magbabalita si Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Alam mo namang statement si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng mga naging pangayag ni Vice President Sara Duterte nitong nakaraang weekend. Ito'y kognay ng umano'y banta sa kanyang buhay dahilan upang hindi siya magtiwala sa pulisya, maging sa security team na nakatalaga sa kanya. Ganun din ang kawalang tiwala niya sa korte. Dalawang ulit na sinubukang makuna ng pahayag ng MPC ang Pangulo ukol sa usapin, subalit sumayas lamang ito ng pagtanggi na magkomento. Una dito ay nagbigay naman ng statement si Palace Press Officer Undersecretary Clay Castro na may kugnayan sa mga binitiwang pahayag ng pangalawang pangulo. Ayon kay Castro, walang pagkiling at walang politika ang pulisya sa pagtupad ng kanilang mandato para sa mga Pilipino at buo-anya ang tiwala nila dito. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Interior Secretary John Vic Limulya hinamon si Vice President Sara Duterte na patunayan ang aligasyon ng harassment sa kanya ng pulisya. Si J. Mark Dagala sa ulat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Binamon ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Limulya si Vice President Sara Duterte. Patunayan ang kanyang mga aligasyon. Ito'y matapos sa paratangan ng pangalawang pangulo ang pulisya na hinaharas umano siya sa panahong ipinaaresto siya ng korte dahil sa kasong grave threat. Sa punong balitaan ng DILG sa Campo Crami ngayong umaga, sinabi ni Rimunya na batay sa ulat ng Criminal Investigation and Detection Group, dumaan sa tamang proseso ang pag-aresto sa bise. Gitang kalihim, dokumentado ang proseso at ang pag-aresto, gayon din ay ibinigay sa kanya ang karapatang kortesiya bilang ikalawa sa pinakamataas opisyal ng bansa. Minarapat ding ihain ang warrant of arrest sa tanggapan nito at maayos ding inihain ang warrant sa kanyang bahay ng mga pulis na walang armas at ang mga babaeng tauhan ng CIDG. Gate pa ni Remulla, drama lamang ang nais ng pangalawang pangulo na makita siya ng publiko na makakulong sa likod ng rehas na anya hindi naman kailangan, lalo't bailable naman ang kanyang kaso. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
7: Wanted, gusto niya ng handcuff, gusto niya matulog dito, gusto niya makita sa ilalim sa likod ng rehas. Tinanong ko na itsura ng kwarto, yung sinabi namin magandang air condition ng kwarto, parang nag-iba ang isip niya. Ang gusto niyang picture na lumabas sa media ay nasa likod siya ng rehas. Hindi namin, hindi naman siya deserving ng ganun. Bailable offense naman.
6: Yan ang tinig ni DILG Secretary John Vicrimulya sa pulong balitaan dito sa Campo Crame. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nakasala ngayon sa witness stand sa 22nd trial day ng impeachment ni Vice President Sara Duterte, si Philippine Statistics Authority o PSA Assistant National Statistician Marisa Grande. Layo ng prosekusyon na maberipika ang pagkakakilanlan ng mga tumanggap ng confidential funds ng Vice Presidente. Sa mga nakalipas na pagdinig, inilatag ng prosekusyon ang acknowledgement receipts na isinumite ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Ito ay bilang patunay ng disbursements ng confidential funds mula 2022 hanggang ikatlong quarter ng 2024. Magugunitang naging kahinahinala ang mga pangalang isinumite sa Commission on Audit o COA bilang payee gaya ng pangalang Mary Grace Piatos, Miggy Mango, Nova Santos, Andy Lim, Antonio Pagong, Suniso Belat at Shane Ngit-Ngit.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Defense team ni Vice President Sara Duterte, wala nakikitang problema kung hindi pa dumadalo na impeachment trial ang Vice Presidente. Si Luisa Irispe sa ulat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Naniniwala ang defense team ni Vice President Sara Duterte na wala silang nakikitang problema kahit pa hindi humaharap o dumadalo sa impeachment trial ang Vice Presidente. Sa isang panayam kay Attorney Justin Nicole Gular, malaki ang tiwala ng Vice Presidente sa kanyang defense team at sa ngayong nakatutok muna ang Vice sa kanyang gampanin bilang pangalawang pangulo ng bansa. Malinaw din naman na hindi ipinagbabawal ng korte na ang presensya ng Vice ay sa pamamagitan ng kanyang mga abogado at hindi naman required o talagang kinakailangan na personal na humarap ito sa pagdinig. Dati na namang sinabi ng defense team na kung talagang nakikita nila na kinakailangan dumalo ng Vice Presidente ay handa itong abisuhan ng kanyang mga abogado. Pero sa ngayon ay hindi pa naman nila nakikita ang pangangailangan ng pagdalo ng Vice. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Tiniyak ng Malacanang na hindi magagamit ang pambansang pulisya laban kay Vice President Sara Duterte. Tugon nito ng palasyo matapos sabihin ni Vice President Duterte na pakiramdam niya ay hindi na siya ligtas makaraang mag-issue ng arrest warrant laban sa kanya. Kaugnay pa rin ito ng tatlong counts ng grave threats ng pangalawang pangulo laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Castro, hindi kailanman papayag ang administrasyong Marcos na magamit ang puwersa ng pulisya bilang armas sa anumang uri ng karahasan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Special treatment kay Vice President Sara Duterte sa booking procedures ng PNP, inalmahan ng isang House Prosecutor, si Melanie Valdez Reyes sa ulat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Hangma si House Prosecutor Terry Ridon sa umunang special treatment kay VP Sara Duterte na magtungo ito sa QCRTC para sa kanyang paglagak ng bail. Sa isang ambush interview sa Senado, Ministro Ridon ang hindi pagsalang ng pangalawang pangulo sa booking procedures ng PNP. Giit ng mababatas ang hakbang na ito'y malinaw na special treatment na nagpapakita ng hindi pantay na pag-iral ng batas o rule of law sa lahat ng tao na dapat ay pantay-pantay sa harap ng hustisya. Inihalimbawa pa ni Ridon ang kaso ni Senator Dante Marcoleta. Binigyan din na dahil kahit na direktang sumuko si Marcoleta sa Sandigan Bayan, dumaan pa rin ito sa mamamantayan at obligadong criminal booking process. Kabilang na ang pagkuha ng official na booking photograph o mugshot. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
10: Sa ating lahat, una po sa lahat, ginagalang natin yung karapatan ng ating pong pangalang pangulo na magkaroon po ng bail proceedings. Yung karapatan naman po niya ito bilang akusado. Pero yung hindi mo natin ginagalang, yung pong special treatment na iginawad sa kanya ng Philippine National Police, lalo't higit, very clearly, iba po yung standards na ginawa ng PNP sa kanya at yung standard na ginawa sa kanya. Kaya Senator Lurante Marcoleta. Si Senator Marcoleta ho, umarap na ho sa korte. Pero kinuha pa rin po ng Philippine National Police. Sinobject pa rin ho siya sa booking procedures, may mugshot. Pero dito po kay Vice President Sara Duterte, wala pong ganun. So clearly po yung double standard at very important na hindi dapat ganito. Kasi ang pagpapatupad po ng batas ay dapat pantay, whether ordinaryo ka at akusado, whether senador ka ng bansa, at pangalawang pangulo ka ng bansa.
9: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa kakapasok lang na balita, lokal na pamahalaan ng Maynila, idineklara ng epidemya ang leptospirosis. Magbabalita si Lawrence Tanhoco.
0: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
11: Diyan, itinuturing ng epidemya ang pagdami ng kaso ng leptospirosis sa lungsod ng Maynila matapos lumagpas sa epidemiologic threshold ang mga bagong kaso ng sakit. Ayon kay Manila OIC City Health Officer Dr. Grace Padilla, tumaas sa 3.48% ang attack rate mula sa dating 1.27% noong nakaraang linggo. Indikasyon ng mas mabilis na pagdami ng kaso. Iniulat din ng Manila Health Department na nasa full capacity na ang ilang district hospitals ng lungsod, kabilang ang Hospital ng Maynila, Santa Ana Hospital at Jose Abad Santos o Justice Jose Abad Santos General Hospital. Dahil dito, inatasan ni Manila City Mayor Francisco Escomorel Domagoso ang mga ehensya ng lungsod na paikinin ang kampanya kontra leptospirosis. Naglaan din ng MHD ng libreng doxycycline capsules sa lahat ng 44 health centers at 7 district hospitals ng Maynila habang inatasan ang mga barangay na tumulong sa pamamahagi nito sa mga residente na apektuhan ng pagbaha. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Iginit ang Malacañang na may mga pondong inilaan ng pamahalaan sa Davao City sa mga nakalipas na taon. Tugon nito ng palasyo sa mga batikos ni Davao City Representative Paulo Duterte. Ayon sa Malacañang, umabot sa 52.8 billion pesos ang national tax allotment na natanggap ng lokal na pamahalaan ng Davao City simula 2022 hanggang 2026. Binigyan din ito ng palasyo matapos sabihin ni Representative Duterte na zero budget o wala umano silang natanggap na budget sa nakalipas na 4 na taon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kabilang sa mga natanggap na pondo ng Davao City, ang 41.63 billion pesos sa National Tax Allotment o NTA at 11.17 billion pesos para sa mga barangay nito. Bukod dito, nakatanggap din anya ang lungsod ng iba pang pondo sa ilalim ng General Appropriations Act. Kabilang dito ang mga pondo para sa national wealth, incremental collections mula sa value-added tax at local government support fund at iba pang programa na aabot sa higit 300 milyong piso.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pumupa na ang baha at nadadaanan na ng lahat ng uri ng sasakyan ang NLEX San Simon. Sa monitoring kaninang umaga, sinabi ng pamunuan ng NLEX na maayos na ang daloy ng trapiko sa dalawang lanes sa magkabilang direksyon ng NLEX San Simon kabilang ang Tulaok area. Kahit itong weekend ay walang tigil ang flood mitigation efforts para mapababa ang tubig baha at mapanatiling passable ang expressway. Samantala, pansamantalang pinapayagan ang parking sa mga designated lay-by area malapit sa San Simon entry at exit points dahil baha pa rin ang ilang bahagi ng MacArthur Highway na katabi ng NLEX San Simon. Naglaan naman ang MMDA ng pumping equipment at personnel para mapigilan ang pagpasok ng tubig sa expressway.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Asahan ang matinding ulan sa Laguna at bahagi ng Quezon Province at Nueva Ecija ngayong Lunes ng umaga dahil sa habagat. Ayon sa PAGASA, banayad hanggang sa katamtaman na may manakanakang malakas na ulan sa Bataan, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, Metro Manila at Rizal. Pinapayuan ng PAGASA ang publiko at mga kaukulang disaster risk reduction and management offices na laging i-monitor ang lagay ng panahon. Ang susunod na rainfall warning ay inaasahang ilalabas ng PAGASA ngayong alas 11 ng umaga.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kanselado ang ilang biyahe ng sasakyang pandagat ngayong Lunes dahil sa masamang panahon dulot ng habagat. Ayon sa Philippine Ports Authority o PPA, kabilang sa mga kanselado ang biyaheng Bicol, Mindoro Provinces, National Capital Region o NCR South. Iginit ng PPA na otomatikong kinakansela ang biyahe kapag nag-issue ng no-sale policy ang Philippine Coast Guard o PCG. Pwede rin anilang kanselahin ng shipping companies ang biyahe batay sa direktiba at regulasyon ng Maritime Industry Authority o Marina.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Mga establishmento, subdivision at developer na may malalawak na lupa, pinagtatayo ng water impounding facilities. Kung bakit, alamin natin kay Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Ito na pamukalan ni Bunacan Representative Agustina Pancho ang pagkakaroon ng water impounding systems facilities para makatulong sa problema sa baha at kakulungan.

0: Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: News nationwide.
2: Senador Erwin Tulfo, itinutulak ang infrastructure master plan para maiwasan ang mga substandard at hanging projects. Magbabalita si Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: Report.
2: Nympha, go ahead.
3: Itinutulak ni Senate Bulletin Committee Chairman Senator Erwin Tulfo ang pagpapasa ng panukalang Master Plan for Infrastructure and National Development o MIND Act para magkaroon ng pangmatagalan at makakaugnay na plano para sa infrastructure projects sa buong bansa. Ayon kay Tulfo, lumutang sa patuloy na pag-ulan at pagbaha ng mga substandard na kalsada at tulay, gayon din ang mga proyekto hindi natatapos dahil may pondo ang unang phase pero walang kasunod na budget para makumpleto ang proyekto. Anya, nasasayang lang ang pera ng taong bayan kapag hindi napapakinabangan ang mga proyektong hindi natatapos dahil sa kakulangan sa maayos na pagpaplano. Binigyan din ni Tulfo na mas kailangang maisabatas ang MIND Act ngayong nagsisimula na ang deliberasyon ng Senado sa panukalang 2027 National Budget. Nanawagan ng Senador na tukuyin at tapusin ang mga hanging projects habang ang mga bagong proyekto ay dapat nakaayon sa development plans hanggang sa local level. Ni Tulfo, kailangan makayanan ang mga infrastructure project ang matinding panahon at pagbabago ng administrasyon at manatiling kapakipakinabang sino man ang maupo sa gobyerno. Nauna na nga nangako ang senador na iimbestigahan ng Blue Ribbon Committee ang mga substandard na proyekto na lumitaw kasunod ng sunod-sunod na pag-ulan at pagbaha nitong mga nakaraang buwan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas,
0: News Nationwide.
4: Naitatalang bagong kaso ng leptospirosis sa San Lazaro Hospital, bumaba na. Nagbabalik si Lawrence Sanhoco.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Pinumpirma ng pamunuan ng San Lazaro Hospital, bumababa na ang mga bagong kaso ng leptospirosis. Sa datos ni Dr. Ron Ginsulante, head ng Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine Section ng Naturang Hospital, isa lamang ang kaso ng sakit ngayong araw na parehong naitala kahapon Linggo, September 6. Mas mababa rin ito ng 5 kaso ng leptospirosis na pumasok sa San Lazaro Hospital noong Sabado. Sinabi naman ni Dr. David Suplico, Medical Chief ng San Lazaro Hospital, hindi patiyak kung aabot o kung naabot na ang peak o rurok ng second wave dulot ng naranasan sa mga pagbaha noong August 29 at 30. Kaya't hindi pa rin masabi kung tuluyan na nga bang pababa ang bilang ng mga tinatamaan ng sakit o magkakaroon pa ng karagdagang bilang. Dahil dito patuloy na paalala ng mga eksperto ang maagang pagpakonsulta sa mga lumusong sa baha o may sintomas ng nasabing sakit. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas,
0: News Nationwide.
2: Oras natin Pilipinas, alas 11:22 ng umaga. Pinaghahandaan ng Dinagat Islands ang worst case scenario sakaling magpatuloy pa ang El Nino phenomenon, lalo't mahigit isang buwan nang walang tubig ulan sa nasabing lalawigan. Ayon kay Governor Nilo De Mere Jr., nakapagtala na ng mahigit 53 kaso ng heat-related illnesses, habang isa ang napaulat na nasawi sa heat stroke dahil sa matinding init. Kanselado naman ang tourist booking sa mga hotel at resort sa lalawigan dahil sa kakulangan ng supply ng tubig, kaya isinailalim ang Dinagat Island sa state of calamity. Pinakaapektado ng water crisis ang bayan ng San Jose, kung saan 5 water refilling stations ang napilitang magsara. Natutuyo naman ang mga ilog at deep well na nagsisibisa ng water resources ng local water district, kaya pinalalakas ng provincial government ang pagrarasyon ng tubig. Sa ngayon ay may desalination machines at reserve osmosis machines ang nasabing lalawigan na kayang mag-convert ng tubig dagat para maging inuming tubig. Pinakukonsidera rin ng gobernador sa Department of Agriculture ang artificial rain o cloud seeding operations para tugunan ang forest fires at magbigay ng kailangang ulan sa lalawigan.
0: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas,
0: News Nationwide.
4: Isinailalim sa state of calamity ang Butuan City dahil sa matinding kawalan ng tubig na dulot ng dry spell. Nitong September 4, may higit 91,000 na residente sa 58 barangay ang nakaranas ng mahina o walang tubig. Itinuturong dahilan ng umiiral na dry spell sa Agusan del Norte, kabilang ang Butuan City na nakararanas ng kaunting ulan. August 23 nang kumpirmahin ng PAGASA ang dry spell status sa Agusan del Norte. Kaya mula noon ay nagrarasyon ng tubig ang Butuan City Water District sa buong lungsod.
0: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas,
0: News Nationwide.
2: Umarangkada ngayong araw ang opening ceremony ng WorldSkills Philippines Clark 2026 sa Clark Freeport Zone sa Pampanga. Ang aktibidad ay direktang tumutugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing world class ang

0: tay ng Filipino workers. Tampok dito ang mga kabataan mula sa iba't ibang bansa na magpapakita ng kanilang skills at galing sa 30 industry-driven skill areas. Tinatayang 350 ang lalahok kung saan bawat isa ay top qualifier mula sa Skills Olympics ng kanilang rehiyon. Tatagal ang aktibidad hanggang September 11.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pumalo sa halos 55 bilyong dolyar ang halaga ng export ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, umabot sa $54.92 billion ang kabuuang merchandise exports ng bansa mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon. Sinabi ng PSA na ito na ang pinakamataas at pinakabagong record high na export ng Pilipinas sa nakalipas na 7 buwan. Bunsodan nila ito ng lumalagong electronics at semiconductor shipments sa harap ng pagisikap ng bansa na matumbasan at malampasan ng malakas na export noong 2025.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Target ng Department of Budget and Management o DBM na malagdaan sa katapusan ng Setyembre ang bagong polisiya para sa mas mabilis na salary adjustments ng government employees o na na-promote o na-reclassify ang posisyon. Tinatrabaho na ngayon ng DBM ang polisiya para matukoy ng ahensya ang salary funding gaps sa pamamagitan ng updated agency plantilla records at makapaglabas ng kinakailangang pondo kahit walang formal request. Isasagawa naman sa ika-apat na quarter ng taong ito ang live testing ng reforma sa mga ahensya ng gobyerno. Partikular na makikinabang dito ang public school personnel na na-upgrade ang posisyon sa ilalim ng Expanded Career Progression o ECP system ng DepEd.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, posibleng sa Oktubre o Nobyembre maramdaman ang mas mababang singil sa kuryente dahil sa posibleng pag-alis ng value-added tax sa system loss charge. Sangayon ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suriin at linawin ang tax rules na makapagbibigay ng agarang ginhawa sa lahat ng residential at commercial consumers. Sa programang Boses, sinabi ni Energy Regulatory Commission o ERC Chair Attorney Francis Atornino Juan na may inilabas ng resolusyon ng ahensya na nagka-classify sa system loss charge bilang government-mandated pass-through cost habang binabalangkas ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang Memorandum Circular para sa tuluyang pag-alis ng nasabing VAT.
3: Kung ito yung mangyari, dahil ang sabi ng BIR, gagawin nila ito sa loob ng Setyembre, maaari nga sa pagdating sa Oktubre, kung magiging effective na yung aming mga resolution at yung kanilang issuance, matatanggal na yung system loss bilang bahagi ng binubuisan ng value-added tax. So magiging pagbabanga ito sa singil ng kuwente.
2: Si ERC Chair Attorney Francis Atornino Juan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muling isa sa ilalim sa red alert ang Visayas Grid mula alas 6 hanggang alas 7 mamayang gabi. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, bunsod ito ng manipis na supply ng kuryente sa rehiyon. Sinabi pa ng NGCP na iiral naman ang yellow alert mula alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi mamaya. Yellow alert din mula alas 7 hanggang alas 9 ng gabi mamaya. Bunsod naman anila ito ng manipis na reserbang kuryente at palyadong planta ng kuryente sa rehiyon.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Malaki ang oil price hike asahan bukas ayon sa Department of Energy. Si AJ Ignacio sa ulat.
1: Radyo Pilipinas Report.
4: Yes, Chair, dinasaan nga na i-anunsyo ito mamayang tanghali ng Department of Energy ang big-time oil price sa produktong petrolyo simula bukas. Papatupad ang kumpanya ng langis simula alas 6 ng umaga ang 5 pesos ang kada litro ng 5 pesos and 80 centavos sa diesel, habang 4 pesos and 18 centavos naman sa gasolina, habang sa kerosene naman ay nasa 5 piso ang ipapatupad na taas presyo sa singil ng kerosene sa kada litro nito. Ang bunsod at shed ay dahil pa rin sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan, partikular sa bansang Iran at sa pagitan ng Estados Unidos, ang mataas na fuel insurance ng mga produkto dahil ito ay inaasat mula sa OPEC countries. Chad, wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: May pondo pa ang gobyerno para mapanatili ang programang Benteng Bigas. Meron na hanggang sa katapusan ng termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., karamihan sa mga nailabas na pondo ay hindi pa nagagamit kaya tiyak na maraming pamilya pa ang makikinabang sa nasabing programa. Inasahang nasa 60 milyong vulnerable consumers ang maaabot ng programa hanggang June 2028.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Isinasapinal na ng Bureau of Animal Industry o BAI ang guidelines para matiyak ang biosecurity makarang aprubahan ng commercial use ng bakuna laban sa African Swine Fever o ASF. Ang AvaCline vaccines mula Vietnam na dinevelop ng AvaC Vietnam Joint Stock Company ay kauna-unahang ASF vaccine na inaprubahan ng gobyerno para sa commercialization 7 taon mula nang tumama ang ASF sa Pilipinas. Ayon kay BAI Officer in Charge, Director Dr. Christian Dakigan, may higpit na babantayan kung sino ang mga hog racer na nakatanggap ng bakuna. May higpit namang pinagbabawal ang bentahan na naturang bakuna online.
5: May ginagawa po kami guidelines para dito na magre-report sa amin yung mga distributor ng bakuna, especially itong ASF vaccine natin, para mamonitor ho natin sino po yung mga gumamit na farms.
0: Samantala, positibo ang BAI na madadagdagan pa ang uri ng ASF vaccine na maaring magamit sa Pilipinas. Ayon kay Dakigan, nakalinya na ang iba pang bakuna na susuriin ang ahensya habang may iba pang kumpanya ang interesado na isa lang sa trial ang kanilang bakuna.
5: May mga application po ngayon, meron din pong mga kapatapos na trial na ipipreset na ko nila sa technical working group ng Bureau of Animal Industry para ma-assess po namin yung mga bakuna. And then may mga company pa rin po na gustong mag-apply para mag-trial ang kanilang mga bakuna. Nasa 3-4 company.
0: Ang tinig ni BAI Officer in Charge, Director Dr. Christian Dakigan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Naipadala na ng Commission on Elections sa COMELEC sa kanilang local hubs ang lahat ng election paraphernalia para sa kauna-unahang parliamentary election sa BARM sa September 14. Sa ngayon ay tinatapos naman ang pagpapadala ng election materials sa 105 municipalities at 2 lungsod sa rehiyon. Ay kay COMELEC Chair Erwin Garcia, sinisikap din nilang ma-set up ang mga kagamitan bago mag-September 12 bilang paghanda na rin sa final testing and sealing sa 5,212 na presinto sa buong rehiyon.
6: Kinakailangan makita nila na wala pong laman, na walang nakaprogram, na baka maya-maya magkaroon na naman ng mga balita, may program daw isa na mga boto na wala po, zero po yan, at siyempre makasaksihan nila sa tinatawag na final testing and sealing.
2: Si COMELEC Chair Erwin Garcia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, iginiit ni Philippine National Police o PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na under control ang sitwasyon para sa nalalapit na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM parliamentary elections. Sa isang statement, tiniyak ni Nartates na handa ang PNP na proteksyonan ang kaligtasan ng mga mamamayan ng BARM. Handa rin na niya ang PNP na tiyaking magagamit ng mga residente ng rehiyon ang kanilang karapatang bumoto ng payapa at malaya. Naka-alerto niya ang kanilang mga tauhan at nakatutok sa mga paraan para mapigilan ang mga karahasang may kinalaban sa eleksyon, lalo na sa mga lugar na may issue sa politika at seguridad.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Walang nakikitang media hotspot ang Presidential Task Force on Media Securities o Security o PT Forms. Kaugnay sa gaganaping Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM Parliamentary Elections. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni PT Forms Executive Director Undersecretary Jose Torres Jr. na nauna na rin isinailalim sa orientation sessions at security training workshops ang media practitioners na magka-cover ng naturang eleksyon. Magtatayo naman ang monitoring centers at quick reaction teams para sa agarang pagresponde sa security concerns ng mga mamamahayag. Sa ngayon, nagpapatuloy ang koordinasyon ng PT Forms sa iba pang ahensya ng gobyerno para sa kaligtasan ng media sa araw ng halalan.
7: Siyempre, nag-coordination meetings na tayo with the Philippine National Police and the Forces of the Philippines, kasama na yung COMELEC at iba pang mga agencies para paghandaan yung darating na halalan.
2: CPT Foams Executive Director Undersecretary Jose Torres Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hinimok ni Presidential Peace Advisor Secretary Mel Senen Sarmiento ang mga political party at kandidato na tumulong na tiyaking magiging matagumpay at mapayapa ang Barm Parliamentary Elections sa September 14. Aniya, dapat masigurong ginagalang ang malayang pagboto ng mga botante. Inihikayat din ng opisyal ang mga tatakbo na mahigpit na sundin ang mga kautusan at protocol na inilabas ng Commission on Elections, partikular ang gun ban. Una lang nagkasundo ang Peace Implementing Panel ng gobyerno at MILF sa guidelines para sa mapayapang eleksyon sa Barm.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: National Nutrition Council at mga lokal na pamahalaan isinusulong ang pagkakaroon ng karagdagang barangay nutrition scholar. Mula Radyo Magazine, may ula si Charmaine Cristobal.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Ikipagtulungan ang National Nutrition Council sa local government units upang mas dagdagan ang barangay nutrition scholar o BNS sa mga lungsod o barangay. Base sa social media post ng National Nutrition Council, nangunguna sa pinakamaraming bilang ng barangay nutrition scholar sa Metro Manila ay ang lungsod na Maynila na may higit 200, sinundan ng Caloocan at Quezon City. Ayon sa Presidential Decree No. 1569, kailangan magkaroon ng barangay nutrition scholar sa bawat barangay upang magsilbing tulay ng komunidad sa serbisyong pangnutrisyon. Sa pagtala ng LGU, mayroong mga barangay nutrition scholar na nakatalaga sa higit pang 2 barangay, kaya natutugunan ito ang kakulangan ng BNS sa ibang mga lugar. Hangad-an nila ng NNC at LGU na mas tumaas pa ang bilang ng BNS upang mas matutukan ang nutrisyon ng mga pamilya sa bawat pamayanan sa bansa. Mula Radyo Magazine, Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa ating balitang sports, Gilas Pilipinas tutulok patungong Japan ngayong araw para ipagpatuloy ang preparasyon para sa 20th Asian Games. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Ria Arevalo.
9: Matapos ang kambal na pagkatalo sa kanilang tune-up games kontra South Korean national team, lilipad na patungong Japan ang Gilas Pilipinas para sa pagpapatuloy ng kanilang paghahanda sa 20th Asian Games. Lumasap ang Pilipinas ng 42-69 pagkatalo kahapon para sa 0-2 kartada sa unang torneo nito mula ng buuin ng samahang basketball ng Pilipinas para sa Asia. Nauna nang yumuko ang 11-man Gilas sa Koreans, 55-81 noong Biyernes. Nakaantabay pa rin ang national team kung makakasama ba sa koponan si naturalized star Justin Brownlee na hindi patiyak ang partisipasyon sa ng kanyang leg injuries. Malaking hamon para sa Pilipinas ang magiging pagdedepensa ng gintong medalya na nakamit ng bansa noong 2023 edition na ginanap sa Hangzhou, China. Binubuo ng all-PBA players ang pambansang koponan na kinabibilangan ni na Robert Bolick, Brandon Ganuelas-Rosser, RJ Abarin, Justin Arana, Justin Baltasar, Jeric Ahanmisi, Brandon Bates, Don Trolliano, Cedric Bearfield, Adrian Nocum, at Xavier Lucero. Magsisimula ang men's basketball action sa Webes September 10, siyam na araw bago ang formal na pagbubukas ng Aichi Nagoya Asian Games. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Antabayanan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang ating oras, alas 11:38 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan. Stranded pa. Ano'ng buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa PAGASA kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baa, mga kababayan, dahil hashtag panatag ang may alam.
11: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
12: Magandang buhay. Ako po si Marianne Yanyan Espiritu from Barangay Tanjatu, Nabota City. Very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanjatu, yung SCPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate nila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas na-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas naibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
13: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kilapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit po namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa BPL, sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras natin, Pilipinas, alas 11:42 ng umaga. Kalagdagang balita dito sa Luzon. Handog ng Pangulo isasagawa sa Bontok sa 14 ng Setyembre. Iba't ibang serbisyong pamahalaan ihahandog sa mga taga Mountain Province. Mula Radyo Pilipinas Bontok, narito ang ulat ni Donalyn Balio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Isasagawa sa September 14 ang handog ng Pangulo sa Poblasyon Bontok. Lalahok dito ang nasa 20 ahensya ng pamahalaan para maghatid ng iba't ibang serbisyo. Mamamahagi ang Department of Agrarian Reform ng mga titulo at abono para sa mga agrarian reform beneficiary at magbibigay ng libreng legal assistance katuwang ang Registry of Deeds. Magsasagawa naman ang DA ng RSBS a registration. Ipamamahagi rin ng DOLE ang sahod ng tupad workers habang ang OWA ay livelihood assistance. Para sa kalusugan, magkakaroon ng yakap consultation ang PhilHealth, DOH at mga local health office. Mayroon ding serbisyo mula sa COMELEC, NCIP LTO, SSS, DEP Secretary o SDDTI, TESDA, Pag-ibig, DSWD SWAD, BGMP at NIA, kabilang sa mga serbisyong ihahandog ang assistance to individuals in crisis situation, voter registration, tribal membership certification, scholarships, business assistance at iba pang serbisyo ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cabisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Baling tayo sa Radyo Pilipinas Tayug, may gagawin pag-uulat si Mildred Coquia. Tourist arrival sa Ilocos Region patuloy na dumadami. Tourist receipts sumabot sa 3.2 billion pesos.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Patuloy ang pagdami ng tourist arrival sa Ilocos Region kasabay ng pagsisikap ng DOT na palawakan ng tourism activity sa rehiyon. Ayon kay DOT Ilocos Assistant Regional Director Evangeline Dadat, umabot na sa 1.93 million ang tourist arrivals ng 2025 mula 1.85 million ng 2024 at 1.82 million ng 2023. Mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon, nasa 609,000 na ang naitalang arrivals. Patuloy pang kinoconsolidate ang data mula sa accommodation establishments sa pamamagitan ng local at provincial tourism offices. Samantala, umabot sa tinatayang 3.20 billion pesos ang tourism receipts ng 2025, mas mataas sa 3 billion piso ng 2024. Kasabay ng paglago ng turismo, sinusulong ng DOT ang mas makabuluhang tourism experiences, kabilang ang culinary traditions, festivals, indigenous arts, heritage sites, at iba pang living traditions. Binigyan din ni Dadat ang pangangalaga sa kultura at kapaligiran, tamang waste management, paggalang sa lokal na kinaugalian at pakikilahok sa mga komunidad upang maging pangmatagalan ng benepisyo ng turismo. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: World-class table tennis tournament patuloy na isinasagawa sa lungsod ng Puerto Princesa. Mula Radyo Pilipinas Palawan, narito ang ulat ni Lizelle Pilapil.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Nagpapatuloy ang tagisan ng galing ng mga manalaro mula sa tinatayang 20 bansa sa ginaganap na World Table Tennis o WTT Tournaments dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Nagsimula ang WTT Youth Contender nito ikatatlo ng Setyembre at nagtapos kahapon Setyembre 6 at naigawad na rin ang medalya para sa mga nanalo. Kabilang sa mga kalawak dito ay ang mga kabataang atleta mula sa bansang Australia, Canada, Germany, Hong Kong, Indonesia, India, Italy, Japan, Korea, Malaysia, Maldives, New Zealand, Pilipinas, Singapore, Thailand, Chinese Taipei, United States, Oman, Brunei at Slovakia. Nakatakdang magsimula naman bukas ang para sa World Table Tennis Feather Series na magtatagal hanggang sa 12 ng Setyembre. Lalawakan naman ito ng mga atleta mula sa Algeria, Australia, Bahrain, Canada, Denmark, France, Germany, Italy, India, Japan, Korea, Malaysia, Netherlands, Pilipinas, Chinese Taipei, United States, Oman, Brunei, Slovakia at Indonesia. Kasabay naman ng mga events na katulad nito ay muling pinatutunayan ng lungsod ng Puerto Princesa ang kakayanin nitong mag-host ng world-class sporting events habang patuloy na hinihikayat ang mga lokal na atleta na maging mas mahusay sa kanilang larangan. Kasabay din ang hari na higit pang palakasin ang turismo ng syudad. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Ito, isang mainit-init na balita ang ating papapasukin. Isang nakakabahalang insidente ang mabilis na naagapan sa Palo National High School sa Palo, Leyte nitong umaga matapos pasukin ng isang armadong o isang binata na may dalang itak. Sa detalye, mula kay Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
18: Isang nakakabahalang insidente ang mabilis na naagapan sa Palo National High School, Palo Probinsya ng Leyte, nitong umaga, September 7, 2026, matapos pasukin ng isang armadong binata na may dalang itak sa pamamagitan ng mahinahon at mabilis na pag-isip ng isang guro. Matagumpay nitong nakumbinsi ang suspect na ibaba ang kanyang sandata at makipag-usap ng maayos upang mailahad ang kanyang suliranin. Unang imbestigasyon, lumalabas na dating mag-aaral sa nasabing paaralan ang binata na natanggal sa talaan o na-kick out. Sinasabing ang galit at paghihigante ang kanyang gustong gawin sa dating kapwa mag-aaral at ang pangunahing motibo ng kanyang pagpasok na may dalang bitbit na patalim. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: 11 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali. Mga balita naman mula sa Visayas at Mindanao ang ating ihatid sa pagpapatuloy natin dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Unang halala na bagong yugto. Pero ano nga ba muna ang isang parliamentary government? Magbalik-aral muna tayo sa ating type of government.
20: Sa ilalim ng 1987 Constitution, ang ating national government ay mayroong presidential unitary system. Ibig sabihin, ang mga mamamayan ang may kapangyarihang bumoto ng nais nilang pangulo at mga mambabatas. Ang pangulo ang itinuturing na head of state, head of government at commander-in-chief ng hukbong sanggatahan. May tatlong sangay ang pamahalaan na may magkakahiwalay na kapangyarihan. Una, ang executive branch na nagpapatupad ng batas, legislative branch na gumagawa at nagpapasa ng batas, at judiciary na sinisigurong walang lumalabag sa batas. Ang born parliamentary government naman ang kabaliktaran ng presidential system. Paano nga ba sila nagkakaiba? Ang parliament ay katumbas ng legislative branch ng ating pamahalaan na binubuo ng mga lawmakers o mambabatas. Ang mga mamamayan ng Bangsamoro ay may kapangyarihan lang na iboto ang magiging miyembro ng parliament. Sila ang kinatawan ng mga mamamayan sa bawat parliamentary district at sektor ng Bangsamoro. Para maging qualified ang isang kandidato for parliament member, kinakailangan siya ay isang Pilipino, at least 25 years old sa araw ng eleksyon, marunong magbasa at magsulat, at isang registered voter sa BARM. Sila ang pupuno sa kabuuang 80 seats ng BARM Parliament. Binubuo ito ng 40 party-less representatives, 32 district representatives at 8 sectoral representatives. Ang 8 sectoral representatives na ito ay nagre-representa sa mga non-Moro indigenous people, mga settlers, kababaihan, katutubo, kabataan, traditional leaders at ulama. Kapag kumpleto na ang parliament, ang mga nanalong miyembro ang maghahalal ng kanilang chief minister at 2 deputy ministers na siyang mangangasiwa sa rehiyon. Ano naman ang pinagkaiba ng Congress ng National Government at Parliament ng BARM? Ang Kongreso ay gumagawa ng mga batas na angkop sa buong bansa, habang ang Parliament ang gumagawa ng mga batas pang rehiyon na sakop lamang ang BARM. Pero nasa ilalim pa rin ng Bangsamoro Organic Law na maaaring dagdagan o bawasan ng Kongreso ang bilang ng mga Parliament members. Ibig sabihin ba nito ay hiwalay na ang BARM sa Pilipinas dahil may sarili itong pamahalaan? Tinatawag ito ng mga eksperto na a government within a government. Sa BARM, mas magkakaroon ng kalayaan ng Bangsamoro para sa sarili nilang pamamahala na naayon sa kanilang pangangailangan, kultura at tradisyon. Pero ang BARM ay nasa ilalim pa rin ng Republika ng Pilipinas at pinaglilingkuran pa rin ito ng Pangulo ng Bansa. May sariling mga batas ang BARM na nakaangkla sa Konstitusyon ng Pilipinas.
19: Ilang dekada nang naiipit ang mga kababayan nating Moro sa tensyon sa rehiyon. Ilang dekadang pag-uusap at diskusyon para makamit nila ang otonomiyang ito. Kaya't ang nalalapit na BARM parliamentary elections ay isang makasaysayang tagumpay para makamit nila ang kalayaan at pagkakaisa ng Bangsamoro. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramirez ng IBC 13.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
14: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 8 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Dako na tayo sa mga kasama natin sa Visayas, Lizod Region 7 at Tagbilaran City Government magtutulungan para sa pagpapatupad ng 4PH program ng pamahalaan. Sa balitang yan, ibibigay sa atin ni Sheila Gravines ng Radyo Pilipinas, Cebu.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Nagpayag na interes ang pamahalaang pangusod ng Tagbilaran sa nalawigan ng Bohol sa Enhanced Community Mortgage Program bilang bahagi ng Expanded 4PH Framework. Ito ay nang magsagawa ng courtesy visit ang Department of Human Settlements and Urban Development or DSUD Region 7 sa pangungunan ni Regional Director Engineer Mark Anthony Lindugan kay Mayor Jane Cahesia upang patatagin ang pagtutulungan sa pagpapatupad ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino or PH program sa lungsod ng Tagbilaran. Makatuon ang pagpupulong sa panukalang proyekto ng pabahay ng paupahan sa ilalim ng Expanded 4PH program, isang inisyatibang naglalayong magbigay ng ligtas, abot-kaya at sustainable housing para sa pamilyang Pilipino. Gayunin ang inisyatibang ito na bigyan ang mga organisadong komunidad ng mas malawak na pagkakataong matiyak ang karapatan sa lupa at makabuo ng sustainable solutions sa pabahay na lalong sumusuporta sa mga pagsisikap ng lungsod na tugunan ang pangangailangan sa pabahay ng mga residente na may mababang kita at kapuspalad. Ipinabot ni Mayor Cahisiap ang buong suporta ng lokal na pamahalaan sa pambansang programa sa pabahay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipinapatupad sa ilalim ng pamumuno ni DSOD Secretary Jose Ramon Aliling. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Minda Public-Private Partnership Roadshow isinagawa sa Misamis Oriental. Ang detalye mula kay Joe Bayonon ng Radyo Pilipinas Hingoog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Pinalakas ng pamahalaang panlalawigan ang kapasidad ng mga local government units para sa mas mahusay na pagpapatupad ng Public-Private Partnership o PPP sa pamamagitan ng isinagawang Mindanao Development Authority PPP Roadshow sa lalawigan ng Misamis Oriental. Ang roadshow ay naglalayo na mabigyan ang mga kalahok ng mas malinaw na pag-unawa sa mga konsepto ng PPP, mga balangkas, mga kinakailangan at mga proseso ng pagbuo ng proyekto kabilang ang mga tungkulin at responsibilidad ng pamahalaang panlalawigan, mga LGU at mga potensyal na katuwang ng pribadong sektor sa pagbuo at pagpapatupad ng mga proyekto. Itinampok din sa kaganapan ng isang investment facilitation at project pitching session kung saan ipinakita ng mga proponent ng pribadong sektor ang kanilang mga potensyal na pagkakataon sa pamumuhay at mga konsepto ng proyekto. Ang kaganapan ay dinaluhan ng mga kinatawan ng iba't ibang mga municipal LGUs kabilang ang mga municipal budget officers, municipal planning and development officers, legal officers, local economic development and investment promotions officers at iba pang tauhan ng munisipyo. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayonon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingoog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kunin naman natin ang report ni Laila Shari Nami ng Radyo Pilipinas, Tawi-Tawi. Kamalag Tawi-Tawi, puspusan ang paghahanda sa nalalapit na BARM parliamentary election.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Kamalag Tawi-Tawi, sa pamunuan ni Provincial Election Supervisor Attorney Alni Burahin, isinagawa ang briefing para sa mga Board of Canvassers bilang paghahanda sa nalalapit na BARM parliamentary election sa 14 ng Setyembre taong kasalukuyan sa Racial's Place, Bungao. Ito'y dinaluhan ng election officers ng bawat bayan, representante mula sa Ministry of Basic Higher and Technical Education at treasurers mula sa iba't ibang bayan sa lalawigang Tawi-Tawi. Binigyang diin ni Attorney Burahin ang puspusang paghahanda ng COMELEC, katuwang ang mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng PNP, AFP, NBHTE, non-government organizations at iba pang partners upang masiguro ang patas, kredible at payapang BARM parliamentary election. Ayon naman sa 2nd Marine Brigade Deputy Commander, bagamat nasa Code Green ang lalawigan, ay mas mainam na ang paghandaan nito upang paigtingin ang kampanya tungo sa matapat at mapayapang halalan. Pinihayag ni Provincial Director Byron F. Alatong ng PNP Tawi-Tawi nasa 800 PNP personnel ang kasalukuyang nakadestino sa buong lalawigan at 771 ang ide-deploy para sa nalalapit na halalan at siyam ang magsisilbing Special Board of Election Inspectors ipapadala sa Turtle Island. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, September 7, 2026. Ang ating oras, 3 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
2: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
4: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
5: Maganda man takbo.
4: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
6: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
7: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many things. Huh?
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kabuluan, ganap na ang 5 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
4: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
3: Tang, magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. May po ay nakatutok dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Mga kababayan, ito po ang paglilitis, ang special coverage po ng Radyo Pilipinas kaugnay pa rin ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito po ay nasa day 22 na, mga kababayan, ang pagdinig. Ito po ay kaugnay pa rin ng Article 1 mula po sa Articles of Impeachment, yung alleged misuse of confidential funds ng OVP at ng DepEd. Sa lukuyan po, no, naka-break ang sesyon sa Senado. Pero sa kani-kanina lamang po, mga kababayan, ang ating witness ay mula po sa Philippine Statistics Authority. Po ay si Engineer Marisa Grande, ang Assistant National Statistician po ng Philippine Statistics Office of Philippine Statistics Authority. Kasalukuyan nga po kanina habang pinapanood po natin nagkakaroon po ng eksaminasyon ang prosekusyon dito po kay Engineer Marisa Grande. Bago natin ipagpatuloy ang atin pong pagtalakay dito sa kasalukuyang nangyayari for our day 22. Ilang saglit, itatanggapin po natin ang mga balitang ihahatid sa atin ng ating mga kasamahan na nakatutok sa Senado, sa prosekusyon at sa depensa. Unahin na natin, maya-maya lamang po. Napanig po ng depensa. Kanina, no, bago tayo nag-break, nagpapatuloy yung direct examination ni Attorney May Divina Gracia tapos sa House Prosecution Panel. Ngay pa rin ng disbursement ng confidential funds na nila ayon doon sa statement na ibinigay ng PSA. Mula doon sa nai-report na 2,669 na mga payees o tumanggap ng pondo. 1,685 sa kanila ay walang birth, walang marriage o di kaya naman walang death certificate. So absent any proof or any documents, ibig sabihin na ito, mga kababayan, most likely fictitious po itong mga taong ito. Tungo muna tayo sa ating kasamahan mula dyan sa defense team ni Vice President Sara Duterte. Hindi pumayag, tinurn over ni Special Disbursement Officer Edwin Fajarda kay Colonel Nolasco ang confidential funds ng DepEd. Ang ulat na yan mula kay Luisa Erispe.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Al nagkaroon nga ng bahagyang diskusyon ang panig ng depensa pati na rin ng prosecution hinggil sa posibleng hindi pagharap ni DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda sa impeachment trial. Inilatag kasi ng prosecution ang mga offer for stipulation sa depensa dahil nga posibleng hindi humarap si Fajarda sa korte dulot ng kanyang health concern. May ilang mga punto na tinanggap ang depensa tulad na pumayag sila na si Fajarda ay isang appointed special disbursing officer ni Vice President Sara Duterte para sa DepEd at na siya ang nag-encash ng tatlong cheque na nagkakahalaga ng 37.5 million pesos para sa confidential funds ng DepEd. Pero ang inalmahan ng depensa ay hindi umano ibinigay ni Fajarda ang pera kay Colonel Lonasco. Giit ni Attorney Lindon Bakel, Defense Counsel, hindi dapat turned over o ibinigay ang pera ng ginamit na salita ng prosecution, kundi dinisburse umano ang pera kay Nolasco. Narito ang bahagi ng paglilitis.
6: Dated November 25, 2024, page 101 thereof, the intended witness stated, "Your Honor, as part po ng trabaho niya po, yun eh, kasi confidential operation po. So sa kanya ko, i-disburse yung pera."
7: Your Honor, there are numerous instances when that was discussed, and in two other instances, Mr. Fajarda said that he merely turned over the funds.
8: And I can also point out to page 74 of the same TSN that also makes mention of the fact that he disbursed it to the security.
5: Al, dahil naman sa diskusyon sa gagamiting salita, tinanggap na lang ng depensa na na-receive o natanggap naman ni Nolasco ang pera. Hindi rin naman pumayag ang depensa na si Vice President Duterte ang nag-utos na si Nolasco ang humawak ng pera. Pero pumayag ang depensa na si Fajarda ang nag-ayos ng mga certifications para sa confi funds at pumirma pa si VP Duterte sa mga dokumentong ito. Sumang-ayon din ang depensa na walang personal na kaalaman si Fajarda kung paano ginamit ang confi funds. Samantala, Al, sa pagpresenta naman sa bagong witness ngayong araw na si Assistant National Statistician Marisa B. Grande, umalma ang depensa sa offer for stipulation pa lang ng prosecution na kanyang o na kaya umanong patunayan ng testigo na ang mga acknowledgement receipts sa confi funds ay nakapangalan sa mga nawawala at patay na umanong kabataan. Pinanarin ng depensa na bakit tuwing nagkakaroon ng offer for stipulation, ang prosecution ay humihirit o nagsisingit pa ito ng conclusions of law. Sumagot lang naman ang prosecution na wala naman sa rules ng korte na bawal ang conclusions of law tuwing may offer ng ebidensya o for stipulation. Narito ang bahagi ng paglilitis kanina na pahayag ni Attorney Justin Nicole Gula.
9: In particular to purpose number 7, Your Honor, we believe the witness is incompetent to testify on such matters, Your Honor. And just a general comment, Your Honor, it is just the observation of the defense that the prosecution has developed the penchant for introducing conclusions of law in their offer. While we understand an offer of evidence is allowed and discretion is given to the prosecution, we believe, Your Honor, that the addition of explanations from the counsel is unwarranted and shouldn't be made in the offer. Nevertheless, all the purpose subject to cross, Your Honor, with the court's permission.
5: Al, kanina naman pagkatapos nga nitong direct examination ay nagkaroon ng tanong si Senator Judge Raffy Tulfo hinggil nga dito sa paggamit ng mga aliases sa mga acknowledgement receipts. Iginiit lang ng prosecution na sinasabi niya na hindi naman kasi dinideny ng depensa na gumamit sila ng aliases. Pero humirit pa rin ang depensa tungkol nga dito sa paggamit ng aliases sa acknowledgement receipts. Ang sinasabi ng defense team, kahit pa ipinipresenta nila ang mga pangalan o talagang aliases ito, ay hindi naman ito yung naging dahilan o naging sinasabing findings o sinasabi na parang root o dahilan talaga ng Article 1 ng Articles of Impeachment. Ang sinasabi kasi ng depensa, ang naging saliga ng confidential funds o misuse of confidential funds ay yung findings ng Commission on Audit at hindi naman yung paggamit ng aliases. Pero naman, pinunto pa rin naman ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero na bagamat hindi nagkakaroon ng denial hinggil dito sa aliases, itong depensa ay may blanket denial naman sila sa naging pre-trial conference. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Senado para sa panig ng depensa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
3: Maraming salamat, Luisa Irispe. Nga, no, mga kababayan, na ririnig natin at napanood po natin kanina. Bakit nga ba pinagtataluhan yung mga ginagamit na salita? Kasi, oh, mga kababayan, kapag yan ay hindi i-contest ng magkabilang panig, whoever siguro fits that narrative, balak ang mangyayari kasi dyan, mga kababayan, this is basically an admission. O kapag sinabing hindi na disbursed, iba po ang legal na implikasyon niyan at iba po ang implikasyon niyan sa isip ng ating mga senator judges. Nga hindi pumayag ang depensa, no, dito sa on that specific matter, ano po, doon sa kanilang stipulation of facts. Ay didiscuss natin maya-maya. Samantala, tanggapin naman natin mula po sa prosekusyon DepEd Special Disbursement Officer Edward Fajarda, hindi na dumalo sa impeachment. PSA official pinatotohanan ng verification na kanilang tanggapan sa mga pangalan ng recipient ng confidential funds, kabilang na si Mary Grace Piatos. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Good morning, Al. Ngayon ang day 22 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bagamat hindi nakadalo si DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda sa pagharap sa witness stand dahil sa kanyang sakit, ay inilatag ng prosecution ang 13 stipulations na pananagutan umano ni Vice President Sara Duterte dun sa 112.5 million pesos na confidential funds ng Department of Education. Iprinisinta ni Private Prosecutor Ray Robles ang mga stipulations. Sakop nito ang pagtatalaga kay Fajarda bilang SDO ng DepEd na siya nag-withdraw ng pera, pagpasa ng pondo at mga dokumento itong may dagda si VP Sara. Nauna lang naantala ang pagharap ni Fajarda sa korte matapos itong ma-stroke. Pumayag naman ang abogado ng depensa na si Attorney Lyndon Miguel Baquel sa unang dalawang panukala o stipulations ng prosecution na itinalagas ni Duterte si Fajarda bilang SDO ng DepEd para sa confidential funds for 2023 na nagkakahalaga ng 112.5 million pesos. Ito ay winidraw ng tatlong beses, tatlong quarter. Kinilala rin na magkabilang panig ang mga kaugnay na cheque at disbursement vouchers bilang pangkalatang ebidensya o common exhibits. Nagkaroon naman ng pagtatalo sa ikatlong panukala ukol sa tamang paglalarawan sa pagpasa ni Fajarda ng pera kay Colonel Dennis Nolasco na tinukoy ni Robles bilang deputy commander ng VPSPG na naka-assign sa DepEd. Ang ikaapat na panukala ay nag-uugnay sa paglilipat ng pondo na utos ni VP Sara. Ang ikalimang panukala ay tumutukoy sa Joint Circular Number 2015-01 na sumasaklaw sa paghingi, paglalabas na at paggasta o paglika at responsibilidad ng confidential at intelligence funds. Pumayag din ang depensa sa ika-anim at ika-pitong panukala na tumutukoy sa mga sertifikasyong nilagdaan sa ilalim ni Fajarda at ni VP Sara. Sa ikalawang panukala, binigyan din ng prosecution na lumagda si Fajarda sa mga sertifikasyon. At yung 13 panukala ay naglalarawan naman sa inaasahan testimonya ni Fajarda na ang ilan dito ay hindi na pumaporno sa depensa. Kanina rin ay humarap na sa witness stand si Assistant National Statistician Marisa Grande, kung saan na hiniling ng House Prosecution Panel nito lamang mga June, buwan ng June, ang re-verification na kanilang isinagawa base doon sa hiniling ng House Good Government Committee na verify ng mga pangalan. Kanina ay muling sinabi ni Marisa Grande ng PSA na wala sa kanilang records ng kapanganakan, marriage certificate at kamatayan itong si Mayor Grace Piatos. At batay rin sa unang verification ng PSA, lumalabas na 1,685 na mga pangalan mula doon sa 2,669 na listahan na nakatanggap ng bayad mula doon sa confidential funds ng Office of the Vice President ang walang record ng kapanganakan, kasal o kamatayan. Meron din mga binanggit na pangalan itong si Attorney, yung siya nga nagdi-direct examination kay Grande, si Attorney Divine Gracia, at ang ilan dito ay lumalabas na yung mga pangalan na yun na isang taong gulang pa lamang noong 2022 na pumirma noon.

0: Mga kababayan, ang oras po natin, 25 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Bigyandaan muna natin ang Palace Press Briefing. Kasama pa rin si Undersecretary Jose Claire Castro. Naroon ang ating kasamahang si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
2: Yes, I'll pakinggan na natin si Undersecretary Claire Castro sa press briefing ngayong umaga.
3: Recovery Facility. Dito kinilala ng Pangulo ang magandang inisyatiba ng lokal na pamahalaan ng Marikina sa kanilang solid waste management at mahigpit na pagsunod sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Noong mga nakaraan, ang Marikina City ay palaging nalulubog sa tubig baha tuwing malakas ang ulan sa Metro Manila. Pero nitong mga nakaraang araw, kahit sunod-sunod ang malakas na buhos ng ulan, makikita ang malaking improvement sa flood control measures ng lungsod. Kabilang na dito ang maganda nilang programa sa pagtatapon ng basura. Ayon sa Pangulo, magandang halimbawa ito na dapat gayahin ng mga lokal na pamahalaan sapagkat patid noong mga nakaraang araw ang malaking epekto sa baha ng hindi tamang pagtatapon ng basura. Binigyan din ng Pangulo na mahalagang paigtingin ng DENR sa pangunguna ni Secretary Juan Miguel Cunha ang monitoring ng pagsunod ng LGUs sa mga batas tungkol sa solid waste management. Ipinag-utos din ng Pangulo sa DILG sa pangunguna ni Secretary John Vic Rimulya na hikayatin ang lahat ng LGU na tularan ang mga epektibong patakaran ng Marikina City. Sa huli, binigyan din ng Pangulo ang mahalagang tungkulin ng taong bayan na makipagtulungan sa mga otoridad at ugaliin ang proper waste disposal. Ang kalinisan sa kapaligiran at kalikasan ay kolektibong responsibilidad ng pamahalaan at ng taong bayan.

0: Maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan.
1: Unang tanong po mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo.
2: Yusak, good morning po. Kong Redon is asking our law enforcement why there seems to be some sort of a special treatment for Vice President Sara since she skipped the mugshot process. Mayroon din pong nakalatag na red carpet for the VP last Saturday at the QCRTC. Does Malacanang see this as special treatment?
0: Sa parte po ng hindi pagkuha ng mugshot, meron po kasing proseso na kapag po kayo ay pumunta ng diretso sa korte at naglagak po ng cash bond, ang lahat po ng requirements na maaaring isumitela, katulad po ng mga larawan, sketch ng tahanan kung saan yung address, barangay certificate, at kapag ito naman po ay nakompleto, hindi naman po nire-require na pumunta pa sa presinto para sa the usual na nakikita nating mugshot.
2: Pero yung red carpet po for the Vice President, ang sabi rin po ni Secretary Remulia, this is okay since she's the second in command at pangalawang pinakamataas na opisyal ng Pilipinas. Does Malacanang share that opinion?
0: Ang paglalagay, as in literally, red carpet na ginawa ng korte, wala po tayong masasabi kung ano po ang naging dahilan ng korte. Yan po ay hindi na po saklaw ng ating anak ehekutibo. Kung ano po ang nais nilang isagawa na proseso sa kanilang korte, nasa kanila po yun.
2: And the Vice President also said she does not trust our courts. Is there a reason for a lawyer and a sitting Vice President to lose trust in Philippine courts?
0: Hindi po dapat mawala ng tiwala ang taong bayan sa sistema po ng ating hustisya. At kung yan po ang kanyang nais na ipahiwatig, nasa kanya po yan. At hindi po natin ini-encourage ang lahat ng mga kababayan natin na hindi maniwala sa sistema ng hustisya sa ating bansa.
1: Next question po, Harlene Delgado, ABS-CBN. Sorry, Maricel Halili, TV5.
3: Maganda tanghali po, Yusek. Yusek, the Vice President also mentioned over the weekend that she does not feel safe. Meron po bang dahilan na nakikita ang Malacanang kung bakit ganito yung pakiramdam ng Vice Presidente? Kasi sinigundahan din to ng kapatid niya na si Congressman Pulong.
0: Nung ating po nakausap mismo si General Natates at kahit man po ang NBI Director Melvin Matibag ay nagsabi na wala po silang anumang record na sinasabing pagbabanta sa buhay ng Vice Presidente. Wala pong record, wala pong pagsusumbong, wala pong reklamo. At sinisiguro naman po ng pamunuan ng PNP at ng mga ahensya na nagbibigay ng proteksyon, lahat po, hindi lang ang Vice Presidente, lahat po ng mga kababayan natin ay binibigyang proteksyon ng pamahalaan. So walang dahilan para sabihin hindi safe ang Vice Presidente. At siguro hindi po sa amin manggagaling kung ano yung nakikita niyang dahilan. Mas maganda pong itanong po ninyo diretso kay Vice Presidente ano-ano ang mga dahilan niya at kung ano-ano ba ang mga ebidensya, hindi lamang sa salita, kung hindi pati na rin po sa mga dokumento.
3: Yusek, even her brother, Congressman Pulong, also shared the view of the Vice President. Nag-post pa siya saying that I am a Filipino and I do not feel safe. What do you want to tell Congressman Pulong?
0: Marami na po tayong nakita. Marami na po tayong nabalitaan noon kung ano ba ang mga aksyon ng mga Duterte. Hindi natin masisisi na kampihan ang sarili niyang kapatid dahil maraming mga kababayan natin ang naniniwala na dapat tayong maniwala sa pagprotekta ng ating mga kapulisan at ng mga ahensyang nagbibigay ng proteksyon. So, muli, gusto nating ipaunawa sa lahat na ang PNP, ang kapulisan at ang mga nagbibigay ng proteksyon sa ating mga kababayan ay tuloy-tuloy po ang pagbibigay ng mga aksyon para kayo po ay manatiling secured at safe at protected. So wala pong pinanggagalingan ang anumang sinasabi ng Vice Presidente at ng kanyang kapatid. Wala pong nakikitang anumang ebidensya patungkol po dyan.
3: Pahabol na lang po. Because of the following the case before the QCRTC, meron po bang magiging possible conflict ito doon sa ongoing impeachment proceedings considering na pareho siyang grave threat?
0: Magkaiba po kasi ang nature ng criminal case at ng impeachment proceedings. Ang impeachment proceedings po kasi ito ay naglalayon lamang para mapanagot ang isang impeachable officer kung siya ay may nilabag na batas at kung ito po ay lumalabag din sa konstitusyon at lumalabag sa kanyang mandato. At kung siya ba ay dapat na manatiling isang opisyal at kung may karapatan siya pang maging pinuno sa mga susunod na pagkakataon. Ang criminal case naman po, ito naman po ay para papanagot ang ginawang isang action na masasabing isang krimen. So magkaiba po ang nature ng dalawang proceedings na ito.
1: Next question po. Harleen Delgado, ABS-CBN.
2: Hi, Yusek. Good morning. Yusek, VP Duterte issued a new statement this morning where she said na taong 2024 pa lang daw po ay umabot na sa kanya yung impormasyon na may plano manong gawin si Marcos. Ang sabi niya po, kabilang dito yung pagkakaroon ng ICC warrant kay dating Pangulong Duterte at yung gagawing pag-atake sa akin. She also posted a screenshot, apparently a supposed conversation nila ni former AFP Chief of Staff Romeo Browner, and sinasabi niya na dito niya nilahad yung kanyang hiling na protektahan at igalang yung kanyang mga anak at kanyang ina. And then on the last paragraph, she said, mga kababayan ng isang pamahalaang hindi gumagalang at nagpoprotekta sa mga kabataan ay nagpapakita ng kawalan ng malasakit sa kinabukasan ng ating bayan. The palace's response first.
0: Unang-una po patungkol sa sinasabing atake, pag-atake ni Pangulo Marcos Jr. sa kanya, personal, 2024 pa. Hindi po ito nabanggit ni Numan or nabanggit man lang niya noong panahon na sinasabing siya ay ina-atake noong 2024 pa. Wala rin po siya nabanggit patungkol sa sinasabing threats way back 2023. Ngayon lang po ito nagsulputan, kung papansinin niyo po, nung na-question na siya dahil siya mismo ang nagbanta sa buhay ng Pangulo, ni First Lady at ng dating Speaker. At hindi makakaila na siya mismo ay nagpatunay na siya ay may kakilalang isang hitman. At ito'y nakausap na niya at nagkaroon sila ng pagkakasundo. At itong kasunduan nito ay consummated na, kumbaga nabuo na, completed. So, pinapasinungalingan po natin ang pagbibintang na ito ng Vice Presidente. Wala po itong anumang ebidensya at walang anumang records na maipapakita ito. At ang pag aalaga, pagprotekta sa mga kabataan, ito po ba'y patungkol sa kanyang mga anak o in general?
2: Yung una niya, Yusek, na sinabi is yung about nga sa safety ng kanyang mga anak, and then that's...
0: In general, yeah. Maybe. Okay, alam po natin na ang Pangulo, si Pangulong Marcos Jr., since day one, alam po natin na ayaw niya ng mga madugong operasyon. Lalong-lalo na po kung ang mga kabataan ang magsasuffer or maaapektuhan ng isang madugong operasyon. Ang Pangulo po ay nagpoprotekta sa ating mga kabataan at hindi lamang siya isang leader, kundi siya ay isang ama ng buong Pilipinas, lalong-lalo na ng mga kabataan. Ano-ano ba yung mga naging programa ng Pangulo? Iisa-isahin po natin para maliwanagan po ang mga nagbibintang na ito. Una, meron po tayong Presidential Office for Child Protection. Meron pong Protect Safe and Enhance Protect Teen. Meron din pong Project Aruga. Meron din pong Whole of Society Student Security, Mental Health Support Deployment, Advocacy for Vulnerable Students. Marami pong mga programa ang Pangulo na ang kabataan ang pinoprotektahan. Maliban pa po sa mga ibinibigay na mga ayuda at mga kagamitan para sa mga kabataan, mga mag-aaral. So, hindi po kapani-paniwala ang bintang na ang Pangulo ay hindi nagpoprotekta sa ating mga kabataan.
1: Next question po, Samuel Medinilla, Mrs. Muir.
4: Good afternoon, ma'am. Yes, ko lang po, if the passage of the pending progress bill of the Marcos administration is necessary to address po yung rising government debt, which has reached 745 billion.
0: Hindi lang ito, Sam. Ang lahat ng ginagawa ngayon ng mga reforma sa tax ay maaaring makatulong at makapag-manage ng ating public debt. Dahil ang pag-lower ng income tax sa mga ordinaryong manggagawa at sa mga mga small businesses, ito ay makakapagbigay pa ng tsansa na sila ay maggamit ang matitipid nilang pera para sa kanilang pangangailangan. At kapag umiikot ang pera, nagkakaroon ito ng karagdagang paggalaw sa ekonomiya na maaaring magdulot pa ng mas mataas na revenue. Pero maliban dyan, Sam, hindi lang itong progress bill, kundi meron po kasing mga programa or mga plano ng pagtaas, proposal po ito, ng excise tax on distilled spirits, higher taxes on e-cigarettes, new levy on vape devices and novel tobacco products, at pati ang mga plastic products at automobiles. So, ilan lamang po ito sa maaaring maging reforma para mas ma-manage po yung public debt na meron po sa kasalukuyan ang pamahalaan na karamihan po dito ay namana pa sa mga nakaraang administrasyon.
4: Clarify ko lang, ma'am. Hindi po ba yung mga existing tax measures na na-measure po nila, hindi po ba siya i-integrate doon sa progress bill?
0: Sa ngayon po ay pinag-aaralan po yan. Hayaan po natin na sumagot mismo ang DOF patungkol po dyan.
4: Last na lang po for my part, ma'am. May sufficient fund, sufficient po kaya ang current government revenues para po bayaran yung nasabing debt kahit na wala po yung progress bill?
0: Sapat po sa kasalukuyan ang revenues o kita ng gobyerno para matugunan ang obligasyon natin sa utang sa tamang panahon. Importante po dito, ang majority ng ating mga nautang ay may long-term repayment. So, hindi lang po agad-agad babayaran to, maaaring pa unti-unti at para mabayaran din po ang interest at ang principal. Sa ngayon po ay sapat po ang ating kakayanan na magbayad ng ating mga nautang.
4: Thank you po, ma'am.
1: Pahabol na tanong po, Maricar Sargan, Brigada News.
5: Yusek, balik lang ulit kay VP Sara. Would the palace consider Vice President Sara Duterte's statement that she does not trust the court and the police as potentially unbecoming of a member of the bar? And could this be a ground for disciplinary action or even disbarment?
0: Siguro po ang Supreme Court na po natin ang makakasagot niyan. Maaari naman po ang Supreme Court na magsagawa ng motu proprio or on its own initiative ng pag-iimbestiga patungkol po dito. Dahil nagawa naman po ito, itong motu proprio investigation sa ibang mga abogado na nagkaroon ng mga kakaibang mga behavior or mga nagawang mga aksyon na hindi masasabing tama para sa isang abogado.
5: And another lang po, ngayong may pending criminal case po si VP Sara and kahit nakapagpiansa siya, kapag ka po ba humingi siya ng travel authority from the Office of the President, may pagbabago po ba sa consideration ng OP?
0: Sa ngayon po ay hindi po ito napag-usapan, pero hindi lamang po ang Office of the President ang dapat na hingan ng permiso para sa kanyang paglalakbay, kundi pati po ang korte.
5: Thank you, Yusek.
1: Next na pahabol po, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
6: Yusek, sorry, pahabo lang, Yusek. Yusek, a few minutes ago, nagsampa na ng kaso ang Ombudsman against ex-South Speaker Martin Romualdez ng plunder case. Palace reaction?
0: Sorry po. Kailan, anong oras po ba?
6: 30 minutes ago.
0: Ayun. Wala pa po tayong nadidinig na anumang reaksyon sa palasyo dahil breaking news po siya. So ano ang gustong hingin na ni Alvin? Alvin, kung anong reaksyon namin?
6: Ano pong reaksyon? Since nasabi na naman po sa nakaraan ni Pangulong Marcos, gaya nung SONA na siya mismo nag-announce na ipupursa talaga yung kaso.
0: Ang sa Pangulo naman po ay kung sino po ang dapat na managot ay dapat na panagutin. Kung sino man po yan, kamag-anak, kaibigan, kaalyado, o kalaban sa politika. Kung ano po ang isinisigaw ng ebidensya, dapat lamang pong itong mailahad. So, depende na po yan sa mga makakasuhan kung sila man po ay may sapat na ebidensya para ipaglaban ang kanilang sarili, nasa kanila na po yan. At iginagalang po natin ang aksyon ng ombudsman dahil ito naman po ay nasa kanilang mandato.
6: Thank you, Yusek.
1: Pahabol tanong, Ivy Reyes, bilyonaryo.
2: Yusek, the Office of the Ombudsman sees Congressman Romualdez as the central figure in this scandal. Has the President ever expressed any reaction to this? Maybe some sort of disappointment na pinsan po niya yung nasasakda dito sa usaping ito?
0: Ipagpaumanin, hindi ko po natanong kung ano yung feelings niya, personal feelings niya pagdating dito. Basta ang alam natin, kahit nga kamag-anak, at sinabi naman po at nadinig natin ito sa SONA, maybe from there, pwede natin masabi na hindi maganda yung pakiramdam na ganito ang nangyayari. Pero pag ebidensya, ebidensya ang nagsusumigaw, kailangan po ito makita ng taong bayan.
1: Pahabol na tanong po, Maricel Halili, TV5.
3: Yusek, balik lang po kay VP Sara. I wonder if, don't you find it ironic na the Vice President mentioned that she doesn't trust the local court and yet yung camp din nila yung nagsasabi na the former president, dapat dito siya tinatry instead of ICC because we have a working justice system. What can you say about that, ma'am?
0: Siguro, pananaw po nila yan. At syempre po, kung medyo alanganin sa interes nila, ay ganyan po ang masasabi. So, hindi natin malaman kung saan talaga ang gawin nila. Totoo bang may magandang justice system sa Pilipinas? O hindi dapat pagtiwalaan ng mga korte sa Pilipinas? So, depende na po siguro yan sa kanilang interes. Kaya po nila yan nasasabi.
1: Huling tanong po, Vance Fernandez, Police Files.
7: Good afternoon, ma'am. Ma'am, can I ask, can you give me an update sa situation dyan sa BARM election coming this September 14?
0: Hindi po ako makakapagbigay ng update sa ngayon dahil hindi po ako na bigyan ng anumang detalye, but tuloy po ang election.
7: Yes, I send the question sa iyo, ma'am.
0: Hindi ko po napansin.
7: Okay, thank you very much.
0: Salamat po.
1: Yun na pong huling tanong, Yusek, back to you.
0: Salamat. At bago tayo magtapos, DBM, tinatrabaho na ang reforma para wala ng paghihintay sa salary deficiency request. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maayos at mabilis na ibigay ang karapatang sahod sa government employees at public school teachers. Isinusulong ng Department of Budget and Management sa pangunguna ni Secretary Kim Robert de Leon ang pagbabago sa kasalukuyang request-based process para sa personal services deficiencies. Sa ilalim ng reforma, hindi na kailangan ang hiwalay na funding request para maproseso ang salary adjustments. Sa oras na ma-update ng isang ahensya ang kanilang palantilya master list at makitang may salary deficiency, agad na itong matutukoy ng DBM para makapag-release ng kinakailangang pondo. Layunin nitong siguruhin na mas mabilis na matatanggap ng teachers at ng ibang kawani ng gobyerno ang kanilang sweldo. Target ng DBM na isagawa ang live testing ng bagong sistema sa iba't ibang ahensya sa fourth quarter ng 2026. Para sa mga naghihintay ng salary adjustments, pinapabilis na po ng pamahalaan ang pagproseso para makuha ang inyong tamang sweldo. Dahil sa bagong Pilipinas, kapag mas proactive at maayos ang proseso, mas mabilis ang kilos ng gobyerno. Samantala, bilang pagtalima sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na palakasin ang sektor ng transportasyon, isinusulong ng pamahalaan ang pagtaas ng budget para sa rail infrastructure na aabot sa 197.3 billion pesos ngayong 2027. Ang hakbang na ito ay para pabilisin ang pag-usad ng North-South Commuter Railway System na inaasahang magpapagaan sa biyahe ng mga commuter at magpasigla sa ekonomiya ng bansa. Sa ilalim ng Fiscal Year 2027 National Expenditure Program, 123.84 billion pesos ang mapupunta sa nasabing proyekto na magdurugtong sa Metro Manila, Bulacan, Pampanga at Laguna. Nakapaloob din sa nasabing budget ang 67.44 billion pesos para sa Phase 1 ng Metro Manila Subway Project na inaasahan namang magpapagaan sa lagay ng trapiko sa Kamaynilaan. Kasama rin sa budget ang 1.17 billion para sa LRT Line 1 Cavite Extension Project, 1.94 billion para sa MRT Line 3 Rehabilitation Project at 603 million pesos naman para sa LRT 1 South Extension Project. Pondo ng bayan, nakalaan para sa taong bayan. Ito ang mithiin ng administrasyon ni Pangulo Marcos Jr. para sa bawat Pilipino.

0: At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino handang sagutin at panagutan ang ginawang kamalian at hindi naninisi at nagtuturo ng iba gamit ang kasinungalingan. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Sa katatapos lamang na press briefing dito sa Malacañang, na itanong yung umani special treatment kay Vice President Sara Duterte kaugnay doon sa pagdalagak ng kanyang bail o piyansa sa bini Jose Castro, yung hindi pagkuha ng mugshot ay may proseso na pagpunta diretso sa korte at hindi na daw required yan kung dumiretso naman si VP Sara noong weekend. Maging naitanong rin actually yung sinabi ni VP Sara yung distrust niya sa Philippine courts. Sabi ni Jose Castro, hindi dapat mawala ng tiwala ang taong bayan sa sistema ng justisya sa bansa. At kung yan daw talaga yung nais ipahiwating ni VP Sara na tumukoy kung mayroon bang grounds itong pahayag na ito ni VP Sara. Samantala, naitanong din yung sinabi ng ikalawang pangulo na hindi siya safe dito sa bansa. Ang sabi ni Jose Castro na una niyang makausap si Nertates at maging ang National Bureau of Investigation kaugnay dito sa umani kaligtasan ni VP Sara. Ang sinabi sa kanya ng PNP at ng NBI, wala namang record na mayroon mang pagbabanta sa buhay ni VP Sara. Wala anyang sumbong at wala ring reklamo na natanggap yung pamahalaan kaugnay sa safety ni VP Sara. Ang PNP at iba pang agency na nagbibigay ng protection, patuloy nilang ginagampanan yung kanilang trabaho. Lahat anya ng kagababayan natin binibigyan protection ng pamahalaan, kahit walang dahilan para kay VP Sara na maramdaman na hindi siya safe dito sa Pilipinas. At wala rin yung sinasabi ni VP Sara at ng kanyang kapatid na hindi siya safe dito sa bansa. Kaugnay naman sa pahayag ni VP Sara na umano plano ni Pangulo Marcos na takihin siya since 2024, sabi ni Jose Castro, wala naman daw ganyan mga lumulutang na impormasyon noon. Noong 2023, ngayon lamang ang niya naglumulutang itong mga ganitong impormasyon dahil kini-question na siya kaugnay doon sa nauna niyang banta sa first couple. At muling sinabi rin ni Jose Castro na mismo kay VP Sara nang galing na mayroon siyang kilalang hitman at wala rin anyang ebidensya na may plano si Pangulo Marcos na atakihin siya. Habang naitanong din yung kaugnay naman doon sa pending na progress bill ng Marcos administration, kung mahalaga ba ito para matugunan yung tumataas na utang ng bansa. Ang sabi ni Jose Castro, kabilang lamang ito doon sa lahat ng reformang ginagawa na ng administration para matugunan yung national debt. At alam ng pamahalaan yung obligasyon nito at ginagawa na nila yung lahat na makakaya para mahabol yung national debt. Ito na muna yung pinakahuli mula dito sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok. Ang pagbibilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: 24 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tapos nga po mga kababayan ang isinagawang press briefing dyan sa Palasyo ng Malacañang kasama si Undersecretary Claire Castro. Abalikan naman natin ngayon mga kababayan ang kasalukuyan pa rin nangyayaring impeachment trial. Ngil pa rin sa alleged misuse of confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Paglilingkod po namin sa inyo mga kababayan ang kasalukuyan pong live streaming dyan sa Senado.
4: In the database, correct?
5: Yes, sir.
4: And this CRS database is an electronic database. Would that be correct?
5: Yes, sir.
4: Yes. Now, The PSA does not conduct field investigations to verify whether all births in the country is registered. Tama po ba?
5: Partly yes, sir, for the CRS, but there are other, like for example, in the census where we gather information on yes. birth registration.
4: Allow me to repeat the question po, Ma'am Grande. Particularly for the CRS, does the PSA conduct field investigations to physically check whether rehistrado lahat ng mga births dito already? Sa Pilipinas?
6: Already asked and answered, Your Honor.
4: Your Honor, I'm just asking a clarification.
7: Witness will answer. She did not answer clearly the first time.
5: Okay. Yes, sir. We rely on the submission of the local civil registry offices on the registration, including the POS and the Sharia. But as the PSA is also in charge in the censuses, we get information also on the birth registration.
4: Yes. And tama din po, with respect to the CRS database, hindi po nagko-conduct yung PSA natin ng field investigation to investigate whether all deaths, I'm referring to deaths, Attorney May, in the country is registered.
5: Yes, sir. We do study as to the completeness based on the available censuses and the vital statistics.
4: Yes. And similarly,
5: so estimate kami, sir.
4: Sorry, Ms. Grande, for interrupting you. But my next question is, and similarly, the PSA also does not conduct any field investigations in relation to the CRS database to physically check whether all marriages in the Philippines are recorded, correct?
5: For that, sir, yes.
4: Yes. But you do confirm, Ms. Grande, ma'am, na nagko-conduct po naman yung PSA ng mga registration programs.
5: Yes, sir. We have the Birth Registration Assistance Project we launched in February 2022.
4: Yes, and the reason why we have these registration programs is because, admittedly, not all births are recorded in the Philippines. Tama po ba?
5: Sir, yes. Registration is not universal. That's why we have programs to register all para sa universal civil registration.
4: Now, meron po ba tayong ginagawa na similar with respect to deaths? Nagre-registration program din po ba tayo?
5: Mga IECs lang po because there are areas lang that we identified based on the census and in some of the indirect estimates na may low registration rates.
4: So you confirm based on the census available to the PSA that not all deaths in the country are also registered?
5: Sorry, sir. For the deaths po, indirect estimates, meaning hindi po siya sa census. Sa census kasi birth registration lang po.
4: Okay. Let me rephrase my question, ma'am. So hindi po makokumpirma ng PSA na recorded o rehistrado lahat ng pagkakamatay. Tama po ba?
5: Yes po, sir.
4: Yes. And in the same manner, the PSA hindi din kayang ikumpirma kung lahat ng mga kasalan sa Pilipinas ay nakarehistrado sa sistema nyo. Tama po ba?
5: Yes for now, sir.
4: Yes. Now, so you confirm that it is possible that a certain birth did in fact occur, but it is not registered in the CRS database?
5: Based on the data po, there are births not registered.
4: Yes. And you do confirm that it is also possible that a death had in fact occurred, but it is not registered in your database?
5: Yes. There are deaths na unregistered. But there are process also to reconstruct or to file delayed registration.
4: Maraming salamat, ma'am. I'll take that answer. And you also confirm na posible din po, ma'am, na may marriage that was celebrated pero hindi rehistrado sa CRS database.
8: Radyo Magazine,
9: 1278 AM. Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
8: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
9: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
8: Radyo Magazine,
9: 1278 AM.
12: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
13: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
15: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
16: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
16: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
17: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
16: Libre to ha?
17: Walang bayad?
16: Oo, walang bayad.
17: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
9: Magazine 1278. Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
18: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
9: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Naririto na ang pinakabagong programa na hatid sa inyo ng Radyo Magazine. Pakinggan natin ang bagong imigrasyon, usapang biyahe at serbisyo.
1: Hello, hello, hello! Magandang, magandang hapon po sa inyong lahat ngayon Lunes, September 7, 109 days, at Pasko na! Ayon. Welcome na naman sa isang namang edisyon ng ating programang Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Ako po, si Melvin Mabulak, ang Deputy Spokesperson ng Bureau of Immigration. At makakasama ninyo sa susunod na isang oras para sa napapanahong balita, mahalagang impormasyon at usapang may kinalaman sa immigration, paglalakbay, at mga serbisyong hatid ng Bureau of Immigration.
2: At ako naman po si Immigration Officer Genevieve Villa, ang pansamantalang partner ni partner Melvin for today. Isang mapagpalang hapon po sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagasubaybay. Maraming salamat po sa patuloy na pagtutok sa Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Dito lamang sa Radio Magazine, hatid ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Ayon. Thank you sa aking partner, no? Maraming salamat. At habang kayo ay nakikinig, huwag kalimutang sabayan din kami online. Live po tayo sa official na Facebook page ng Bureau of Immigration. Sa facebook.com/officialbureauofimmigration. Gayun din sa official na Facebook page ng Radyo Magazine sa facebook.com/radyomagazine. At nakasimulcast din tayo sa Facebook page ng The Capital FM sa facebook.com/fm2ph. Maraming salamat sa ating mga kaibigan, of course, sa Radyo Magazine. At sa lahat na patuloy na sumusuporta sa ating programa.
2: Ayan, huwag nating kalimutang pasalamatan ang mga kasamahan natin dito sa studio. Sina Sir Julius Ungab, Ma'am Marisol Malimban, Sam Renz Ryan Reyes, Ronabel Esperanza, Camille Morris Umali, and ang Marulas Transmitter.
1: Yes, maraming salamat po. Alam mo, partner, sila ay napaka-importante sa atin dahil sila po ay talagang tumutulong sa atin upang maibigay, ma-inform natin yung ating publiko regarding po sa ating ginagawa.
2: Okay, at batiin na rin natin ang ilan sa ating mga kasamahan sa trabaho, no? Last weekend, I was given the chance to visit Iloilo. And tayo ay binigyan ng mainit na pagtanggap ng Alien Control Officer ng Iloilo District Office, si Ma'am Joanne Lagamon. Magandang hapon, ma'am, at ang ating mga boss sa Iloilo International Airport, si Ma'am Diane Marie Reyes, at ang aking kumare, si Ma'am Pam Guance Saho, Asaho Guance. At maraming salamat din sa mainit na pagtanggap ng pamilya ni Immigration Officer Mark Vallejo. Maraming salamat po.
1: Wow, nakapasyal ka pala at maraming salamat. Hi po sa inyo dyan sa Iloilo. Binabati din po natin yung ating mga kasamahan. Sabi sila daw ang pinakapoge ng ARD doon sa SM Aura. Sila lang nagsabi noon, ha? Pero alam naman po natin na we're very proud na tuloy-tuloy po yung ating mga kasamahan na nagsiservisyo. Batiin din po natin. Of course, yung opisina ko doon sa NAIA Terminal 3, ang Advanced Passenger Information Operations Center.
2: Ako rin po ang aking mga kasamahan sa Bureau of Immigration Tarlac Field Office. Kamusta kayo dyan? I'll see you tomorrow.
1: Wow! At lahat po ng ating mga kasamahan sa iba't ibang mga offices nationwide at lahat po ng naka-assign ngayon sa ating mga paliparan, sa seaport, magandang hapon sa inyong lahat. Alam mo, partner, nakita natin, last week, grabe yung ulan. grabe yung ano, mga maraming mga suspension sa eskwelahan, nakita natin. Pero tingnan muna natin sa international news, no? Doon sa ating international news, tuloy-tuloy din po yung gusto ng ating, you know, everyone is wishing, no, na matapos na yung Ukraine-Russia war.
2: And yes, may implication to sa atin, no, dahil kung hindi hindi lingid sa kalaman ng lahat, kapag merong gera, dumadami yung mga tao na na-displace and naghahanap sila ng ibang bansang pwede nilang puntahan, no? So isa, yes, yun sa mga function ng immigration officers ay dahil tayo ay signatory ng 1951 Geneva Convention on Refugees, nag-a-expect tayo, no, na, yes, may mga Ukrainian nationals na pupunta ng Pilipinas dahil tayo ay signatory nga nitong convention na to.
1: Yes, tama. At hoping, no, na matapos na to kasi yung ating US government din po ay talagang gumawa po ng paraan na magkaroon ng peace process between Russia at saka yung Ukraine. At isa pang, siyempre nakikita natin, medyo very sad news pa rin yung nangyayaring Middle East conflict na alam naman natin, tumataas yung presyo ng ating mga gas. Alam naman po ninyo, or last week, no, nang nagsara sa, I think Friday yon, yung Brent crude ended this week at about $96.28, no? At ang WTI ng kanilang presyo naman ay $91.48. Ito nakita natin na tumataas yung kanyang ano, yung presyo at tumitindi yung labanan. At alam naman po natin, partner, no, pag mayroong mga labanan, mayroon din tayong naapektuhan tayo, yung travel papuntang Middle East at the same time din po yung presyo ng mga gas pag pumunta tayo sa gasoline stations.
2: Kasi sa katunayan po, no, pares kami ni partner Melvin na nasumakay ng MRT at LRT ngayon dahil hindi talaga biro ang taas ng presyo ng gasolina ngayon.
1: Yes.
2: And sunod-sunod na dyan yung taas ng presyo ng mga bilihin.
1: Yes, nag-train ride po kami mula po sa EDSA Top papunta ng SM North.
2: Ako mula LRT Ninoy Aquino Station.
1: Wow. Pumunta
2: ako ng MRT. So
1: ayun. Talagang ginagamit natin yung mass transport and that's very, yes, important, no, na sana mas marami pa yung ganyan, no. Hoping and praying na pag mag-operate na, partner, yung sa Commonwealth, no, yung papuntang Bulacan, and sabi pa ng yung ating gobyerno talagang tina-target po yan na next year. Second quarter ba yung sabi? Hoping, no, praying, no? At the same time, yung substation. Alam po natin sa transportation paglalakbay. At sa ating mga balita international, mula sa Saping International hanggang sa mga pangyayari dito sa Pilipinas, punong-puno ng balita ang linggong ito. At syempre, hindi rin po pahuli ang Bureau of Immigration. Pakinggan muna natin ang ilang updates ni Immigration Officer Aldrin Rosita sa Immigration News Roundup.
3: Magandang araw. Narito na ang mga mainit at pinakabagong balita mula sa Bureau of Immigration. Ako po si Immigration Officer Aldrin Rosita at ito ang Immigration News Roundup. Nagbukas ang Bureau of Immigration ng mga bagong posisyon bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng manpower ng ahensya. Layunin ng hiring na punan ang mga kinakailangang posisyon at magkaroon ng sapat na personnel para sa lumalaking pangangailangan ng Bureau, lalo na sa ating mga international ports of entry and exit sa iba't ibang BI offices nationwide. Kabilang sa inaasahang mapunan ang mga posisyon para sa bagong batch ng immigration officers, gayon din ang iba pang mga items sa Bureau. Ayon sa BI, mahalaga ang pagkakaroon ng sapat, competent at service-oriented na personnel upang matiyak ang mabilis, mahusay at profesional na serbisyo sa publiko kasabay ng pagpapatibay ng border security. Para sa mga opening sa BI, bisitahin lamang ang website ng careers.immigration.gov.ph para makita ang mga available na posisyon, job description, qualifications at requirements at para maisubmite ang application online. Samantala, dalawang American nationals na may convictions na may kinalaman sa sexual offenses laban sa mga bata ang hinarang ng Bureau of Immigration sa pagpasok sa Pilipinas. Ang pinakahuling insidente ay nangyari noong Agosto 20 sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Hinarang ng BI si Daniel Anthony Welch, 53 taong gulang na American national na dumating sakay ng United Airlines flight mula San Francisco. Batay sa records na na-verify ng BI, convicted si Welch sa United States noong 2006 dahil sa sexual assault at at pattern of abuse involving a child. Ang biktima ay isang 14 na anyos na bata. Dahil dito, hindi siya piniyagan makapasok sa Pilipinas sa ilalim ng Kokolang Immigration Probation para sa mga dayuhang maaaring makapinsala sa public interest. Sinundan ito na exclusion kay Christopher John Cloman, 57 taong gulang na hinarang naman sa Mactan Cebu International Airport noong Agosto 16. Dumating si Plowman sa kai ng EVA Air flight mula Taipei. Sa verification ng DI, nakumpirma ang kanyang criminal records na may kinalaman sa isang child sexual offense kung saan siya ay convicted sa United States noong 2005. Binigyan din ni DI Commissioner Joran Triviado na hindi dapat maging kanlungan ang Pilipinas ng mga dayuhang may criminal records involving sexual abuse of children. Ayon sa Commissioner, patuloy na magiging mapagbatiag ang mga frontline at enforcement units ng Bureau sa pag-screen sa mga foreign nationals na maaaring magdulot ng panganib sa publiko. Bahagi ang mga insidente ito ng hashtag ShieldKids campaign ng Bureau na nakatuon sa pagpapalakas ng proteksyon sa mga bata at iba pang vulnerable sectors laban sa foreign sexual predators. Mula naman sa airport operations, isang Korean fugitive na wanted sa South Korea dahil sa fraud ang naaresto ng Bureau of Immigration sa Makati City. Kinilala ang suspect na si Son Jongjin. Naaresto siya noong Agosto 25 sa barangay Kumembo, Makati City sa operasyon ng BI Fugitive Search Unit sa pakikipagtulungan ng Korean National Police Agency. Ayon sa BI, nakatanggap ang Bureau ng impormasyon mula sa South Korean government na si Son ay may arrest warrant na inisyu sa Nonsan branch ng Daejeon District Court noong 2020 kaugnay ng kasong fraud. Sa verification, lumabas din na undocumented at overstaying si Son sa Pilipinas. Dahil dito, itinuro siyang fugitive from justice at isang dayuhang maaring magdulot ng panganib sa public safety and security. Habang isinasagawa ang operasyon, nakatagpo rin ang mga operatiban ng isa pang Korean national na kinilala si Song Hong-il. Sa verification ng BI, lumabas na meron ding deportation order laban kay Song dahil sa pagiging improperly documented. Ayon kay Commissioner Biado, hindi maaaring gamitin ng mga foreign fugitives ang Pilipinas bilang lugar upang magtago at umiwas sa mga kasong kinaharap nila sa kanilang sariling bansa. Binigyan din niya na patuloy na nakikipag-ugnayan ang BI sa international at local law enforcement partners upang matukoy, mahanap at maaresto ang mga dayuhang lumalamag sa immigration laws o may kinaharap na seryosong kaso sa ibang bansa. Kapwa dinala sa BI Warden Facility ang 2 Korean nationals para sa kulang immigration proceedings. Samantala, naghahanda ang Bureau of Immigration para sa 86th na anibersaryo nito na gaganapin ngayon taon sa bagong BI building sa kahabaan ng Macapagal Boulevard. Bahagi ito ng patuloy na modernization efforts ng Bureau at ang vision nito para sa bagong immigration. Ang bagong gusali ay idinisenyo bilang isang modernong government facility na susuporta sa lumalawak na operasyon ng Bureau kabilang ang border management, immigration enforcement at public service. Sa loob ng 86 na taon, patuloy na ginagampanan ng Bureau of Immigration ang tungkol nitong magpatupad ng immigration laws, magbantay sa ating borders at magbigay ng serbisyo sa mga Filipino at foreign nationals. Ngayon, kasabay ng pagdiriwang ng anibersaryo, isinusulong ng Bureau ang isang mas moderno, mas mahusay, mas technology-driven at mas responsive na immigration services. Ito ang bagong immigration na bahagi ng mas malawak na layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa isang mas mahusay at mas responsive na bagong Pilipinas. At dahil patuloy ang pag-unlad ng ating immigration system, pinalalahanan din ng Bureau of Immigration ang publiko na gamitin ang mga available na e-services. Lalo na ngayong tag-ulan, hindi na kailangan pumunta agad sa physical office para sa mga transaksyon na maaari namang gawing online. Sa pamamagitan ng BI Online Services, mas madali at convenient na ma-access ang ilang immigration transactions mula sa bahay o opisina. Makakatulong din ito upang mabawasan ng pila at unnecessary trips sa mga tanggapan ng Bureau. Kaya bago bumiyahe o pumunta sa isang BI office, magandang tingnan muna kung available online ang serbisyong kailangan ninyo. Bisitahin lamang ang official website at official social media channels ng Bureau of Immigration para sa tamang impormasyon at links sa mga online services. At pinakahuli, isang mahalagang scam alert mula sa Bureau of Immigration. Nagbabala ang BI sa publiko laban sa mga fraudulent post, online offers ng mga individual na nagpapanggap ng authorized representative ng Bureau at nag-aalok ng immigration services o official documents kapalit ng bayad. Nakatanggap ang Bureau ng impormasyon tungkol sa mga taong umano'y nagbebenta ng online ng long-term visas. May ilang post din na gumagamit ng AI-generated photos o iba pang materyales para magmukhang lehitimo ang kanilang advertisements at transactions. Paalala ng DI, huwag basta maniwala sa mga nakikita online, lalo na kung nangangako ng visa o immigration documents kapalit ng malaking halaga. Huwag din magbigay ng personal information o magbayad sa mga hindi beripekadong individual. Kung kailangan ninyo ng immigration service, makipag-transact lamang sa mga authorized BI offices o gamitin ang official online services ng Bureau. At kung may nakita kayong kahinahinalang post o nag-aalok ng peking immigration services, i-verify muna ito sa official channels ng Bureau of Immigration. At yan ang mga pinakamainit at pinakahuling balita mula sa Bureau of Immigration, mula sa pagpapalakas ng manpower at border security hanggang sa paggamit ng technology at online services. Patuloy ang hakbang ng Bureau tungo sa isang mas moderno, mas mabilis at mas mahusay na immigration service. Para sa iba pang mga update, bisitahin ang official na Facebook page ng Bureau of Immigration sa facebook.com/officialbureauofimmigration. Muli, sa ngalan ni Bureau of Immigration Commissioner Joel Antribiado, ako po si Immigration Officer Aldrin Rosita at ito ang inyong Immigration News Roundup. Hanggang sa susunod na ulat, mabuhay ang bagong immigration, mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: Thank you, Aldrin Rosita, sa inyong mga balitang ibinigay po sa amin. Maraming salamat. At tingnan natin, no, partner.
2: Ang daming nangyayari, no?
1: Daming nangyayari. Yung unang report, nakita natin yung ito, sa mga interesado ng trabaho, ang Bureau of Immigration po ay mayroon pong mga bagong posisyon na pwede niyong pag-applyan. Ang layunin po natin dito ay para punan ang kinakailangang posisyon ng ating Bureau of Immigration at magkaroon ng sapat na personnel para sa lumalaking pangangailangan ng Bureau of Immigration. Alam natin na, partner, no, talagang marami pa ang kailangan nating mga tauhan at napaka-importante ito na kayo, yung mga gusto na magtrabaho at mag-alay ng kanilang buhay para sa serbisyo publiko, punta po kayo, mag-apply po kayo sa Bureau of Immigration.
2: Yes, no, bisitahin po ninyo yung website namin kasi sa office namin sa Tarlac, biglang may mag-aabot sa akin ng folder, ng resume na, Ning, ipasok mo naman yung anak ko, gustong maging immigration officer. No, hindi na po ganun ang paraan ngayon. No?
1: So,
2: transparent naman po tayo, pinopost po natin lahat ng items na ino-open ng DBM. At ng civil service, nakapost po yan sa website ng Bureau of Immigration. So,
1: yes.
2: Ang paalala lang po namin bilang mga immigration officers, sana po yung alam po natin yung trabaho na pinapasok natin. No? 24/7 po ang duty ng isang immigration officer.
1: Yes,
2: and dapat willing to be reassigned literally anywhere in the country.
1: Oo, parang katulad mo noon.
2: Oo, actually may tampo pa ako kay Sir Melvin kasi nung hepe ko siya, bigla na lang pagkagising ko, meron akong personal order na I was reassigned to Calibo International Airport, just like that. Pero syempre, wala tayong magagawa in the exigency of the service. We have to step up and comply with the orders.
1: Yes, para sa inyo po, kung gusto po ninyong mag-apply online, punta po kayo sa careers.immigration.gov.ph. Okay, yung pangalawang report.
2: Pangalawang report, merong na namang, unfortunately, no, dalawang US nationals na thankfully, na intercept naman sa airport. For the information of everyone, ito ay resulta ng mga multilateral agreements with different countries. No? Nag-share sila ng information with us kung sino yung mga tingin nila ay makaka-harm sa, syempre, sa security ng Philippines. So, ito ay US Project Angel Watch, yata ang name nitong project na ito. It's been years that the US government sends us information that these foreigners coming to your country, do what you should. So, natural, hindi natin papapasukin kapag merong tangka na makaharm sa ating mga Filipino women and children.
1: Yes, so partner, alam natin, nasa batas po na, 2983, pag ikaw po ay may existing na convicted ka involving moral turpitude, bawal ka po dito sa Pilipinas. At sa pangatlong report, isa namang ito, pagsaludo po ito sa ating mga operatiba. Yung Fugitive Search Unit sa pangunguna po ni Sir Rendell C. Nakahuli naman po sila ng isang fugitive doon sa South, doon sa ano, sa Makati City, sa isang pong South Korean national na fugitive.

0: for deportation.
1: At sa next na balita naman, no, naghahanda tayo, partner, happy 76th anniversary yan to us. So it's been 76 years and ganun na rin katagal yung batas ng immigration. So kami po ay nagsusumamo sa ating mga lawmakers na it's about time po na i-modernize na po natin ng Bureau of Immigration. Ang pinakauna po dyan sana ang legal basis ng ating batas. No? Nabanggit mo yung exclusion ground ng moral turpitude. Alam niyo po ba na ang 29A2 naman, tayo dahil sa luma na yung batas, pinapa-exclude po sa immigration officers ang isang alien, isang foreigner na merong epilepsy. Dahil nung panahon na yon, akala ang epilepsy ay nakakahawa. Ganun na po ka-outdated yung batas natin noong 1940.
0: So, yes. Dapat talaga bago ng batas. Sa sunod na report naman, yung patuloy na alam naman natin yung ating opisina ay mayroong e-services. That's why we are encouraging you all na gumamit po ng e-services para sa doon sa mga dayuhan, foreign nationals who are staying here. You may apply through our e-services. You can go to our website, immigration.gov.ph. You can apply for extension of your visa, tourist visa, online, so that you may no longer be going to the office. Para yun po ay nakatulong tayo, and that is the thing that we are doing today, na inaayos po natin yung ating mga serbisyo through online.
1: Tama yan, partner. No? Sa panghuling balita naman, ito personally, kami yung naka-receive nitong information na to na sa Tarlac Field Office. Merong isang Norwegian national na may pinakita sa amin sa kanyang phone na merong daw nag-a-alok ng isang visa na long term.
0: Mm-hmm.
1: Nakakatawa, partner, kasi doble. Special retiree visa na, spouse visa pa.
0: Oo, dalawang beses siyang, baka dalawang babayaran niya.
1: So, ayun, syempre tayo, alam natin na imposibleng magkaroon ng ganong visa, pero para sa publiko, madali silang mauuto dahil maganda yung pagkakapresent, no, sa Facebook, maganda yung pagkaka-edit sa AI, mm-hmm, merong pangalan ng commissioner na nakapirma dun sa ID, kahit mali yung pirma. So, maging vigilant tayo sa mga ganito.
0: Yes,
1: nagiging talamak ang mga scams na ganito online, at ang target talaga nila, yung mga medyo may edad na, na they don't know any better.
0: Yes, kaya nga po sa ating mga kababayan and all foreign nationals, please be aware, only transact with the accredited agencies or through the immigration offices nationwide. At even you can check with our website the locations, the addresses of our field offices, district offices, para to ensure na you will be guided accordingly. At marami pa tayong pagkwekwentuhan at pag-uusapan ngayong hapon. Pero break muna tayo sandali. Magbabalik ang bagong immigration, usapang biyahe, serbisyo matapos ang ilang paalaala.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
4: Fake news yan! Mali!
5: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
4: Fake news yan! Mali!
6: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
4: Fake news yan! Mali!
7: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
8: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
9: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
10: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
9: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
10: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: This is a public service announcement.
1: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine,
2: 1278 AM.
1: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
0: This is a public service announcement.
1: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
2: 1278 AM. Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Welcome back sa bagong immigration, usapang biyahe at serbisyo. Kasama pa rin niyo ako, si Deputy Spokesperson Melvin Mabulak.
8: At ako naman po, si Immigration Officer Bib Villa, ang pansamantalang partner ni Sir for today. For today lang po ito.
7: Pansamantagal. At ngayong araw, partner, pag-uusapan natin ang iba't ibang mga batas at panuntunan na dapat maalaala ng ating mga biyaherong Pinoy.
8: Tama, partner, no? Kasi may iba't ibang klase ng biyahero. May iba't ibang silang categories at iba't ibang requirements para dito dapat maintindihan natin yan ng mabuti. Para hindi tayo magpapanik pag nandun na tayo sa airport.
7: Yes, at we're very lucky naman, no? Na pag binagbigyan tayo ng suki natin na maging guest ng ating programa. Siya po ay ang Chief of Staff ng Technical Assistant to the Commissioner from the International Ports of Entry and Exit. Nandito po, kasama natin. Welcome po, Ms. Jillian Mendoza!
8: Magandang hapon, Jillian!
7: Hello!
9: Hi, good afternoon po, Sir Melvin, Ma'am Bib. Hello everyone sa mga lahat ng tagapakinig, taga-subaybay ng ating programa. Good afternoon po sa inyong lahat.
7: Yes, salamat sa pagtanggap.
9: And live,
7: no?
9: Po, Naiya Terminal 3. Live po ako ngayon sa Naiya Terminal 3.
7: Yes, very nice. So po, simulan na natin. Partner, tanungin mo na.
8: Kumusta kayo dyan sa airport, una sa lahat?
9: So far, okay naman po dito sa airport dahil nga dun sa ating mga makabagong gates, no? Yung ating mga dating mga pila, wala na halos yon. So, madali na actually yung ating pagbabiyahe ng mga ating mga kababayan. Seamless na ang travel experience ng mga Pilipino at ng mga foreign nationals, no, na pupunta at aalis mula sa Pilipinas.
8: That's great news, no? That's great to hear. Gaano ba kadami, Jillian, ang bumabiyahe sa isang taon?
9: Actually, just to give you a very brief overview kung gaano karami yung umaalis talaga na Pilipino kada taon. So, batay sa ating datos, patuloy na tumataas yung ating mga Pilipinong bumabiyahe. Mula noong 14.22 million na pasahero actually noong 2023, umakyat siya ng 16.55 million noong 2024. At ngayon naman, 18.20 million na noong 2025. At hindi pa natatapos tong taon. Nasa 8.66 million na tayo, no? Na wow. Naitatalang umaalis o bumabiyahing mga Pilipino. So, may kumulang 18 million Pilipino kada taon ang bumabiyahe actually.
7: Yan, ang gandang balita kasi it goes to show na talagang we are recovering, no, from the pandemic. At alam mo, Ma'am Jillian, alam natin na ang Pilipinas ay bilang mga Pilipino, marami tayong mga nagtra-travel na mga kababayan natin abroad. Pero some of those mga traveling Filipinos ay they are OFWs, no. Tanong lang natin, anong top 5 na working destinations ng ating na pinupuntahan ng ating mga OFWs?
9: Actually, Sir Melvin, ayon sa datos ng Department of Migrant Workers o yung DMW,
7: mm-hmm, yes,
9: mahigit 2.15 million na land-based OFWs ang na-deploy noong 2025. So, yes, marami siya. So, nangungunang destination dito is yung United Arab Emirates o yung UAE. Kasunod na nung Saudi Arabia, Singapore, Hong Kong at Qatar. So, yun yung limang top destinations ng ating mga overseas Filipino workers, no?
7: Wow, ang dami. Partner, nakikita mo, Middle East. Yung nakikita natin nung una, at least may OEC po ito, no? Dahil sila ay mga OFW. Yes. So,
8: ano naman yung ano yung kadalasang dahilan bakit merong mga kababayan tayo na hindi daw pinapayagang umalis ng bansa?
9: Yes, actually, hindi para sa sa kaalaman ng lahat, no? Actually, lahat ng mga pinapatupad natin ng batas, lalo na dun sa deferred departure natin, may naka-angkla to sa ating mga guidelines, no? Mga batas. So, unang-una na nga dito sa isang dahilan kung bakit hindi natin pinapayagang makaalis o makabiyahe ang isang Pilipino is yung subject po siya ng isang derogatory record. Determine po one and the same person na siya po talaga yung nasa dero record na yon at wala siyang naipresenta na port clearance or allowed departure order or lifting order.
7: Yes. So, ibig sabihin, Ma'am Jillian, yung order na yan galing sa korte?
9: Yes po.
7: Allowed
9: departure order po ay nanggagaling din sa atin. So, and then yung sa lifting po, ganun din kung wala po siyang naipresenta. Para naman dun sa mga may kapangalan, kailangan po kasi nila mag-present ng not the same person certificate, katunayan na hindi sila yung nasa dero record po natin. No?
8: So, linawin lang natin, Ma'am Jillian, no? Hindi porke nabalita na mayroong isang suspect, automatic hindi napapaalisin ng immigration hanggat wala itong walang nai-issue ang korte na hold departure order.
9: Tama po.
7: Parang ano lang, no? Ministerial ng trabaho ng Bureau.
8: Hinihintay lang natin ang utos ng korte na huwag niyong payagang umalis si Melvin Mabulak dahil siya ay merong active na hold departure order.
7: Wala po, wag po.
8: Wag naman.
7: And that's good, no? So, OFW. Pero yung OFW, alam naman natin na hindi lang yung mga nagtra-travel ngayon. Dahil sa mga promo-promo, mayroon din tayo mga turista. Ma'am Jillian, katanungan natin. Kung ikaw naman isang turista, anong usual na mga documents, mga papeles ang hinahanap ng isang immigrant? Kailangan ba dito na dapat may return ticket ka?
9: Actually, Sir Melvin, para sa mga turista po nating biyahero, ito po yung mga pangunahing dokumento na dapat maipresenta natin, no, sa isang immigration officer during primary inspection. Unang-una na nga dito, yung passport na valid for at least 6 months. That should be 6 months. So, visa, if required dun sa bansang kanilang pupuntahan, at higit sa lahat, pinaka-importante po ito. Ito ay standard requirement para sa lahat ng tourists, yung return or round-trip ticket po. So, maaari naman actually humingi ang isang immigration officer ng supporting documents katulad ng hotel booking or accommodation, itinerary, o proof of financial capacity kung kinakailangang ma-verify ang purpose o ma-establish yung purpose ng biyahe. So, ang mahalaga po dito actually is dapat tugma yung mga dokumento at ang declared purpose of travel ng passenger. So,
8: tama, no, yung
9: yes.
8: Totality of circumstance talaga ang tinitingnan, no? Hindi nakakahon ang mga requirements. Dapat nagmamatch gaya ng sinabi ni Ma'am Jillian. Kung ano yung declaration mo, ikaw ay magti-3 days sa Hong Kong, bakit 100 kilos ang dala mong bagahe, no? So, lalabas yung katotohanan.
7: Baka magtitinda ng bigas doon. Pero ano lang po ninyo, yung immigration, no? Di ba, Ma'am Jillian, itong ginagawa natin, ano yung pinakabasehan natin? Bakit anong guidelines na sinusunod dito?
9: Actually, Sir Melvin, para dun sa assessment na ginagawa natin, tama si Ma'am Bib dun sa totality of circumstances, no? Going back dun sa sinabi nga natin kanina, pagdating nagkakaproblema tayo usually kapag hindi nagtutugma yung purpose of travel and yung mga dokumentong pinipresenta natin. Ito ay magli-lead nga dun sa ating tinatawag na deferred departure o hindi sila papayagang makaalis. Mm-hmm. So, actually, lahat ng assessment na ginagawa natin, ito ay nakabatay doon sa DOJ Memo Circular Number 036 o yung AYAKAT Revised on departure formalities.
7: May pinaghuhugutan pala.
9: Yes.
7: Oo, hindi lang basta-basta.
9: Mandato natin, sir, yung pagsupo ng human trafficking sa at naka-angkla ito sa Republic Act number 9208, yung Anti-Trafficking in Persons Act of 2003.
7: Yes. Oo. Yes.
8: At member lamang ang Bureau of Immigration ng Anti-Trafficking Task Force, pero marami pang ibang ahensya tayong katulong, no? Kapag ang isang bata ay minor de edad, DSWD naman ang kailangan mag-issue ng kanyang certificate at iba't iba pa.
7: Yes, oo.
9: Yes, tama po. Tama.
8: Pwede ba, Julian, umalis ang isang turista tapos eventually ang purpose pala is maghanap ng trabaho?
9: Definitely, hindi po siya pwedeng umalis na tourist visa tapos maghahanap po ng trabaho.
7: Oh.
9: Kasi po, kung ang tunay na purpose ng biyahe is actually magtatrabaho at gamit mo yung temporary visitor or yung tourist visa, ito ay maituturing na misrepresentation ng purpose of travel. So, under pa rin po ito ng DOJ Memo Circular Number 036 na kapag ang isang pasahero ay may doubtful na purpose of travel o nagmi-misrepresent ng purpose ay maaring hindi ma-clear for departure o ma-defer ang departure. So bukod po dito, labag po ito sa visa conditions na nakasaad doon sa ating visa, no? Kung isang Pilipino ay gustong magtrabaho sa ibang bansa, dapat siya ay makipag-ugnayan sa Department of Migrant Workers, yung DMW, dati po siyang POEA.
7: Uh-huh.
9: So, dumaan po siya sa tamang proseso dapat at magrehistro at mag-secure ng Overseas Employment Certificate.
7: Wow, klarong-klaro yun, Ma'am Jillian. Thank you so much. At least, nai-inform natin yung ating publiko. Pero tanong natin, dahil may kampanya tayo about sa to ensure na na-implement natin yung guidelines na ginawa ng Interagency Council, yung iyakat yun, no, Ma'am Jillian? Pero
9: yes,
7: tanong natin, madami pa din bang mga kaso ng human trafficking?
9: Actually, Sir Melvin, Ma'am Bib, medyo marami pa rin tayong kaso po ng human trafficking. So, makikita pa rin ito sa patuloy na turnover ng mga pasaherong may trafficking indicators doon sa ayakat nga po o sa Department of Migrant Workers. So,
7: okay,
9: sa unang kalahati nitong taon, actually umabot na sa 2,732 ang total turnovers natin. No? Ibig sabihin, nananatiling mahalaga yung mahigpit na border screening natin.
7: Oh.
9: At interagency coordination with ayakat para matukoy at maprotektahan ang mga posibleng biktima ng human trafficking at illegal recruitment.
7: Yes,
9: pero
7: oo,
9: good news naman, Sir Melvin, dahil mahalaga nating tatandaan na ang Pilipinas po ay nananatiling tier 1 status po, no?
7: Ayon.
9: Sa Trafficking in Persons Report sa US at 10 taon na po tayong nasa tier 1. So, ibig sabihin nito ay kinikilala o nire-recognize ang efforts ng gobyerno para sugpuin ang human trafficking.
7: Mm-hmm.
8: Grabe, no, 2000 and it's only August.
7: Yes,
8: ang dami, no? Ang dami ng buhay ang naprotektuhan natin dahil sa pag-usisa natin kung talaga bang lihiti mo yung purpose na pupuntahan nila, lalo na sa kasagsagan ng mga nauuso na mga scam hubs.
7: Yes, oo. At nakikita natin, partner, no, yung Ma'am Jillian, alam naman po natin may mga repatriation at tayo nasa airport.
9: Yes.
7: Nakikita natin yung mga horrifying experiences po, yung nakakatakot at talagang sila ay naging biktima talaga ng trafficking. Hindi po basa-basa, umalis po sila nang paggap silang turista. Tapos they end up kasi hindi naman sila nag-declare ng tama nilang intention, na-recruit sila online, thus they end up talagang, ano, that is the modern slavery na nangyayari sa kanila. At marami pong mga kwento yan sa repatriation.
8: Yeah. Very vulnerable ang mga Filipinos kasi gustong-gusto nila tayo, magaling tayo mag-English,
7: yes,
8: marunong tayong mag-computer, and very matiisin. So may mga kababayan talaga tayong kapit-patalim na hindi nila alam na ganun pala kalala yung sitwasyon na dadatnan nila pagdating sa Myanmar, Cambodia, Thailand, ano pa bang mga bansa ito?
7: Yeah, usually, yes, those are the countries na usually nagkakaroon ng mga biktima, yung repatriation natin. Pero ano, may mga tanong tayo, Ma'am Chilian, no? About sa usually may mga hindi napapayagan dahil kasama niya yung bata na below 18.
9: Yes.
7: No? Anong mga instances na nagkakaroon nito na nagkakaproblema sa ating airport?
9: Actually, Sir Melvin, yung mga may kasamang bata, no, na aalis ng bansa under ng tourist visa at hindi kasama yung kanilang magulang, no, legal guardian, sila ay required actually na mag-secure ng DSWD travel clearance.
7: Mm-hmm.
9: Ito ay isang requirement para dun sa mga minors, yung under 18 years old, na traveling abroad unaccompanied by their parents or legal guardians.
7: Yes, oo. Yan talaga. Yeah. Oh. At marami pa tayong pag-uusapan. Maya-maya, marami tayong pagkwekwentuhan, pero break lang tayo. Sandali, magbabalik tayo pagkatapos ng ilang paalaala.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
16: Hala, totoo? San ka sumali?
15: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
16: Naku po! Juan! Scam yan!
15: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
16: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
15: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
16: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
15: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
16: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
15: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
17: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
16: Kaya huwag magpabudol, bes!
18: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
19: Radyo on the Go.
18: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
19: Yay!
10: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
20: PBS Receiver.
10: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
18: Libre to ha?
20: Walang bayad?
18: Oo, walang bayad!
20: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Welcome back sa bagong immigration, usapang biyahe at serbisyo.
8: Ayan.
7: May
8: mga na-discuss na category si Ma'am Jillian, no? Pero meron pa rin mga kailangan pang banggitin na mahalaga na klase ng mga biyahero. Isa na nga dito, Ma'am Jillian, paano naman yung mga napagdesisyonan na iiwan ang Pilipinas for good? Yung mga nakapangasawa ng mga banyaga, yung mga nakakuha ng permanent residence abroad. Paano nga ba ang gagawin kapag naman ikaw ay isang first-time immigrant?
9: Actually, Ma'am Bib, yung mga first-time immigrants, no, for those with fiancé, spouse, or partner visa po, required po tayong mag-undergo actually ng mandatory pre-departure registration with the Commission on Filipinos Overseas or CFO. And yes, mag-secure po tayo ng CFO certificate. Yung mga Filipino fiancés naman, spouses and other partners ng foreign nationals na holding po ng tourist visa or other limited period of stay visas, hindi po sila required na mag-undergo ng CFO Guidance and Counseling Program o yung GCP.
7: Mm-hmm.
9: So it is one of the ways to streamline yung ating process natin sa airport.
7: Yes. So, partner, no, nakita natin. Alam naman po natin, siguro kasama ditong partner yung mga mga AFAM, no?
8: Oo, oh, very important
7: yes.
8: yun. Kasi
7: importante.
8: Mag-orientation sila para hindi sila ma-culture shock when they come to these very cold countries. Ano ba mga dapat nilang dalhin? Ano ba yung bawal gawin na kultura ng Pilipino na offensive
7: yes,
8: para for
7: oh.
8: other races, no? So, mahalaga na ma-attendan po natin ang mga seminar and orientations na ito. At magiging pruweba po is yung mga stickers, minsan sa passport, or minsan e-certificate na lang. Tama po ba, Ma'am Jillian?
9: Tama, I agree. The CFO certificate po ngayon ay digital na po, no? And it's a mandatory requirement or clearance issued sa mga Filipino immigrants, exchange visitors, and spouses or families ng foreign nationals bago po umalis ng bansa.
7: Yes.
9: So, katunayan po ito na nag-attend po sila ng guidance counseling program at pre-departure orientation seminar o yung mas kilala natin as PIDOS.
7: Uh-huh.
9: So, yan po.
8: Yun nga ang biruan ngayon kapag merong immigration officer na may dinedate na foreigner, oy, papidos na yan.
7: Oh, yan.
8: Papidos
7: oh.
8: yan.
7: At online na tayo, may data sharing tayo, kaya kitang-kita. Ito, nakaano na. Diba, it's so nice to have the online data sharing sa mga ating mga counterparts.
9: Yes.
7: Yung CFO kasama po yan. At isa naman po, syempre, Ma'am Jillian, alam po natin na ang isang napaka-importanting dokumento pag magta-travel ang isang international traveler, of course, is yung ating pasaporte. What about yung ating passport
9: yes.
7: validity, no? Kahit 1 month na lang ay expired na ang passport, papayagan pa din ba na siya ng immigration na sumakay ng eroplano?
8: Oo nga, paano kung 2 weeks lang naman siya doon?
7: Oh.
8: Valid pa ng 1 month. Pwede ba yun?
7: Yes, ano ba yung minimum requirement? Yes, Ma'am Jillian.
9: So para po dun sa mga regular tourists natin, kailangan po na ang Philippine passport ay valid ng hindi bababa sa 6 na buwan. So that is very clear, 6 months po dapat. At least 6 months valid ang inyong passport. Kaya kung 1 buwan na lang yung validity ng passport, definitely, hindi na po ito pasok dun sa 6-month requirement, no? At dapat na muna mag-renew ng passport bago umalis.
7: Ah, yun nakikita. Kasi alam mo, spokes sa ating partner, no? Si partner Jillian din, ang ating passport ay napaka-importante at sa ibang bansa, just like in Singapore, Indonesia, talaga kahit 1 araw lang na less than 6 months, talagang hindi ka papapasukin at ma-exclude ka.
8: Yes, kaya A to A.
7: Oo, A to A. At least 1 araw ka lang doon. Bumalik ka kaagad. Diba? Yeah, what about yes, Ma'am Jillian, what about kung alam naman po natin na dapat yung iniingatan natin yung ating passport, pero there are instances pag may mga bata, may drawing na may nakita ko sa ano sa internet, talagang ginawang ano, may mga drawings na yung kanyang anak yung passport. Paano po, anong nangyayari dito pag may mga drawings na yung passport?
9: So, yung para dun sa mga ginawang sketchbook na buo yung passport, no? Yung mga may drawing ang passport o may alteration, tampering
7: yes,
9: or unauthorized modification, kailangan po natin makipag-ugnayan sa Department of Foreign Affairs o yung DFA para makapag-apply po ng replacement nito.
7: Oo, no? Kasi ba mahirap na pagdating doon sa ibang bansa, makita doon na may drawing pala ng
9: yes.
7: hindi ka mapasukin.
8: Parang
7: oo,
8: may gustong sabihin yung kasamahan ni Ma'am Jillian dyan, ah. Kung sino man
9: yes.
8: yan, kamusta ka? Ay, naririnig natin ang head ng airport, si Sir Dennis Javier.
7: Yes.
8: Wow, belated happy birthday, Sir Willie.
7: Oh, sa katanungan po.
9: Belated happy birthday po kay Sir Willie.
7: Oh, sa ating katanungan, mayroon tayong tinatawag na mga deferred departure, no? Hindi pina. Ano ang possible na mangyari kung halimbawa ang payahero ay kulang ang dalang papeles? Papayagan ba siyang makaalis ng bansa?
9: Kung kulang ang dokumento ng isang biyahero, i-verify muna ng ating immigration officers kung required ba talaga ang dokumentong 'yon base doon sa purpose ng kanyang travel.
7: Mm-hmm.
9: Kung regular tourist at kompleto naman ang basic travel requirements tulad ng valid passport, visa kung required, at return ticket, maaari siyang ma-clear for departure. Pero kung kulang na dokumento ay mandatory para sa kanyang travel category, halimbawa, dokumentong kinakailangan para sa overseas employment, katulad ng OEC, maaari
7: yes.
9: hindi siya ma-clear for departure hanggat hindi niya ito nakukumpleto.
7: Yes, may mga partner, mayroon din dito, no, yung mga ano, yung karamihan, no, yung hindi nakakakuha ng travel authority. They are government
9: yes.
7: employees. At,
8: katulad natin,
7: yes,
8: kahirapan talaga ang pagpapaalam.
7: Oo. Kaya napaka-importante din sa ating mga, dapat alam din po ng ating mga human resource ng mga iba't ibang ahensya na pag ikaw po ay connected sa ating gobyerno.
8: And justified naman yan kasi tayo ay pinapasahod ng taong bayan. So dapat cleared na ang pagbabakasyon natin ay hindi makakahamper sa iiwanan nating trabaho. Or kapag
7: yes.
8: tayo ay may accountabilities, lalo na ko ang yung post mo ay sensitive, treasurer ka, dapat may clearance na ikaw ay pinapahintulutan na lumabas ng bansa for this period. So yan, hindi yan dapat makalimutan ang requirement ng travel authority for government employees.
7: Yes. Paano naman, paano ba dapat sumagot pag may tanong isang immigration officer? Dapat bang kabahan? Kasi syempre, ako personally, pag pumupunta partner sa ibang bansa, no, nakikita natin, pag naka-uniform na yung kausap natin, tayong kinakabahan, para sa isang mag-travel, to avoid, ano ba ang dapat gawin ng isang traveler pagkatapat na niya yung taga-immigration?
8: Hindi ko nakatabi tong sa counter tong si Jill
9: sa ating, sorry no, may nagdi-drill po si dito sa amin, you know. Nagkakaroon ng improvements dito sa Naiya Terminal 3. So, just please bear with me. So, para po sa pagsagot natin sa ating mga immigration officer, hindi po natin kailangang kabahan, no. Ang pagtatanong ng immigration officer ay bahagi lang 'yon ng normal na border control process. So, ang pinakamainam ay sumagot ng maayos, diretsyo at totoo.
7: Uh-huh.
9: At ayon sa actual purpose ng biyahe. Kung hindi narinig o hindi naintindihan ang tanong, wag po kayong mag-alala. Pwede nyo pong ipaulit or magpaliwanag po sa ating immigration officers. Hindi po kami nangangakain ng tao. So, hindi naman kailangan kabisado o scripted yung mga sagot natin. No? Ang importante ay maging consistent, truthful uh-huh. po tayo sa mga impormasyon na sasabihin natin sa immigration officer.
7: Yes, napaka-importante yung mga tips. No? Na ikaw, na galing ka partner sa ano sa airport, matagal kang nag-duty din doon. Mga anong mga tips na pwede mong maibigay?
8: Actually, nung naging bagong immigration officer ako ng 2013, ang bilin sa akin ng nanay ko, isipin ko na merong camera ako palagi sa harap para maging mm-hmm. maingat ako sa servisyo na binibigay sa pakikipag-usap sa mga pasahero. No? Pero ngayon, talaga namang may suot na body-worn cameras ang ating mga immigration officers para documented lahat ng nagiging conversation natin sa counter, no? Para yung mga pinopost online na hinanapan daw na kung ano-ano, naka-record po yan, no? So, ang hanapin na dokumento ng immigration officer ay ang related sa ating mismong declarations.
7: Yes, at talagang marami tayong napag-usapan. Oh, maraming, Jillian, mayroon ka pang mga mensahe na pwede mong ibigay para sa ating mga travelers, sa mga nasa airport na gustong umalis sa ating bansa, anong pwedeng mensahe na pwede mong maibigay sa kanila?
9: Para po sa ating mga paalis na biyahero, mga kapwa nating Pilipino, huwag po nating kalimutan mag-register sa official website po ng e-travel, yung e-travel.gov.ph or through the official e-gov.ph app.
7: Yes.
9: So, yun po, number one po, napaka-importante po nun. At huwag po natin kalimutang kumpletuhin ang lahat ng mga dokumento na kailangan po natin, lalo na kung sa mga turista po. At katulad ko, yung mga kapwa kong government employees na required mag-travel authority. For those who are required to secure DSWD travel clearance and other requirements such as CFO, please coordinate with concerned agencies po.
7: Ayun.
8: And to always come yes. ahead of time, no?
7: Yes,
8: ilang
7: sir.
8: Hours nga ahead ba dapat, Ma'am Jillian, kapag international travel?
9: And of course, just an update, meron po tayong makakabagong e-gates na dito na po installed sa ating Naiya Terminals 1 and 3. So, meron po tayong e-gates sa departure, may e-gates din po tayo sa arrival para po maging seamless yung travel experience ng lahat ng traveling public po.
7: Yes, very good. Ma'am Jillian, tinatanong po kayo ng ating partner, mga i-recommended ilang oras yung time na dapat ibigay mo na pumunta ka na sa airport before the departure?
9: actually at least 3 hours po dapat nasa airport na.
8: At least
9: para ma-prepare
8: hours.
9: Natin.
7: Yes,
9: ang sarili natin at hindi lang yung mga dokumento, pati sarili natin. So, kung makakapagpaalam pa tayo sa mga, sa pamilya natin, if ever, may ample time tayo at hindi tayo malilate sa ano natin, no, boarding time.
7: Ayun.
9: So, at least 3 hours.
7: Ayun, Ma'am Jillian, Miss Jillian Fatima Mendoza ng IPE, ng airport. Maraming maraming salamat po. So ulitin din po, thank you so much sa pagbibigay ng oras para ma-interview po namin kayo at mapaliwanagan po natin yung ating mga kababayan. Ayun, ayun, partner, nakita
9: thank
7: natin.
9: You very much po.
7: Yes, thank you. Partner, nakita mo no, yung ating ano, yung ating Miss Jillian Mendoza from the airport at nagbigay talaga sa atin. Napaka-importante yung mga information na ibinibigay niya. Alam na natin pag nasa airport na you have to give time at the same time be sure po. Sabi pa, pag ikaw ay nasa government, kumuha ka ng travel authority. Kung minor na hindi mo naman kasama, yung parent, no, either parent, dapat kumuha ng DSWD pag travel as a tourist. Pag tayo naman ay pupunta, aalis at mag-a-arrive sa Pilipinas, please mag-register po tayo sa ating e-travel. Nasubukan mo na, partner, yung
8: oo,
7: e-travel natin?
8: Sa cellphone, no? Mabilis lang kapag mabilis. Ikaw ay medyo madalas na magbiyahe, i-update mo lang kung anong flight number kasi nakasave naman na yung record mo.
7: Yes, oo, nakita natin talaga na yun ang ginagawa ng ating gobyerno, pinapainaayos, pinapaganda yung serbisyo. Ngayon, pag pupunta ka sa e-travel sa ating mga kababayan, kung ikaw ay mayroon ng e-gov app, no? Kasama doon yung e-travel, you can just update kung may mayroon kang bagong travel. At ingat-ingat po tayo sa mga pupunta ng ating mga paliparan kasi alam naman po natin ngayon, medyo kailangan may time kasi medyo maulan.
8: Yes. Oo. Traffic na naman.
7: Yes.
8: Okay, nasa dulo na po tayo na party ng ating programa. Napakabilis ng oras, no?
7: Okay,
8: ang dami
7: nating
8: na-discuss. So, dito na naman po nagtatapos ang isang episode ng Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo, hatid ng Radyo Magazine ng Bureau Broadcast Services.
7: Maraming salamat din po. Ito po si Spokes Melvin Mabulak. Maraming salamat at makakaasa kayong marami pang bagong balita at updates sa ilalim ng Bagong Immigration.
8: Thank you, everyone.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
8: from PBS,
9: Presidential Broadcast Service
8: at Radyo Pilipinas,
9: Radyo
8: Magazine,
0: 1278 AM.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
15: Radyo on the go.
14: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay!
10: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
16: PBS Receiver.
10: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
14: Libre to ha?
16: Walang bayad?
14: Oo, walang bayad!
16: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: 1278 AM.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
5: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Oras natin, 1 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
9: Alertong Araw Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Marcos Administration, paglalaanan ng dagdag pondo ang ginagawang Bukidnon Airport na isasama sa 2027 national budget ayon kay Executive Secretary Ralph Recto. Ang pagulati atin sa atin ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine. Report.
2: 300 bilyong piso ang nakatakdang idagdag ng administrasyon para sa ipinapagawang Bukidnon Airport na target na matapos sa susunod na taon. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, ilalakip sa 2027 national budget ang pondong idaragdag para sa tinatapos ng paliparan. Kung may daragdag, ang 300 bilyong pisong budget ay abot na sa 1.6 billion pesos ang maia-allocate ng administrasyon sa nasabing airport. 1 bilyong piso ang una nang na-allocate noong administrasyon noong 2022 na sinundan ng 310 million noong 2024 at 50 million pesos naman noong 2025. Sa sandaling matapos, magbibigay ang airport sa Bukidnon ng direktang koneksyon sa mga pangunahing sentro ng ekonomiya at turismo sa buong bansa bukod pa sa makapagbibigay ito ng maraming hanap buhay. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Senator Bam Aquino, kinilala ang mga batang Pinoy Carl Tecas sa Asian Karate Youth Championship. Ang buong detalye naman niya hatid sa atin ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Pinuri ni Senador Bam Aquino ang mga batang Pinoy karateka sa nag-uwi ng medalya sa 3rd Asian Karate Youth Open Championship and Training Camp sa Hangzhou, China. Kinilala sa Senate Resolution 580 ni Aquino ang kahangahangang performance ng delegasyon ng Pilipinas mula sa Fight Alliance Sports Team International Shotokan Karate Federation at Alfonso Karate do Kubudo Renmei laban sa mga kapwa martial artists mula sa iba't ibang bahagi ng Asia. Kabilang dito ang 9-year-old na si Romeo Victor Enriquez na nag-gold medal sa under 10 male committee at pasok sa top 5 ng kanyang unang international competition. Nag-back-to-back gold naman si Wilfredo Apilido sa under 12 male kata at nag-silver sa komite. Kinilala rin ni Aquino ang iba pang batang atleta mula sa FAS ISKF at AAKR at binigyang diin ang kahalaga ng suporta sa kabataan at sports development. Ayon sa senador, hindi lang medalya ang naiuwi ng mga batang atleta kundi pati disiplina, tiyaga, kumpiyansa at inspirasyon para sa mga kapwa kabataan. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, basic life support training ng PCG ipinamalas ng isang tauhan ito para makapagligtas ng buhay. Ang pag-ulat naman yated sa atin ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Nasa gitna ng Philippine Coast Guard o PCG ang isang 16-anyos na person with disability matapos malunod sa Barangay Taft, Surigao City, Surigao del Norte. Ayon sa PCG, agad rumisponde si Apprentice Seaman Rayson Maestro matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa insidente habang nagsasagawa ng pre-departure inspection. Pagdating sa lugar, agad ipinagpatuloy ni Maestro ang cardiopulmonary resuscitation o yung CPR sa biktima at nagsagawa ng humigit kumulang 100 chest compressions hanggang sa muling magkaroon ng malay ang dalagita. Dumating din ang Coast Guard Substation Surigao City at nakipag-ugnayan sa mga lokal na rescue personnel para madala ang biktima sa Caraga Regional Hospital. Nasa stable condition ang biktima sa ngayon nang dalhin sa pagamutan. Binigyan din ng PCG na bahagi ng kailang Intensified Community Assistance Awareness Response and Enforcement Program ang pagsasanay ng mga frontline personnel sa basic life support at tamang pagsasagawa ng CPR. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At para naman sa ating huling balita, inventaryo ng bigas sa bansa bahagyang bumaba. Ayon sa PSA, ang pag-uulat naman ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Magazine. Report.
5: Iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA ang bahagyang pagbaba sa inventaryo ng bigas sa bansa nitong Agosto. Ayon sa PSA, naitala sa 2.18 milyong metriko tonelada ang kabuang rice stocks inventory as of August 1. Mas mababa yan ng 13.3% mula sa 2.51 milyong metriko tonelada na naitala noong Hulyo at 6.3% naman kung ikukumpara sa kaparehong buwan noong 2025. Bumaba rin sa 32.2% ang stocks ng NFA depositories. Karamihan sa mga rice stocks ay nasa commercial sector na may 47.5% na sinundan ng households at NFA depositories. Mula sa PSA para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At yan naman po ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 para sa iba pang impormasyon. Samantala, ako naman po si Marinela Texon, ang inyong naging tagapagbalita.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
11: 66 Impormasyon.
12: GIS, your General Information Station.
13: Radyo Magazine, 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta. Running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
18: Namamasyal pa sa Luneta.
16: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
13: Tamang impormasyon.
19: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
20: Aliw na kwentuhan.
21: Kabataan, kasama sa usapan.
22: RG!
23: Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
24: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies na Momshies at Heart. Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.

0: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278. At dahil po alas dos na ng hapon, tayo magsama-sama sa isang oras na chikahan at balitaan. Made for Wais na mommies, dito lamang po sa ating programang Home Eco Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
1: Marinela. Sa Radyo Magazine.
0: Kasama ng ating mga technical engineers, sina Julius Ungab, Marichal Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Camille Umali, at dyan sa ating Marulas Transmitter. And paki-like and follow din po kami no, sa lahat ng aming social media platforms at Radyo Magazine.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Ganon din po, paki-download na rin ang ating mobile app na PBS Receiver.
7: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
2: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
2: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad!
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Okay lang ba talaga kayo? Minsan po kasi ano, sa harap ng ibang tao, eh kaya nating sabihin na okay lang ako. Pero sa loob po natin, eh pagod na pala tayo. Tahimik na umiiyak, sobra ang iniisip, at unti-unti nang nawawala ng gana sa buhay. Kailan ba natin dapat sabihin na kailangan ko ng tulong? So, ito po yung mga senyales ano, na may pinagdaraanan tayo. Una, lagi tayong malungkot or mabigat ang pakiramdam. Kung ang lungkot, kawalan ng gana, o pakiramdam na walang saysay ang buhay ay tumatagal na at nakakaapekto na po ito sa ating pang-araw-araw na gawain. Eh maganda pong makipag-usap na tayo no, sa professional, sa mga psychologists, sa ating mga pinagkakatiwala ang doktor. Pag sobra o palagi na tayong nag-aalala. Normal lang naman ano, ang pag-aalala. Pero kung hindi mo na ito makontrol, at naaapektuhan na ang trabaho mo, ang pag-aaral mo, or tulog mo, eh maaring kailangan na natin ng tulong. Hindi ka na makatulog ng maayos. Ayan, ang matagal na insomnia or sobrang pagtulog ay maaaring konektado ito ano, sa stress, anxiety, depression, o iba pang problema. Yung banti pong gabi-gabi nakahiga ka, no? Pero hindi ka makatulog dahil ayaw tumigil ng isip mo ng kakaisip. Nagbago ng malaki ang iyong pagkain. Ang bigla ang pagkawala ng gana or sobrang pagkain naman, ano? Lalo na kapag may kasamang emotional distress, ay maaari pong senyales na kailangan na talagang kumonsulta. Nawawalan ka na ng interes sa mga bagay na dati mong kinagigiliwan. Ayan, dyan na. Simula na yan, ano? Kapag hindi ka na nasisyahan sa hobbies, pakikipagkaibigan, or mga bagay na dating mahalaga, no? Huwag po itong basta baliwalain. Nahihirapan kang mag-function sa trabaho or sa iyong paaralan. Nako, kung bumababa na, no, ang concentration mo, productivity mo, or attendance mo dahil nga sa emotional struggles, maaari talagang ito na yung panahon na dapat ka nang humingi ng tulong. Madalas kang umiyak or ma-overwhelm. Alam naman natin, ano, na hindi masama ang pag-iyak, ano, pero kung madalas nang bigla ka nalang umiiyak o pakiramdam mo ay hindi mo na kayang hawakan ang emosyon mo, mahalaga talagang may makausap ka na professional, ano, para mabigyan ka ng payo kung ano na ba talaga yung nararamdaman mo. Huwag mo na dapat baliwalain, ano? Lagi ka na lang irritable o mabilis magalit. Ang emotional distress ay hindi laging lumalabas bilang lungkot. Minsan ay galit, pagkainis, at pagiging short-tempered, ano? Kawawa naman yung taong nakapaligid sa'yo, no? Kapag ganyan. Iniiwasan mo na yung mga tao. Ayan, ang pagnanais na mapag-isa. Paminsan-minsan, eh normal, ano? Paminsan-minsan. Pero kung tuluyan ka ng lumalayo sa mga pamilya mo, sa kaibigan mo, or social activities, ano, maaaring may pinagdaraanan ka ng talaga. At nararapat na ikaw ay kumonsulta na. Nahihirapan kang makayanan ng isang malaking pagbabago or pagkawala. Limbawa, grief, breakup, pagkawala ng trabaho, problema sa pamilya, or malaking pagbabago sa buhay ay maaaring maging napakabigat. Hindi kailangang hintayin na lumala pa, no, bago humingi ng suporta. Gumagamit ka ng alak, ng droga, or ibang bagay para makatakas lang sa problema. Kung ginagamit mo ng isang substance o harmful behavior, ano, para maging manhid ka na, no, sa emosyon mo, makalimot sa problema, or makalimutan, ano, mga pinagdaraanan mo. Maganda po talagang humingi ka na ng professional support. Huwag nang antayin pa na talagang lumala pa ito, ano? Paulit-ulit kang nakakaranas ng panic or matinding takot. Kung bigla ka nakakaranas ng matinding takot, mabilis na tibok ng puso, hirap huminga, o pakiramdam na mawawalan ka na ng kontrol, makatutulong talaga ang professional assessment. At pakiramdam mo ay hindi mo na kayang harapin ang buhay. Nako, ayan. Kapag pakiramdam mo ay hopeless ka na, helpless na, o wala na ang solusyon sa mga problemang kinakaharap mo, huwag mo itong sarilinin. Ito ay mahalagang senyales para humingi ng suporta. Dahil ang kasunod nito ay naiisip mo ng saktan, ano, ang sarili mo, or ayaw mo nang mabuhay. Ito ay emergency warning sign na, no? Kung ikaw ay isang taong kakilala mo ay may thoughts na saktan na ang kanyang sarili or magpakamatay, ano? Huwag mag-isa, lumapit agad sa isang taong mapagkakatiwalaan. Mental health professional, pinakamalapit na emergency department or local emergency crisis service. Hindi mo na kailangan pang maging malala ang problema bago humingi pa ng tulong. Ang pagpunta po sa isang psychologist ay hindi nangangahulugang may sira ang ulo mo or mahina ka. Para itong pagpunta lang sa doktor kapag may sakit kang nararamdaman sa katawan mo, no? Minsan kailangan lang natin ng taong may kaalaman para tulungan tayong maunawaan at harapin ang pinagdaraanan natin. Hindi po kahinaan ang paghingi ng tulong. Minsan ang pinakamalakas na hakbang ay ang pagsasabing, kailangan ko ng tulong. Minsan kasi sa atin, ano, kapag ka lumapit na sa isang psychologist, eh ang pakiramdam kasi ay nasisiraan na ng bait, ano? Yan ang misconception, eh, no? Meron tayong kilala dati ganun, eh. Feeling daw niya, kapag siya ay may nadaanan ng mga taong nag-uusap, feeling niya siya yung pinag-uusapan. So hanggang umabot sa puntong hindi na niya kaya, which is maganda ang ginawa niya. Nag-seek siya ng professional help, ano? Support, ano? Nagpunta siya talaga sa isang psychologist at nagpatingin siya kasi feeling daw niya siya ay masisiraan na ng bait. Bibigay na, no, yung kanyang isip dahil nga sa kung ano-anong iniisip niya.

0: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
1: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
2: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
1: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
0: Huwag!
3: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari kanilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
4: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
5: Hala, totoo? San ka sumali?
4: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
5: Naku po! Juan! Scam yan!
4: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
5: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
4: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
5: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
4: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
5: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
4: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
6: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
5: Kaya huwag magpabudol, bes!
7: World class na tanawin! Explore na natin! Love the Philippines! Likhang sining na proudly Pinoy! Inflex na yan! Radyo Magazine
8: 1278
9: Radyo Pilipinas
10: Radyo Publiko
11: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
12: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Eko Nanay. At ako pa din po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
13: Marinela sa Radyo Magazine.
12: Ang PTO o paid time off or day off ano, ay mahalaga pong pagkakataon para makapagpahinga, makapag-recharge, at maglaan ng oras para sa sarili at para sa pamilya. At para masulit ang iyong leave, mahalagang malaman kung paano ito gagamitin ng produktibo or masaya. Kayo ba pag nagli-leave, usually anong inyong ginagawa? Lalo na pag vacation leave, ay di syempre magbakasyon. Mag-travel sa mga lugar na matagal mo nang gustong puntahan. Nakakatulong kasi ito para makapag-relax, makapag-recharge, at makakita ng bagong kapaligiran. Sabi nga, bagong environment, ano? Halimbawa, kahit naman hindi abroad, kahit naman dito lang local muna, or kahit hindi by plane, diba? Kahit by land lang, ano? Madaming magandang puntahan, ano? Pero syempre, mas maganda kung medyo malayo-layo, lalo't kung may budget naman, hindi ba? Or mag-staycation. Ayan, katulad namin, may nakita nga ako eh. Staycation, dito lang, malapit-lapit eh. Kaso mo naman eh. Next month pa daw eh. Biglang

0: Ganun eh, no? Hindi kailangang malayo para makapagpahinga. Sabi ko nga sa inyo, diba? Dito lang may nakita. Mura pa. Pwede kayong mag-videoke, mag-swimming, merong basketball court. O, diba? Ang mura. At ang lapit. Mag-bonding kasama ang pamilya. Eto, mahalaga ang quality time ano, sa mga mahal sa buhay. Kasi hindi natin alam, diba? Sabi nga, life is short. So, enjoy lang natin, ano? Hanggang nandyan pa. Subukan din or sumubo kayo no, ng bagong hobby. Nakakatulong kasi ito para sa inyong personal growth at maging stress relief na rin. Ano? Pwede kayong magbasa or manood ng paboritong serye. Tulad ko nung nakaraan, ano, nag-start ako anong panonood, ano? Kaso mo, ang haba naman per episode, 1.5, 16 episodes. Naku, talaga namang puyat-puyat talaga, ano? Para lang makapanood. Kasi sayang yung time, di ba? E nasa bahay ka lang kasi maulan. Magkaroon ng wellness day. Ayan, alagaan ang iyong physical at mental na kalusugan. Dahil nga maulan, eh, hindi ka makaalis, ano? Pwede naman home service. Kaya lang syempre, medyo mas mahal kapag home service. Magpa-massage, di ba? Ay, sarap. Mag-volunteer. Ayan, nagbibigay ng fulfillment habang tumutulong sa iba. Ayan, ang daming mga naapektuhan ng mga pagbaha. Maraming nangangailangan ng volunteer. Mag-pack ng mga relief, hindi ba? So, napakagandang experience yan, ano? Tayo'y nakakatulong. Mag-aral ng bagong kasanayan. Ito, nakakapagdagdag po ng kaalaman at maaaring makatulong din sa ating career, ano? Ang patuloy na pag-aaral, ano? Or maglinis at mag-organize ng bahay. Ayan, ako ginagawa ko yan sa pagising ko. Sisimulan ko ng maglinis para i-organize yung mga dapat na isang linggo ay napabayaan. Ano? Kaya yung pag ikay na sa bahay at naka-off, ito yung pagkakataon ano, para samantalahin. Para magmukhang bahay naman. Ano? Kasi parang isang linggo, parang ang kalat-kalat. Ano? So, ito yung pagkakataon para maayos mo, ma-organize mo ang iyong bahay na magmukhang bahay naman. Maliit na nga ang kalat pa. Magkaroon ng me time. Yan ang pinakamasarap sa lahat. Ano? Mahalagang oras para sa iyong sarili. Yan yung mga maganda no, na gawin kapag kay naka-leave or naka-off. Ito naman yung dapat iwasang ginagawa, ano, kapag naka-off ka or naka-leave ka. Pagdadala ng trabaho sa bakasyon. Hindi ka makakapagpahinga niya ng maayos kung dala-dala mo pa rin yung trabaho mo, di ba? Kaya nga, nag-leave ka eh. Pwede sana, hindi ka na nag-leave, sayang pa yung leave mo. Ganun rin lang pala't magtatrabaho ka pa din. Pag overbook ng schedule, ayan, nakakapagod kapag puno ang itinerary. So, hinay-hinay lang din, ano. Huwag naman na, komo nag-leave ka ng 3 days, talagang sagad to the max naman, ano. Hindi mo rin ma-enjoy, sobrang pagod din ang abot mo kapag ganun. Pagkukulong lang sa bahay nang walang ginagawa. Maaaring hindi mo maramdaman ang benepisyo ng ginamit mong leave or ng off mo kung nasa bahay ka lang. Sa bagay kung nakapagpahinga ka naman ng maayos, kumbaga bawi ano, sa tulog ng buong linggong puyat, ano, tulog ka lang maghapon, pagising, kain, tulog ulit, pwede na rin. At least nakapag-recharge ka. Pag-aaksaya ng oras sa negatibong bagay. Nako, wag naman. sayang naman ang leave at off mo kapag inaksaya mo lang ng pag-intindi ng mga negative vibes dyan. Mga awayan or mga kung ano-anong hindi maganda, no? Sayang, makakadagdag lang lalo yan sa stress mo. Imbis nga na makapagpahinga ka, makapagsaya at makapag-recharge, eh makakadagdag yan sa stress mo. Sayang. Pagpapabaya sa kalusugan. Ito rin kasi ano, yung panahon para makapagpa-check up ka. Diba? Makapag-exercise ka, makapaglakad-lakad man lang. Paglabis sa gastos. Naku, maaaring magdulot pa ito sa iyo ng financial stress dagdag pagkatapos ng bakasyon. So, wag nang gumastos ng malaki, lalo na kung gagamitin mo rin lang ang iyong credit card. So, okay ka ngayon, sige lang, panay ang swipe mo. Pagdating ng billing, eto na. Dagdag na problema. Nasiyahan ka nga ng tatlong araw, ilang buwan mo naman pagdudusahan. Huwag ganon. Pagpaliban yung mahalagang personal na gawain, sayang yung pagkakataon na, no, na maasikaso ang mga ito. Pag-iisip pa rin ang problema sa trabaho. Binabawasan nito yung kalidad ng pahinga ng iyong bakasyon. Kasi problema pa rin, ano, sa trabaho ang iniisip mo. Iwan na muna yon sa opisina, no? At samantalahin yung pagkakataon na ikaw ay pinayagang mag-leave. Pagpapabaya sa oras kasama ang family. Ito na yung pagkakataon kasi, no, para palakasin yung relasyon sa pamilya or sa kaibigan, ano? Huwag mong aksayahin. At pag-uwi na mas pagod kaysa nung umalis. Sabi nga eh, pahinga. Kaya ka nagbakasyon, di ba? Pahinga. Recharge. So, anong nangyari? Bakit pag-uwi mo, grabe ang pagod mo, no? Pero minsan, okay lang. Masaya ka naman. Kesa yung napagod ka, na-stress ka pa, malungkot ka pa. Okay na yung napagod ka ng masaya ka dahil nagbakasyon ka. Ang pinakamagandang paggamit po ng paid time off or leave or off ay ang balanse ng pahinga, kasiyahan at personal na pag-unlad, ano, para makabalik sa trabaho ng mas masigla at produktibo. Diba? Mas maganda yun, ano? Nakapag-recharge ka. Pagbalik mo, eh, iba nga, ikaw na, biglang ganun, eh, no? Yung papasok. Parang tipong masaya, no? Pagdating mo sa office, ganado ka na ulit magtrabaho, maliksi ka na, masaya ka na. Matutuwa na sa'yo yung boss mo. At least nag-leave ka man ng ilang days, pagbalik mo, eh, productive ka na, no? Hindi katulad nun, na problemado ang boss mo sa'yo.
1: Wais na misis! Diskarteng matinik! Usapang may sustansya! Home Eka Nanay!
2: Ay, grabe! Tagulan na naman! Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
3: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
2: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
3: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
2: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
3: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspension o advisory.
2: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
3: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
4: Yun, buti may natira pang ulam. Gutom na ako.
5: Uy, anak, kumakain ka na ba?
4: Kakain pa lang, Nay. Ito po, may ulam pang natira.
5: Aba, teka muna, anak. Titingnan ko muna kung pwede pa yan.
4: Pwede pa yan, Nay. Gutom na ako.
5: Naku, mas mainam na ang sigurado. Mabubusog ka nga, pero makakakain ka naman ng panis. Mahirap kumain ng kontaminado, anak. Mau-hospital ka niyan.
4: Ay, sige po, Nay. Ano po, pwede pa ho ba?
5: Naku, anak! Hindi na ito pwede. Magtinapay ka na muna at magluluto na ako ng hapunan. Mabilis lang ito.
6: Mahirap magkasakit. Iwasan ang food contamination. Lutuin maigi ang mga pagkain. Ugaliin na malinis ang mga kamay at gamit sa pagluluto. Panatilihin na nasa room temperature ang pagkain o ilagay muna sa refrigerator. Maging mapanuri.
7: Radyo Magazine 1278.
8: Radyo Pilipinas.
9: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
10: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
9: Radyo Magazine 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
1: Wais na misis. Diskarteng madinig. Usapang may sustansya. Home Ekananay.
0: Tayo po'y nagbabalik sa ating programang Home Eko Nanay. At ako pa din po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
12: Marinela, sa Radyo Magazine.
0: At babatiin lang natin ating mga regular listeners and viewers. Ayan, sina Sean Kyle Flores ng Angeles City, Pampanga, na nag-aaral ng Associate in Computer Technology. First year sa City College of Angeles. Nako, good luck ka. Shana, galingan mo ah. Ganon din kay Romel Livid, mapagpalang araw pa rin po sa ating lahat. At syempre sa aking ateng Nenet at kuyang Andy ng Gabby's Diner. Nakasama sina Chef Pernan, Rika, Marlon, Michelle, si Mylene, si Diche, si Ate May, si MJ na magba-birthday. Sana naman ay makatikim kami, no? Nang handa ni MJ. Parang miss ko na kayo. Diba, Madam Cecil at Boss Edwin? Parang inaantay na tayo sa sa P? Mga nanay, mga tatay, napansin nyo ba na nagbabago na po ang panahon, pati yung pagpapalaki ng ating mga anak, nagbabago na rin, Kung noon ay normal lang ang palo, ang sigaw, pagdidisiplina sa harap ng iba, ngayon po, mas alam na natin ang epekto nito sa mga bata. Pero ano nga ba ang parenting habits na dapat nang iwan? At ano naman yung mga paraan ng pagpapalaki na mas dapat pa nating isabuhay ngayon? Kaya tara na, pag-usapan na natin. Dahil ang pagiging mabuting magulang po, hindi kailangang maging perpekto. Ang mahalaga, handa tayong matuto at magbago para sa ating mga anak. So, ito yung mga parenting habits na maaring maging illegal na ngayon. Kung maka-illegal kasi nandito na yung pambubugbog gamit yung sinturon. Kung makabugbog gamit yung sinturon, pamalo or hanger. Stick, madalas stick nung araw yan. Hindi kasi lahat ng physical discipline ay automaticong child abuse, pero kapag naging violent, excessive, harmful o degrading, eh maaari na po itong pumasok ngayon sa child abuse. Kaya hindi na pwedeng basta-basta, no? Itatawag ka niyan sa ano nga yung kina Yusek Tapales? Ano nga ang number yon? 738? Ay! Ano nga yun yung sa protection ng bata? Naku, magagalit sa atin si Yusek. Sa CWC, oo. Anong number? Yung ha, Bantay Bata Helpline. Teka lang, hahanapin natin. Pananampal or pagsipa. Naku naman, dahil sa galit. Malaking pagkakaiba po ang disiplina, no? Sa paglalabas ng galit. Minsan kasi, no? Siyempre, ang ating, yung mga magulang, eh, siyempre, galing sa trabaho, pagod na tuturuan ang bata, eh, hindi makasunod ang bata, medyo makulit ang bata. So, nauubos ang pasensya ng magulang. Pero hindi naman tama, ano, nasaktan, sampalin at sipain ang bata dahil nagkamali ito or hindi makaintindi. Pagpapahiya sa bata sa harap ng ibang tao. Ang verbal acts na nagdi-debase or nagdi-degrade or demean sa dignidad ng bata ay sakop po yan ng konsepto ng child abuse sa RA 7610. Diba, hindi naman maganda yun, ano, na ipapahiya mo sa ibang bata. Pagsabihan mo siya, kausapin mo siya ng one-on-one lang kayo. Pero wag naman sa harap ng maraming bata or ibang bata, ano, mapapahiya naman yan. Pagmumura at pagtawag ng masasamang pangalan. Hindi ito simpleng matinding sermon kapag nagiging habitual o nakakasira na sa dignity at psychological well-being ng bata. Diba, sabihan ka ba naman ng B.O.B.O. ka talaga? Wala kang mararating. Eh, imbis po na tulungan nyo ang inyong anak na tumaas ang kumpiyansa sa sarili, eh kayo yung nagbibigay, ano, ng rason para mawalan siya ng tiwala sa kanyang sarili. Pagpaparusa sa paraang mapanganib, ang discipline po ay hindi dapat magdulot ng physical or psychological injury. Diba nung araw kasi pinapatayo or pinapaharap sa pader ng matagal, ano? Diyan ka lang, ha? Huwag kang aalis dyan. Diba nakakapagod yun? Nakatayo ka. Pagkakait ng pagkain bilang punishment, naku, kawawa naman.

Ayun, 1383, Makabata Helpline. Isusumbong kayo niyan kapag ka sinasaktan niyo sila. Unreasonable naman po, ano, kapag ginutom mo yung bata nang dahil lamang sa parusa. Halimbawa, hindi naglinis ng kwarto or hindi naglinis ng, hindi naghugas ng pinagkainan. Susunod, hindi ka nakakain mamayang gabi kasi hindi mo hinugasan yung pinagkainan mo ngayon tanghalian. OA naman, diba? Kawawa naman yung bata, ano? Eh, eto po, sabi nga, unreasonable deprivation. Deprivation ng basic needs, gaya ng pagkain at tirahan, ay kabilang po yan sa tinutukoy na RA 7610 bilang child abuse. Pagpapabaya sa bata. Hindi lamang physical violence ang problema, no? Kasama rin sa child protection laws ang neglect at yung mga sitwasyong seryosong naglalagay sa bata sa panganib. Halimbawa, iwanan mo yung batang mag-isa sa bahay, ano? Bawal yun eh, di ba? Yung mga pets mo nga ngayon, yung mga aso nga ngayon eh, hindi maiwanan ng walang kasama. Bata pa bang iiwanan mo? Paggamit sa anak para mamalimos. Naku, maraming ganyan. Eto na, bar months na, ano? Maglalabasan na naman yan, ano? Particular na tinutukoy yung Philippine Child Protection Law sa paggamit or pagpilit sa bata na mamalimos, ano? Yung iba naman kasi, sindikato eh, di ba? So, tingnan po natin mabuti yan, ha? Pagpapagawa ng delikadong bagay. Ito, ang Child and Youth Welfare Code ay particular po na nagbabawal sa magulang na payagan ng bata na magmaneho ng walang lisensya. Alam naman natin, ano, 18 years old pataas ang po pwede. So, dahil nasa probinsya, dahil nasa loob ng subdivision, hahayaan kahit walang lisensya. E paano pag na-aksidente? O de, lagot kayo. Discipline na talagang humiliation. Ang cruel, unusual, excessive at humiliating punishment ay hindi po protektado bilang ordinaryong parental discipline. So, yan yung mga basically illegal. Ito naman yung parenting habits na dapat mas gawin natin. Makinig bago magalit. Ayan. Hindi na agad punishment ang unang response ngayon. Alamin muna, no, yung dahilan. So, wag basta-basta nagagalit, ha? Aalamin muna kung anong nangyari. Mag-set ng malinaw na rules. Ayan. Mas madaling sundin ng bata ang rule kapag malinaw at consistent. At syempre, kapag merong rules, alam niya kung ano. Consequences, hindi revenge. Ang consequence ay dapat related sa behavior, hindi paraan para gumante ang magulang. Kung ginagamit ng mali ang gadget, maaaring bawasan muna ang screen time. Hindi para paluin, saktan, ano? Turuan ng bata kung paano mag-sorry. Hindi dapat ang say sorry. Mas maganda ano ang nagawa mong mali at ano ang maaari mong gawin para maitama ito. O, hindi lang basta-basta say sorry. Kasi minsan ganyan tayo eh, di ba? Say sorry. Sorry. O, hindi naman niya alam kung bakit siya nag-sorry. So, dapat ituro din natin ano, kung ano ba yung ipa-intindi natin sa kanya. Kung ano ba dapat, kung ano ba yung mali niyang nagawa at kung ano dapat ang gawin niya dahil nagkamali siya. Purihin ang effort, hindi lamang ang resulta. Natututo ang bata na mahalaga ang perseverance. Ano? Hindi man mataas ang score mo, eh nakita mong nag-effort naman at nag-review yung bata. At turuan silang gumawa ng sariling desisyon. Yan ang napakahalaga, no? Ang batas mismo ay kumikilala, no, sa papel ng magulang na magbigay ng guidance. Pero hindi dapat palaging ipilit ang sariling choice sa anak. Lalong-lalo na sa career, halimbawa, or sa
kurso na kukunin sa kolehiyo, yan ang madalas, ano, diyan madalas ang pagtatalo ng magulang at anak sa kursong kukunin pagdating ng kolehiyo. Maging mabuting halimbawa. Kung gusto mong maging honest ang anak mo, eh maging honest ka din, ano? Kasi sabi nga natin, kung ano yung nakikita ng bata eh sa matanda, eh siguradong gagayahin niya, ano? So magpakita tayo ng maganda at ng maganda ang gayahin nila. Maglaan ng quality time. Hindi kailangang mahal ang aktibidad, ano? Ang mahalaga eh yung magkasama kayo. May oras ka para sa kanya. Turuan ng bata, ano, ng responsable sa household. Hindi ito punishment. Pagtuturo ito ng responsibility. Diba? Sabi nga eh, bata pa lang nga, natututo na ang bata ng mga gawaing bahay. Eh, pagdating po ng araw, ito'y kanyang pakikinabangan. Lalo, diba, kapag siya'y nagsarili na, marunong na siya kahit papano, ano, mabubuhay siya, ika nga, sa sarili niya. Sabihin sa anak na mahal mo siya, ayan, kahit nagkamali siya. Ito yung napakahalagang distinction po, ano, ang behavior na maaaring mali, pero hindi kailangang iparamdam sa bata na siya mismo ay walang halaga. Minsan laging ganun eh, diba? Kapag nagkamali kasi yung bata, ang resulta kagad, galit, punishment, dun sa bata nangyayari. Dapat dun sa ginawa ng bata at hindi dun sa bata mismo. Hindi tama ang simplification na bawal na lahat ng palo sa anak. May parental authority pa rin po ang magulang na magdisiplina gamit ang just and reasonable rules, suggestions at admonitions. Ngunit may hangganan lang po, ano, dapat hindi maging cruel, excessive, humiliating at makapinsala sa bata. So tatandaan po, discipline should teach the child what to do better, not make the child feel worthless. At ito po yung malaking pagbabago, ano, mula sa parenting style na maaring nung nakaraang henerasyon, ano, or yung parenting noon na takot sa magulang at minsang itinuturing na tanda ng respect, pero ngayon mas binibigyan din ang respect plus boundaries plus accountability and dignity. So yun po ang mahalaga, no? Yun yung pinagkaiba nila, yung parenting noon at ngayon. Sabi nga unang-una, diba, makikita mo kaagad. Dito sa parenting ngayon, eh kumbaga, nakikinig muna sila, no? Bago sila maggalit, aalamin muna nila. Hindi katulad noon, ano, galit ka agad, parusa ka agad. So ngayon, inaalam muna kung ano yung nangyari bago magsalita or magalit, ano? At laging tatandaan na, yung pagkakamali, eh hindi yung pagkatao ng bata, kundi yung ginawa lang niya. Minsan kasi napupunta na mismo sa bata, eh, no? So, wag pong ganun, ano?

0: At sa pamamagitan po niyan, ano, tayo unti-unti nang magpapaalam ngayong araw na ito. At magkarinigan po tayo ulit bukas ha, sa ganito pa ring oras dito po sa Radyo Magazine 1278. Siyempre sa programang Home Eko Nanay. At maraming maraming salamat sa ating technical side, kina Julius, Marisol, Sam, Rona, Camille, at dyan po sa ating Marulas Transmitter. Magkarinigan tayo bukas ha. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong momshi,
1: Marinela, sa Radyo Magazine.
2: Radyo Pilipinas!
3: Radyo! Publiko!
2: Radyo Pilipinas!
4: Tamang impormasyon.
5: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
4: Kabataan, kasama sa usapan.
6: RG!
7: Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
8: Bes! Grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
9: Hala, totoo? San ka sumali?
8: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
9: Naku po! Juan! Scam yan!
8: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
9: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
8: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
9: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
8: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
9: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
8: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
10: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
9: Kaya huwag magpabudol, bes! Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
11: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
9: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
11: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
9: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
11: Aba, simple lang, pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid, walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada, lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
9: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
11: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
12: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
13: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
15: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
16: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan.
6: Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili,
6: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin,
6: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
21: 1278 AM.
22: Radyo Magazine.
21: 1278 AM.
23: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
24: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
21: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
25: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine, 1278.
26: Bubungad sa umaga.
27: Trending issues na pinag-uusapan.
28: Mga programang aabangan.
29: Agahan.
30: Six Information, GIS, your General Information Station.
21: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
9: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
31: Fake news yan! Mali!
32: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
31: Fake news yan! Mali!
33: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
31: Fake news yan! Mali!
34: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
35: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
36: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
35: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
36: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
35: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
21: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
24: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
21: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
22: Radyo Magazine, 1278.
26: Bubungad sa umaga.
27: Trending issues na pinag-uusapan.
28: Mga programang aabangan.
29: Agahan.
30: Six Information, GIS, your General Information Station.
21: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
37: Pilipinas, 3:02 ng hapon. Oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang makakalikasan.
1: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendly hakbang, usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan, pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
3: Green Mindset.
1: Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
37: Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Lunes, September 7, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset. Dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco. Kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang magkakalikasan, kwentuhang green mindset yan.
0: Set your mind to think green.
4: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
0: Green Mindset.
4: Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine 1278 AM.
37: Para sa tuloy-tuloy, nagkwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media account. Search nyo lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwedeng nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone, ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. At syempre po, pwede nyo na rin basahin at balikan ang inyong paboritong magazine content sa atin pong bagong website. I-search nyo lamang po ang radyopilipinas.ph/radyomagazine. Muli po, radyopilipinas.ph/radyomagazine. Stay connected, mga ka-RM. Muli po, isang magkakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa Kwentuhang Green Mindset, atid po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ang ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong kwentuhan ngayong Lunes, magsimula po tayo dito sa ulat at impormasyon mula po sa ating DENR National Capital Region. Sa pangunguna po ng DENR MEO West, nakibahagi po sila sa paglulunsad ng Green Program Project dito po sa Maya, San Juan, Setia. Nakisa po ang DENR Metropolitan Environmental Office West sa pamumuno ni OIC Director Rodelina De Villa sa inaugurasyon ng Green Program Project sa kahabaan po ng Ermitaño Creek sa Barangay Addition Hills sa Maya, San Juan, Setia. Layunin po ng proyekto na gawing mas luntian ang mga linear park at open spaces sa komunidad sa pamamagitan po ng pagtatanim ng mga halaman at puno. Inaasahang makatutulong ito sa pagpapaganda ng kapaligiran, na pagpapalawak ng mga luntiang espasyo at pagbibigay ng karagdagang lugar na maaari pong magsilbing at tirahan at pahingahan ng ilang uri ng ibon at iba pang biodiversity sa ating urban community. Ngayon po sa ating Facebook at YouTube live streaming, makikita po natin ito nga ilan sa mga larawan na ibinahagi po ng DENR NCR dito nga po, no, sa newly inaugurated na Green Program Project sa May San Juan City. Sa kanila pong kwento, maaari rin itong magsilbing pagkakataon upang higit po na mapalapit ang mga residente sa kalikasan sa pamamagitan ng mga gawaing pangkalikasan tulad po ng bird watching at pangangalaga ng mga itinanim na halaman. Sa ganitong paraan, ang mga open spaces ay hindi lamang nagiging dagdag na tanawin sa komunidad kundi mga espasyong maaring pakinabangan para sa environmental awareness at biodiversity appreciation. Alam naman po natin na isa ito, no, sa mga hangarin po ng ating DENR, katuwang po ang ating mga local government units na talagang i-convert o nais pong mapakinabangan maging yung mga maliliit po nating open spaces na gusto po natin na gawin itong green space. Gusto natin na mahikayat yung ating mga kababayan na maging well-involved sa atin pong mga gawaing makakalikasan. At isa nga po dito, no, yung involvement po natin sa maintenance, sa pag-aalaga ng mga nakatanim po ditong halaman. At eventually, gusto po natin Itong mga green spaces na ito ay magsilbi rin po ng tirahan ng iba't ibang uri ng wildlife, lalo na po yung iba't ibang uri ng mga ibon. At nais natin kapag ito po no ay naging tirahan ng mga ibon, ito po yung mga ilan sa magsisilbing spots din no for bird watching, upang kahit tayo po ay nasa urban setup, kahit tayo po no ay nasa community na puro sasakyan, na puro mga gusali, ay meron pa rin pong chances na meron po tayong mamataan at makitang mga ibon. Ang naturang inisyatibo po ay pinangunahan ng pamahalang lungsod ng San Juan, katuwang ang mga opisyal ng Barangay Addition Hills, Department of Management and Management at Metropolitan Manila Development Authority. Sa pamagitan po ng pagtutulungan ang pamahalang lokal, mga pambansang ahensya at komunidad, patuloy na naitataguyod ang mga hakbang tungo sa mas malinis, mas luntian at mas sustainableng mga pamayanang urbana sa Metro Manila. Muli po no, sa gitna ng urbanisasyon, sa gitna po ng pag-unlad dito po sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, ay patuloy pong sinisikap ng ating pamahalaan ang katuwang mga local government units na maparami at mapalawak pa po yung mga green spaces. Kaya naman po, saludo po tayo at nagpapasalamat sa ating mga LGUs na suportado po itong programa at advokasyang ito. Samantala, dito naman po tayo sa ibinahagi pong impormasyon at dagdag kaalaman ng atin pa rin pong DENR National Capital Region. Ito po yung pagbibigay kaalaman sa atin kung saan nga po ba napupunta ang mga basura. Kung matatandaan niyo po no, sa nakalipas nating episode kung saan nakakwentuhan po natin si DENR NCR Regional Executive Director Matamoria, ay ibinahagi po niya sa atin kung gaano kahalaga, kung gaano po kaimportante yung involvement ng atin pong mga kababayan. At ngayon nga po no, yung panawagan ng ating DENR NCR para po sa ating mga kabataan na maging kabahagi sa pagsagip at pangangalaga po sa Pasig River. At dito nga po sa kanilang ibinahaging impormasyon at kaalaman na maaari nyo rin pong makita sa kanilang social media platforms, particular na po sa kanilang Facebook page. Ito po yung ilan sa mahalagang impormasyon na dapat po nating malaman at maunawaan kung gaano na nga po ba kalaki ang problema at krisis natin sa basura. Ito po ang tanong, kapag itinapo natin ang basura kung saan-saan, saan nga ba ito napupunta? Mula sa ating mga tahanan at komunidad, maaaring mapunta ang mga basura sa mga kanala, daluyan ng tubig at waterways gaya po ng Pasig River System at kalaunan na sa atin pong karagatan. Ngayon pong ginugunita natin ang National Cleanup Month at Maritime and Archaeologic Nation Awareness Month. Alalahanin po natin na ang pangangalaga sa ating karagatan ay nagsisimula hindi lamang sa mga baybayin, kundi mula sa pinanggagalingan ng basura hanggang sa mga daluyan patungo sa dagat. At sa mga ibinahagi pong impormasyon at datos ng DENR-NCR, ayon sa report, 93.36% ng nakolektang solid waste mula po January to June 2026 ay nagmula po mismo sa waterways, habang 6.64% ay mula sa easements. May kaya naman po ang kanilang paunawa no, na mahalaga ang tamang pagtatapo ng basura, waste segregation, pag-iwas sa littering, pagpapanatiling malinis ng waterways at pagbabawas ng basura mula sa mga pinagmumulan nito. Ito po no, yung realidad kung gaano karaming basura ang atin pong nakokolekta no. Imagine from January to June na pa lamang po ito no, kanto po yung dami ng solid waste na kanilang nakolekta. Hindi lang clean up, tuloy-tuloy po ang aksyon ng ating DENR sa pamagitan po ng DENR NCR. Katuwang ang Pasig River Coordinating and Management Office, regular po ang kanilang clean-up operations para po sa pagkolekta ng solid waste. Ang kanila pong mga quick response activities para po sa agarang pagtugon sa mga hotspot na may matinding waste accumulation. Yung trash boats and barge, ginagamitan po ito, no? Ginagamit ito upang mapabilis ang pagkolekta ng mga floating solid waste. Ang waste hauling and disposal, ito po, no, ay patuloy na paghahatid ng makolekta ng basura sa accredited disposal facility at waste diversion. No, ito po yung pagre-recover ng mga recyclable materials para mabawasan ang mga napupunta sa landfill. Ano po ang ipinapakita ng mga datos? From January to June 2026, 287,442 sacks o mga sako po ng solid waste ang nakolekta po ng ating DENR-NCR. 228,396 na sako dito, no, ay mula sa regular na cleanup operations, habang 59,046 sacks ang mula naman sa kanilang mga quick response activities. At top 3 waterways po, no, kung saan nakakolekta ng pinakamaraming sako ng basura ay mula po, una dyan, yung Pasig River na nakakolekta po ng abot sa 86,121 na sako ng basura, sa may San Juan River na umabot naman po sa 43,467 na sako ng basura, at sa may Estero de Paco na umabot po sa 14,751 na sako po ng basura. Imaginein po, no, sa span from January to June, ganun po karaming solid waste, ganun po karaming mga basura ang kanilang nakolekta. Ang Pasig River at San Juan River lamang ay umabot sa 129,588 sacks o humigit kumulang 67% ng total collection ng basura. So kung uunawain po nating mabuti, ganito karami yung mga basura po na kailangan tugunan at kolektahin ng ating pong DNR, katuwang ang ating LGU. Sa isang mahalagang obserbasyon po nila, non-biodegradable waste ang nananatili pong dominanteng uri ng basura, habang water hyacinths ang sumusunod na malaking component. So talagang yung mga basura po, no, na hindi nabubulok, yung mga plastic, yung mga single-use plastics na yan, iyan pa rin po yung pinakamarami, no, sa mga na-accumulate na basura at nag-end up po sa ating mga daluyan ng tubig. At ang patuloy po ng panawagan na buhayin po natin itong Pasig River, dahil ito po, no, ay bahagi ng ating pananagutan. Ang rehabilitasyon ng Pasig River ay hindi natatapos sa isa lamang pong cleanup drive. Kailangan nito ang tuloy-tuloy na aksyon, tamang pamamahala ng basura, pagpapatupad ng batas, at pakikiisa ng bawat isa. Ang panawagan po ng DNR-NCR, alagaan ang ilog, basura ay iwasto ang pamamahala at makiisa sa pagbabago. Mula tahanan hanggang ilog, bawat tamang pagtatapon ay may ambag sa mas malinis na Pasig River. Ito po, no, yung mga datos na inilahad po sa atin ng DNR-NCR. Maaari nyo rin po itong basahin at unawain sa kanila pong official Facebook page, at makikita po natin kung gaano karami yung basura, kung gaano po katotoo na ito ay krisis. Muli po, no, yung panawagan ng ating DNR-NCR na makibahagi po tayo, lalo na po yung ating mga kabataan. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa DNR National Capital Region para po makasama kayo sa mga ilulunsad na dalaw turo, mga ilulunsad po na river tours at heritage walk. At naniniwala po, no, ang ating DNR National Capital Region sa katauhan po ni DNR Regional Executive Director Nilo Tamoria, na kapag na-achieve po natin, no, yung behavioral change, yung pagbabago sa mindset at pagbabago sa gawi ng ating mga kabataan, ay mauunawaan po nila na itong Pasig River ay hindi lamang po ay hindi po tapunan ng basura at hindi po ito palikuran. At tayo po, ang bawat isa ay may pananagutan at may responsibilidad sa pagpapanumbalik ng ganda at ng maayos pong estado nitong Ilog Pasig. Muli po, bisitahin nyo lamang ang social media platform sa National Capital Region para sa iba pang impormasyon at kaalaman at kung paano po tayo maaaring maging kabahagi ng atin pong pagsagip sa Pasig River. Ang oras po natin, 3:19 ng hapon. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM.
5: Ano man ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 1278 AM.
6: Dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan. Ano bang mga dapat kong gawin?
7: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
6: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
7: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
6: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
7: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
6: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
7: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
22: Radyo Magazine 1278.
2: Radyo Pilipinas.
8: Anak! Totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
31: Fake news yan! Mali!
32: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
31: Fake news yan! Mali!
33: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
31: Fake news yan! Mali!

0: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
1: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
0: Maulan, mahal ha? Kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
1: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
0: Tandaan mo, mahal ha? Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka.
1: At ligtas ang mga pasahero. Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
2: Radyo Magazine 1270.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkal sugar man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Magazine 1278.
3: Set your mind to think green.
4: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
3: Green Mindset.
5: Ang oras po natin, 3:23 ng hapon at kayo'y nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bilang pagpapatuloy po ng ating kwentuhan ngayong hapon, dito naman po tayo sa mga ibinahaging ulat at impormasyon mula po sa Palawan Council for Sustainable Development. Sa kanila pong ulat, tatlo pong batang musang ang matagumpay na nasa GIP sa tulong po ng ating mga concerned citizens dito po sa may bayan ng Nara. Nasa pangangalaga na po ng Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center ang tatlong batang musang na nasa GIP po sa Purok Pagbabago, Barangay Malinaw sa may Nara, Palawan noon pong September 2 matapos po ang ulat ng ilan po sa ating concerned citizen. Ayon sa concerned citizen, mag-aalas 5 po ng August 26 sa kasagsagan po ng baha ay kanilang namataan ito pong tatlong Asian palm civet na kilala po no, sa tawag na musang o alamid sa tabing ilog. Sa pangambang malagay po sa panganib ang mga batang musang ay dinala po nila ang mga ito sa kanilang tahanan at binigyan ng pagkain at inumin. Pagsabit po ng September 2 ng makipag-ugnayan po sa Palawan Council for Sustainable Development ay na-turn over po itong mga naturang musang para sa kanilang pansamantalang pangangalaga. Ayon po sa pagsusuri ni Dr. Glenn Rebong, veterinaryo po ng PWRCC, ang mga musang ay lubhang musmus pa po, no? At kinakailangan ang kanilang magulang upang mabuhay sa wild. Napagdesisyonan po na pansamantalang mananatili sa PWRCC itong mga batang musang para sa patuloy na veterinary assessment at rehabilitasyon habang ang mga ito po no ay habang ang mga ito ay maaari nang ibalik sa kanilang natural na tahanan. Ang lahat po ay hinihikayat na makiisa sa layuning mapangalagaan ang ating mga buhay ilang sa pamamagitan po ng pakikipag-ugnayan sa atin pong Palawan Council for Sustainable Development. At ngayon po sa ating Facebook at YouTube live streaming, makikita po natin itong mga cute na larawan nitong mga talagang musmus pa po, no? Talagang mga baby pa po itong mga musang na ito. Tayo po ay nagpapasalamat sa atin pong mga concerned citizens sa talagang nagmalasakit po, no? Ito ay patunay na ngayon po na tayo ay nakararanas sa mga madalas na pag-ulan. Hindi lamang po tayong mga tao ang naaapektuhan, maging yung mga wildlife po, maging yung iba't ibang mga uri ng hayop sa atin pong mga kagubatan ay naaapektuhan din po nitong masamang lagay ng panahon. Kaya po tayo ay lubos na nagpapasalamat sa atin po mga concerned citizens na hindi po nagdalawang isip na iligtas itong mga batang musang na ito upang hindi po sila maanod ng ilog. At muli po no, yung lagi pong paalala sa atin

0: ating DNR. Na lagi lamang po tayong agad na makipag-ugnayan sa ating po mga local authorities tulad po ng Palawan Council for Sustainable Development para po sa proper retrieval at sa proper rescue and rehabilitation po. No? Lalo na po sa case nitong mga musang na ito na talagang sa kwento nga po no, ay kailangan pa nila yung maternal care, yung pag-aalaga ng kanilang mga magulang. Kaya naman po yung pag-turnover sa kanila dito po sa may Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center ay malaking tulong upang masiguro po na magiging maayos ang kanilang kalagayan. At muli po no, yung paalala, kayo din po no, sa ating Facebook at YouTube live streaming, makikita po natin yung contact number sa atin pong PCSDS Enforcement Team na pwede nyo pong tawagan, na pwede nyo pong i-message para po sa mga ganitong katulad na insidente. Sa panahon po na masamang lagay ng panahon at maging yung atin pong mga wildlife ay nangangailangan ng tulong, ito po yung mga numero na pwede nyo pong tawagan. Samantala, bukod po dito sa mga musang, nasa gip din po no, ang isang pawikan. Ngunit ang nakakalungkot po no, ay pumanay din po ito dahil sa malubhang karamdaman. Sa ulat po ng Palawan Council for Sustainable Development, namatay po ang isang pawikan o green sea turtle isang araw matapos itong matagpuan at masagip sa dalampasigan po ng barangay Bangkaw-Bangkaw sa Puerto Princesa City, Palawan. Ayon po sa mga kawani ng barangay na nakadiskubre dito, natagpuan po ang pawikan na hindi na halos makalangoy at nanghihina. Dahil dito, agad po nilang tinawagan ang PCSD Wildlife Enforcement Unit. Kasama po ang Large Marine Vertebrates Research Institute Philippines, ang pawikan po ay isinailalim sa quarantine at rehabilitation sa pag-asang ito po ay mailigtas. Sa kabila po ng pagsisikap ng PCSDS at ng Large Marine Vertebrates Research Institute Philippines na lunasan ang pawikan, sa kasamaang palad po no, ay hindi na naagapan ang kanyang kondisyon. Ang naturang sanhi po ng pagkamatay ng pawikan ay fibropapillomatosis, isa pong sakit na kinakikitaan ng pagtubo ng tumor at mga komplikasyon na nagpapahirap po sa pawikan na dahilan din upang hindi ito makalangoy. Ngayon po, no, sa ating Facebook at YouTube live streaming, makikita po natin itong kalunos-lunos na kalagayan po nitong naturang pawikan. Kung gaano po talagang makikita natin yung hirap po no, nitong pawikan dahil po doon na sa mga tumor na tumubo sa kanya pong katawan. Ang pawikan po no, ay kabilang sa buhay ilang na critically endangered o lubhang nanganganib ng maubos. Ayon po sa PCSD Resolution Number 23-967 at mahigpit pong pinoprotektahan sa ilalim ng ating Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Ito po no, yung nakakalungkot na sila ay critically endangered at patuloy pa pong nababawasan yung kanilang bilang dahil po sa mga ganitong insidente at mga ganito pong sakit na kanilang dinaranas. Ang lahat po muli ay hinihikayat na makiisa sa layuning mapangalaga ng ating buhay ilang at ang kanilang natural na tirahan. At muli po, ipagbigay alam ang mga impormasyon at mga illegal na gawain sa mga numero po ng PCSD Enforcement Team na makikita nyo po ngayon sa ating Facebook at YouTube live streaming. At syempre po, maaari nyo rin po nga bisitahin ang social media platforms, ang Facebook page ng Palawan Council for Sustainable Development para po sa maagap na pagbibigay impormasyon at pagbibigay kaalaman sa mga ganito pong insidente. Muli po, mahalaga ang inyong mga sumbong, mahalaga po yung inyong mga ibabahaging ulat sa ating Palawan Council for Sustainable Development para po sa mas mabilis na aksyon at pagtugon, lalo na po dito sa ating mga buhay ilang na nangangailangan po ng tulong at nangangailangan ng rehabilitasyon. Muli po, sundan nyo lamang ang Palawan Council for Sustainable Development para sa iba pang ulat at impormasyon. Ang oras po natin na 3:32 ng hapon, magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala.
1: Set your mind to think green. Green mindset. Pairali natin. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Flight PR1043, now boarding.
3: Hey, that's us!
4: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
5: Dreaming of love while cruising at high altitudes.
6: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
5: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
4: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
3: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
5: Leave all your worries as we soar over the clouds.
4: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
5: They'll be shooting stars through time and space.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Ang tangi kong pag-ibig.
8: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the kundiman having a moderate 3-4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon, where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of kundiman, Conching Rosal, Silvia Latore, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
10: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
11: Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin kwentuhang Green Mindset.
0: Ang oras po natin na 3:37 ng hapon at kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At sa punto pong ito, tanggapin po muna natin ang pag-uulat mula po sa Radyo Pilipinas, Lucena. isang Philippine pangolin ang nailigtas po dito sa bahagi ng Cavite. Mula po sa Radyo Pilipinas, Lucena, may pag-uulat si Mara Grezula.
15: Radyo Magazine. Report.
16: Nailigtas at nai-turnover sa DENR Biodiversity Management Bureau o BMB ang isang Philippine pangolin na natagpuan ng isang residente sa Barangay Galicia 3, Mendez, Cavite. Ayon sa pabatid ng DENR Calabarzon, natuklasan ng residente ang pangolin na gumagala sa paligid ng kanyang bahay noong September 2 at agad humingi ng tulong sa menro ng Mendez. Kinabukasan dinala ito sa DENR Penro, Cavite na nakipag-ugnayan naman sa DENR Calabarzon para sa wastong pangangalaga sa hayop. Batay sa assessment ng BNB, nangangailangan ang pangolin ng natural na pagkain gaya ng anay at langgam at hindi ito domesticated o dating inaalagaan sa captivity. Isinagawa ang koordinasyon para sa transportasyon nito patungong Palawan kung saan sasailalim ito sa karagdagang pangangalaga at rehabilitasyon bago posibleng ibalik sa natural na tirahan. Ang Philippine pangolin ay endemic sa Palawan at kabilang sa mga endangered na wildlife species sa bansa. Kaya paalala ng DENR na agad i-report sa pinakamalapit na DENR o Local Environment Office ang anumang wildlife na matagpuan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
15: Radyo Magazine.
17: Report.
0: Samantala, mga karagdagang ulat, kwento at impormasyon pa rin po mula sa ating DENR. Dito po tayo sa impormasyong ibinahagi ng DENR Cagayan Valley. Matagumpay po na pinakawala na kamakailan ng Provincial Environment and Natural Resources Office ng Batanes. Ito pong mga napisang pawikan sa baybayin po ng Ivana Batandes bilang bahagi ng patuloy nitong programa para sa pangangalaga at proteksyon ng mga pawikan at kanilang likas na tirahan. Pinangunahan po ng Conservation and Development Section ng Penro Batanes ang pagsubaybay sa mga pugad at ang ligtas na pagpapakawala sa mga napisang pawikan upang matiyak ang maayos nilang paglalakbay mula sa pugad patungo sa karagatan. Talagang hindi pa po no, natatapos yung hatching season o yung panahon po no, kung kailan mapipisa itong mga itlog ng mga pawikan. Kaya naman po no, itong kwentong ito tuwing nakikita po natin itong mga ulat na patuloy po no yung mga successful hatching o yung pagkapisa nitong pawikan at nakikita po natin yung efforts ng ating local government units, ng ating pong local communities na ma-secure na ito pong mga baby pawikans ay ligtas po na makakabalik sa karagatan. Sa isinagawa pong monitoring, nakatuklas din ang mga kawaninang tanggapan ng panibago pong pugad ng pawikan sa parehong lugar. Agad itong nilagyan ng net guard upang maprotektahan ang mga itlog laban sa mga mandaragit at iba pang posibleng banta dito. Kaya po no, very helpful yung inyo pong mga reports kung sa inyo pong mga lugar, kung kayo po ay mga nasa coastal communities at makita nyo po na maaring mayroong mga itlog na nandito po no, sa bahaging ito, ay mahalaga pong iulat nyo po ito sa inyong local government unit, sa atin pong DENR, sa inyo pong mga menro, so upang ma-secure po nila no, yung area tulad po nito nga ginagawa dito po sa bahaging ito ng Batanes. Ayon kay PNR Officer Victoria Baliwag, mahalaga ang tuloy-tuloy na pagmamanman at pagbibigay proteksyon sa mga pangingitlugan ng pawikan upang matiyak ang kaligtasan ng mga ito hanggang sa kanilang pagpisa. Patuloy namang hinihikayat ng Penro ang publiko at mga lokal na komunidad na makiisa sa pangangalaga at proteksyon ng mga pawikan at iba pang buhay ila. Maaari nyo pong bisitahin itong Facebook page ng DENR Cagayan Valley upang personal nyo pong makita itong mga larawan ng mga bagong pisang pawikan na muli po no, pinakawalan at nakabalik po no, sa karagatan dito po sa bahagi ng Ivana sa Maya Batanes. Dito naman po tayo sa ulat ng DENR Soxargen, isa naman pong salt water crocodile ang kanila pong na-rescue dito po sa may Polomolok sa bahagi po ng South Cotabato. Isa rin pong concerned citizen ang nag-ulat na mayroon po silang namataan na isang salt water crocodile dito po sa bahagi ng Tuyak Village sa Barangay Canary, Polomolok, South Cotabato. Nito po ng September 3 na nagresulta po no sa mabilis na mga rescue operation po ng ating local authorities. Matapos ang ulat, agad pong nagpunta ang Wildlife Enforcement Officer ng Municipal Environment and Natural Resources Office ng Polomolok at approximately po no bandang 7:45 ng gabi ng kanila pong matagumpay na ma-rescue at mahuli po no itong naturang saltwater crocodile bago po nila ito i-turn over sa DENR Community Environment and Natural Resources Office ng General Santos City. At kinabukasan po no ng tanghali, formal na nga po itong na-turn over sa Penro Community Environment and Natural Resources Office ng GENSA para po sa proper handling. Gayun din sa pagsasailalim po no, sa assessment dito po sa naturang crocodile. Ito po no, yung protocol, ito po yung proseso na kinakailangang sundin. Ang matagumpay po na pagkaka-rescue dito sa saltwater crocodile ay pagpapakita po kung gaano kahalaga yung inyo pong mabilis na pag-report o pag-uulat. Lalo na po no, sa mga ganitong insidente na ang natura pong wildlife ay maaari pong mayroong potential danger o maaari pong magdulot ng panganib sa atin pong mga residente. Ang paalala po ng ating DNR sa publiko na huwag pong lapitan, higit sa lahat huwag pong hulihin at huwag din po no, sasaktan yung mga ganito pong uri ng wildlife. Bagamat maaari nga po ito magdulot ng takon at panganib sa atin, kaya po yung paulit-ulit na paalala sa atin ay agad po tayong mag-ulat sa ating local DENR offices, atin pong mga menros para po sila ang mag-perform nung proper handling at pag-rescue po sa mga ganitong uri ng wildlife. Muli po, bagat maaaring mauna po yung takot sa atin, pero lagi po nating isipin na ito pong mga buhay ilang, ay meron din pong buhay at kailangan po nating pangalagaan. Samantala, ulat pa rin mula sa DNR SOC Sergeant, nasagip din po nila ang isa namang Philippine Serpent Eagle dito naman po sa may Tivoli, South Cotabato. Isa pong adult na Philippine Serpent Eagle ang kanila din po nga na-rescue sa pangunguna po ng DNR Community Environment and Natural Resources Office ng Banga. At sa tulong po no ng ating mga local communities ay na-rescue po itong naturang ibon. Ayon po sa Senro Banga, itong retrieval ng naturang ibon ay sa tulong po no, ng isang social media post mula po sa ating concerned citizen. Kaya naman po nalaman na itong lokasyon ng naturang ibon. Ayon po sa kanilang kuwento, nakita daw po no, na nahihirapang lumipad. Kahit ilang beses po nitong subukan ng paglipad ay hirap po itong naturang Filipina Serpent Eagle. At matapos po ang verification at retrieval operation para po dito sa naturang ibon ay kasalukuyan na po ito nasa pangangalaga ng Regional Wildlife Rescue Center 12. At muli po no, yung paalala ng atin pong DENR sa atin pong mga kababayan sa mga ganito pong insidente kung saan nakita po natin na nangangailangan ng tulong yung atin pong mga wildlife at maaaring sila po no, ay may injury, sila po ay maaaring may sakit. Muli po, no, mas kailangan po nila yung ating tulong at yung atin pong pag-uulat sa ating mga local DNRs ay malaki pong tulong upang maagapan po yung kanilang pangangailangan. Muli po, sa ilalim ng Republic Act 9147, Hindi po natin pwedeng saktan, hindi po natin pwedeng hulihin at gawing mga alaga yung mga ganito pong uri ng buhay ilang. Muli, iulat lamang po ito sa ating mga barangay, sa ating mga LGUs at sa ating DENR para po sa proper rehabilitation. At tayo po, no, laging hopeful na ito pong mga nare-recover natin na mga wildlife ay maibabalik pa po natin sa kanilang natural na tirahan. Muli po, sundan nyo lamang ang social media platforms ng DNR Soxergen para po sa iba pang dagdag impormasyon at kaalaman na kanilang ibinabahagi. Ang oras po natin, 3:47 ng hapon. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala.
18: Set your mind to think green. Green Mindset by Rally Natin.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
21: Sandal mo sana ang ulo mo sa
20: uya. May OPM na rock.
22: Oh, hey! Pinoy ako!
20: May OPM na rap.
23: Just what you know last night, yo, it was the best.
24: May OPM na mabagal.
25: Agad magaganda ang mga Pinay.
20: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
26: Ang himig natin.
20: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
27: Ang ating musika.
19: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
18: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
28: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sabusa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walk Man at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana kyu, kamote kyu, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
19: Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
29: Serbisyong kailangan.
30: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
31: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
11: Radyo Magazine, 1278 AM.
32: Radyo Pilipinas.
33: Radyo Publiko.
18: Set your mind to think green.
14: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
18: Green Mindset.
0: Samba na minuto na lamang po bago mag-alas 4 ng hapon at bago po tayo magtapos sa ating edisyon ngayong hapon. Muli po no, ang paalala po ng ating Department of Health na huwag po nga baligo o maglaro sa baha, at tandaan po natin na nakakamatay po ang leptospirosis. Paalala po ng DOH, ang tubig baha ay maaari pong nakontamina ng ihi ng mga infected na hayop tulad po ng daga na sanhi po ng leptospirosis. Kung ikaw ay lumusong o na-expose sa baha, may sugat man o wala, magpakonsulta po agad sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar o yakap clinic upang malaman po kung kailangan mo ng doxycycline prophylaxis. Nako, ito po no, paulit-ulit na po itong paalalang ito. At ito po ngayon no, yung babala ng atin pong Department of Health na nakamamatay po itong leptospirosis. Kaya hindi po dapat natin itong gawing biro at seryosohin po natin itong mga paalala at gabay na binibigay po ng ating DOH. Hindi po kailangang may sugat para magkaroon ng leptospirosis. Maaaring makapasok po ang leptospira bacteria sa katawan sa pamamagitan po ng mata, ilong, bibig o maliliit na sugat sa balat kapag lumusong sa baha na kontaminado po ng ihi ng infected na hayop. Kung lumusong sa baha, may sugat man o wala, magpakonsulta po agad sa pinakamalapit na health facility o yakap clinic upang malaman po kung kinakailangan ninyo nito pong doxycycline. Kapag nakaranas po ng mga sintomas tulad ng lagnat, pananakit ng ulo at katawan, paninilaw at pamumula ng mata at paninilawan ng balat, muli po no, kailangan po na agad kayong magpakonsulta sa atin pong mga espesyalista. Babala po na huwag basta-basta uminom ng doxycycline. May mga tao pong hindi ito maaring gamitin, kabilang na po ang mga buntis, breastfeeding moms, mga batang edad 8 pababa. Kaya po mahalaga na kumonsulta po muna sa doktor. Muli po no, ito yung paulit-ulit na paalala po sa atin ng Department of Health, at tiniyak naman po no ng ating DOH na sapat po ang supply ng doxycycline para sa publiko. 3.1 milyong reserbang gamot po ang nakahanda ayon po sa ating DOH. Tiniyak po ng Department of Health na nanatili po nga sapat ang supply ng doxycycline sa mga public access sites, kabilang po mga health center, yakap clinic at mga pampublikong ospital. Bilang bahagi po ng maagap na pagtugon ng ahensya, ipinag-utos po ni Health Secretary Edwin Mercado ang maagap na pamamahagi ng doxycycline sa mga komunidad na higit na naapektuhan para matiyak ang agarang access ng mga nangangailangan. Bukod dito, may 3.1 milyong stockpile o reserbang doxycycline DOH at mga regional office bilang agarang pandagdag sa supply ng public access sites kung kinakailangan. Sa huling tala nito, as of September 4, 1.2 milyon na rito ang matagumpay na naipamahagi bilang karagdagang gamot sa iba't ibang apektadong komunidad. Muli po no, ito yung pagsisiguro na may supply po ng doxycycline, may supply po no ng prophylaxis upang makaiwas po tayo dito sa leptospirosis. Muli po no, mahalaga lamang yung inyong koordinasyon. Basta po lumusong sa baha, agad po na magpakonsulta at bumisita sa atin pong mga health centers at yakap clinic. Muli po no, libre nyo pong makukuha itong mga gamot na ito, at sama-sama po nating iwasan. At muli po no, wag na po tayong maging kabilang pano. Ayaw po natin na madagdagan pa yung bilang po ng mga nasasawi o namamatay dito po sa leptospirosis. Sundan nyo lamang po ang social media platforms ng ating Department of Health para sa iba pang dagdag kaalaman at gabaya para po sa pagsiguro ng ating magandang estado ng kalusugan. No? At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin pong magpapaalam sa ating edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Nais po nating pasalamatan ang ating technical side kasama si Sir Julius Unga, Basam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali. Gayon din po ang ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programa, ang Iskultura, kasama ng inyong friend, Mary Rose Rosero. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga!
3: Trending issues na pinag-uusapan!
4: Mga programang aabangan!
5: Agahan ang kahaponan!
6: 66 Impormasyon!
7: GIS, your General Information Station.
8: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
1: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
0: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
1: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
0: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
1: Pangatlo, ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
0: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
1: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
2: Radyo Magazine 1278.
3: Radyo Pilipinas.
4: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service,
2: and Radyo Magazine,
4: 1278 AM. Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
2: Magazine 1278.
10: Bubungad sa umaga.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: Mga programang aabangan.
13: Agahan hanggang hapunan.
12: 66 Informasyon.
7: GIS, your General Information Station.
4: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
14: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
15: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya iwasan muna ang elevator at humakbang.
14: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya't siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
16: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
10: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
18: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
10: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
19: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
10: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
20: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
10: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
19: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
20: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
21: Sa entertainment scene, updated ka ba?
22: Swak na budget recipes,
23: like na buong family.
24: Dala kayang makakalikasan.
25: Anything under the sun.
26: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
7: This is a public service announcement.
27: Discipline is the key.
28: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
27: Kilatisin ang sarili.
28: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
27: Importante rin na ating laging isipin.
28: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
27: Isang mahalagang paalala
28: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
29: The public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
30: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
31: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
30: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
31: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
30: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
31: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
30: Ay! Ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
31: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Atak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Isko!

0: Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas. Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. Mga ka-frenny, sa pagpatakpo ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong frenny Maru, Mary Rose Rosero para sa isang oras sa kwentuhan hanggang alas 5 po yan ng hapon. Siyempre, atin po pag-uusapan ang ating makulay na sining, kultura, tradisyon at malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. At babatiin din natin ng isang magandang hapon ang ating mga kasama sa technical side. Sina Frenny Sam Reyes, Frenny Rora Esperanza, Frenny Camille Umali, Frenny Marshall Malimban, Frenny Julius Ungab at ganun din sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Mga ka-frenny, huwag nyo rin po kami nga kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platforms. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X at Radyo Magazine. Ganon din sa aming email. Maaari po kayo magpadala ng inyong mga mensahe. Isend na yan sa radyomagazine@gmail.com. At ganun din sa aming official mobile application, i-download na at i-search ang PBS Receiver. Ito po'y libre niyong may da-download sa ating Google Play Store and Apple App Store. Maaari niyo pong mapakinggan dito sa ating mobile app ang iba't ibang radio station under po ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. At mga ka-frenny, live na rin ang ating website. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Dito po sa ating website, mga ka-frenny, maaari nating mabalikan ang ilan sa mga kwento ng mga naging panauhin natin dito sa iba't ibang programa ng Radio Magazine. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Ano pang hinihintay natin, mga ka-frenny? Simulan na natin ang ating kwentuhan. Muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan kasama ang inyong frenny Maru Mary Rose Rosero dito lang sa programang Iskultura.
1: Sining ay hangaan. Kasaysayan natin ay tuklasin kasama ang ating frenny na si Maru.
2: Dito lang sa Iskultura.
1: Tara na sa
2: Iskultura. Iskultura. Iskultura.
0: Mga ka-frenny, possible pala na masuot natin mula sa mga modern na mga kasuotan na nakikita natin sa ilang mga shops, sa ilang mga mall, with a touch of cultural or culture and heritage na kung saan ipinagmamalaki natin na maidala pa rin natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay yung kultura natin mula sa Luzon, Visayas at Mindanao, mula sa mga gawa ng ating mga proudly local artisans. Kaya ngayong hapon, yan po ang ating pag-uusapan. At meron po tayong makakasama ang nasa likod po ng Nino Franco, ang kanilang creative director na si Sir Wilson Limon. Magandang hapon po, sir, and welcome po dito sa programang Iskultura.
3: Magandang hapon po, Ms. Mary Rose, and magandang hapon sa lahat ng nakikinig ng Iskultura, and it's an honor to be here with you po this afternoon.
0: And sir, ito nga po ay usap-usapan online. Ito pong inyong Nino Franco. Maaari niyo po bang kwentuhan kami, sir, paano po ninyo binuo itong Nino Franco?
3: Actually, yung brand ko, which is Nino Franco. Nino Franco is actually my middle name. Mm-hmm. So ginamit ko siya as brand name. So thesis ko to nung college. So I'm born and raised in Davao City, but I never got the chance to explore our culture. Parang nakikita ko lang yung mga iba't ibang ethnic groups during festivals like Araw ng Davao or Kadayawan. Mm-hmm. Pero hindi ko alam yung meaning or yung storya behind dun sa mga damit or sa mga suotan, sa mga sayaw. Not until nag-thesis ako sa Philippine Women's College under Bachelor of Fine Arts, major in fashion design. So since meron kaming 11 ethno-linguistic groups in Davao City alone. So isa sa thesis namin yung kailangan namin gawin is to modernize the traditional and the ethnic and make it into something very contemporary and ready to wear. So since wala akong idea nun and it's a thesis, so nag-search ako, nag-google lang ako weavers, artisans. So may mga lumabas na pangalan. So in-interview ko si, sa Davao City, there's a Bagobo Tagabawa artisan, si Bai Arlene Salazar. Mm-hmm. So she is known for her pangulabe. So yung pangulabe, yun yung term ng ornate beading ng mga Bagobo Tagabawa. And then nakapunta din ako sa Bansalan, sa Davao del Sur. Na-meet ko naman si Vivencia Mamites, isa naman siyang weaver ng inabal. So yun yung traditional fabric ng Bagobo Tagabawa. So since then, naisip ko kasi, before pa my thesis, I've been accepting ng mga wedding gowns, mga debut gowns, pero iniisip ko parang hindi pa rin yung gusto kong gawin. Mm. Parang after din ng college, nag-apply pa ako sa isang brand because gusto ko din matuto pa sa industry, but I realized I don't want to work from 9 a.m. to 5 p.m. Mm-hmm. And when I go home, I don't feel fulfilled. Hindi ko na feel yung impact ng trabaho na ginagawa ko. Until, ayun, I decided na I want this. Nung na-meet ko yung mga artisans, gusto ko to gawin as the brand. Gusto ko maging avenue yung brand ko na mas maging makatulong pa ng mga ibang artisans and maka-focus on highlighting traditional craftsmanship and make it really relatable and contemporary. Mm-hmm. So, ayun po.
0: Nako, congratulations, sir, kasi napakaganda po at na marinig na naisakatuparan natin yung inyong thesis na kasi yun nga po yung ganitong klaseng yung process. Nako, or habang pinapakinggan ko po kayo, parang napakahaba na po nitong process nung ginawa po ninyo itong Niño Franco. And kumusta naman po yung feeling, of course, kasi from a student habang ginagawa nyo ito, habang pinag-aaralan niyo po ito until maging young entrepreneur po kayo, may mga challenges po ba? Of course, kasi sa economy natin ngayon, na minsan po talaga napakahirap mag-build up ng sarili po nating pangalan.
3: Mm-hmm. Yes, actually, Miss Mary, sobrang challenging for me because I never had that seed money. Kung baga wala akong puhunan to start my brand. Ang nangyari lang, as in matyaga lang talaga at masinop. I started with 1,500 pesos.
0: Wow.
3: So ginawa ko that. Nag-ukay-ukay ako. So nagbenta muna ako ng mga ukay-ukay na damit. So curated siya na ukay-ukay. So I focus on skirts, parang mga garterized skirts. So hanggang sa nakabenta ako at nakaipon ako ng pera. So yun yung inumpisahan ko ng isang design. So meron akong isang shirt, I call it the mandala shirt.
0: Mm-hmm.
3: Na yun yung pinakaunang design na gawa ko hanggang sa nag-reproduce kami, hanggang sa nakapag-ipon ako. And then I joined the competition. So syempre as a young designer, you would expose yourself, sasali ka ng mga competition. But I've been joining competition since 2011. Mm-hmm. Pero hindi ako nanalo. Pero for me, okay lang yun kasi being part of the competition itself, ano na yun, winning moment na sa akin yun. Kasi
0: yes,
3: ang dami ko na matutunan, ang dami ko ma-experience. Not until noong 2016, I joined a competition in Davao City and I won. It's a stellar young designers competition. I won the grand prize. So
0: yung
3: ano naman nun is contemporary. Doon na nag-umpisa yung ano ng Niño Franco din na mas naging marami na yung ginawa kong designs and naging stepping stone yung competition na yun. Ginamit ko yung prize ko to have like more styles. And then part kasi ng premyo is an exposure in Manila Fame. So it's a trade show in Manila. So doon nakapag-meet kami ng mga buyers.
0: Mm.
3: So doon nagsimula na mas nakilala yung brand ko.
0: First of all, sir, congratulations. Kasi habang pinapakinggan ko, kasi yun po talaga yung totoo po yung sinabi nyo. Yun po talaga yung pinakamagandang madala natin sa ating pamumuhay. Yung experience na, yung mga experience na nararanasan natin. And hindi po biro yung ganyang courage, yung lakas ng loob din po. Of course, na magkaroon po kayo na sumali din sa mga ganyang contest. And totoo po kasi yung ganyang mga contest talaga ay makakatulong po sa atin to widen our connections also para maipakilala kung anong meron tayo. And nabanggit nyo nga po kanina, sir, nag-umpisa kayo sa mga ukay-ukay. Nako, sir, may mga napakinggan din po kaming mga naging guest natin dito sa ating programa. Nako, saan dyan din po talaga nagsisimula. And hindi dapat, ma-share ko lang din na hindi dapat yan ikahiya kasi talaga nga, kasi yung iba po sa atin, iniisip kasi ay ukay-ukay lang yan. Pero hindi natin naiisip na pwedeng doon magsimula yung creative mind ng ating mga designer like you, Sir Wilson, para yung iba nga po bumibili ng ukay-ukay, di kaya naman tapos ginagamit yung iba't ibang tela, iba't ibang beads, iba't ibang design ng mga binibili nilang damit sa ukay-ukay, tapos dun sila magkakaroon ng parang nagiging malikot yung kanilang isipan para gumawa ng sariling design. And kumusta naman po yung ganong experience, sir, para sa mga nanonood din, mga taga-subaybay natin na nais din magsimula tulad po ninyo, na minsan natatakot po silang sumali sa mga contest?
3: Naku, for me talaga, kailangan ng matatagang loob mo. At saka, okay naman to, ano, of course, you always aim, ay, kailangan manalo tayo. But I think, mas kailangan mong i-enjoy yung moment. Mas kailangan na parang, don't think of it na parang, ah, ito lang kailangan manalo ko, or kailangan ito lang yung goal ko. Yes, sure, may goal tayo. Pero, of course, you really have to enjoy your journey. And and dun ka talaga, mas magiging ma-challenge ka, maano yung magwo-widen yung perspective mo. So, sali lang ng sali sa mga competitions.
0: And nabanggit niyo po kanina, sir, na parang nagkakaroon po kayo ng immersion, no? Kung saan pinupuntahan niyo po yung ating mga tribal groups dito po sa Mindanao specifically. Kumusta naman po yung experience na ganun? Bakit po ganun po yung inyong pag-iisip? Kasi yung iba, of course, kapag nagtatayo yung iba, mostly internet na lang, then saka na lang muna nila ginagawa yung pupuntahan yung ating mga local artisan. Pero kayo, sir, talagang yun yung priority niyo na mapuntahan muna yung ating mga tribal groups.
3: I think because it's coming from my background of, it was my thesis in college. So, thesis-based yung format na ginagawa ko. And of course, for me also, personally, it's how I want it to be na makilala ko muna yung mga artisans natin before engaging work with them. Parang iba kasi yung pumunta ka mismo kung saan yung lugar nila, makikita mo yung environment nila, mas... It's a deep connection kasi. It's building your relationship with the artisans because I don't treat them na, okay, parang supplier lang kayo or ganito. Parang they are our co-creators. Wala yung brand namin kung wala sila mismo. So I really value immersion. Last year, I went to Holosulu kasi mas gusto ko pang kilalanin, mas gusto ko pang makita right in front of my fresh pair of eyes na how they do the weaving, how they do the embroidery. Kasi dun pa lang, mas ma-appreciate ko yung ginagawa nila at mas mabibigyan ko siya ng importansya. And that's how I'd be able to recreate their current or their traditional embellishments or designs.
0: That's good to hear, sir, kasi syempre mas gusto nating may angat yung ating kultura and yung sarili nating tatak ng pagiging Pilipina. And matanong din po namin, sir, kumusta naman po yung inyong experience? Paano po yung process po nung pakikipag-collab po ninyo sa kanila?
3: When working naman with ethno-linguistic groups or yung mga artisans, usually tinatanong or sino yung like, usually kasi meron silang mga head doon na assigned sa mga arts and crafts, and then chinecheck ko muna kung or skilled ba sila sa weaving or saan yung mas iba-ibang lugar kasi may kanya-kanya silang mga strengths. So usually naman most of them open na sila sa mga ganito working with designers, so very sanay na sila. But I may share lang I had this opportunity also to immerse sa taga-Kaulo community doon sa Sarangani, sa Lumabat. So, ang ginawa namin, meron kaming ritual na pinerform. So, before ka makipag-collaborate with them or you engage creative work with them, meron kaming isinagawang ritual. So, may pray-over, may mga ganun silang specific na fina-follow na mga ritual. So, of course, you're very much ano naman to comply. And we respect naman the traditions na until now ginagawa pa rin nila.
0: Yes, of course. And maganda po yung nabanggit nyo, sir, no, na bago tayo sumabak talaga sa pinaka-purpose natin, communicating with them, eh, respetuhin muna natin yung kanilang culture. Kasi of course, tulad nga po ng nabanggit nyo, may mga ritual pa po palang ginagawa. Ano po yun, sir? Kumbaga, pagpunta nyo po doon sa lugar na yun, ginawa nyo po muna yung ritual.

0: Inyong tawagin bilang creative director kaysa designer, ano po yung kwento dito?
1: Actually kasi parang sabi ko nga na mas comfortable ako i-address na creative director rather than a designer. Kasi for me kasi pag designer, ikaw talaga nag-isip lahat from based on my understanding. And then creative director kasi I work with artisans and I consider them designer themselves. And even sa team ko, malaki yung marami akong ini-engage sa mga creatives din. Like I have ilan yung mga artisans na nakakasama namin. So, kaya mas prefer ko creative director kasi ako lang yung pumipili ako ng mga patterns or colors. But per se, hindi ko naman siya talaga 100% na idea ko lang. So, I want to credit all the people engaged in the project.
0: Nako, Sir Wilson, thank you for that kasi napakalaki po niyang step para mas maiangat po natin yung kanilang culture. Not, since ito po ay about sa clothing brand po natin, hindi lang yung sariling mismong advocacy natin, of course yung advocacy din nila na mapalagaan kasi sa modern technology and modern na pamumuhay natin ngayon, minsan nakakalimutan po natin na yung kumbaga, kung sino po talaga yung priority na dapat nating mabigyang pansin. Aside from na gusto natin din na is may angat yung sarili nating pangalan. And sir, dito po sa Niño Franco, dito po base sa mga kwento na naibahagi nyo sa amin, paano po kayo nakakatulong na makapagbigay ng sapat na pamumuhay or yung parang kabuhayan of course, and pagbibigay din ng empowerment lalong-lalo na po sa ating mga local artisan?
1: So yeah, with Niño Franco, we've been working with ethno-linguistic groups or artisans for more than 10 years na din. So actually, aside sa brand ko, I'm also a consultant ng Department of Trade and Industry sa Region 11. So what I do is, pupunta kami sa mga iba't ibang, not just ethno-linguistic groups or artisans or mga ethnic communities, even mga women-led organizations. So under product development naman ako. So ibig sabihin, tinutulungan ko sila paano mas ma-innovate yung mga products nila, especially with the different kinds of, even mga colorways or mga silhouettes or ibang design. Binibigay namin yung design sa kanila so they can sell that design sila mismo. Kasi these are existing communities na nagbebenta na din ng kanilang mga produkto. So tinutulungan namin din sila how to modernize, how to like, mag-a-advise kami, pwede itong gamitin nyo na tela, i-mix nyo with this fabric. So yun, isa din yun sa mga advocacies ko.
0: And since napag-usapan nga po natin itong clothing brand, curious po kami, can you describe to us, sir, ano po yung iba't ibang pattern, iba't ibang klaseng mga materials yung inyo pong ginagamit dito sa ating mga modern na mga clothes na sinusuot po natin?
1: So, with Niño Franco, madalas kaming gumagamit ng embroidery. So, yung embroidery natin is, meron kami sa Lake Cebu in South Cotabato, and meron din sa Colosulu, and meron din iilan sa Abra. And then, gumagamit din kami ng Mindanao ikat. So, this is contemporary na cotton na yung ginagamit para mas malambot, mas pwedeng labhan. And mostly mga patterns din ng Bagobo Tagabawa, yung mga beadworks na highlight din namin yun.
0: Sir, matanong ko lang din kasi nung tinignan ko rin po ang inyong page, paano niyo po binabalanse din po yung kunyari yung pattern na ginagawa ninyo sa mismong laki din and space nung damit na ginagawa po ninyo?
1: I think doon na pumapasok yung creative direction ko and yung siguro my taste as an artist. Kasi for me, I want to balance. I don't want it to make it very much heavy sa embroidery or may mga specific naman kami. May design din kami na ganun. But gusto ko kasi i-cater lahat ng market. So yung iba, they don't want very vivid patterns. Gusto nila accent lang. So we also have that option. So I base it more on my creative side and kung ano yung mabenta sa market.
0: And sir, nakikita nga rin po natin, nagkaroon po rin po kayo ng collaboration with the Miss Universe 2018 na Catriona Gray. Maari niyo po ba kaming kwentuhan dito?
1: Yes, so nung first encounter namin with Kat was noong 2018. So may nag-reach out sa akin na stylist niya, si Ton Lau, and nagpagawa siya ng skirt. That was June. Tapos come December, actually nawala na sa isip ko na gumawa kami ng skirt for her. So sinuot nga sa Miss Universe at nagulat na ang ingay ng Instagram namin. Kasi tinag na niya kami, tapos ang daming nag-follow. So since then, suot na niya yung brand namin. As in, malaking platform din yung nabigay ni Catriona sa amin. Na sobrang grateful ako sa kanya because she's been supportive of Filipino craftsmanship, mga ethno-linguistic groups, mga indigenous communities. Very supportive siya. And hindi niya lang sinusuot. Yes. Kumbaga, inaaral niya,

0: nakilala niya sino yung gumagawa. So since then, yan, inano ko na yung manager niya, kinausap ko na, hopefully in the future, we can do something like a collaboration. But until last year na kami, nag-immerse kami, pinapunta ko sila sa Davao, pinakita ko yung mga partner communities namin. So if you see po sa Instagram namin, meron kaming mga video episodes doon, ng mga interviews namin. Kasi gusto namin bigyan ng platform itong mga artisans na nakakatrabaho po namin.
1: Naku, nakaka-proud naman po na, of course, totoo po yung sinabi nyo, no, sa mga napapanood natin na mga interviews with the Miss Universe 2018, Catriona Gray. Totoo po na hindi lang niya dinadala, sinusuot yung mga damit na kanyang pinipresent sa television or sa anumang mga events, kundi talagang pinag-aaralan niya rin po. And maririnig nyo rin po yan kapag napakinggan nyo yung mga speech ni Miss Catriona Gray, talaga yes. Yung kanyang gratefulness para sa ating mga local artisan ay nandoon. And kumusta naman po yung naging reaction po, of course, ng mga nakakita na itong collaboration po na ito with Miss Catriona Gray?
0: So very excited sila kasi first time din ni Kat gumawa ng capsule collection. So especially with us, very special din tong moment na to since we created din parang, since si Catriona siya nag-storytelling eh. And it also aligns with our brand na gumagawa talaga kami ng videos para ito yung pinapakita namin na ito yung community, ito yung magandang mga artisans dito sa Pilipinas. Kasi para mas, hindi lang siya sa damit, it's a whole storytelling process na nakikita ng mga tao. So very much tinangkilig talaga nila at sinuportahan yung collaboration namin. And proceeds actually, percentage of the proceeds, mapupunta sa chosen charity ni Catriona.
1: Wow! Congrats for that, sir. Kasi bukod sa mas pinopromote natin yung ating culture, nakakatulong pa po pala kaya tayo sa ating mga communities. And sir, bukod dito sa inyong clothing line, meron na rin po pala kayong Nino Franco Home. Maano nyo po ba kami kwentuhan dito?
0: Actually, it started during the pandemic kasi syempre hindi mabenta yung damit noon. I remember nga, since diba, yung mga doctors, sila lang yung may active work noong mga panahon na yun. Gumawa ako ng Nino Franco scrub suit. So marami din akong doctors na naging client. And then I transitioned into home pieces. So kaya yun, it's because of the pandemic.
1: Alam niyo sir, yung ganyang creative mind po ninyo, napakaganda na sana, no? Meron din po tayong mga friends mula sa ating agencies dito sa ating pamahalaan na makatulong. Meron po bang kayong mga collab din po sa ating mga government agencies?
0: So far, it's with the Department of Trade and Industry po. We're actively working with them.
1: Kasi maalala ko din na meron din po tayong nakapanayam dito si Director Leanyo na kung saan na mula sa DOST-PTRI.
0: Yes. Kumukuha din po kami ng mga cotton sa kanila para yun po yung ipinapahabi namin sa mga community po na katrabaho namin.
1: Base rin po sa scenario sa scrub, tama po ba? Scrub suit?
0: Yeah, scrub suit po.
1: Yung parang may part pa rin po sa pattern.
0: May embroidery. Yes.
1: Yun po yung maganda na sinusulong din po ng DOST-PTRI. Na kung saan may
0: parang uniform siya.
1: Yung mga polo shirt natin. Meron nga po nga akong sinusuot dito na mula sa DOST-PTRI. Kasi yung polo shirt ay yung normal na nakikita natin. Pero yung mangas niya, may pattern from our tribal groups. So yung ganun pong pagkakataon, no, sana masuportahan po natin. Tulad po nitong Nino Franco. Na bukod pa po sa mas lumalawak yung ating experience and kaalaman sa iba't ibang patterns ng culture ng ating mga tribal groups, eh mas natutulungan po natin ang ating mga local artisan. And para naman po sa may papayo po ba kayo, sirs, para sa mga kabataan na natin na nais din pasukin yung itong fashion clothing industry?
0: I think so for me, start with your why. I mean, why are you doing this? And wag siguro kung ano yung nag-i-ignite sa passion ninyo. Kasi don't look into all the external things. Eh. Dapat internal muna. Is this something that I really want to do? Not just because nakita nyo, ang dami ng brands, ang dami ng ganito-ganyan. Hindi dahil nainganyo kayo kasi nakikita nyo yun. Dapat mas tanungin nyo sa sarili nyo kung ito ba yung passion ko? Dito ba ako masaya? Or is this something that I really want to do long term? And of course, kailangan din natin na parang ano kayo makakatulong sa mga kapwa natin Pilipino. Isa din kasi sa advocacy ko, kaya I'm pushing my brand until from college, di ba? Parang pwede naman iba yung tinake ko na course or iba yung trabaho ko ngayon, pero since ito yung why ko, since ito yung nag-i-ignite ng passion ko, kaya I think I'm still here. Like, for almost 10 years, andito pa rin yung brand ko kasi yung ginagawa namin is, it's really my passion.
1: Alam niyo, sir, habang pinapakinggan ko rin yung ilan sa mga kwento po ninyo, since ito po yung nagmula sa inyong thesis na talaga pinag-aaralan, parang everything falls into
0: yes, direction. Actually, nag-architecture pa ako for a while. Until nag-ship ako to design and yun na yung focus ko.
1: Yun po talaga maganda, no? Yung pag talaga pinag-aralan, pinaghandaan. Yes. So, everything falls into pieces na kung saan kailangan andito na tayo. Though, totoo naman po, minsan may mga darating na challenges na hindi natin inaasahan. Pero, tulad po na nabanggit nyo, kailangan maging matatag. And of course, lakasan lang din po talaga ang loob. And, sir, mabanggit, maaari nyo po ba kami nga, or maaari nyo po bang imbitahan ang ating mga taga-subaybay na suportahan? Of course, ito po nga Ninyo Franco and ang inyong mga social media accounts. Go ahead po.
0: So, you may follow us po sa Instagram. It's at ninofranco.ph and nasa Facebook din po kami, which is Ninyo Francos.
1: And sir, may matanong ko lang din po, nagka-customize din po ba kayo ng mga damit?
0: Yes, we also accept custom like mga barongs or gowns, but it takes 6 to 9 weeks naman po for production kasi since mahaba yung process.
1: Sir, maalala ko lang, nakita ko lang din sa inyong page. Kayo rin po yung gumawa ng barong mula sa ating ASEAN Prime Minister?
0: Yes, opo. So, I'm part of the roster of designers for this year's ASEAN since tayo po yung host country. And meron pa pong event ng November, which is kami din po yung gagawa ng Prime Minister ng Cambodia at saka yung kanyang spouse.
1: Wow! Naku, yes. Sir, we're very proud sa inyo pong achievement and sana mas marami pa po kayong maibahaging kwento and lessons para sa ating mga taga-subaybay na nais din pasukin itong industriyang ito. Naku, sir, maraming salamat po sa inyong oras maraming at panahon na inilaan po sa amin. Mag-iingat po kayo and mabuhay po kayo.
0: Thank you po. Maraming salamat po.
1: Atid pong nakapanayam si Sir Wilson Limon, ang creative director ang nasa likod ng Ninyo Franco. Di ba mga ka-friendly, nakakatuwa na makarinig ng ganitong positive stories na kung saan ay bukod sa hinuhubog natin yung sarili nating pangalan, ay inaangat din po natin yung sarili nating pinanggalingan, which is itong mga tribal groups, yung kanilang culture, and yung nakakatuwa pa sa naging kwento ni Sir Wilson. Hindi lang basta simpleng collaboration, pero talagang pinag-aaralan niya and of course inaalam niya yung kanilang culture, tradition. Nabanggit niya kanina, meron pang pagkakataon na gumagawa pa siya or sumailalim muna sila sa isang ritual bago yung mismong, yung iba pang kailangan nilang gawin to start everything else. So yung ganun, no, panawagan natin sa lahat yan, sa mga nagsisimulang mga brands, Filipino brands. Ano pa man yan, kahit pa damit or sa iba pang mga handicrafts. Sana, no, maging katulad po tayo ni Sir Wilson na isa-isayin muna natin. And of course, irespeto natin yung community, yung culture and heritage na meron po. And ang tawag dito, yung culture and yung kanilang tradisyon, ayun, sa ating mga tribal groups. Kasama niyo pa rin ngayong hapon ang inyong friendly Maru, Mary Rose Rosero, dito lang sa programang Iskultura.
2: Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating friendly na si Maru, dito lang sa Iskultura.
3: Tara na sa Iskultura!
4: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
5: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
4: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
5: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
4: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
5: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid, walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada, lalo na kung nagmamaneho, baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita, baka may suspensyon o advisory.
4: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
5: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
6: This is a public service announcement.
7: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
6: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong 16th siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
9: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
11: Uy, Bits! Sino na naman yung kamitap mo?
12: Secret! Baka agawin mo.
13: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
12: Ha? Pero Dok, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
14: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
12: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
11: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
14: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
12: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
14: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
8: World class na tanawin. Explore na natin.
15: Love the Philippines.
8: Likhang sining na proudly Pinoy.
15: Influence na yan.
8: Radyo Magazine
16: 1278.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
19: Pagpapakita ng kaugalian.
20: Paano po?
19: Tradisyon. At mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan,
21: kahit kailan
19: o saan man, samahang bayanihan.
21: Dito lang sa Iskultura.
19: Tara na sa Iskultura.

0: At tayo po'y nagbabalik sa programang Eskultura. Kasama niyo pa rin ang inyong friendly Maru, Mary Rose Rosel. Bago tayo magpatuloy ano, sa ilang kwento natin ngayong hapon, gusto ko lang din i-highlight sa naging panayam natin kanina kay Sir Wilson, yung ilan sa mga nabanggit niyang tribal group, kung saan siya ay nakikipag-collab. Yung ilan nga po rito, yung Bagobo Tagabawa, Tiboli, Blaan, Mandaya at Tagakaulo. Ito po'y mostly ay mula sa Mindanao. Sabi niya nga po ay siya po'y mula sa Davao City. Kaya napakalaki nga pong pagkakataon ito na marinig natin yung kwento nitong Nino Franco. Kasi nga sa mga nakikita natin sa social media, hindi masyadong na-highlight yung mga gawa ng ating mga tribal group, ng ating mga indigenous people community. Kaya sana mas marami pa pong katulad ng Nino Franco na umusbong hindi lamang sa clothing industry, sa fashion industry, maging sa iba't ibang industriya na pwede nating maiangkop at maidala yung kultura ng pagiging Pilipino. Pwede yan sa iba't ibang handicrafts. Yung pag-weaving naman, pwede ka naman makakagawa ng iba't ibang handicrafts, hindi lang sa ating mga sinusuot na damit. So, keep it up dito sa Nino Franco. Sana mas marami pa, no? Tulad ng paulit-ulit natin nga binabanggit, na sana mas marami pa pong umusbong na katulad po ng Nino Franco na maisulong natin itong patuloy nating pinapangalaga ang kultura at tradisyon ng ating mga tribal groups. Para sa iba pang kwento natin ngayong hapon, of course, balikan natin yung ginagawa natin noon, yung pagbabalik-tanaw. Kung saan ay bukod pa, tulad din ng nabanggit ng ating nakapanayam din, na si mismo na Magnovelus or yung mas kilala bilang Mighty Magulang, na maganda rin na ilabas natin yung iba pang mga kwento na hindi lang natin masyadong nakikita, napapansin, nababasa sa ating mga libro na ginagamit mula elementary hanggang college. Nabanggit nga ni Miss Mona na sa ngayon kasi yung mga libro natin parang summarize na ngayon. Dati talagang pakapalan ng libro kung saan talagang nakalagay doon yung buong kwento ng iba't ibang mga bayani natin or yung iba't ibang mahalagang kasaysayan na dapat nating malaman. So, yan, isa natin sa i-highlight dito sa Baliktanaw. So, umpisa natin. Kayo ba mga ka-frenny, meron ba kayong nakatatak or kilala na ilan ng mga national scientist dito sa ating bansa? Alam niyo mga ka-frenny, maalala ko lang, dami nating na i-share. Nung meron tayong nakapanayam mula sa University of the Philippines, Los Baños, kung tama ang aking pagkakatanda, basta mula po siya sa UP, kung saan ay talagang nakaka-proud po na marami po tayong ipoproduce na national scientists, mga matatalino at matatiyagang scientists dito po sa ating bansa, na kung saan hindi lamang sila nakikipagsapalaran dito sa atin sa Pilipinas, maging binabahagi din nila yung kanilang kaalaman sa iba't ibang panig ng ating mundo. Isa na nga po dyan, si Sir Angel Chua Alcala, na ako isa po siya sa ating mga national scientists dito po sa ating bansa. Na kung saan siya po ay pinarangalan bilang pambansang siyentista ng Pilipinas o National Scientist of the Philippines noong taong 2014. Kinilala ang kanyang pananaliksik sa ekolohiya at diversidad ng mga nilalang na pandagat. Lumikha siya ng mga artificial na pagang upang tulungan ang akwatikong ekosistema. Sa ating bansa, ilan sa mga aklat niya ang Philippine Land Vertebrates o Field Biology noong taong 1976 at ganun din ang Marine Reserves in the Philippine Historical Development Effects and Influence on Marine Conservation Policy noong taong 2001. May nabasa ako habang nire-research ko rin itong tungkol kay Sir Angel Chua Alcala, na since tayo naman ay isang archipelago na bansa na kung saan tayo po'y napapalibutan ng yamang dagat, bakit hindi natin yun ang i-highlight? para yun din yung isa sa mas maipakilala natin sa iba't iba natin mga kaibigang bansa kung ano ang Pilipinas at kung ano rin ang pwedeng maibahagi ng ating bansa. Syempre, kilala na yung ating bansa sa kanyang hugis na parang, di ba, parang nakaupo nga raw na tao. Pero of course, kailangan natin ma-highlight din yung naibabahagi sa atin na ibibigay na hanap buhay nitong mga yamang dagat na nakapalibot po dito sa ating bansa. Noong taong 1992 naman, nauna po siyang pinarangalan bilang Gawad Ramon Magsaysay para sa serbisyo publiko para sa pagkakatatag ng unang santuwaryong marina sa Pilipinas sa isla po yan ng Sumilon. Sana po no, yung ganitong klaseng kwento mas maibahagi pa natin sa mga iba't ibang libro dito po sa ating bansa. Tulad nga rin, naku, ang dami ko na naibabahagi. Tulad nga po ng naikwento sa atin ni Miss Mona, huwag kayong mahihiya no, na humiram ng mga libro sa ating mga public and private library. And of course, kung sakali man na meron kayong ma-research na mga, siguro sa inyo, ngayon nyo lang nalaman na may gantong libro pala. So, huwag tayong mag-second thought pa na bumisita sa ating mga public library at makipag-ugnayan sa kanila kung meron silang naitatagong ganong klaseng libro. Kasi yun naman po yung kanilang work or trabaho para ipaglingkod at ibigay yung mga pangangailangan natin pagdating sa mga resources tulad ng pagbabasa ng libro. So sana no, mas maunawaan natin yung kwento sa likod ng pagiging National Scientist ni Sir Angel Chua Alcala. Mula riyan mga ka-frenny tayo unti-unti na magpapaalam ngayong hapon. Maraming salamat sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. Ganon din sa ating nakasama kanina si Sir Wilson Limon, ang creative director at ang nasa likod ng Ninyo Franco. Sana mabisita niyo po ang kanilang social media account. I-search lamang ang Ninyo Franco. Ganon din, maraming salamat din sa ating mga nakasama sa technical side. Sina Frenny Julius Unga, Frenny Marshall Malimban, Frenny Sam Reyes, Frenny Rona Esperanza, Frenny Camille Umali, at sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasagin. Kayo pipatuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura!

0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pangalan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan na. Ano bang mga dapat kong gawin?
5: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
4: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
5: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
4: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
5: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
4: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
5: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Radyo Pilipinas.
6: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
7: Hala, totoo? San ka sumali?
6: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
7: Naku po! Juan! Scam yan!
6: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
7: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
6: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
7: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
6: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
7: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
6: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
8: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
7: Kaya huwag magpabudol, bes!
9: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
11: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: This is a public service announcement.
13: Yung Public Health Emergency of International Concern, ang ibig sabihin niya parang alert or warning, no? Yan ang ginawa natin. Inutusan natin ang Epidemiology Bureau at ang ating Communication Bureau ng Department of Health para maglabas ng mga advisory kung ano ba ang monkeypox, paano ba itong nakukuha at ano ang mga symptoms, no? Para pati ating mga doktor magre-refer ito for testing and confirmation at bibilangin natin yan.
14: Mpox. Ano ang mga dapat alamin? Ang Mpox ay isang viral zoonosis o virus mula sa mga hayop na nalilipat sa tao. Naipapasa ito sa pamamagitan ng person-to-person skin contact o mucosal lesions at pwede rin sa indirect contact sa mga bagay na contaminated nito. Ilan sa mga sintomas ng pagkakaroon nito ay skin rashes na nakaumbok o mukhang paltos sa mukha, palad at paa na may kasamang lagnat, namamagang lymph nodes at sore throat, muscle aches at back pains, sakit ng ulo at panghihina. Para makaiwas sa virus na ito, i-practice ang health protocols na binigay ng DOH. Pagtatakip ng bibig tuwing uubo o babahing. Paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig at paggamit ng alcohol. At umiwas sa mga taong may sintomas ng mpox.
3: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service,
16: and Radyo Magazine.
17: 1278 AM.
12: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili,
19: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin,
19: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Magazine.
17: 1278 AM.
11: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
9: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
11: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Magazine 1278.
20: Bubungad sa umaga.
21: Trending issues na pinag-uusapan.
3: Mga programang aabangan.
22: Agahan hanggang hapunan.
3: 66 Informasyon.
23: GIS, your general information station.
17: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Radyo Magazine. 1278 AM. Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine. 1278 AM.
2: Radyo.

0: 1278 AM.
1: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
2: Fake news yan! Mali!
3: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
2: Fake news yan! Mali!
4: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
2: Fake news yan! Mali!
5: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
6: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
7: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
6: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
7: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
6: Isang mahalagang paalala, kontra fake news, mula sa Radyo Magazine.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
10: Interesting na usapan.
11: Hindi heavy.
12: Tugtugang chill.
10: Suave.
13: Learning from home, may ni Maring.
14: Radyo Magazine.
0: 1278 AM.
15: Servisyong kailangan.
16: Servisyong kailangan.
15: Direkta mula lokal na pamahalaan.
17: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine. 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
18: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: Ikaw ba ay naharana na?
20: Tumawin mo sana.
19: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
21: uso pa ba ang harana?
18: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
22: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
23: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
22: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
18: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
24: Flight PR1043, now boarding.
25: Hey, that's us!
26: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
27: Dreaming of love while cruising at high altitude.
25: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Mari Chan and arranged by Ryan Kayabyab.
27: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
26: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
25: Oh, ang ganda pa naman ng kanta.
27: Leave all your worries as we soar over the clouds.
26: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
27: They'll be shooting stars through time and space.
18: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Serbisyong kailangan.
2: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
14: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
16: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
28: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
29: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
30: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
31: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
32: Hala, totoo? San ka sumali?
31: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
32: Naku po! Juan! Scam yan!
31: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
32: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
31: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
32: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
31: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
32: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
31: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
33: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
32: Kaya huwag magpabudol, bes!
34: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
35: Radyo on the Go.
34: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
36: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
37: PBS Receiver.
36: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
34: Libre to ha?
38: Walang bayad?
34: Oo, walang bayad.
39: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
40: This is a public service announcement.
41: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
40: This is a public service announcement.
42: A public service announcement
40: from PBS, Presidential Broadcast Service,
43: and Radyo Magazine,
4: 1278.
18: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
44: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh! Nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
18: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more.
45: Isang mas malalim na tanong, bakit ba mahalaga sa isang bata na makaramdam siya ng kabilang or belong, di ba, Ma'am G?
0: Yes, Kuya Jello, dahil bago pa man magkaroon ng social media account o makapaglaro online ng isang bata, natural na sa kanya ang maghanap ng koneksyon. Gusto niyang may nakakausap, may nakikinig sa kanya, may nakakaintindi, at higit sa lahat, gusto niyang makaramdam ng may lugar siya sa isang pamilya, grupo, maski sa school o sa komunidad. Parang sa bahay lang yan eh. Mm-hmm. Minsan, simple lang ang gusto ng bata. Gusto niyang tanungin kung kumusta ang school niya. O kaya may makinig sa kanyang kwento. O may makasama sa hapunan. Hindi naman laging kailangan na mahabang usapan. Minsan yung presence lang talaga.
45: Ate G, at pag tinutukoy natin siyempre yung belonging or pagiging parte, hindi lang po ito tungkol sa pagkakaroon ng maraming friends or kaibigan, ha. Ang belonging na tinutukoy po namin ay yung pakiramdam na bata na tinatanggap ako, mahalaga ako, may mga taong nakikinig sa akin, at of course may mga taong pwede akong lapitan. Kaya hindi yan nasusukat yung belonging, Ate G, sa dami ng kaibigan, yung mga followers, mga likes or mga membership mo sa group chat. Pwede kang maraming mga kasamang mga taong ganyan, marami kang kaibigan na ganyan, ano, pero pwedeng maramdaman pa rin ng isang bata yung pag-iisa, no? Kaya napakahalaga po nito sa paglaki ng isang bata, dahil dito rin nabubuo yung kanyang confidence, relationships, at pagtingin sa sarili.
0: Oo, mga ka-MTR, kung napapansin natin, kahit nga yung maliliit na bata ay naghahanap na ng connection. Gusto nila yung attention ng magulang, 'di ba? Gusto nila yung may kalaro, gusto nilang may makasama. At habang sila ay lumalaki, lumalawak na din yung kanilang social world. So andyan yung school, nandyan yung barangay o yung mga kapitbahay nyo pa, yung sa sports o organization, at ngayon sa internet na.
45: At alam mo, Ate G, dito naging mahalaga, hindi natin matatakasan talaga, no, yung role lang parents o magulang, ano, kapag yung mga bata ay ligtas at may positibong relationship sa kanyang paligid, mas may opportunity siyang matutong makipag-communicate at makipag-collaborate, humingi ng tulong, tsaka yung humarap sa mga hamon, ano. Para po sa mga magulang na millennials, mas bata sa atin ng konti, Ma'am G, baka familiar din ang ganitong sitwasyon. Nag-uusap yung buong pamilya, group chat, ano, nasa group chat kayo, pero may isa o dalawang anak hindi sumasali sa usapan, o may mga kasama sa family outing, meron ding mga hindi sumasama at abala sa kanilang gadget palagi, no. Pero kapag palagi naman siyang nakakaramdam ng pag-iisa, at of course na e-exclude, maari itong magdulot ng mga negatibong damdamin at makakaapekto sa kanyang well-being.
0: Oo, dapat talaga pinapakinggan natin sila. Kaya importante talaga na hindi natin ignore kapag sinasabi ng isang bata na wala akong kaibigan, o kaya parang ayaw nila sa akin, di ba? Minsan nagsasabi sila ng ganun. O kaya wala namang makakaintindi sa akin. Minsan hindi man direktang sinasabi ng bata na lonely siya, baka simple lang para sa atin o i-ignore na natin ang mga salitang ganito ng mga bata. Pero para sa isang bata, maari itong maging senyales na eh, na kailangan niya ng mas malalim na pag-intindi at support ng isang pamilya.
45: Tama, Ate G, ano? At ngayon, idagdag pa natin yung mga banta galing sa digital world, ano, mga ka-MTR. Hindi lang sa school, at sa bahay, at sa playgrounds, nakikipagkaibigan yung mga anak natin ngayon, Ma'am G, ano? Merong mga online games, merong mga group chat, social media, may mga online communities, at may mga digital spaces kung saan pwede silang makakilala ng mga tao na may parehong interests.
0: At hindi po natin na itinatanggi na may magandang side ito eh. Para sa ilang bata, ang online community ay pwedeng magbigay ng friendship, ng support, at opportunity para makipag-connect talaga sa isa't isa. Na para sa mga batang nahihirapang makipag-interact sa face-to-face, di ba? May mga mahihiyain eh. Halimbawa, may mga bata na mahirap makisabay sa usapan sa classroom, pero mas nakakapag-express naman sila ng sarili nila sa ibang group activities. at maging sa mga online communities. I think yung mga Gen Z at Gen Alpha makaka-relate dito.
45: Oo nga, pero Ate G, dito natin dapat mas maging mapanuri tayo at maingat. Ano? Dahil kapag nasa internet, nakukuha ng mga anak, ng mga bata, yung pangunahing pinagkukunan nila ng friendship, ng validation, ng belonging. Kailangan nating itanong ano sa ating mga sarili. Ano ang nakukuha ng ating mga anak online na baka kulang sa kanyang offline environment, ano, kasama na yung mga nakukuha niya sa ating mga bahay.
0: Okay. At hindi ito para sabihin na ang bata sisihin natin yung mga bata. Mm-hmm. Sa halip, dapat maunawaan natin sila eh. Maunawaan natin siya. Baka may pinagdadaanan siya. Baka parang nagkakaroon siya ng isolation, na-isolate siya sa school. Baka rin naman nahihirapan siyang makipagkaibigan. Maraming baka eh. Baka hindi siya komportable sa kanyang current environment. Baka online niya matagpuan kasi yung sense of belonging na matagal niya nang hinahanap.
45: Alam mo, Ate G, ito ang mahalagang usapin ngayon. Ano? May mga online communities kasi na healthy at supportive naman ang mga usapin, ang mga topics. Ano? Pero mayroong mga spaces talaga sa cyberspace na maaring magpahalaganap ng harmful content. Ano? Pwedeng sexual, violent content, may hate, manipulation, at mga mapapanganib at mga illegal na idea. Ano? Kapag po ang isang bata kasi ay lonely or they feel excluded or parang feeling nila ostracized sila sa pamilya man, sa eskwelahan, ano, maraming mas maging maaring mas maging mahalaga ang sa bata, ano, yung pakiramdam na tinatanggap ako dito diyan sa mga cyberspace, online spaces na yan, ano. Kaya mahalaga rin pong matutunan ng mga bata na hindi lahat ng nagpapakita ng pagiging friendly o yung acceptance o yung pagkabilong niya online ay ligtas at talagang mapagkakatiwalaan.
0: Kaya hindi lang natin dapat sabihin sa kanila o sinasabi sa kanila bawal lang online friends, mm-hmm. di ba? Kasi ano na kagad yun eh, yung may barrier na kagad dun pag gano'n mm-hmm. sinabi mo. Mas mahalaga na turuan natin ng mga bata kung paano ba makilala na ang healthy at unsafe relationships. Mm-hmm. Dapat alam nila yung sino ang taong nagpaparamdam sa kanila ng respeto. Sino ba yung nanghihikayat sa kanila ng mga bagay na hindi na sila komportable na, di ba? Mm-hmm. At sino ang nagpaparamdam na kailangan nilang itago ang kanilang ginagawa, maging secretive ba?
45: Tumpak, Ate G, ano? At siguro dito nagiging mas mahalaga yung pagkakaroon ng mga safe spaces ng mga bata, ano? Dahil kung may lugar kung saan sila pwedeng maging kumbaga yung sarili nila or yung self nila, makipagkaibigan, matuto, kasama na yung paglalaro at makaramdam sila ng sila ay tinatanggap at hindi hinuhusgahan, ano, mas hindi nila kailangang hanapin ang lahat ng mga ito sa ibang tao kasama na yung mga nasa cyberspace.
0: Tama, Kuya Jello, at hindi kailangan maging malaking bagay agad. Maaring magsimula sa family meals. Ano mo, napaka-importante niyang family meals na yan eh. Sa paglalaro kasama nga ang mga anak, ito yung bonding na ng mga lalo na ng mga tatay at mga anak na lalaki, no? Yung mga magulang. Pwede silang maging sarili nila. Pwede silang sa pakikinig ng kanilang stories o yung sa pagsali sa kanila sa mga sports o creative activities. Iba't ibang opportunities talaga ng pakikipagkaibigan at bumuo ng isang community ang kailangan nilang malaman.
45: Alam mo, Ate G, dagdag ko lang, ano, meron ako inattenda na forum kasi, ano, sabi nung isang doktor doon, ano, kayong mga Gen X, mga may baby boomers pa nga na mga nag-attend din noon, ano, yung mold nyo nung unang panahon ay wala na ngayon. So wag nating pilitin na isiksik sa molde na yon ang mga kabataan, mga anak natin ngayon, ano. Ang mga bata ngayon, ang mga anak natin ay nabubuhay sa isang napakalawak na digital space, ano. Kaya ang goal naman talaga natin ay hindi alisin sa mga bata yung digital world na yan, ano, na parte ng kanilang buhay, ano, kung hindi palawakin yung mundo nila, ngunit siguraduhin na may mga online and offline spaces sila kung saan sila ay ligtas, ano. Kumbaga yung cyberspace na nakaruktong din naman ng offline spaces na dapat talagang ligtas, naririnig sila, nirerespeto at tunay na nabibilang at tinatanggap ang mga bata.
0: Sama yan, Kuya Jello, no? At mga ka-MTR, para mas maunawaan natin kung paano natin mapapalakas yung sinasabing connection natin na yun sa mga bata. Yung belongingness, yung community ng mga bata, at kung paano natin sila matutulungan. Kapag nakikita natin na medyo na-isolate na sila o parang excluded na sila, importante yung mga senyales na yun, eh.
45: Kaya Ate G, mamaya ito hindi hula-hula at opinion lang, ano, meron tayong makakasama na isang madunong talaga, no, isa siyang parenting coach na may malalim na karanasan sa paggabay, hindi lang sa mga bata at of course kasama na yung mga magulang tsaka yung mga pamilya na nangangalaga ng bata.
0: Kaya nga mga ka-MTR, manatiling nakatutok sa
45: Makabata Teleradyo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
3: Interesting na usapan.
6: Hindi heavy.
7: Tugtugang chill.
8: Suave.
9: Learning from home na hindi boring.
10: Radyo Pilipinas Magazine.
12: 1278 AM.

mall na may kapansanan. Napansin umano ng mga kapitbahay na ilang araw nang walang nakikitang nakatatanda sa bahay. Sa halip, ang panganay na bata ang nag-aalaga sa kanyang dalawang nakababatang kapatid. Dahil sa kanilang pag-aalala, agad nilang ipinagbigay alam ang sitwasyon sa barangay at sa mga otoridad. Sa isinagawang pagresponde, ligtas na nailabas ang tatlong bata mula sa bahay. Ito ang makabata files. Sa pagdating ng mga social worker at mga tauhan ng barangay, napag-alamang walang kasamang magulang o sino mang legal na tagapag-alaga ang mga bata. Ayon sa mga otoridad, ilang araw na umanong hindi umuwi ang kanilang mga magulang. Agad na isinailalim sa pangangalaga ng Municipal Social Welfare and Development Office ang tatlong magkakapatid. Doon ay nabigyan sila ng pagkain, pansamantalang matutuluyan at agarang atensyong medikal, lalo na ang walong buwang gulang na sanggol na may kapansanan. Patuloy ring binibigyan ng psychosocial support ang mga bata habang inaalam ang kanilang kalagayan at mga susunod na hakbang para sa kanilang kapakanan. Kasunod ng pagsagip sa mga bata, nagsagawa ng investigasyon ang mga otoridad upang matukoy ang kinaroroonan ng kanilang mga magulang. Sinusuri rin kung may paglabag sa mga batas na nagpoprotekta sa kapakanan ng mga bata. Ayon sa mga opisyal, mahalagang matiyak na ang mga menor de edad ay mailalagay sa isang ligtas at maayos na kapaligiran habang isinasagawa ang masusing investigasyon. Muli ring kinilala ang mahalagang papel ng mga mapagmatsyag na kapitbahay na agad nag-ulat sa barangay nang mapansin ang kalagayan ng mga bata. Ang kanilang maagap na pagkilos ang naging daan upang mailigtas ang tatlong magkakapatid sa posibleng mas malalang panganib. Hindi lahat ng uri ng pang-aabuso sa bata ay may nakikitang sugat. May mga pagkakataong ang kapabayaan o abandonment ay naglalagay rin sa kanilang buhay at kinabukasan sa panganib. Ang bawat bata ay may karapatang magkaroon ng ligtas na tahanan, sapat na pagkain, wastong pangangalaga at mga taong mag-aaruga sa kanila. Kapag may batang napapabayaan o naiiwang walang wastong pag-aaruga, mahalagang agad itong maiulat sa mga kinauukulang otoridad. Ang isang simpleng pag-uulat ay maaaring maging simula ng panibagong pag-asa para sa isang bata. Kung may nalalaman kayong impormasyon o may batang maaaring nasa panganib o nakararanas ng anumang uri ng pang-aabuso o kapabayaan, maaaring makipag-ugnayan sa Makabata Helpline 1383. Ito ay bukas 24 oras upang tumanggap ng mga ulat at magbigay ng tulong sa mga batang biktima ng pang-aabuso at karahasan. Tumawag sa 1383, Smart 0919-354-1383, Globe 0915-802-2375. Maaari ring magpadala ng mensahe sa Makabata Helpline Facebook at Instagram. Maaari ring i-click ang Makabata logo sa website ng Council for the Welfare of Children upang mag-report online. Para sa mga nasa National Capital Region, maaari ring mag-report sa eGov Super App ng DICT at piliin ang Child Abuse. Kung may agarang panganib, maaari ring makipag-ugnayan sa PNP Hotline 911 o sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Ako si Camille at ito ang Makabata Files. Ulat tungkol sa bata para sa bata.

0: Pilipinas.
1: Interesting na usapan.
2: Hindi heavy.
3: Tugtugang chill.
1: Suave.
4: Learning from home may be boring.
3: Radyo Pilipinas Magazine.
1: 1278 AM.
5: Bukod bata, teleradyo. Basta bata, kumiyong bahala.
6: Nakatutok pa rin tayo sa Makabata Teleradyo.
7: Mga ka-MTR, para sa ating makabatang usapan, makikinig tayo ngayon sa isang mahalagang usapin. Ito yung need ng mga bata para sa koneksyon, yung belonging at community, at kung paano natin sila matutulungan na maramdaman nga nila yung na sila ay tinatanggap at may lugar sa ating pamilya at sa komunidad.
6: Ate G, lalong-lalo na ngayon, malaking bahagi ng social life

0: ng mga bata ang online world or cyberspace. Mahalaga tuloy pag-usapan natin at pag-uusapan natin yan mamaya, no, kung paano ba talaga mapapanatiling healthy at balanced ang kanilang relationship, online man or offline.
1: Kaya makakasama natin muli sa Makabata Teleradyo si Mr. Richard Uy Yap Jr., the Parenting Coach PH. Welcome po sa Makabata Teleradyo, Coach Richard.
2: Ayan. Maraming salamat po, Ate G at Kuya Jello, for another invitation po. At masaya po kami na makabalik po kami dito.
0: Opo. Isang makabatang araw, Kuya Richard. Thank you for your time. Alam ko, napaka-busy ni Kuya Richard. Laging pinapanood yan ng wife ko. Pero Kuya Richard, ako na po ang pupukol ng unang tanong. Ano, simulan na natin ang kwentuhan. Natural po ba sa mga bata ang paghanap ng connection, belonging at community? Bakit po mahalaga ang mga pangangailangan ito sa panahon ng childhood at adolescence? At ano po ba yung maaring mangyari kapag hindi sapat ang oportunidad ng mga bata na maranasan ito sa kanilang pang-araw-araw na buhay? Ano? Yung baga, hindi sila connected, walang belongingness at community. At of course, sa simple terms, paano po malalaman ng isang bata na belong siya o belong ako dito, Kuya Richard?
2: Okay, so ayun, no? So meron po tayong tatlong sets ng questions. So unang-una po dyan is, ano po ba, kailangan or importante po ba ang connection at pag-build ng relationship sa mga bata? So, gano'n siya ka-importante? Sobrang importante po siya. Particularly, yung relationship na binibuild po natin sa magulang, sa mga kasama natin sa bahay, lalong-lalo na yung immediate family members natin. Sobrang importante niya po. Bakit? Una ho, it builds the self-worth of the child. Meaning, dito nabibuild ho kung ano siya at ano niyang gusto maging. Dito rin nakikita kung ano po yung identity niya. Dito rin ho nagde-develop ang social at emotional skills. Pakikipagkapwa-tao, pag-intindi niya sa mga kapwa niya mag-aaral, ano ang gagawin niya kapag ganito ang nangyari, paano siya makikitungo sa kanila. At the same time, it is protection din also. Yung pag-build natin ng connection, protection din ito para sa mga bata for the threat of like mental health concerns. Why? Kasi nagagabayan natin sila, nabibigyan natin sila ng mas magandang pagkakataon para mas ma-express nila ang sarili nila, lalong-lalo na kung maganda ang connection. Ngayon, yung ano naman po ang mga bagay kapag hindi naman po nangyari ito? Siyempre, di po, maunang-una na po dito is isolation. Mas gugustuhin ng bata na siya na lang mag-isa kasi hindi naman naririnig, hindi naman napakikinggan, hindi naman nababalidate yung kanyang emotions or yung kanyang suggestions. And majority of the time, either busy kasi si nanay, pagod kasi si tatay, maraming ginagawa si kuya, at paminsan na napapabayaan or hindi natin napapansin na longing din pala itong si bunso or si pangalawa sa mga ganitong klaseng affection. Another pa dyan na magiging problema, baka mamaya magkaroon tayo ng concern sa behavioral issue. Baka mamaya dahil yun yung way of retaliation niya kasi hindi natin na-feed yung mga needs, yung mga social appreciations na kailangan ng isang normal na bata at individual. And lastly, no, syempre magkakaroon po ito ng epekto sa social development. Mamaya, ang naituturo na lang natin dahil palagi na lang siyang galit, even sa eskwelahan, palagi tayo napapatawag, bakit yung ganito, palagi na lang siyang nangaaway, hindi siya marunong makisalamuhan, hindi siya marunong mag-share, ginagrab niya yung bagay kahit hindi naman sa kanya, at kung ano-ano pa. So marami pong pwedeng maging negative na implication kapag hindi natin na-build itong connection.
0: Oh, Ma'am G, napakaganda nung sagot ni Kuya Richard, ano, yung connection talaga ng parents sa mga bata, ano, kasi lalo na ngayon, Ma'am G, napapanood na sa balita, merong violence na nangyari sa ganitong lugar, may nagkabarilan sa ganitong lugar na minsan nasasangkot ang mga bata. Sinasabi nung mga ibang mga nakakausap natin kasama na yung mga experts sa cyberspace, inaatake ang mga bata natin through cyberspace, iniimpluwensyahan dahil sila ay vulnerable, walang magandang relasyon sa mga magulang, walang connection, yung social development nila hindi maganda, no? So thank you, Kuya Richard, oh, napakagandang input po.
1: Opo, napakagandang input, salamat, Coach Richard. Na-struck ako sa sinabi mo na ang connection ay protection, yes, di ba? So, I think this is a very good message sa mga magulang. Di lang sa magulang, yung allies ng magulang, katulad ng mga teachers o yung mga nasa paligid, di ba? O asahan, katulad ko, isang grandma na. It's still very important, di ba? Ngayon po, di ba, napapansin din natin na mas marami nang ang oras na ginugugol or they really are into gadgets or into being online. Ganyan mo na nakikita ang mga bata ngayon eh. And yung sinabi ka kanina ni Kuya Jello, no? Dahil nga either dysfunctional yung family or walang oras yung magulang kasi naging digital nannies na ang mga gadgets natin, ano? Pero habang mas maraming oras kasi na bibigay ang bata o ginugugulan ng mga bata online, paano po naman natin matitiyak na yung mga magulang at tagapag-alaga na di-discern na nila o nakikita na nila na nagiging special o tangi yung o nagiging main source o pangunahing source na ng friendship ng mga bata o yung validation nila sa sarili nila o yung belongingness ng mga bata ay nanggagaling na talaga sa internet.
2: Okay. Yung kailangan po nating maisip or maintindihan ano po ang sequence or ano po ang dahilan bakit ganun siya nangyayari. Bakit sinisik ng bata yung attention, affection, validation from the online space rather than the affection, validation, and relationship sa bahay. Primarily, people as a being are constantly seeking for what is beneficial for them. And kung hindi natin na-feed yun, usually, maghahanap at maghahanap sila. Ang nakakatakot lang ho is that sa online kasi, alam nila kung ano yung vulnerability ng mga bata.
1: Oh, yes.
2: Ngayon, tayo bilang magulang, ang nakikita lang natin is kung ano yung behavior or yung outcome. Hindi yung bakit ganun na naging outcome ng bata. Baka mamaya, masyado tayong busy, kakatrabaho natin, kakaisip natin ng pagkakakitaan natin, na iniisip natin para sa pamilya natin. Yun nga lang, hindi na siya nagiging beneficial on a bigger picture kasi either hindi, kunwari, papatawag yung pamagulang, sasabihin mo na lang, wala po, busy po si daddy at saka si mommy. So, medyo nakakalungkot, pero realidad po siya ng ating komunidad ngayon. So ngayon, paano natin mapapansin na mas pinipili na nung mga bata yung friendship online? Marami pong signs eh. Like example, nagkakaroon na siya ng social isolation. Hindi social in terms of real-time interaction. Mas gusto niya na lang magkulong sa kwarto para, boy, mas masaya kasi siya ka-interact yung mga friends niya online. So, marami pong bagay para maintindihan natin na mas pinipili nila yung online kumpara sa atin. Pero we need to understand bakit ganun nangyayari. Bakit mas pinipili nila itong mga bagay na ito.
1: Mm-hmm. Sa karanasan, just a follow-up, Coach Vijay. In your experience, sa karanasan niyo po, paano kaya natin ngayon babalansin ngayon yung ano, 'di ba, yung online friendship dun sa as to face, kasi ang mapapansin mo rin nagiging introvert na yung mga bata eh. Mas focus na sila sa ano eh, sa internet, sa mga
0: gadgets.
2: This is a very crucial topic for us to discuss, not because kasi we are coming from a perspective of the parents, educator, and specialized individuals that wants to take care of the child. However, this is their generation.
1: Mm-hmm.
2: Ito na yung generation, digital age na talaga tayo. So, paminsan kasi, meron din part sa atin na tinatry natin i-instill yung learnings and relationship that we were building when we were kids.
0: Yeah,
2: kami
0: yeah.
2: Kasi noong ganito, ganyan. So, mga ganyan. So, we are instilling that relationship. However, we need to, for it, para po mas maging maganda ang kalalabasan po, no? kailangan po natin siyang i-interconnect. Ibig sabihin, okay, so alam natin bilang magulang kung ano yung dapat dahil napagdaanan natin yan. Alam natin na magiging negative na effect. Ano yung mga paraan na pwede kong gawin? Unang-una po dyan, kailangan intindihin din natin ano yung mundo na ginagalawan nila. Intindihin din natin. Bakit? Ano ang enjoyment? Baka mamaya po pwede akong dumikit kay Bunso. Hindi in an attacking way. Example, nangyari na. Kumbaga, paano natin babalansi yan eh? Kumbaga, nandun na siya sa space na yon. So, baka mamaya po pwede natin gawin na instead of mag-usap sila online, oh, anak, baka gusto mong invite sa bahay. Dito na lang kayo maglaro para at least lutuan mo kayong merienda.
0: You try to win them. Tama.
2: Oo, so, what I mean, so you also get to know the people, the friends that your child is dealing with. And alam mo, sometimes pwedeng show genuine concern. It might be like, oh, ano yan? Anong ginagawa? Uy, gumagawa ka na ng ganyan? Ang ganda naman. Hindi dahil ina-attacking mo. Kasi paminsan, ginagawa na nating negative agad yung mga bagay. Eh, sabi nga po natin kanina, di ba? Nagiging culture na nila yan. Yun na yung bagong generation ngayon eh. So, kailangan tayo ang mag-a-adjust. Hindi sila ang mag-a-adjust sa atin. Kasi magiging regressing ang generation kung ganon. Dahil progressive ang generation, tayo dapat ang lalapit sa kanila, iintindi sa kanila so that we can do like understand them better. Baka mamaya kailangan na rin natin mag-aral ng digital space. Mm-hmm. How to protect them. Paano gumawa ng hanggang meron naman pong mga naituro na po siguro sa nakailang interviews na rin po no. Paano natin po protektahan ang mga bata? Ano yung mga softwares? Ano yung mga bawal na pwedeng gawin dito? Ano yung mga pwede mong kalimutin sa device para hindi nila ma-access itong mga bagay na ito? Marami naman pong option. Pero syempre kung gugustuhin nila, magkakaroon sila ng opportunity. Malalaman at malalaman po nila yung mga bagay na yun.
0: Kuya Richard, napakaganda nung ano pinag-uusapan namin yan na huwag silang i-fit doon sa mold natin at intindihin sila at iba talaga ang mundo nila ngayon. Ano? Pero yung nga Kuya Richard, yung mundo kasi nila ngayon at of course alam naman natin yan, napakaganda ng cyberspace pero yung kalahati ay maaring maging mapanganib din sa kanila. At yan nga Kuya Richard, ano? May mga pag-aaral na nagpapakita ng connection or ugnayan sa pagitan nung pinag-uusapan natin ano, social exclusion saka loneliness at dun sa pagiging vulnerable naman nila sa harmful and radical ideologies. So Kuya Richard, paano po ba nagiging mas prone or mas receptive yung mga bata na nakakaramdam ng isolation or kawalan ng connection dito sa mga malign influences o yung mga harmful ideologies sa cyberspace?
2: Okay. So, napaka-crucial na topic, no? Pero kailangan natin pag-usapan. So, in a very broad perspective, parang magbabottleneck po yan sa isang topic. Ang tawag po natin doon, relational void. Mm-hmm. Technically, yung idea kasi na ang goal natin bilang magulang, hindi naman syempre para maging masaya lang ang anak mo, ibigay lahat ng ikatutuwa niya, hindi naman ganun ang kailangan natin. Pero at least they have someone to cling on to. And relational void, yun yung mga relationship kung saan hindi nafe-feed yung needs ng bata, hindi natin sila natatanggap na kung ano yung positive at negative traits nila. Baka mamaya, masyado tayong nakafocus sa end goal. Anak, hindi ka na naman nag-aaral. Ayan, puro ka na naman kasi computer. Mga ganun po. So, hindi natin iniintindi yung sitwasyon nila, kaya nagkakaroon ng relational void. Ngayon, ano nagiging epekto nito? Nagiging epekto to kaya may implication ang loneliness, isolation, at mas prone sila sa mga radical na mga bagay, no? Kasi they are seeking validation from other people. And majority ng bagay na to, hinahanap nila sa... At alam to eh, alam to ng mga tao online. Like, uy, I really like your character and stuff like that. So, maybe we can put something more into that. So, ganun po ang nangyayari ang interaction. Kinukuha muna nila ang loob. Tinitingnan muna nila kung saan kaya ano to. Tapos, iba pa po, may iba naman, ginagawa naman nila. Sinasabi na, no, it's not you, hindi ikaw yun, ang problema ay sila. So nakakatakot ho, naiintindihan ho natin in terms of tayo, grabe tayong magprotekta sa mga anak natin, pero yung mga anak natin, dapat dahil mas naglalign sila towards that, yung mga sinasabi ng mga taong radical people, ang bilis nilang tanggapin. Bakit? Kasi yun yung sinisik nilang validations. Ano pa, paminsan ginagawa rin nila itong pagkakataon para, pangit po yung term, no? Sana, ano po, no? Ini-indoctrinize nila yung mga bata na, okay, so here's, kumbaga kasi dahil alam natin, no, sa development, hindi pa talaga nagmamature ang brain. So paano kung maaga pa lang, tapos sabi ni Kuya Jello kanina, yung other half ng social, ng cyberspace is negative, gagamitin mo siya sa negative, eh, wala namang filtering out pa masyado sa mga bata. Hindi pa nila alam kung anong tama at mali. Eh, beneficial sa kanila yon. Hindi beneficial sa kanila ang pagalit ni nanay at ni tatay. So, mas mag-lean towards that talaga sila. May it be, what? O alam mo ba, ano, yung mga tao na yan, masama talaga ugali na yan. Hindi ka iniisip niyan. Ang iniisip lang nila, tumaas ang grade mo. So, those simple words, ngayon, sinabi ko lang siya, maliit na bagay lang siya na sobrang liit na statement. Para sa kanila, ang laking bagay na, oo nga, tama nga, yun lang ang iniisip ni nanay. Pero hindi naman pala yun talaga. So, nakakatakot, pero kailangan nating protektahan sila. Ayun po.
0: Mm-hmm. Ang galing na, Ma'am G.
1: Parang nakakatakot.
0: Nakakatakot talaga.
1: Nakakatakot
0: parang
1: pero nakaka-relieve.
0: Ang dami ko natutunan doon.
2: And lastly po, no, paminsan, meron pa silang ginagawa. No? Sorry po, no? Idagdag ko lang. No? Paminsan ginagawa nila parang ano, us versus them.
1: Yes.
2: Kayo lang ang magkakampi dito. Kaya nakakatakot kasi yung pag, kasi kung iintindihin natin yung pag yung konsepto ng indoctrination, it may be in cults or in general, ganun po siya nangyayari. Ganun po yung sequence. Una, babasagin yung belief mo, papaniwalain ka ng iba, mapapagawin ka ng ganito at may reward yun after. Naiintindihan niyo po, na-feed, nagagawa yung lahat nung ways for it to happen in just by words. So ang nakakatakot doon, hindi pa nga nila nakikita, hindi pa, pero yung whole trust nila nandun na kasi yung vulnerability nung bata na nagro-root doon sa void relationship natin, ang laki ng nagiging epekto, ang laki ng pwede nilang gawin doon sa mga negative emotions na yon sa mga anak natin.
1: Parang ano lang to, eh, kung sa generation ko, pag bata ka kasi, gusto mo yung may kakampi ka, di ba?
2: Yung
1: hindi ko papakinggan si mama o mga tiya ko o tiyo ko kasi ang need ko kakampi, di ba? So, whether mali o hindi yung kakampi ko, basta siya yung kakampi ko. Yun yung I mean, that's how I take what you just said right now, ano? Iba na lang siguro yung mga words na ginagamit ngayon, pero it's like that. At ngayon, ito lang yung tanong ko, coach, ano? But we really have been learning a lot sa mga sinasabi mo po. Ano naman po kaya yung maaring gawin ng mga magulang at tagapag-alaga upang mapalakas talaga itong sense of belongingness ng isang bata? Hindi lang sa loob ng bahay, maging sa community rin. Lalo na para sa mga batang maaaring nakakaranas na talaga ng social isolation o nahihirapang bumuo ng ano, anong tinatawag nating face-to-face relationship. Lagi nating sinasabi na ang pamilya, ang basic unit of society. Pero, and yet, ang dami nating kinakailangan parental skills.
2: Yeah.
1: Nakakalungkot, ano? We have to enhance parental skills at this age. Samantalang, dapat parang feeling ko po, madami nang alam ang parents. Oh, eh.
0: Marami pa
1: but
0: kailangan matutunan.
1: Now, we really yes, need you here.
2: Siguro, ang mga pwedeng gawin muna natin bilang magulang, unang-una na po doon is yung unconditional positive regard. So, majority of us are doing that already. Like, kahit mahirap tayo, kahit pagod tayo, kahit umuulan, magtatrabaho tayo, pero paminsan, nade-derail yung focus. We are more focused on the physiologic needs, not the relational demands of parenting. So, yun, kailangan nating i-prioritize and most likely i-balance yung physiological implication ng pagkatrabaho natin while at the same time building relationship also. Kasi nasanay kasi rin tayo. Ito naman ho ang negative sa sa panahon ho natin, ano? Noon kasi okay lang kahit magtrabaho si tatay, magpapagalit lang, okay naman ang kinalabasan. Ganun kasi ang nangyari eh. Pero kung iisipin mo, kung tatanungin mo ang generation ngayon, mas totoo po sinabi po ni Ate G at saka ni Kuya Jeno, mas mataas na po talaga ang demand bilang maging magulang.
0: Oo, ibang klase.
2: Ang taas na po ng demand. So, ngayon, yun po, no, una po doon, unconditional positive regard. And ito po, medyo underrated, pero sobrang importante, build sense of responsibility and routines. Like example, bigyan mo lang ng dapat gawin yung bata. Like example, ang responsibilidad niya, kailangan ayusin niya yung gawaing bahay, magwalis siya, maghugas siya ng plato. Mm-hmm. Bakit? Kasi ang laki po, even research says that giving responsibilities early in life builds a lot of potential in success sa mga bata. Hindi po siya yung concept na para makatulong siya sa atin, pero yung concept na may maituro ka sa kanya ng pag-accept ng responsibility at kung ano-ano pa. And yun din, no? Siyempre, strong family connections. Actually, naiintindihan ko rin po ang karamihan ng mga magulang. Siyempre, mahirap po mag-build ng relationship, lalo na kung na-stranded ka ng 8 oras. Sabihin nila po, ano? Pero what I mean, ang hirap po talaga mag-build ng connection. Pero we need to be intentional. Palagi nating intindihin na iisipin mo na kailangan ko to. At hindi lang ako uupo sa ano at manonood ng balita kasi yun ang konsepto ng magulang sa atin nung araw. So kailangan talaga maybe Sabado, Linggo, labas man lang kayo para hindi rin alam niya na pagka na-build niyo yung routine, rituals na yon, rituals ng family na yon, wala siyang choice. Kailangan niyang gawin at dahil kinatandaan na natin to, anak, kailangan nating ginagawa talaga natin to. So, hahayaan natin na yung rituals na yon ang mag-guide sa kanila rather than yung araw-araw na pagalit natin.
0: Maganda yun, Ma'am G. Ano, nakarelate ako doon sa sinabi ni Kuya Richard. Kasi sa bahay, yung mga chores, sinisimulan talaga namin, paghugas ng pinggan. Nung last time nga, sinama ko na doon sa pagka-carwash kasi sa akin kasi nakapag-isip ako habang nagka-carwash eh. Kaya lang parang feeling ko, nako, yung tubig yata namin, lalaki yung bill, hindi naman nalinis yung kotse. Pero sabi nga ni Kuya Richard, hindi naman kailangan makatulong talaga siya. No? Yung makasama lang siya, magka-banding kayo. So siguro eventually, makakatulong na rin siya, no? Pero it's a good start. Pero ito, Kuya Richard, na pag-uusapan natin kanina yung cyberspace, ito naman yung ibang klaseng mundo naman, ano? Ito yung physical world naman, ano? Of course, gusto rin nating safe sila doon sa physical community o physical world na tinatawag. Gaano po ba kahalaga ang pagkakaroon naman, ano, ng safe physical spaces para sa mga bata? Ito yung mga schools, playground, mga youth organizations, sports group, ano, para sa kanilang development, ano, at pagbuo ng healthy relationship or sense of community.
2: Okay. So, sobrang importante po niyan. Hindi lang po dahil yan dapat ang sisisihin natin, dahil wala kasing ganito, kaya hindi namin mabuild, kaya ganito na yung mga bata ngayon. Pero sobrang laking bagay po niyan sa development in general. Bakit po? Like, ulitin po natin, no? Balikan natin yung, ano, nag-uumpisa po kasi ang pag-engage ng mga bata sa online space by curiosity. So, pag naging curious sila, tapos after niyan, nagsashow ng interest. After ng interest, nagpapile up yung dopamine, nagiging masaya sila. So ngayon, hindi na nila mabitawan. Hindi na nila mabitawan, di ba? Ngayon, kung meron tayong mas magandang alternative, actually, hindi nga dapat alternative eh. Dapat yun yung unang choice. Di ba? Which is development, maybe playground. Kaya kung mapapansin nyo, kanina pinag-iisipan ko rin, ano, bakit kaya ang mga playground natin dito sa Pilipinas, talagang gamit na gamit. Pangit po yung term na laspag, no? Pero kasi uhaw na uhaw din ang mga bata sa playground. Lalo na ang public playground sa mga probinsya. Kung mapapansin nyo, talaga pagkahapon, grabe, kahit nga matatanda, nagsiswing eh. Kaya nga maaga nagsiswing.
0: Nasisira.
2: Hindi, pero kasi po, they are always, people are always confined to those developments. Ang implication mo naman nun is, syempre, may impair ang development. Dahil so social space ka na, ano magiging impairment mo? Social development, social-emotional skills mo, hindi ka na marunong makipagkapwa-tao, hindi mo na alam na nakakahiya pala yung bigla ka nanguha ng pagkain, na hindi pa nagdadasal ang mga matatanda. Well, hindi natin naiintindihan dahil wala tayong opportunity to interact. Ano pa, hindi mo naiintindihan na hindi ka pa pala po pwedeng mag-shortcut doon sa slide kasi kailangan mag-aantay ka. So, simpleng pagkakataon lang, pero ang laki na nang ituturo sa atin. Ang dami pa ho niyan, develop. Kasi marami pong correlation ang physical development sa cognitive skill. Marami po yan. Kung mapapansin ho natin, ang laki ng nagiging impairment kapag ka masyado pong naging, paminsan nga, hindi rin maganda na masyado natin ini-encapsulate yung anak natin. Sobrang protected na ayaw natin masugatan. Kasi, why? Kasi hindi sila nagkakaroon ng clinical judgment na decision, yes. Ay, mali pala ito. Bawal yung pala, dapat pala, isa-isa lang ang hakbang. So, ang laki po nang namimiss natin just because hindi tayo nagkakaroon ng opportunity na ang access dito sa mga bagay na to. Most especially yung mga playgrounds and yung community na participation.
0: Opo, Kuya Richard, ang ganda, no? Napaka-importante pa rin ang physical spaces, yung environment sa labas, no? Pero yun nga, napansin ko naman, just a follow-up question, ang napapansin ko sa mga bata ngayon, at may bata kasi rin ako sa bahay, bakit sila ay parang hindi katulad nung panahon natin, ano? Nasa labas tayo, ayaw nating umuwi. Nagagalit na mga nanay natin. Kumain na tayo sa kapitbahay hanggang hapon, di pa tayo umuwi. Bakit ang mga bata daw ngayon ay gustong manatili sa bahay at mag-online na lang? At ayaw naman makipag-connect sa actual community, Kuya Richard.
2: Ay, maganda pong tanong. Ulitin, balikan po natin yung statement natin kanina. It's more of a generational thing. Why? Pagka nasa labas ba siya, may kalaro ba siya?
0: Ayun, no. Sino kalaro?
2: Kanina pinag-iisipan ko, yung kwento ho ng, hindi po ito promotional, ano? May isa pong movie ngayon, ano? Mag-uumpisa po siya ng kwento ng mga laruan. Ayan, kwento ng mga laruan. Hindi, ano po yun? Yun po yung title sa English. Pero ang pinaka-konsepto nun is yung bata, ang pangalan po ay Bonnie, hindi niya naman talaga gustong mag-gadgets. Yun nga lang, ang option niya lang is mag-gadgets kasi lahat ng kalaro niya nasa gadgets.
0: Mm-hmm.
2: So ngayon, ang ginawa niya, nag-engage siya, nag-try siya na mag-gadget siya. Bakit? Kasi para may kalaro siya. Naiintindihan po natin, ang bata is uhaw po sila sa interaction. Hindi sa physical activity. Yung relationship, yung pakikipagkapwa-tao. Yes, kung mas papapiliin sila, initially, should have been, dapat, play talaga. Eh, kaso wala naman na silang kalaro.
0: Mm-hmm.
2: Eh, pa nga dun sa kwento, eh, parang na-isolate siya kasi may daladala siyang laruan at wala siyang daladalang tablet. So, nare-ridicule pa siya na parang hindi ka namin kalaro kasi eh, hindi ito yung nilalaro mo. So, nakakalungkot man, pero yun yung realidad ng buhay. So, ngayon, ang goal natin is, make sure natin, i-gauge po natin. Like example, pwede natin gawin, no? Play date yung mga bata. Punta sila sa bahay, pero instead of gagawin nila, maglalaro. Magsiswimming sila, gawa ka lang ng maliit na pop-up swimming pool, mga ganun po. Hindi ko po sinasabi ha, natanggapin na natin ang katotohanan na nasa digital age na tayo. Pero ang kailangan po natin is, ang conclusion po nung storya ay, ginamit po nung bata ang gadget para makapag-connect sa mga kalaro.
0: Mm-hmm.
2: Ibig sabihin, makapag-connect, nagkaroon siya ng way para, tara, punta kayo sa bahay namin para makapaglaro tayo. So, ganun siya. Pwede natin siyang gamitin sa tama.
0: Oh, mahirap talaga, Ma'am G, ano? Kumbaga, paglabas mo nga naman ng bahay, wala ka namang kalaro. So, actually, may mga bata na dumadayo pa ng ibang, pumunta pa sa lola, sa tita, para magkaroon ng kalaro. Ano? Sayang, alam mo, Kuya Richard, I think may part 3 pa dapat tayo, naubusan na yata tayo ng oras. Ano? I think surely may part 3 tayo dito, napakagandang discussion. Pero nga, bilang huling tanong na lang siguro, Kuya Richard, yes. Ano po ang inyong mensahe sa ating mga magulang, sa komunidad, at sa iba pa pong mga adults tungkol sa paglikha ng isang environment kung saan hindi kailangan humanap ang bata ng belonging sa mapanganib na online spaces, ano, upang maramdaman lang na kabilang or belong sila?
2: Okay. So, ang message ko po sa mga magulang is, yun, una, being intentional. Being intentional means planning out. So, hindi lang natin hahayaan na dumaan ang araw, panahon, oras, buwan, taon ng anak natin, gagawin po natin siya intentional. Like example, alam mo na itong oras na to, itong age na to, marunong na yung anak kong mag, ano, scooter. So, edi, paplano ka na every Saturday, isang oras lang naman ang buhay natin. Instead of, what, ihihiga natin, ngano ba namang makapag-build tayo ng relationship sa anak natin. So, it needs to be very intentional. Pangalawa, we need to make sure that building relationship is not all about us. It's all about them. Mm-hmm. Meaning, hindi ko to ginagawa para ma-fulfill yung need ko na naging mabuting ama ako, but rather, mabuting ama ako sa anak ko, but rather, anong kailangan ng anak ko at nabibigay ko yon sa kanya. May it be interaction. Paminsan nga, ang gusto lang ng anak natin, kwentuhan eh. Mm-hmm. Hindi naman talaga na gagastos ka at pupunta kayo ng malalayong lugar. Baka mamaya mas gusto niya is gumawa kayo ng castle gamit ang karton, mag-drawing kayo, gumawa kayo ng kunwa-kunwari ang soldier, tapos magtatago-tago kayo. Kahit mukha kang ewan, wala namang makakakita sa atin eh. At memory, core memories na agad yun sa mga anak natin.
0: Maraming salamat Kuya Richard. Ano, alam nyo, marami kaming natutunan, medyo bitin pa, pero kailangan ka na naming pawalan. Ano, mga ka-MTR, siguro ako personally, ano, ang pinakamahalagang take away sa akin dito sa episode na to, na kapag ang bata ay nakaramdam ano, na belong siya o kabilang siya, syempre hindi siya nagiging vulnerable at kumbaga it's really protection. Ano, mas hindi siya maaring, kumbaga nami-minimize yung possibility na mabiktima siya ng masasamang tao. O ano. Tsaka sa mga sinabi ni Kuya Richard, daming magaganda, no? Pero ito, na-pick up ko talaga. Building relationships is not about us, the adults. Ano? Yes. It's really about the children. Ano? So, isang change of perspective siguro sa atin, mga mommy, daddies, ano? When we build relationships sa mga bata, it's not about us. And napakaganda nung term mo kanina, relational void.
1: Yes.
0: Okay, para hindi sila maghanap sa cyberspace o sa ibang tao, sa masasamang tao, no, ng relationship at connection, punan natin yung relational void na maaring meron tayong ganyan sa bahay, ano. So, well, as a father, wake up call na naman sa akin yan, talagang weekend, kailangan ko mag-step up. Hindi nga, pwede Kuya Richard na magbasa na lang ng balita at dyaryo pag weekend, ano. So, out sa pula ko doon, pero tama, siguro nga yung mga walks namin, may mga ganyan kami, kakain kami, magkakwentuhan kami, Ma'am G, mga ganun siguro, ano. Kailangan dagdagan. Yun nga, step up, baka magkakarwash kami, maghuhugas kami ng pinggan ng mas madalas. Anyway, Kuya Richard, nice, thank you again from the Council for the Welfare of Children po.
1: Yes, opo.
2: Okay lang po ba mag-promote kami ng isang event?
0: Yes, opo, of course. Opo.
2: Yun, iimbitahan ko po kayo, no? Magkakaroon po kami ng event this coming September 12, 2026. Ito po ay gagawin sa Baliwag, Bulacan. Ang title po nito ay It Takes a Village. Radyo
3: Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Fans ay wala sa database ng ahensya, kabilang na ang pangalang Mary Grace Piatos.
7: Base po doon sa information na ibinigay at sa aming pong database, wala pong record ng kapanganakan, walang record ng kasal at wala rin pong record ng kamatayan ang isang Mary Grace Piatos.
6: At ilang indigenous groups sa Mindanao makikipagtulungan sa pamahalaan para pangalagaan at protektahan ang mga Philippine Eagle at ang kanilang ancestral domain gamit ang makabagong teknolohiya.
8: Bayan kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla na may nilabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 3rd Division para sa kasong plunder laban kina dating House Speaker Martin Romualdez, Zal Dico at dalawang iba pa. Kasabay nito, naglabas na rin ang whole departure order ang korte laban sa apat. Ang iba pang detalye sa ulat na yan, tutukan maya-maya lamang. Samantala, sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang operasyon ng Marikina Centralized Materials Recovery Facility kung saan pinoproseso ang basura para mabigyan ng bagong pakinabang. Pangulo, isa itong magandang halimbawa ng circular economy dahil ang mga plastic ay nagagawang bag at paso at ang mga tirang pagkain ay ginagawang pataba.
5: Hinikayat naman ng Pangulo ang iba pang lokal na pamahalaan na tularan ang sistema para sa mas epektibong pagtugon sa problema sa baha at basura. Narito ang ulat. Mula eco bag, pataba hanggang sa school chair, galing yan sa mga basura na ni-recycle sa Materials Recovery Facility ng Marikina Environmental Management Office. Binisita yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para alamin ang mga prosesong ginagawa ng syudad para i-manage ang kanilang mga basura. Bagay na pinuri ng presidente, kasabay ang pagbibigay diin na ganitong sistema ang dapat maipatupad sa mga lokal na pamahalaan. Yan ay paraan niya matugunan ng pagbaha.
9: Ito ang pinakamagandang halimbawa ng circular na economy. Dahil nagagamit as much as possible lahat ng mga pamaari pang maulit na gamitin, na recycle, ay nagagawa nila ng paraan. Ito ay dapat ang maging template na ngayon sa lahat ng iba't ibang lunsod sa Pilipinas, lalong-lalo na siyempre dito sa NCR. Pero kasama na rin dyan, siyempre yung lahat ng mga lunsod na may problema sa basura at hindi nila alam kung paano gagawin, ito ngayon ang naging solusyon.
5: Binigyang diin pa ng Pangulo ang kahalagahan ng pagkakaroon ng sistema pagdating sa solid waste management. Lalo na ngayong itinutulak ang waste to energy project. Makatutulungan niya ito para matugunan ang epekto ng climate change.
9: Kailangan lang gumawa ng sistema para sa pagkolekta ng basura dahil may minimum volume required para pandarin yung waste to energy. Halimbawa, yun naman ay ating ginagawa. That is the job of the local government. And pag nagawa nila yun, then we have systems like this and we have this kind of recycling and we have to have this waste recovery. And it is not only the flood management, it is not only part of flood management, but it is also in terms of the environment and malaking na itutulong. So in the time of climate change, this has become a very important issue.
5: Ayon sa lokal na pamahalaan ng Marikina, nasa 80 tons ng basura ang napoproseso kada araw sa naturang pasilidad. Mula yan sa 800,000 na kilo ng basurang nakokolekta sa lungsod. Pero mas napapadali raw ang kanilang trabaho dahil sa mga komunidad pa lamang, gaya ng Kabahayan o sa mga palengke, nagsisimula na ang segregation.
10: Merong segregation at source kasi as per city ordinance namin yan eh. Tapos kinukolekta na namin yung mga basura sa bawat kabahayan at establishmento 100%. Kaya nga pag iikot kayo sa Marikina is halos hindi kayo makakita ng mga basura ng kalat. Kaya nga itong mga dalawang beses na magkasunod na flooding, eh halos hindi kami naapektuhan naman ito.
5: Samantala, ininspeksyon din ng presidente ang ongoing construction ng Marikina River Linear Park sa Barangay Santo Niño, Marikina City. Tinalakay sa isinagawang inspeksyon ang progreso ng 11 kilometrong linear park na konektado sa mahigit 400 hektaryang urban green spaces. Layunin itong magsilbing bio-shield, localized flood buffer at natural cooler. Gayun din bilang pisikal na harang laban sa illegal waste dumping. Inaasahang makatutulong ang proyekto sa pagprotekta sa mga komunidad laban sa panganib ng pagbaha. Kenneth, pasyente, para sa bayan.
8: Samantala, posibleng magkaroon ng co-production ng defense equipment ang Pilipinas at South Korea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
11: Itinuturing ng Pilipinas ang South Korea bilang preferred supplier ng mga kagamitang pangdepensa sa bilateral meeting ngayong Lunes sa pagitan ni na Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at South Korea Minister of National Defense Ong Yubak sa Seoul, pinatatagpa ang suporta ng dalawang bansa sa isa't isa.
12: Sila ay isang preferred defense supplier natin, ano? Dahil sa ipinakita na kalidad ng mga kapabilidad at mga tulong na ibinibigay nila sa atin, ano? Kahit na ganon, na yung kapabilidad nandun, nagtutulungan tayo na ma-enhance pa ito lalo para makaharap sa hamon. Yan ang pinag-usapan din namin kanina.
11: Sabi ni Teodoro, suportado rin ang South Korea na magkaroon ng local co-production sa Pilipinas ng mga defense equipment.
12: Magiging katotohanan yon, yun lang ha, ito ay kailangan may lugar, madali lang yung platform, no? Yung actual na kolaborasyon. Kasi nga, tayo ay preferred partner din nila. At napapagkatiwalaan din tayo na makiisa sa defense industry nila.
11: Sa South Korea, binili ang FA-50 fighter jets ng Philippine Air Force, kung saan mayroon pang kadagdagang 12 na target i-deliver hanggang 2030. Sa kaparehong bansa rin binili ang mga bagong dating na barko ng Philippine Navy, kabilang ang Malvar-class frigates at Sulaiman-class offshore patrol vessels. Nagsimula naman na ngayong Lunes ang Seoul Defense Dialogue 2026 na tatagal hanggang September 9, kung saan sa ikalawang pagkakataon ay dumalo si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Kalahok dito ang 67 bansa at international organizations na gagamitin pagkakataon ng Pilipinas para isulong pa ang defense partnership at regional cooperation tungo sa payapa at matatag na Indo-Pacific region. Mula rito sa Seoul, South Korea, Patrick De Jesus para sa Bayan.
5: Samantala, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalabas ng 1 bilyong pisong pondo para palakasin ang Project Nationwide Operational Assessment of Hazards o Project NOAA. Layo nitong mapaigting ang Flood Management Hazard Monitoring at Disaster Risk Reduction Systems ng bansa habang patuloy na nararanasan ang epekto ng El Nino. Gagamitin ang naturang pondo sa pagpapalawak ng high-resolution mapping ng mga river basin, hazard assessment, land use planning at upland kontrabaha.
8: Tuloy-tuloy ang paghahatid ng tulong ng Department of Agriculture sa mga magsasaka at mangingisdang apektado ng mga nagdaang bagyo at habagat. Ayon kay DA Spokesperson Assistant Secretary Anel De Mesa, nasa 97,000 na magsasaka at mangingisda na ang apektado ng mga nagdaang malalakas na ulan. Kabilang naman sa ayuda ng kagawaran, ang halos 200 million pesos na indemnification sa ilalim ng Philippine Crop Insurance Corporation, 1 billion peso quick response fund para sa recovery at rehabilitation at paghahatid ng mga binhi, pataba at iba pang production inputs. Meron ding 25,000 peso survival and recovery loan package para sa mga apektadong magsasaka bilang dagdag ng puhunan. Samantala, inaprubahan na rin ng DA ang commercial sale ng isang brand ng ASF vaccine laban sa African swine fever noong September 2 na maari nang gamitin ng mga backyard, semi-commercial at commercial hog growers.
13: Pagkabay ng ating Pangulo at sa pag-implemento ng mga projects katuwang ang ating iba-ibang lokal na pamahalaan, at sa pamumuno po ni Secretary Kiko, makakaasa po ng tuloy-tuloy na serbisyo ating mga magsasaka, mga isda at mga livestock growers po natin mula sa ating kagawaran.
8: Pinalalakas ng bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ang habagat. Nagpalabas muli ng heavy rainfall warning ang PAGASA, pang-apat ito ngayong araw. Naka-red rainfall ang Bataan at ilang bahagi ng Zambales, Bulacan at Pampanga. Kapag naka-red rainfall, inaabisuhan ng mga lokal na pamahalaan na mag-evacuate ang mga area na mabilis magbaha. Nasa orange rainfall naman ang ilang bahagi ng Metro Manila, Zambales, Bulacan, Cavite, Batangas, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Rizal at Laguna. Alerto po sa posibleng pagbaha dulot ng pag-ulan dala ng habagat. Ang dating bagyong Pilandok ay nananatilian sa Hilaga at sa labas naman ng Philippine Area of Responsibility, kaya naman patuloy ang paghatak nito sa habagat, lalo na sa Luzon at sa Visayas. Samantala, ramdam pa rin ang habagat sa malaking bahagi ng Kanlurang Visayas, kaya may chance na rin makaranas ng isolated rain showers at bahagyang maulap na panahon. Fair weather naman sa Mindanao at hindi apektado ng habagat. Posibleng makaranas ng localized thunderstorm o yung mga panandaliang pag-ulan sa hapon o gabi. Samantala, ito na pang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanunan yan. At abangan! PSA
14: Assistant National Statistician Mariza Grande, kinumpirmang wala sa database ng Civil Registry System ang mahigit 1,000 umano'y pangalan ng pehis ng UVP at net and confidential funds.
15: COMELEC nakahanda na para sa Born Parliamentary Elections sa September 14.
16: At 14 na indigenous group sa Eastern Mindanao makikipagtulungan sa pamahalaan para protektahan ang mga Philippine Eagle. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
17: Health Watch. Mga paalalang pangkalusugan laban sa leptospirosis. Ang leptospirosis ay sakit na dulot ng Leptospira bacteria, isang uri ng bakterya na naipapasa sa tao mula sa putik o tubig na nakontamina ng ihi ng mga hayop. Maaari itong pumasok sa katawan mula sa bahaging may sugat o sa mata, ilong at bibig, sa kontaminadong pagkain at inumin, at paglusong sa maruming tubig o baha. Kabilang sa sintomas ng leptospirosis ang lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, sakit ng ulo, pamamantal, pamumulan ng mata, paninilaw ng balat at diarrhea. Maaari itong magdulot ng problema sa bato, baga, patay, at pag di maagapan, ito ay nakamamatay. Para makaiwas sa leptospirosis, iwasang lumusong sa maduming tubig o baha. Gumamit ng bota at gloves kung kinakailangan. Maligo at magsabon agad kung nababad sa maduming tubig. Siguraduhin malinis ang inumin, panatilihing malinis ang bahay at kapaligiran, at ugaliin ang tamang pagtatapon ng basura. Agad rin kumonsulta sa doktor kung makaramdam ng sintomas. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo.
18: Ms. Grande, narinig ko kanina na 25 years na kayo sa PSA. Gusto ko malaman kung ang isang pangalan, walang birth certificate, walang death certificate, walang marriage certificate, ito ba ay nag-i-exist na tao, nabubuhay na tao, based on your experience in the PSA?
19: Maari po, Your Honor, kasi kung wala pong record sa PSA, but there are process na i-undergo nila, like delayed registration para magka-record.
18: Alam ko yun, but based on your experience, sa tingin niyo ba itong tao nag-i-exist o nabubuhay? O itong pangalan nag-i-exist o nabubuhay na tao?
19: Your Honor, very slim yung chance kasi kung wala kang birth certificate, meron naman mga taong walang birth certificate pero nagpapakasal, or kung namatay sila, mandatory na i-register. So at least siguro isa sa mga vital event na yan ay may record na magpapatunay na nag-exist yung isang tao.
18: Based on your experience, mahirap.
19: Yes po, Your Honor.
17: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Ang ating pinagsaluhang Good Mornings plus Good Vibes, 6 years na! At madadagdagan pa, basta't kasama ang ating RSP Barkada. Kaya samahan nyo kami sa ating week-long celebration dito lang sa Rise and Shine Pilipinas.
16: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Binueltahan ng Malacanang si Vice President Sara Duterte Sa pahayag nito na may plano umano si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na atakihin siya. Narito ang ulat.
20: Pinapasinungalingan po natin ang pagbibintang na ito ng Vice Presidente. Wala po itong anumang ebidensya at walang anumang records na maipapakita ito.
21: Yan ang tugon ng Malacanang sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na matagal na umanong may plano si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na atakihin ang bise. Mariing pinabulaanan ng Malacanang ang naging pahayag na yan ng bise. Tanong nito, bakit ngayon lang ito sinasabi kung matagal na niya itong alam?
20: Hindi po ito nabanggit ni Numan o nabanggit man lang niya noong panahon na sinasabing siya ay inaatake noong 2024 pa. Wala rin po siya nabanggit patungkol sa sinasabing threats way back 2023. Ngayon lang po ito nagsulputan, kung papansinin niyo po, noong na-question na siya dahil siya mismo ang nagbanta sa buhay ng Pangulo, ni First Lady at ng dating Speaker.
21: Binigyang diin pa ng Malacanang na patuloy ang pagprotekta ng mga uniformed personnel hindi lamang sa bise kundi sa kabuuan ng publiko. Sa harap ito ng sinabi ni VP Sara na pakiramdam niya ay hindi siya ligtas. Matatanda ang sinabi ng bise na maging sa pulis siya ay wala na siyang tiwala.
20: Ang kapulisan at ang mga nagbibigay ng proteksyon sa ating mga kabayan ay tuloy-tuloy po ang pagbibigay ng mga aksyon para kayo po ay manatiling secured at safe at protected. So wala pong pinanggagalingan ang anumang sinasabi ng Vice Presidente at ng kanyang kapatid. Wala pong nakikitang anumang ebidensya patungkol po dyan.
21: Patungkol naman sa umano'y special treatment sa bise, sinabi ni Castro na may proseso kung saan maaaring dumiretso sa korte ang isang akusado at maglagak ng cash bond. Kapag nakumpleto na ang mga kinakailangan dokumento at iba pang requirement, hindi na kinakailangan pumunta pa sa presinto para sa karaniwang proseso ng pagkuha ng mugshot. May pahayag din ang palasyo sa tinuran ng bise na wala na siyang tiwala sa korte.
20: Hindi po dapat mawala ng tiwala ang taong bayan sa sistema po ng ating hustisya. At kung yan po ang kanyang nais na ipahiwatig, nasa kanya po yan. At hindi po natin ini-encourage ang lahat ng mga kababayan natin na hindi maniwala sa sistema ng hustisya sa ating bansa.
21: Dagdag pa nito na ang Supreme Court ang makapagsasabi kung ang pahayag ni VP Sara na hindi siya nagtitiwala sa korte at pulisya ay maaaring ituring na hindi naaangkop para sa isang abogado at maging batayan ng disciplinary action o disbarment. Maaari raw magsagawa ang Supreme Court ng sariling investigasyon o motu proprio kaugnay ng naturang pahayag. Paano naman kaya ang magiging konsiderasyon ng Office of the President sakaling humingi si Duterte ng travel authority habang nakabinbin ang criminal case laban sa kanya kahit na siya ay nakapagpiansa?
20: Sa ngayon po ay hindi po ito napag-usapan, pero hindi lamang po ang Office of the President ang dapat na hingan ng permiso para sa kanyang paglalakbay, kundi pati po ang korte.
21: Samantala, ipinunto ng palasyo na magkaiba ang impeachment proceedings at criminal case laban kay VP Sara dahil ang impeachment ay nakatuon sa pananagutan ng isang impeachable officer at kung dapat pa itong manatili sa pwesto, habang ang criminal case ay para sa pananagutan sa isang umano'y krimen. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
14: Isang bagong milestone ang nakamit ng Pilipinas sa international lottery sector. Nahalal si PCSO General Manager Mel Robles bilang Vice Chairman ng Asia-Pacific Lottery Association ang kauna-unang Pilipino na humawak ng posisyong ito. Noong 2024, si Robles din ang kauna-unang Pilipino na nahalal sa APLA Executive Committee. Ayon sa PCSO, nagpapakita ang pagkakahalal kay Robles ng pagkilala sa transparency, integrity at responsible gaming practices ng Pilipinas. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nakuha ng PCSO ang Level 3 accreditation sa Responsible Gaming Framework ng World Lottery Association. Matapos umakyat mula Level 1 sa loob ng 3 taon. Handa ng Commission on Elections para sa kauna-unang BARM parliamentary elections sa gaganapin sa September 14. Na-deploy na sa mga local hub ang lahat ng opisyal na balota, counting machines at iba pang kagamitang gagamitin sa naturang halalan. Para sa mas mabilis at ligtas na proseso, gumamit ang COMELEC ng mas makapal ng 160 GSM ballot paper at alcohol-based ink markers. Nakahanda rin ang 5,000 automated counting machines kasamang contingency units at mga technical team na tutugon sa anumang aberya sa loob lamang ng isang oras. Nasa 35,000 na rin ang ipinakalat na checkpoints ng otoridad para sa seguridad ng buong reyon.
0: Sa atin po mga kababayan, lalong-lalo na po dyan sa Pangsamoro, Tonong Sweden, yung Muslim Mindanao, tuloy na po ang ating halalan. Yan lahat po ng ating paghahanda mula sa kagamitan. Makina, i-ready na po, tapos na po na training na natin ang ating mga teachers, mga PNP personnel na magsisilbi bilang electoral votes. Lahat po sila ay na-certify na ng DOST.
14: Kaugnay ng ulat na yan, ano nga?

0: batas. Ang Pangulo ang itinuturing na Head of State, Head of Government at Commander-in-Chief ng hukbong sandatahan. May tatlong sangay ang pamahalaan na may magkakahiwalay na kapangyarihan. Una ang Executive Branch na nagpapatupad ng batas, Legislative Branch na gumagawa at nagpapasa ng batas, at Judiciary na sinisigurong walang lumalabag sa batas. Ang Barm Parliamentary Government naman ang kabaliktaran ng presidential system. Paano nga ba sila nagkakaiba? Ang Parliament ay katumbas ng Legislative Branch ng ating pamahalaan na binubuo ng mga lawmakers o mambabatas. Ang mga mamamayan ng Bangsamoro ay may kapangyarihan lang na iboto ang magiging miyembro ng Parliament. Sila ang kinatawan ng mga mamamayan sa bawat parliamentary district at sektor ng Bangsamoro para maging qualified ang isang kandidato for Parliament member. Kinakailangan siya ay isang Pilipino, at least 25 years old sa araw ng eleksyon, marunong magbasa at magsulat, at isang registered voter sa BARM. Sila ang pupuno sa kabuuang 80 seats ng BARM Parliament. Binubuo ito ng 40 party-less representatives, 32 district representatives, at 8 sectoral representatives. Ang 8 sectoral representatives na ito ay nagre-representa sa mga non-Moro indigenous people, mga settlers, kababaihan, katutubo, kabataan, traditional leaders, at ulama. Kapag kumpleto na ang parliament, ang mga nanalong miyembro ang maghahalal ng kanilang chief minister at 2 deputy ministers na siyang mangangasiwa sa rehiyon. Ano naman ang pinagkaiba ng Congress ng National Government at Parliament ng BARM? Ang Kongreso ay gumagawa ng mga batas na angkop sa buong bansa, habang ang Parliament ang gumagawa ng mga batas pang rehiyon na sakop lamang ang BARM. Pero nasa ilalim pa rin ng Bangsamoro Organic Law na maaaring dagdagan o bawasan ng Kongreso ang bilang ng mga Parliament members. Ibig sabihin ba nito ay hiwalay na ang BARM sa Pilipinas dahil may sarili itong pamahalaan? Tinatawag ito ng mga eksperto na a government within a government. Sa BARM, mas magkakaroon ng kalayaan ng Bangsamoro para sa sarili nilang pamamahala na naayon sa kanilang pangangailangan, kultura at tradisyon. Pero ang BARM ay nasa ilalim pa rin ng Republika ng Pilipinas at pinaglilingkuran pa rin ito ng Pangulo ng Bansa. May sariling mga batas ang BARM na nakaangkla sa Konstitusyon ng Pilipinas. Ilang dekada nang naiipit ang mga kababayan nating Moro sa tensyon sa rehiyon. Ilang dekadang pag-uusap at diskusyon para makamit nila ang otonomiyang ito. Kaya't ang nalalapit na BARM parliamentary elections ay isang makasaysayang tagumpay para makamit nila ang kalayaan at pagkakaisa ng Bangsamoro. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramirez ng IBC 13.
1: Marami pang balitang dapat abangan sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
2: Ano ba ang mga dahilan para ma-impeach ang isang opisyal? Maaaring sampahan na reklamo ang isang opisyal batay sa sumusunod na dahilan o grounds. Paglapag sa konstitusyon, pagtataksi, pagluho o pagtanggap ng suho, korupsyon, mabibigat na krimen, at ang pagtataksi sa tiwala ng bayan. Articles of Impeachment naman ang tinatawag sa dokumentong naglalaman ng mga batayan ng pag-impeach sa isang opisyal. Ang mga batayang ito ay walang eksaktong definisyon mula sa korte. Ngunit mahalaga pa rin na ang mga nagawang paglabag sa saligang batas ay karapat-dapat na parusahan. Dahil dito, epektibong politikal na proseso ang impeachment, imbes na isang estriktong legal na proseso.
1: Sa pagbabalik ng aksyon laban sa kahirapan,
3: pupuntahan natin ang lalawigan na may pinakamababang poverty incidence sa buong Pilipinas. At yan ay ang lalawigan ng Ilocos Norte.
4: Katuwang ang National Anti-Poverty Commission. Ako po si Diane Kirel. Samahan niyo ako tuwing umaga sa Rise and Shine Pilipinas. Aksyon laban sa kahirapan. Dito lang sa inyong People's Television.
5: Health Watch, alertong pangkalusugan.
6: Maging ligtas mula sa haze. Ang haze ay isang uri ng polusyon sa hangin. Binubuo ito ng mga pinong partikulo ng alikabok at usok na maaaring makapasok sa baga at makaapekto kahit sa daluyan ng dugo. Ito ay maaaring magdulot ng hirap sa paghinga, pag-ubo, pangangati ng ilong, pagsikip ng dibdib,

0: pagluluha ng mata at paglala ng mga respiratory disease. Manatiling updated sa lagay ng air quality sa inyong lugar. Kapag naitala na unhealthy ang kalidad ng hangin, pinapayuhan ng lahat, lalo na ang mga bata, may edad, may hika, at mga may sakit sa puso o baga na manatili sa loob ng bahay hanggat maaari. Isara ang mga bintana at pintuan. Magsuot ng face mask tuwing lalabas. Itigil muna ang mga outdoor activity at gumamit ng headlights o fog lights kapag bumabiyahe, lalo na sa gabi.
1: Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo.
2: Tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tubo.
3: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinaing. Are you ready to do this?
2: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
3: Oh, well, I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnus ng TESDA, hindi niyo ako pababayaan.
2: Mga isyong komplikado, lilinawin ng husto.
4: Bakit sa atin itong Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
2: Pag-usapan natin with Oscar Orbos dito lang sa inyong People's Television.
5: Nagpapalik ang ulat bayan. Iniakyat na ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ang plunder case laban kina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Zaldi Co at dalawang iba pa. Nag-ugat ito sa umano'y pagtanggap ni Romualdez at Co ng kickback sa mga kontraktor. Tinaulat ni Rod Lagusa.
6: Sinampahan na ng Office of the Ombudsman ng kasong plunder si dating House Speaker Martin Romualdez kasama sina dating ako Bicol Representative Zaldi Co, Jocelyn Serenio at Felicito Guevara. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, kaugnay ang kaso sa umano'y kickback at iba pang benepisyo na nakuha mula sa mga flood control, infrastructure at iba pang proyekto ng pamahalaan. Base sa inihaing kaso, hindi bababa sa 15 beses umanong tumanggap sina Romualdez at Co ng komisyon, share, percentage, kickback, commitment at iba pang benepisyo na umabot sa 7.4 billion pesos. Kabilang na ang pera na galing umano sa mga kontraktor at iba pang individual at entity na ma-interes sa mga proyektong pinondohan sa ilalim ng General Appropriations Act mula 2022 hanggang 2025. Kung saan may mga perang umano'y idineliver sa mga property na pagmamayari ni Romualdez at tinanggap ni Serenio at iba pang individual. Ayon kay Remulla, sinimulan nila ang pagtatrabaho sa kaso noong Enero pa upang matiyak na matibay ang ebidensya bago inihain ang kaso. Tungkol naman sa mga recantation ng ilang testigo kabilang na mga dating bagman, sinabi ni Remulla na hindi sila natatakot dito dahil hindi anya ito napapahina ang kanilang kaso.
7: Sa dami ng perang nakulimban, wala nang paglagyan, ipinili na lang ibinili ng iba't-ibang mga bahay na hindi naman kailangan, pero bumili pa rin ng bahay. At yun nga, meron pa nga dinonate sa Harvard. Meron pa nga dinonate sa Harvard ilang million dolyar. Yun ang sinasabi natin. Talagang hindi na maitago. Nagpupumutok na. Kumbaga sa bulsa, hindi na kasi sa bulsa.
6: Binigyang din ni Remulla na hindi lang ito ang magiging kaso kung saan magkakaroon anya ng mga serya ng mga kaso gaya ng iba pang plunder at maging money laundering cases. Makakatulong din anya si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan para maipaliwanag kung anong nangyari sa kaguran kaugnay nito. Hindi pa anya kasama sa inihaing kaso ang pahayag ng dating kalihim. Git pa ni Remulla para yung main plunderer si Romualdez at Co.
7: Kaya parang hindi na siya kailangan sa usapan itong main plunderer theory. Eh, alam mo naman yan, yung theory niyan, re-revisit niya ng Supreme Court. Sigurado ako dyan. Kasi hindi pwedeng manaig yung ganyang pag-iisip. Kasi that is meant to protect plunderers, not to convict them.
6: Nairapo lang naturang kaso sa Sandigan Bayan 3rd Division na siyang kasulukuyang may hawak sa kaso malversation ni dating Senator Bong Revilla kaugnay ng issue ng flood control project at kasong plunder ni Senator Rodante Marcoleta kaugnay ng umunoy pagtanggap ng campaign donation. Una nang may inihain na motion for inhibition ng Office of the Ombudsman sa isa sa mga associate justice dito.
7: The Supreme Court will have to do something about this because it's a dilemma of our justice system. That when something is in doubt already, will you push through with the kind of setup? The Supreme Court has plenary power over this. They can actually change it when they see that it is not right to keep the same people there, maybe one or two of them.
6: Ayon kay Rimulya, may tuturing na big fish si Romualdez kung saan marami pa silang kakasol dahil walaan niya silang sinisino, lalo't ito'y nakabase sa ebidensya. Kabilang dito si Senator Loren Legarda at kanyang anak na si Batangas 1st District Representative Leandro Levisne na kung saan tingin niya ay nagtatago na maliban na lang kung bumalik ang mga ito. Magtutungo naman ng friend si Romualdez kung saan sinasabing nandun si Ko at Legarda para kausapin ng French authorities.
7: Sapagkat ang Pranses ay hindi dapat maging taguan ng mga mandarumbong at ang nakaw na yaman. Nagiging trend na baka doon ang paging taguan nila, paliliitin natin ang mundo. Paliliitin natin yan.
6: Kasama sa kanilang sasabihin sa Justice Ministry ng France na hindi maganda para sa reputasyon ng kanilang bansa na maging taguan ng Ilga Tenuel. Rod Lagusad para sa Bayan.
5: Tiniyak ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na haharapin ito ang plunder case na isinampal laban sa kanya. Reaksyon naman ng ilang opisyal, ang pagsasampa ng kaso laban kay Romualdez at Zaldi Co ay patunay na seryoso ang gobyerno sa paglaban sa korupsyon. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
8: Sinabi ng abogado ni dating speaker at later Representative Martin Romualdez na haharapin ng kanyang kampo ang mga paratang laban kay Romualdez. Ayon kay Attorney Ade Fajardo, nirerespeto ni Romualdez ang mga hukuman at sasagutin ang mga alegasyon ayon sa batas. Kasunod ito ng pagsampa ng Office of the Ombudsman na plunder case kay Romualdez kaugnay ng issue ng dating speaker sa mga anomalya sa flood control projects. Iginigit ni Fajardo na bagamat may public interest ang kaso, dapat pa rin batay sa mga ebidensyang ilalahad sa korte ang criminal liability. Dagdag pa niya, hindi humihingi ng special treatment ang dating House Speaker at katotohanan, ebidensya at patas sa proseso ang dapat maniig. Kaugnay niyan, ayon naman kay Navotas Representative Toby Tiangco, hakbang tugo sa pananagutan ang pagsampa ng kasong plunder laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Tiangco, hindi lamang mga opisyal ng DPWH at mga contractor ang dapat imbestigahan sa umano'y katiwalian sa flood control projects. Nananawagan si Tiangco na sundan ang ebidensya saan man itong mantong at tiyaking mananagot ang mapapatunayang sangkot. Iginit naman ni DPWH Secretary Vince Dison na patunay ang pagsasampa ng kasong plunder sa dating speaker na seryoso ang pamahalaan sa pagpapanugot ng mga nasa likod ng flood control project anomaly.
9: Paulit-ulit sinasabi ng Pangulo na wherever the evidence takes us, doon tayo pupunta. And sinabi niya paulit-ulit, sinabi din niya sa sona niya, itong nakaraang ilang buwan lang, na kahit na pamilya niya, hindi siya presidente ng pamilya niya, sabi niya presidente siya ng lahat ng Pilipino. And pinangunahan na nga niya to, no, na yung pag-announce na rin sa sona niya, yung eventual pag-file ng kaso laban kay former Speaker Martin Romualdez. At ito na nga, nangyari na. So ito talaga ang... I think katunayan na seryoso ang Pangulo.
8: Ayon kay Dison, Nobyembre pa noong nakaraang taon nung maghain sila ng referral sa Office of the Ombudsman laban kay Romualdez kung saan kabilang sa mga kasong nais silang maisampa sa dating House Speaker ay plunder. Ipinauubayan na ni Dison sa Sandigan Bayan ang tatakbuhin ng kaso ni Romualdez. Sa kabila nito, naniniwala si Dison na airtight case ang isinampa ng ombudsman laban sa mga akusado at kasama sa mga ebidensyang ginamit sa pagsasampa ng kaso ay galing sa Blue Ribbon Committee ng hearings ng Senado. Aniya, kasama din sa kanilang naisumite ay ang dokumento ng proyekto sa Leyte kung saan kongresista si Romualdez. Samantala, naniniwala ilang mga kongresista na umaayon sa rule of law, mandato ng transparency at pananagutan ang pagsamba ng Office of the Ombudsman ng plunder kay Romualdez kaugnay na issue ng dating speaker sa mga anomalya sa flood control projects. Pagkakataon na rin anilin ni Romualdez sa sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya. Vel Custodio para sa Bayan.
5: Pinabla ng Department of the Interior Local Government ang paratang ni Vice President Sara Duterte na hinaharas umano ng mga pulis ang kanyang pamilya. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas.
10: Walang katuturan. Yan ang sinabi ni DILG Secretary John Vicrimulya sa mga pahayag ni Vice President Sara Duterte kasabay sa pagpapalabas ng Quezon City Regional Trial Court ng warrant of arrest kaugnay sa kinakaharap nitong 3 counts of grave threats. Ayon kay Rimulya, nag-request ang kampo ni Duterte na makulong sa Kampung Krame. Pero nagbago umano ang isip nila nang malamang handang ibigay ng PNP-CIDG ang tamang courtesy sa posisyon ng pangalawang pangulo. Kabilang dito ang hindi paghalo sa kanya sa regular na piitan at ang pag-alalay sa kanyang makapagpiyansa sa Quezon City Hall of Justice.
11: We wanted to go according to the rules of law and to the rules of court. Sanay kasi sila shortcut eh. Gusto niya may picture siya na naka-handcuff. Gusto niya may picture siya na nakakulong. Hindi namin binigay yon. We accorded her the respect that her position deserves.
10: Kasabay nito, tinabla din ng kalihimang banat ni Duterte na hinaras ang kanyang pamilya ng mga pulis. Katunayan, agad aniyang nakipag-ugnayan sina CIDG Director, Police Major General Robert Alexander Morico II sa tanggapan ni Vice President Sara Samandaluyong maging sa kanyang Vice Presidential Security Group. Pero naputol umano ang komunikasyon ng dalawang kampo nang mas piliin ni Duterte na magpiyansa na lamang sa QCRTC noong Sabado. Hamon ni Remulla kay Duterte maglabas ng ebidensya.
11: We dare them to present any CCTVs that they have in their office, in their residence, of harassment that went on in the service of the warrant. The truth always will bear out. Ito, may videos kami showing our precise actions. If they have a counter to this, we ask them to present it.
10: Samantala, ipinaliwanag din ni Remulla kung bakit walang mugshot ng pangalawang pangulo matapos itong maglagak ng piyansa.
11: According to the rules of court, if you surrender yourself, all you have to do is present photos, 4 photos of yourself, and that will suffice as the book for the booking procedure. So, yan sinasabi ng iba, there was, una, sabi niya, there was extreme treatment on our side. Number two, sinabi niya, sabi ng mga netizens, bakit may special treatment siya? We did our job according to the rules as prescribed by the PNP Rules of Conduct.
10: Hapon itong Biyernes, nang isilbi ng Women and Children Protection Unit ng CIDG ang warrant of arrest laban kay Duterte. Una muna nilang pinuntahan ang tanggapan nito sa Mandaluyong. Sunod naman ang bahay ng pangalawang pangulo sa San Juan. Iginiit ni Remulla na hindi SWAT team at hindi rin armado ang mga pulis na may bitbit ng warrant. Mula dito sa Kampo Karame, Ryan Lisiges para sa Bayan.
5: Tumugma ang ilang pangalan sa acknowledgement receipts ng DepEd at Office of the Vice President sa dalawang buwang gulang na sanggol, mga bata at mga patay na. Batay yan sa testimonya ng Philippine Statistics Authority sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
8: Kinumpirma ng testigong si PSA Assistant National Statistician Mariza Grande na mahigit 1,000 sa mahigit 2,600 na umano'y pangalan ng PAYS ng OVP at DepEd confidential funds noong 2022 at 2023 ang wala sa database ng Civil Registry System, 1,192 sa Office of the Vice President at 677 sa DepEd ang walang birth, marriage at death records batay sa database ng Civil Registry System o CRS ng PSA. Kabilang sa wala sa talaan na ahensya ay ang pangalang Mary Grace Piatos.
12: Base po doon sa information na ibinigay at sa aming pong database, wala pong record ng kapanganakan, walang record ng kasal at wala rin pong record ng kamatayan ang isang Mary Grace Piatos po.
13: Ano naman po ang ginawa ng PSA pagkatapos magresulta ng negative ang inyong verification?
12: Ang aming pong opisina through Undersecretary Claire Dennis Mapa ay nag-submit po, nag-issue ng letter plus certification dated November 5, 2024 sa Committee on Good Government and Public Accountability through Honorable Chua po.
8: Ipresenta rin sa impeachment trial ang ilan pang mga pangalan ng PAYS ang confidential funds sa OBP. Ang kinumpirma ni Grande na wala sa CRA's database, kabilang ang mga pangalang Arthur Bacon, Ralph Josh Bacon, Beverly Claire Pampano, Matthew Queso, Maxine Calios, Charles Sampalong Jr., Xiaomi Ocho, Danrick Ocho, Toman Panda, Timon Angelo Pusa at Tina Matching.
12: Nag-run through lang po ako doon sa mga listahan and I find it unusual because unique po yung mga names po na ito and conducted a re-verification using the database po.
8: Tumugma naman ang ilang mga pangalan sa acknowledgement receipts ng confidential funds at debt records ng PSA. Pero ang petsa ng kanilang kamatayan ay mas maaga pa sa 2022 at 2023 kung kailan naka-issue ang mga resibo. Kabilang dito ang kaparehong pangalan na isang 2-month-old na pumanaw noong 1965 batay sa single match entry ng PSA. Habang ilan naman sa mga tumugmang pangalan sa single match entry ng PSA ay minor de edad noong 2022 at 2023. Napuna naman ni Senator Judge Raffy Tulfo ang pagkakapareho ng handwriting ng pirma ng mga recipients ng confidential funds.
14: In my humble opinion, aliases lang itong mga ginamit nila. At yung mga nagkakatugma-tugma sa mga birth certificate, yun ay tsamba lamang. And ang sa akin lamang, kasi napapansin ko, yung mga signatures doon sa mga pagong pusa, kung sino-sino pa, magkakapare-pareho. So ibig sabihin isang tao lang po ipirma. At saka isang handwriting lang doon sa mga pangalan. So for me, it's really important na mapatawag dito yung La Chica at saka yung counterpart ng La Chica sa DepEd para sila talaga yung may kinalaman doon sa pagbibigay ng mga pangalan na yan.
8: Iginingit ni Counsel for the Prosecution Attorney May Divina Gracia na walang kinumpirma ang depensa na alias ang mga pangalan na acknowledgement receipts. Pero sagot ni Defense Counsel Attorney Justin Gular na dapat patunay ng prosecution kung alias o hindi ang mga nasabing pangalan.
13: Your Honor, if I may just quickly respond. Kung yan po, if such was the fact, Your Honor, then the defense should have at the earliest opportunity already indicated that in their answer. But they never did, Your Honor. So we worked on the theory that these are the real names of the supposed payees. That's why, Your Honor, we went through this whole exercise of verifying with the PSA. Because they never claimed that, Your Honor, they were again given the opportunity to raise that defense in their pre-trial order. But again, Your Honor, they never did.
15: It has to be remembered, Your Honor, that in relation to Article 1, the basis of the prosecution is based on the findings of the Commission on Audit, Your Honor. And given that, the findings of the Commission on Audit never pointed any problems in relation to the names in the acknowledgement receipts, much less the use of aliases, Your Honor. There was nothing to respond to, with all due respect. Your
13: they could have already addressed this in their answer, but they never raised that, Your Honor, that these are aliases. Now, assuming, Your Honor, that these are aliases, we respectfully submit that the use of the aliases, if we consider the requirements under the anti-alias law, Your Honor, it's improper.
8: Bagamat binanggit ni Gular na aliases ang mga pangalan sa acknowledgement receipts sa confidential funds sa interjection ng Senator Judges, iginiit na depensa na ilalatag nila ang detalye nito kapag pagkakataon na ng Defense Counsel na magpresenta ng kanilang mga ebidensya.
16: For us, wala po siyang epekto, and that is the reason why we did a lot of offer for stipulation at ang majority naman po doon ay tinanggap ng depensa. This is in line as well to our consideration for the medical condition of Edward Fajarda, having seen in his medical certificate that he suffered from infarct, hypertension, diabetes, and was even advised to extend his rest for another 30 days.
8: Inaasahang susunod na sasalang bilang testigo sa prosekusyon si the Police Major Jovelyn Magay, COA employee Brasilio Zabaldan, at DepEd Assistant Secretary Sunshine Chari Fajarda. Vel Custodio, para sa Bayan.
17: Ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga hakbang ng administrasyon para mas maihanda ang mga Pilipino sa mga pinaka-in-demand na trabaho sa bansa. Sa pamamagitan niya ng pagbibigay ng edukasyon at pagsasanay sa angkop na pangangailangan ng industriya. Ayon sa Pangulo, mula July 2022 hanggang May 2026, nasa 703 micro-credential competency programs ang nairehistro ng pamahalaan, mahigit doble sa 234% ng target na itinakda para sa taong 2028. Hinikayat naman ni Pangulong Marcos Jr. ang mga educational institution at industriya na magbukas pa ng mas maraming pagkakataon para sa mga Pilipino. Sinabi ito ni Pangulong Marcos Jr. sa pagbisita niya sa Lipa, Malabar o Lima State, kung saan kanyang pinuntahan ang Batangas State University Lima Campus. Dumalo rin siya sa anibersaryo ng Global Technical Center of Excellence, isang training center na nakatuon sa paghahasa ng mga kasanayan ng mga nagtatrabaho sa power sector.
18: Our people deserve the skills that allow them to find meaningful work, build careers, and contribute to the growth of our economy and our country. At the same time, education should also address the needs of our industries and demands of our society. The challenge before us is clear. As our industries evolve, we must ensure that our people are equipped to grow with them.

0: Sa ulat probinsya, tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Batac City na prioridad nila ang pagpapatayo ng bagong pampublikong pamilihan sa lungsod matapos sumiklab ang sunog sa Batac Public Market noong Hulyo. Yan ang ulat ni Diane Monica Tukay ng PTV Cordillera.
1: Gabi ng July 5 noong sumiklab ang sunog sa Batac Public Market na umabot sa ikalimang alarma. Nasunog ang tatlong major section ng merkado at naabo ang puwesto ng 129 stall owners at 135 helpers. Masakit para sa market vendor at stall owner na si Aling Demi ang naganap. Aniya, sa loob ng 42 taong naghahanap buhay sa lugar, ito na ang pinakamalaking suliraning kanyang dinanas.
2: Tariga laing met ma'am ti aga nga pagsakulam mi dito. Iso la pagbibiyagam mi ti negosyo mi. Itatang na awang metan ti pagsapulam mi. Kisiyempre ma'am, marigatang kami. Metaglalo kada kami nga da pamilya na. Nawan ti tulong ang nawano.
1: Pagkatapos ng insidente, agad nagsagawa ang Office of the President ng Damage Assessment upang malaman ang pangangailangan ng mga apektadong stall owners at ang mga hakbang para sa rehabilitasyon. Ayon sa lokal na pamahalaan, agad nakipag-ugnayan ang Malacanang upang magkaloob ng 150 million pesos na inisyal na tulong at suporta. Pinagsisikapan naman ng LGU na mabigyan ng pansamantalang pwesto ang mga apektado habang hinihintay matapos ang bagong gusali kung saan ililipat ang mga ito.
3: Sisimulan po ang development sigurado. Ngayon pa po, ongoing po ang development nitong economic zone. Yan pong mga nakikita niyong mga lupa-lupa, binabackfillan po natin sa preparation po sa new site. Hindi ko po masabi kung kailan namin matatapos yung market, pero rest assured na everyday po priority at tratrabawin ng city government.
1: Samantala, nakapagbigay naman ng livelihood assistance ang DSWD Region 1 sa mga vendor kung saan una na silang nakatanggap ng 20,000 pesos na livelihood settlement grant.
4: Actually, parang tatlong programs nga ang nagamit namin. Yung unang-una po, yung sa ating disaster relief, yun pong food packs. The day after the sunog, nakapagsimula na tayo mag-distribute sa 328 na affected families. After that po, within that week, nagsimula po yung pagbibigay ng cash relief assistance. Tapos nakasundan po ulit yun ng isa pang klase ng financial assistance.
1: Diane Monica Tukay, para sa bayan.
5: Nagsanipwersa ang 14 na indigenous groups sa Eastern Mindanao para maprotektahan ang Philippine Eagle sa kanilang mga ancestral domain gamit ang makabagong teknolohiya. Bahagi yan ng mga akbang ng Philippine Eagle Foundation, katuwangang DNR, at iba pang ahensya ng gobyerno. Yan ang ulat ni Jay Tayares ng PTV Davao.
6: Inilunsad ng Philippine Eagle Foundation o PEF kasama ang DNR Region 11, NCIP at Eastern Mindanao Biodiversity Corridor ang bagong programa para sa 14 na mga indigenous groups sa Eastern Mindanao. Layunin nitong palakasin ang pamamahala at proteksyon sa kanilang mga ancestral domain kasabay ng pangangalaga sa Philippine Eagle na karamihan ay matatagpuan sa mga lugar na ito. Gagamitin ng mga indigenous community ang kanilang tradisyonal na kaalaman kasabay ng makabagong teknolohiya gaya ng GIS, camera traps at bioacoustic recorders para sa mas mahusay na pagmamatsyag at pagprotekta sa kalikasan.
7: Putting scientific information and tools and techniques in their hands and use that in their own way of managing and caring for the ancestral domain.
6: Pito sa mga indigenous groups ay mula sa Davao Region, kabilang na ang mga tribo ng Mandaya, Mansaka at Dibabaon. Kasama rin sa programa ang mga indigenous groups sa Caraga, kabilang na ang mga Mamanwa at Manobo. Layunin nitong maisama ang mga target ng ancestral domain plans sa mga plano ng mga lokal at panlalawigang pamahalaan upang mas malaki ang pagkakataong makatanggap ng pondo at suporta ang mga proyekto ng indigenous community. Ayon sa PEF, magkaagapay ang mga indigenous community sa pangangalaga ng kalikasan dahil ang mga ancestral domain na itinuturing nilang sagrado ay posibleng mahalagang nesting areas ng ating agila. Tinatayang nasa 392 na pares na lamang ng Philippine Eagle ang natitira sa bansa. Makikinabang din ang mga komunidad sa pangangalaga ng mga watershed. Inaasahang makukumpleto ang 14 ancestral domain plans sa loob ng 10 buwan. Jay Tayanes, para sa Bayan.
8: Patuloy pang lumalawak ang naaabot ng Local Government Support Fund o LGSF ng administrasyon dahil narating na nito ang Bayan ng Kalinga na nakatanggap ng libreng bigas. Yan ang ulat ni Debbie Gasinga ng Philippine Information Agency Cordillera.
9: Nakatanggap ng tig-10 kilong libreng bigas ang mga pamilya sa Lubwagan, Kalinga sa nagpapatuloy na pamamahagi ng Kalinga Provincial Government ng rice assistance na napondohan sa ilalim ng Local Government Support Fund ng Office of the President. Inihatid sa bayan ng mahigit 2,000 sako ng libreng bigas na sinimula namang ipamahagi ng Lubwagan Municipal Social Welfare and Development Office sa mga benepisyaryo.
10: Nagpasalamat kami ta dati itid yung bagas nga ikanin ni Han Anga na Valenti, talon ni Tawan ni Kwa, Nanob.
11: Walidakkal nga tulong na ito yung assistance kapot kasla additional mo lang food supply dita tao. Gapo da ito yung madama nga crisis iti oil.
9: Ang Lubwagan ng ika-6 na bayan sa Kalinga na nakatanggap ng ayudang bigas sa ilalim ng Rice Assistance Distribution ng Kalinga Provincial Government. Nakatakdaling magpatupad ang lokal na pamahalaan ng Lubwagan ng sarili nitong Rice Assistance Distribution kung saan inaasahang makatatanggap ang mga pamilya sa 9 na barangay nito ng ting 31 kilong bigas.
12: Adama ti rice subsidy from the LGU nga 5 million from our LGSF which soon will be later distributed by this mid-September.
9: Sa ilalim ng rice assistance, layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pag-aanin ang epekto ng tumataas na presyo ng pagkain at palakasin ang food security ng bansa. Debbie Gasinga ng Philippine Information Agency Cordillera, para sa Bayan.
8: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na PTVPH. At yan po ang mainit na balita ngayong Lunes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
0: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
8: At hanggang bukas, ako si Diane Keren ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
13: Radyo Magazine, 1278 AM.
14: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
15: Hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
14: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
15: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
14: Ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
15: Aba, simple lang, pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspension o advisory.
14: Ay! Ang dami pa lang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
15: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
13: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
16: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
13: Radyo Magazine, 1278 AM.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
19: Radyo Magazine, 1278.
13: Bubungad sa umaga.
20: Trending issue.
13: issues na pinag-uusapan.
16: Mga programang aabangan.
18: Agahan hanggang hapunan.
16: 66 sa impormasyon. GIS, your General Information Station.
13: Radyo Magazine, 1278 AM.
17: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas.
13: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things. Huh?
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Matagal na may flood mitigation master plan ng bansa. Subalit, hindi lang isa sa katuparan. Itong binigyan-bigyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng doble kayod ngayong ginagawa ng kanyang administrasyon para marusalba ang gumagrabing problema sa baha. Ayon kay Pangulong Marcos, dekad-dekada na ang binilang na naririyan lang ang master plan. Pero ang problema, nananatili lamang itong plano gayong hindi naman ito nagkaroon ng implementasyon. Ito ayon sa Pangulo ay sinisimula na ng pamahalaan sa ilalim ng kanyang administrasyon.
4: When we have a master plan, it's just never been executed. We are only executing it now. We have had a master plan for decades. But walang ginawa. Hanggang ngayon lang natin sinisimulan.
3: Kognon ito ay ipinahayag naman ng palasyo na kasabay ng ikakasang pagpapatupad ng master plan ay ang ginagawa na ring pag-update dito, lalo na't bumilang na ng napakaraming taon mula nang ito'y balangkasin. Bago niya matapos ang 2026 ay matatapos na rin ang pag-update sa master plan kung saan ay kabilang ang pagsasayo sa 16 hanggang 18 major river basins.
5: Kasi sa ngayon po, baka hindi na natin magamit ang mga master plan noong 1940s and 1930s. So ina-update po yan. Sabi po ng DPWH, updating po sila sa flood control master plans ng 18 major river basins.
3: Ayon sa palasyo, napakaraming dapat ayusin sa harap ng hindi na ikasang flood control master plan sa nakalipas na 30 hanggang 40 taon. At habang ikakasana sa wakas ang matagal lang nakatenggang master plan, ay binigyan din ng palasyo na marami na ding intervention ang ginagawa ng pamahalaan para maibsan ang problema sa tubig baha. Ilan lamang dito ang pagpapagana at paggawa ng pumping stations, mobile pumping machine at iba pa na tinutugunan ng Pangulo at ng kanyang administrasyon.
5: Hindi po mabagal ang pamahalaan. Marami lang po talagang dapat na ayusin na sinasabi rin po ng mga eksperto na hindi inayos ng ilang dekada.
3: Para sa Integrated State Media, ako naman si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas.
6: Farm Elections 2026.
7: Farm Elections 2026.
6: Bumoto, makilahok, magpasya.
8: Ang Bangsamoro Parliament ay binubuo ng 80 miyembro na kinabibilangan ng 40 party representatives, 32 district representatives at 8 sectoral representatives. Ang 32 parliamentary district seats ay kumakatawan sa iba't ibang lugar sa BARM, na ang district allocation ay nahati sa 4 sa Basilan, 5 sa Lanao del Sur, 5 sa Maguindanao del Norte, 5 sa Maguindanao del Sur, 4 sa Tawi-Tawi, 3 sa Cotabato City, at 2 sa Special Geographic Area o SGA, kung saan tigil isang parliamentary representative ang iyahalal sa bawat district. Ang kasalukuyang distribusyon ay iba na sa orihinal na nakasaad sa Bangsamoro Autonomy Act No. 58 dahil sa mga pagbabago sa territorial coverage ng BARM, partikular sa pag-alis ng sulu sa rehiyon. Habang ang 8 sectoral seats naman ay nakalaan para matiyak na may representasyon ang mahalagang sektor ng Bangsamoro Society. Kabilang dito ang isang kinatawan para sa kababaihan, isa para sa kabataan, 2 para sa settler communities, 2 para sa non-Moro Indigenous Peoples o NMIP, isa para sa traditional leaders, at isa para sa ulama o Muslim religious scholars. Layunin ng sectoral representation na matiyak na hindi lamang geographic areas ang may boses sa Bangsamoro Parliament, kundi maging ang iba't ibang sektor at komunidad. Kapag pinagsama ang 40 party representatives, 32 district representatives at 8 sectoral representatives, mabubuo ang 80-member Bangsamoro Parliament.
6: Barm Elections 2026.
7: Barm Elections 2026.
6: Bumoto, makilahok, magpasya.
9: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan, open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
6: Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
10: Isang magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Araw po ngayon ng Martes, ikawalo ng Setyembre taong 2026. Napakikinggan po tayo sa 104.3 The Capital FM at sa lahat ng mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, PBS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa buong bansa. At napapanood sa mga social media account ng Radyo Pilipinas. Sa programang ito, numero uno ang mga magsasaka at mangingisda. Matutunghayan nyo kung paano po ginagawa ang proses at proseso ng pagkain at matutunghayan nyo mga balita at impormasyon na may kinalaman sa sektor ng agrikultura. Sa ngala po ni Hero Robigado, ako po ang inyong lingkod, Christopher Terambulo. At ito ang
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
10: Para sa mga pangunahing balitang agrikultural. Benteng Bigas Program, mayroong sapat na pondo hanggang sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon sa Agriculture Department.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
10: Baim mahigit o mahigpit na nakabantay sa commercial use ng African Swine Fever Vaccine.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
10: Pangamba sa African Swine Fever at hindi sa importasyon ang pagpapababa sa presyo ng baboy ayon sa DA.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
10: At Candaba Swamp sa Pampanga planong gawing malawakang imbakan ng tubig ayon sa Agriculture Department.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
10: At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Tiniyak ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na may nakalaang pondo ang pamahalaan para sa pagpapatuloy ng Benteng Bigas Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hanggang sa pagtatapos ng kanyang termino. Sa ilalim ng Benteng Bigas, meron na program layong maabot ng programa ang hanggang 60 milyong Pilipino hanggang Hunyo ng taong 2028 ayon sa kalihim na katutulong ang programa ngayon sa mga pamilyang apektado ng mataas na presyo ng pagkain kasabay nito. Pagpapalakasin din ng Agriculture Department ang papel ng National Food Authority o NFA sa pagbili ng mas maraming palay mula sa mga lokal na magsasaka na maaari ring makatulong sa supply ng subsidy rice. Isinasapinal na ng Bureau of Animal Industry o BAI ang guidelines para matiyak ang biosecurity makaraang maaprubahan ang commercial use ng bakuna laban sa African Swine Fever o ASF. Ang AVAC Live Vaccines mula sa Vietnam ay ang kauna-unahang ASF vaccines na inaprubahan ng gobyerno para sa commercialization ng 7 taon nang tumama ang ASF sa Pilipinas. Ayon kay Officer in Charge Director Dr. Christian Dagaygan, mahigpit na binabantayan kung sino ang mga hog raiser na nakatanggap ng bakuna. Sa kabila nito ay mahigpit na ipagbabawal ang benta, ang pagbebenta ng naturang bakuna online.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
10: Samantala, papasukin naman natin ang mga balitang nakalap mula sa buong pwersa ng PBS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa buong bansa. Unahin muna natin dito sa Calacang, Maynila. Hatid tulong ng Sambayanang Relief Caravan muling tutulak sa Bulacan. Mula sa DZRB Radyo Pilipinas, Manila, J. Mark Tagala, ibalita mo!
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
11: Muling maghatid ng tulong ang Office of Civil Defense sa mga komunidad na naapektuhan ng pagbaha sa Bulacan. Ito ay sa pamamagitan ng ikalawang yugto ng hatid tulong sa Sambayanang Relief Caravan ngayong Setyembre 8. Ayon sa Office of Civil Defense, nakahanda ang mga M35 truck na may kargang 640 sako ng tig-iisang kabang bigas, 2,600 bote ng 6 na litrong inumin tubig at 448 hygiene kits. Target ng relief caravan na maabot ang mga binahang lugar sa Marilao, Bukawe, Baligtas at Giginto sa Bulacan. Sa pagkikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang response agencies, patuloy din ang pagbibigay diin ng sa kaligtasan ng mga responder, kabilang na ang pag-iingat laban sa leptospirosis at iba pang panganib na maaring dulot ng malalim na pagbaha. Para sa Bagong Pilipinas, Imbertika na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: NLEX Corporation, abala na rin sa dredging ng San Simon at Tulaok sa Pampanga. Mula sa DZRB Radyo Pilipinas, Manila, Marian Bastasa, ibalita mo!
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
12: Sa gitna ng mga patuloy pa rin pag-ulan, tuloy-tuloy rin ang dredging activities ng NLEX Corporation, katuwa ang mga government at private sector para makatulong na mapabilis ang daloy ng tubig at maibsan ang pagbaha sa San Simon at Tulaok sa Pampanga. Bahagi pa rin ito ng mitigation measures ng NLEX, kabilang na ang mga pumping operations, clearing activities at iba pang hakbang. Layon ito maprotektahan ang excess way at makatulong sa mga kalapit na komunidad. Kaugnay nito, nakatakda namang muling magsagawa ng inspeksyon si DPWH Secretary Vince Dizon ngayong araw sa flood management intervention sa mga kalapit na lugar sa Tulaok at San Simon sections ng NLEX. Mula sa NLEX para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: NFA Eastern Pangasinan patuloy ang paglalabas ng bigas sa mga lokal na pamahalaan at ahensya na bumibili ng bigas para sa kanilang relief operation. Mula sa DWRS Radyo Pilipinas Tayug, Grace Acquire, ibalita mo!
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
13: Tuloy ang National Food Authority Eastern Pangasinan sa pag-release ng bigas sa mga local government units na bumibili nito para sa kanilang nagpapatuloy na relief operations. Ayon kay Frederick Dulay, ang provincial manager ng NFA Eastern Pangasinan, lenitong matugunan ang kailangan ng mga LGU sa bigas na ipapamahagi sa mga pamilyang nailangan. Ayon kay Dulay, noong nakarang linggo, humiling ang binmali ng 1,600 bags ng bigas habang 1,500 bags naman ang ni-request ng Kalasyaw para sa kanilang relief operation. Samantala, nasa 32 pesos kada kilo ang presyo ng bigas na inilalabas ng NFA para sa mga kwalipikadong LGU alinsunod sa mayroon na programa at patakaran ng ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo.
10: Pinsala sa sektor ng agrikultura sa Ilocos Region pumalo sa mahigit 838 milyong piso. Mula sa DWRS Radyo Pilipinas Tayug, Leslie Himino, ibalita mo.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Pumalo na sa 838.7 milyon pesos ang kabuang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura sa Ilocos Region. Dulot na ang mga bagyong Luis, Maymay, Neneng at ng Habagat. Ayon sa Bulletin No. 8 ng Department of Agriculture, Regional DRRM Operations Center, pinakatinamaan sa lahat na nagtala ng 431.52 milyon pesos na lugi ang palay. Nagtala ng 286.55 milyon pesos na lugi sa high value crops. Pumalo sa 75.02 milyon pesos ang pinsala sa irrigation. Sa mais, sa may 24.41 milyon pesos na lugi. Sa infrastruktura, nagkaroon ng 15.31 milyon pesos sa pinsala. Sa livestock at poultry, 3.69 milyon pesos. Machinery, sa 2.16 million at kasaba 63,000 pesos. Ang mga datos ay nakalap ng DRRM Ilocos at maaari pang magbago habang nagpapatuloy ang opisyal na verifikasyon sa mga lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
10: Pinsala sa agrikultura sa Batac City, Ilocos Norte dahil sa habagat sumampa na sa 6.4 na milyong piso. Mula sa DWFB Radyo Pilipinas Lawag, Jude Pitpitan, ibalita mo.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Umaabot na sa 6.4 million pesos ang danyos ng agrikultura sa lungsod ng Batac matapos ang malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan noong nakarang linggo. Kabilang dyan ang mga tanim na palay, mga infrastructure, high-value crops, mais at mga alagang hayop. Ayon kay City Agriculturist Mark Abad, kabilang sa mga nasalanta na lupang pansakahan dito ay matatagpuan sa Barangay Bahay Baligat at Barangay Rayo-Ray Daribdiw. Lumalabas na ang mga sakahang ito ay low-lying na kung saan ilang araw itong nalubog sa baha. Bagamat maaari pang ma-recover ang mga ito, may 20% na palay na hindi na makaka-recover dahil mas matagal sa isang linggo na itong nalubog. Umaasa naman si Abad na mabibigyang konsiderasyon ang mga magsasaga sa insurance dahil sa bilubyong hatid ng habagat. Base sa paliwanag ng PCIC sa kanya, hindi pa raw kasama ang habagat-related damages sa kanilang programa. Tiniyak naman ng opisyal na ongoing ang pag-uusap nila ukol dito. Punto ni Abad, mayroon namang pasabi ang DOS de Pagasa na orange alert ang lungsod ng ilang linggo kaya umaasa silang maikukonsitira ang nasabing sitwasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
10: Itatayong solar-powered cold storage facility sa Naga City, Camarines Sur, inaasahang makatutulong sa pagpreserba ng mga produktong agrikultural. Mula sa DWRB Radyo Pilipinas, Naga, Jerome Toledo, ibalita mo!
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Nagsagawa ng inspeksyon ang Naga City Agriculture Office kahapon, September 7, sa Solar Power Cold Storage Facility o CSF na kasalukuyang itinatayo sa Naga City Nursery na matatagpuan sa Barangay Karulia. Ayon kay Ernest Asensio III, ang City Agriculturist, ang naturang pasilidad ay isang chiller type na may kakayahan na mag-imbak ng mga high-value crops, mga gulay at prutas. May kakayahan rin ito na mag-imbak ng mga bulaklak gaya ng cut flowers. Malaki ang magiging tulong ng bagong CSF na kauna-unahan sa siyudad ng Naga sa pagpapanatiling sariwa at hindi nasisira ang mga anin na nangangailangan ng preserbasyon. Sa pamamagitan nito, masusolusyunan ang post-harvest losses na umaabot sa 33% at magpapalakas ito sa food supply ng siyudad. Ang proyekto ay pinondohan ng national government sa pamamagitan ng DA. Dito ay pinasalamatan ni Asensio III ang Agriculture Department maging si Presidente Ferdinand Marcos Jr. dahil sa suporta nito upang mabawasan ang nawawalang kita ng mga magsasaka. Pakinggan natin si City Agriculturist Ernest Asensio III.
18: Yes, definitely. First time to na magkakaroon ng solar-powered cold storage facility ang Naga. At nagpapasalamat tayo sa Department of Agriculture. And syempre sa leadership ng ating Pangulo, si President BBM, dahil nabigyan pansin yung issue ng agricultural losses, post-harvest losses natin. Ang post-harvest losses kasi ay pumapasok ng around 33% per season or per harvest. So 33%, that's one-third, kasi kulang tayo sa ganun, yung mga ganong facility, cold storage, yung mga makinarya, so proper.
17: Ayan na, samantala pinaplano. Samantala pinaplano na rin ng Kago na magkaroon ng isa pang solar-powered cold storage facility na para naman sa mga produktong karne, at target itong mailagay sa Naga City People's Mall o kaya sa Naga City Abattoir na isang LGU-operated slaughterhouse. Nakatakda itong pasinayaan sa Oktubre at pinaplano na rin gawing libre ang unang tatlong buwan bago ito magsakda ng raid na tatalakay naman ng Konseho ng Siyudad. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
10: Maraming salamat, Jerome Toledo. Live nagbabalita mula sa Naga City, Camarines Sur. Samantala, Occidental Mindoro, Solon, itinutulak na ang higit 49 na milyong pisong ayuda para sa mga hog raiser na apektado ng African Swine Fever. Mula sa DWFS, Radyo Pilipinas, Lucena, May 4 Maran, ibalita mo!
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
19: Isinusulong ni Occidental Mindoro, Lone District Representative Leody Tariela sa Department of Agriculture ang pagpapalabas ng 49.1 million pesos na hindi pa napopondohang indemnification assistance para sa hog raisers sa lalawigan na naapektuhan ng African Swine Fever noong 2024. Ayon sa pabatid mula sa official page ni Representative Tariela, matagal nang hinihintay na mga apektadong hog raisers ang naturang ayuda. Direktang inilapit ng kongresista kay Agri-Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang usapin, kasabay ang iba pang pangunahing pangangailangan ng agricultural sector ng Occidental Mindoro. Kabilang sa mga isinulong ni Tariela ang karagdagang farm machinery at equipment para mapalakas ang mechanization at mapababa ang gastos sa produksyon ng mga magsasaka. Humingi rin siya ng interventions at assistance para naman sa mga magsasakang naapektuhan ng mga nagdaang malalakas na pag-ulan at bagyo, gayon din ng mas pinalakas na banner program para sa livestock industry para madagdagan ang produksyon at mapatatag ang kabuhayan ng livestock raisers. Kasama sa mga tinalakay ang concreting at construction ng mga farm-to-market roads sa iba't ibang bahagi ng Occidental Mindoro. Ayon kay Tariela, mahalaga ang pagpapahusay ng mga FMR upang mapabilis ang pagdadala ng mga produktong agrikultural mula sa bukid patungo sa pamilihan, mabawasan ang transport costs at makatulong upang makarating ang mga produkto sa consumers sa mas mababang halaga. Sinabi ng kongresista na ang support ang ibinibigay sa mga magsasaka at livestock raisers sa isang puhunan para sa mas matatag na sektor ng agrikultura at ekonomiya ng Occidental Mindoro. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Nilinaw ng Department of Agriculture na bumaba ang presyo ng baboy dahil sa pangambang muling kumalat ng African Swine Fever o ASF. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., nagmadaling maibenta ng ilang hog raiser na nagpababa naman sa farm grade price ang baboy. Dagdag pa ng kalihim na hindi ang pagdami ng imported pork ang dahilan ng pagbaba ng presyo nito. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, tumaas ng 5.6% ang pork production sa second quarter sa 412,280 metric tonelada. Samantala, inaasahan ang pagbaba naman o nabababa ng 50,000 metriko tonelada ang pork imports ngayong taon mula sa 851,760 metriko tonelada nito nakaraang taon. Inaasahan ng Agriculture Department na makatutulong ang ASF vaccine sa muli pagpapalawak ng produksyon at pagpapatatag ng supply ng baboy. 1.49 na milyong pisong halaga ng livelihood project mula sa BIFAR Ilo, Northern Mindanao, ibinigay sa Opol Misamis Oriental. Mula sa DXRG Radyo Pilipinas, Hinoog, Noel Calonia, ibalita mo.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
20: Ibinibigay ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources din ang 1.49 million pesos na halagang livelihood project sa Upol Dagat-Dagatan Fisher Folk Association sa Upol Misamis Oriental sa pangunan ng Regional Director Edward B. Yasay para mapunlad ang Fisher Folk Livelihoods, Local Fish Productions at mapromote ang sustainable fisheries ng rehiyon. Kabilang sa naturang assistance package sa ang high polyethylene cages para sa bangus culture, isang deep sea payaw project at iba pang fishing gears. Kalakip na dito ang motorized fiberglass reinforced plastic boat, 5.5 at 6.5 horsepower marine engine, commercial fish feeds, cooler boxes, weighing scales at iba pang mga kagamitan para sa kanilang production. Para sa Integrated State Media, Noel Calunia, Radyo Pilipinas, Hinoog, Radyo Publiko.
10: Hinoog City Agriculture Office at Biosystem Engineering sumali sa GAD Workshop hinggil sa Personal Development Orientation. Mula sa DXRG Radyo Pilipinas, Hinoog, nagbabalik, Noel Calunia, ibalita mo.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
20: Sumali sa Gender and Development Workshop hinggil sa Personality Development Reorientation sa Salient Government Policies ang Hinoog City Agriculture Office, Agricultural at Biosystem Engineering Office, sa ilalim ng Human Resource Management Office sa Cay Asol Resort, Barangay San Juan sa lungsod ng Hinoog. Nagbibigay na turang workshop ng mahalagang gabay para sa mga kawani ng gobyerno para mapalakas ang professional development, ethical standards at mga responsibilidad bilang public servants. Nagpalala ito sa lahat na ang patuloy na kalaman at personal development kinakailangan para maging mas epektibong at responsabling mga lingkod bayan. Para sa Integrated State Media, Noel Calunia, Radyo Pilipinas, Hinoog, Radyo Publiko.
10: Dar Zambales pinarangalan sa implementasyon ng Happy Project. Mula sa DWBT Radyo Pilipinas, Batanes, Bea Gaza de Guzman, ibalita mo.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
21: Ikinatuan ng Department of Agrarian Reform Provincial Office of Batanes o DARPA Batanes ang pagkilalang natanggap nito para sa mahusay na implementasyon ng Partnership Against Hunger and Poverty o PAHP Project. Iginawad kamakailan ang parangal sa PAHP Regional Stakeholders Engagement and Awarding of Exemplary Partners and Implementers sa Hotel Sofia, Cagayan City, Isabela. Pinagtitiba na aktibidad na ito ang kolaborasyon ng mga Agrarian Reform Beneficiary Organizations o ARBOS, Ahensya ng Pamahalaan, Institutional Partners sa program implementers, lalo na sa pagpapalawak ng market linkages at pagpapatatag at pagpapanatili ng oportunidad para sa mga beneficiary ng agrarian reform. Ginaluhan na naturang mahalagang aktibidad ng mga matataas sa opisyal ng Department of Agrarian Reform sa pangunan ng Regional Director Primo Lara, itinampok sa parangalang kahusayan ng DARPA Batanes dahil sa walang patid na pagbubukas ng mga pamilihan upang direktahang mapataas ang gross sales o kita ng mga magsasaka sa lalawigan. Sa pamamagitan ng programa, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng DARPA sa mga institutional partners upang sugpuin ang hamon sa food security. Nangako ang ahensya na titiyakin itong magpapatuloy ang mas produktibo, competitive at sustainable ng mga agrarian reform beneficiaries. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: VCARP sumailalim sa final validation para sa Ugnay Award. Mula sa DYES, Radyo Pilipinas, Borongan, Penelope Pumida, ibalita mo.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
12: Sumailalim sa final validation ang Visayas Consortium for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Program VCARP para sa 2026 Ugnay Award ng Department of Science and Technology, Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources, Research and Development, DOST PCARD. Isinago ang validation sa Barangay Gawisan, Maasin City, kung saan sinuri ang proyekto ng VCARP na naglalayong palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka ng abaka at magtatag ng science and technology-based abaka nursery para sa dekalidad na planting materials. Lumahok sa aktibidad ang Philippine Fiber Industry Development Authority Regional Office 8 sa pamumuno ni OIC Regional Director Joseph Salas kasama ang mga kinatawan ng Visayas State University, Provincial Agricultural Services Office ng Southern

0: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Lokal na pamahalaan ng lungsod ng Kidapawan, pinalalakas ang livestock production sa pamamagitan ng hog dispersal program sa Cotabato. Mula sa DXRP, Radyo Pilipinas, Davao, Kate Dakionlaw, ibalita mo!
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
3: Nagsagawa ang Kidapawan City Government sa pamamagitan ng Office of the City Veterinarian ng Hog Dispersal Program sa Barangay Marbel bilang bahagi ng hakbang nito para mapalakas ang livestock production sa komunidad. Nakinabang sa programa ang mga residente mula sa 7 purok ng Barangay Marbel habang tumanggap din ng 1 baboy ang Barangay LGU Marbel. Bahagi ang aktibidad ng Animal Dispersal Program ng lungsod na naglalayong maparami ang alagang hayop at makatulong sa pagbuo ng karagdagang mapagkukunan ng kabuhayan para sa mga residente. Inaasahang maparami ang ipinamahaging biik upang maibahagi rin ang mga ito sa iba pang kwalipikadong benepisyaryo ng programa sa lungsod. Sa pamamagitan ng programa, patuloy na nagbibigay ang lokal na pamahalaan ng suporta sa livestock production at sa mga residenteng nais palawakin ang kanilang pag-aalaga ng hayop bilang kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihonlaw ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
2: Mas pinalakas, pinalawak,
5: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publico, Radio Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.
5: Colab.
2: Sports Radio, Radio Pilipinas, World Service.
6: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
6: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating,
6: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas News Nationwide.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 Impormasyon.
6: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
2: Sports Radio 918,
6: Radyo Magazine 1278,
2: at Radyo Pilipinas World Service.
6: Nag-uumlay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3,
8: Radyo Pilipinas World Service,
2: Sports Radio,
6: Radyo Magazine,
2: Servicio Publico,
6: the AM and FM collab,
2: sa Capital 104.3 FM,
5: Radyo Pilipinas,
2: Radio Pilipinas, and Capital 104.3 collab.
6: Collab.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service,
5: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publico, ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Usapang Agrikultura, Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
1: Pinag-aaralan ng Department of Agriculture ang pagtatayo ng malawakang canal network sa Candaba Swamp sa Pampanga upang makatulong sa problema ng pagbaha sa gitnang Luzon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., maaaring umabot sa 100 metro ang lapad at 7 metro naman ang lalim ng planong kanal. Naglaan lang ang Agriculture Department ng 150 milyong piso para sa feasibility study kasama ang isang Vietnamese university at mga engineering contractor para magsagawa ng pag-aaral. Layunin ito na alamin kung maaaring gawing imbakan ng tubig irrigation system at agricultural transport network ang tinatawag

0: tinatayang 6,000 hektaryang Candaba Swamp. Sinabi pa ng Kalihim na maaari magsilbing holding area ng tubig baha ang mga kanal tuwing malakas ang ulan. Maaari rin ito magbukas ng karagdagang lupa, maaaring sakahan at magsilbing alternatibong ruta sa pagbiyahe ng mga agricultural products.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Mga kasama, sa puntong ito ay mayroon tayo makakausap ay ating alamin kung ano nga ba ang kalagahan ng e-python. Ha? Yung python, ibig sabihin po niyan halaman eh. So yung e-electronic, so electronics plant, so yung ba ibig sabihin nun? So yung ba ang ibig sabihin nun? Yan? Para yan sa digitalization eh, ng ating ginagawang plant certification. Kailangan kasi nakaregistered kasi yung mga uri ng halaman. At yan po yung pag-uusapan po natin kasama po si Carmela Rivera, ang area manager ng plant quarantine service ng Port of Subic, Zambales, sa ilalim po yan ng Department ng Agriculture Bureau of Plant Industry. Magandang umaga po, Ma'am Carmela. Si Christopher Tirambulo po ito sa programang Usapang Agrikultura sa Radyo Pilipinas, Manila.
2: Hi, Sir Christopher. Good morning po at good morning po sa lahat ng nakikinig sa inyong programa.
0: Opo, Ma'am, ano ba ang kalagahan ng e-python po? Tama ba ang pagbanggit ko e-python po?
2: Apo. So, ang e-phyto po o ang tinatawag nating electronic phytosanitary certificate exchange. So, ibigyan ko lang ng brief introduction kung ano ba ito. So, ito po ay isang sistema na manage ng International Plant Protection Convention na kung saan ang Pilipinas ay miyembro. So, isa siya sa mga 185 countries ng IPPC. Ang IPPC po ay sila yung gumagawa at nag-aaproba ng mga international standards. So again, ang e-phyto ay isang programa managed by the e-phyto solution. So ang e-phyto po ay hindi naman siya bagong phytosanitary requirement. So ibig sabihin po, ang e-phyto ay digital version ng phytosanitary certificate na kung saan itong phytosanitary certificate po ay isang certificate na kung saan sinasabi na ang produkto, plant products na ating i-export ay free from pests and diseases.
0: Ah, so ibig sabihin, Ma'am Carmela, ito po ay hindi na mano-mano yung pag-apply po ng phytosanitary permit, tama po ba ako?
2: Yan po, yan po yung direksyon kapag fully implemented na ang ating e-phyto. So, online na ang or digital na po ang application ng phytosanitary certificate. So, ito naman po, lahat ng impormasyon nito ay kapareho lang ng nasa paper certificate or manual certificate na ini-issue ng Bureau of Plant Industry para sa mga halamang ine-export natin.
0: Ma'am, ano ba yung mga halaman na kailangan ng phytosanitary permit bago makapasok sa bansa? Ay, matanong ko lang din, pati ba yung paglabas din ng halaman sa bansa, kailangan din ng phytosanitary permit?
2: Apo, sa export po na tinatawag, so export talaga, ito yung palabas. Lahat ng produkto, plant products, planting materials at halaman na lumalabas ng bansa. So ito yung export, ito yung ini-issuehan natin ng e-phyto. Meron din naman po kaming sanitary and phytosanitary import clearance kapag nire-regulate natin yung mga pumapasok na produkto or plant products sa ating bansa.
0: Ano po yung mga halaman na kailangan po ng mga ganong klaseng dokumento, ma'am?
2: Opo. Again, ang mga application po, no, na ang mga produkto ina-applyan ng phytosanitary or e-phyto ay ito po yung mga fruits and vegetables, mga planting materials, mga seeds, kung ano mang planting materials na type, yun pong mga plant products. Basta lahat po ng plant products na capable siya at maaaring may spreading, may test, lalo na yung mga regulated ng mga bansang pupuntahan. So basically lahat, planting materials at plant products.
0: Ma'am, linawin ko lang, kapag sinabing halaman, ito yung mga nakatanim pa o minsan 'di ba minsan nagdadala tayo ng mga may paso, may mga lupa pa eh o kaya yung mga raw material kasama rin po ba 'yon? Kailangan din po ba ng ganong dokumento?
2: Opo. Opo, itong mga plants nga po, ito yung mga tanim. Pero nire-regulate natin, no, ang mga halaman pag ine-export dapat walang soil. So may mga media na ginagamit lang na pwede para sa mga ano ba to? Yung mga halaman mismo na nakatanim. So tapos yung mga plant product basta lahat na galing sa kunyari ay plant products ay yung mga fruits and vegetables.
0: Ibig sabihin po Ma'am Carmela, kahit po yung mga isang halaman lang po na para sa mga plantito at plantita, kailangan din po ng phytosanitary permit para okay.
2: Kapag po ito ay lalabas ng bansa.
0: Okay, pero pag papasok po ng bansa, ano po ang kailangan?
2: Kailangan din po ito. So, ang ating importer na nasa Pilipinas ay nag-a-apply po ng sanitary and phytosanitary import clearance. Ibig sabihin po nito, humihingi ng clearance sa Philippines na pwedeng dumating yung certain halaman or plant product din na galing naman sa ibang bansa.
0: Ma'am, ano ba requirements sa pagkuha ng mga dokumento na to?
2: Okay. So, when it comes to phytosanitary certificate or ang e-phyto, no, the requirements, no, would be, of course, ini-inspection ng mga product. Other documents such as kung merong import permit naman na galing sa ibang bansa. So, ayun, may mga commodity clearances kapag ito ay coconut, so may mga clearance from PCA. Kapag ito ay fibers, so meron sa Philfida na manggagaling. Kapag Tobacco, may MTA. So yun, merong mga commodity clearances. And then, other documents, mga invoices, packing list, basta magpapatunay, no? Na nung mismong halaman, gaano kadami ito.
0: So, ibig sabihin pala, ma'am, hindi lang pala basta sa inyo lang yung phytosanitary permit na kailangan. Kailangan din pala, meron din patunay kung itong mga halaman na to ay legit na talagang halaman na nakadeklara sa dokumento. Halimbawa po, nabanggit nyo po, ito ay coconut. Halimbawa, ito ay inyo. Kailangan meron tong permit mula naman to sa Philippine Coconut Authority. O kalimbawa naman to ay isang uri ng abaka. Kailangan meron tong permit mula sa Philippine Fiber Industry Development Authority o Philfida. So, hindi porque nakadeklara siya na abaka, abaka na yan. Diba? Kasi minsan may mga katulad siya na hiblay. Halimbawa, may katulad na halaman. So, ibig sabihin, kailangan pa ng certification para mapatunayan na itong uri ng halaman na ito ay garantisado talaga na parehas doon sa idineklara ko sa dokumento. Tama po ba ako, Ma'am Carmela?
2: Tama po yun. At saka po, ang tawag po ng sa binibigay nila is it's a clearance, commodity clearance, no? Dahil nga po ito ay, ang coconut ay mandato ng Philippine Coconut Authority. So, sila, in-honor natin yung clearance na galing sila na, okay ang produktong ito or okay ma-export ang
0: produktong
2: ito. Kasi,
0: kumbaga, sa inyong parte, ma'am, sa BPI, masiguro nyo lang po na malinis po at walang dalang peste yung mga halaman na papasok at lalabas ng bansa. Kasi mahirap naman po na tayo pa yung, pag naglabas naman tayo ng halaman, pagbintangan pa tayo ng ibang bansa na hindi, galing niya sa Pilipinas, nagkalat niya sa Pilipinas, di ba? So, halimbawa po, ngayon po, Ma'am Carmela, kunyari lang po, yung pag-export po ng asukal, diba, marami pong peste doon sa bandang Negros. Halimbawa, pag ganun po ba, yung mga asukal na yun, kailangan, syempre, kailangan pa ng permit. Galing po yan sa Sugar Regulatory Administration o SRA. Tapos, yung product na mismo, yung asukal na mismo, kailangan din po ba yun ng permit o kailangan lang yung mga raw material lang?
2: Para po sa mga sugar, ito po ay mandato ng Sugar Regulatory. So, hindi po sa Bureau of Plant Industry ito. Kaya po, pero po yung mga raw materials, yun, maaaring meron, pero talagang SRA or sugar regulatory ang may hawak po ng asukal.
0: Ma, paano naman namin masisiguro na ligtas naman yung mga pumapasok na mga halaman sa bansa? Eh kasi syempre pag dumating yan sa bansa, eh bultuhan yan, eh napakadami yan, eh. So paano po nasisiguro po ng inyo pong division, yung plant quarantine service, na ligtas po yung mga papasok na halaman sa bansa?
2: Ayun po. So ang National Plant Quarantine Services Division, ang nabanggit nyo nga pong division under the Bureau of Plant Industry, ay nire-restrict rin, no, or chine-check or nire-regulate din natin ang mga pumapasok na mga halaman kasi sa mga sakit at mga na pwedeng dala or insekto. So lahat po ng dumadating ay dumadaan sa test risk analysis na tinatawag. So itong risk analysis ay ginagawa, no, para ma-check natin, no, scientific based ito, na kung saan dapat ma-check natin kung anong pwedeng madala ng certain halaman. Like for example, dito sa sistemang ito ng risk analysis, no, nakikita natin yung mga pwedeng dala na mga sakit or peste na wala sa Pilipinas. So ito yung ating i-regulate. So at bibigyan ng phytosanitary measure bago natin payagan dumating sa Pilipinas.
0: Ma'am, alimbawa po, literal na naka-quarantine yung mga halaman na gaya rin po sa tao na pumapasok. Alimbawa po, mayroon pong, kunyari lang, may kumakalat po na sakit sa tao, syempre magkwa-quarantine tayo ng 14 days. Ganon din ba sa halaman? Nagkwa-quarantine din sila ng 14 days?
2: Ang aming pong division ay meron po kaming sa Laguna, sa Los Baños, Laguna, na post-entry quarantine na tinatawag. So, central post-entry quarantine. Ibig sabihin po, usually ang dumadaan dito ay yung mga seeds at saka yung mga mismong plants na itatanim. So, chine-check muna nila, no? Kumukuha sila ng samples para tingnan nila pag tinanim nila, no, doon sa kanila, and then makikita nila kung meron ba siyang ipapakitang kakaibang saget. So meron, ang ginagawa is post entry quarantine. So pag nakapasok na dito natin siya pinapatubo at chine-check kung anong maaring sakit nitong mga seeds. Kasi kung seeds pa siya, hindi mo pa siya masyadong makikita kung anong pwedeng sakit. Pero maaari at pwedeng may dala siya.
0: Okay. Halimbawa, Ma'am Carmela, yung mga halaman na dadalhin o ipapasok sa bansa, eh wala naman talaga sa Pilipinas. Tanging sa ibang bansa lang meron. Mahigpit ba yung BPI sa ganitong pagpasok ng mga hindi naman ordinaryong halaman sa bansa?
2: Opo. Ganun pa rin ang ating proseso ng Bureau of Plant Industry National Plant Quarantine Services Division ang dumaan sa risk analysis sa posibleng dala na sakit or peste or insekto ng produktong ito.
0: Ano ba ang mga halaman na, peste, ang tinututukan talaga ng BPI na hindi makapasok sa bansa?
2: May mga kagaya ng may mga certain species ng fruit fly na binabantayan natin, wala sa Pilipinas at ayaw nating magkaroon at lumawak pa sa Pilipinas. Ito basically, ito kasi yung magiging mas tinitingnan natin, no? So yung mga fruit flies.
0: So ito mga
2: certain species ng fruit flies.
0: Ah, okay. So hindi lahat pala ng uri ng fruit flies. Ito ba yung mga yung mga parang lumilipad na insekto sa sa mga halaman?
2: Sa mga prutas. Yung mga usually sa fruits.
0: Mostly nakikita ko to sa sa saging.
2: May iba. May ibang klase na usually binabantayan natin din. So, meron siya sa tropical fruits na meron si Philippines.
0: Okay, ma'am, maraming salamat po. Huling mensahe nyo na lang po sa publiko po.
2: Opo, ayan, so yun nga po ang Bureau of Plant Industry, National Plant Quarantine Services Division, no? Kami po bilang mandato namin ang protektahan ang ating agrikultura mula sa mga pumapasok na peste at mga sakit ng halaman, no? Isa naming mandato ito, isa naming mandato ay kung saan ang peste na meron tayo sa Pilipinas, gusto natin ma-control, no? Hindi siya masyadong ma-distribute sa iba't ibang lugar. And of course, sa export natin, we comply with the requirements of the importing country. So, kagaya natin na ayaw nating madatnan tayo ng mga peste at sakit ng halaman na makaka-apekto sa agrikultura, ganun din sila. So, ayun po. So sa paraan ng sa e-phyto, no, bilang topic natin for today. So ang e-phyto po ay hindi nababago ang phytosanitary requirements or inspection process para sa mga produkto po na ating ine-export. So sa pag-a-apply ng mga kliyente natin, no, for phytosanitary certificate. So ang digitalization po ay napapaloob mula sa application, sa issuance at yung transmission ng phytosanitary certificate mula sa bansang Pilipinas papunta sa bansang pupuntahan ng mga produkto. So dapat compliant pa rin ang shipment at ang destination country ay ready na mag-accept or tumanggap ng e-phyto. So ito po, again, ang exchange nito ay between yung NPPO, which is the Philippines, and the International Plant Protection Convention e-phyto hub. So again, kasama niyo po ang Bureau of Plant Industry sa pagprotekta ng ating agrikultura. Lumabas man ang halaman sa Pilipinas, at lalo na yung papasok ng mga halaman, plant products sa Pilipinas. Maraming salamat.
0: Opo, sa huli po, mga kasama, huwag po tayo magtatampo o magagalit po sa DA, lalo na sa Bureau of Plant Industry, kung naghihigpit sila sa pagpasok at paglabas ng mga halaman. Dahil tinitiyak lang naman nila yung kaligtasan po ng ating ekonomiya. Kasi pag pumasok yung mga peste yan sa bansa, possible po bumagsak po yung ekonomiya. Lalong-lalo na maaapektuhan yung food security ng bansa. Kasi hindi biro yung pagsugpo ng mga peste sa mga halaman. At lalo pat, sila po ang nakakaalam kung ano ang mga dapat gawin. Sa putong ito, nagpapasalamat po ang buong Radyo Pilipinas sa pagtanggap po, Ma'am Carmela Rivera, ang Area Manager Plant Quarantine Service, Port of Subic, Zambales. Sa ilalim po yan ng Bureau of Plant Industry sa pangangasiwa po ng Department of Agriculture. Maraming salamat, Ma'am Carmela, sa pagtanggap po sa aming imbitasyon para sa panayam na ito.
2: Maraming salamat din po agrikultura sa agrikultura pagkakataon dito na mailahad namin yung aming mandato.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Wala na po tayong oras, mga kasama, at yan po mga balita at impormasyon na kalap ng buong pwersa ng PBS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa buong bansa. Maraming salamat po sa panig ng produksyon mula kay Jomari Refeliar, Alvin Pelgone, Arnel Villamor, Mark Bicorin at Mary Ann Milios. Mula sa Radyo Pilipinas Sports Radio, Nida Soriano, Suzette Benamora, Jembert Macamora o Suzette Barameda. Mula sa Radyo Pilipinas Magazine, si Sam Reyes, Marisol Malimba, Julius Unab, Camille Umali at Rona Esperanza. At ang aking executive producer na si Julius Gonzales. Sa ngalan po ni Hero Robrigado, ako po ang inyong lingkod, Christopher Terambulo. Hanggang bukas, dito pa rin sa
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: /Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
2: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
4: Dati po akong kaingiros. Tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
5: Maganda bang takbo?
4: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
6: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
7: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umaga, ito, plunder case laban kay dating House Speaker Romualdez. Trabaho lang, walang personalan ayon sa Ombudsman.
0: Headlines.
3: Interior Secretary John Vic Remulla tiniyak na hindi makakapagtago si dating Speaker Romualdez sa likod ng kanyang mga yaman.
0: Headlines.
3: Malacanang nirerespeto ang plunder case ng Ombudsman laban kay dating Speaker Romualdez.
0: Headlines.
3: Seguridad ni Vice President Sara Duterte, patuloy na sinusuri ng mga kaukulang security units, katuwang ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan.
0: Headlines.
3: Department of Agriculture, tiniyak na kayang-kayang ipagpatuloy ang benteng bigas, meron na programa. Hanggang matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
2: Sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Martes, September 8, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Plunder case versus Romualdez, trabaho lang, walang personalan. Ito ay ayon sa Ombudsman. Narito ang report ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
0: Report.
5: Matapos ang paghahain ng kasong plunder laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, iginiit ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hindi personal ang kanilang aksyon at bahagi lamang ito ng kanilang mandato na panagutin ang mga sangkot sa pag-abuso sa pondo ng bayan. Gate ni Remulla, hindi bias sa Ombudsman dahil panig ito sa taong bayan at hindi sa alinmang kampo. Pinauubayan na rin ito sa korte ang pagdesisyon sa kasong isinampa. Ayon kay Remulla, matagal nang pinaghandaan ang reklamo at hindi naging madali ang pagbuo nito dahil nakabatay ito sa mga nakalap nilang ebidensya. Binigyan din niyang simula pa lamang ito ng mas malawak na investigasyon at may karagdagang pang mga kasong inihahanda laban kay Romualdez.
6: Itong kasong ito, simula ng Enero, inabot kami ng mahigit itong buwan sa pagkurampuin itong kaso ito. Ngunit iyan po ay trabaho talaga ng taong, ng grupo, ng ating organization upang mapanagot yung dapat managot sa flight control at sa lahat po ng krimen, sa infrastructure at syempre po sa pag-aabuso ng ating budget. Kaya lang, iba't ibang kaso ang fina-file natin sapagkat parami po talaga nangyari na kaganapan. At tuloy-tuloy po ito, hindi pa ito natatapos dito. Simula pa lang po ito.
5: Mula sa Ombudsman para sa bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
0: News Nationwide.
3: Inaresto si dating House Speaker Martin Romualdez kahapon, naisilbi ng Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police kay Romualdez ang warrant of arrest sa kasong plunder sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City, kaugnay ng manumalyang flood control project. Sa panayam ng media, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na naka-confine si Romualdez sa naturang ospital dahil sa cardiovascular event at hindi stable ang kanyang blood pressure at mayroon ring anxiety attack. Ayon kay Remulla, mananatili si Romualdez sa naturang ospital hanggang maging stable ang kanyang kondisyon. Pero mayroong armed guards na sa labas ng kanyang kwarto at labas ng ospital. Tiniyak naman Interior Secretary na hindi makakapagtago si Romualdez sa likod ng kanyang mga yaman.
7: Makayaman siya, hindi na kaya bayaran ng batas para payagan siya dito sa magandang lugar lang. May magandang lugar na matutulog. Nagbalin namin siya sa kayatan sa tamang panahon para sabihin ng doktor na kaya na. Hindi ito permanent situation. Ang kwarto niya sa kayatan ay naghihintay na. Kung sabihin man na coffin na dahil siya, ay naghihintay na ang kwarto niya sa kayatan. Batas ang laban dito.
3: Si Interior Secretary John Vic Remulla.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Plunder case ng Ombudsman laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Nirerespeto ng Malacanang. Mula sa Malacanang, darito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Ginagalang ng Malacanang ang hakbang ng Office of the Ombudsman na pormal ng kasuhan ng plunder si dating House Speaker Martin Romualdez sa Sandigang Bayan. Ayon kay Communications Under Secretary Claire Castro, tungkulin ng Ombudsman na aksyonan ng reklamo laban sa mga opisyal ng gobyerno na inaakusahan ng paglabag sa batas. Anya, malinaw naman ang posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na panagutin ang mga dapat na managot kung mayroong ebidensya kahit sino pa man ito. Kung matatandaan ang nakaraang SONA, una nang sinabi ni Pangulo Marcos na masakit man ay kailangan niyang gawin ng tama tuugnay sa paghahain ng mga kasong kriminal ng Ombudsman laban sa kanyang pinsan. Batay sa inihaing kaso, inakusahan ng Ombudsman si Romualdez at dating Acobico Representative Zaltico na umani nagsabwatan upang magnakaw ng halagang abot sa 56 billion pesos mula 2022 hanggang 2025.
9: Ang sa Pangulo naman po ay kung sino po ang dapat na managot ay dapat na panagutin. Kung sino man po yan, kamag-anak, kaibigan, kaalyado, o kalaban sa politika. Kung ano po ang isinisigaw ng ebidensya, dapat lamang pong itong mailahad. So depende na po yan sa mga makakasuhan kung sila man po ay may sapat na ebidensya para ipaglaban ang kanilang sarili, nasa kanila na po yan. At iginagalang po natin ang aksyon ng Ombudsman dahil ito naman po ay nasa kanilang mandato.
8: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pag-aresto kay dating House Speaker Martin Romualdez, dapat nang magpatahimik sa mga kritiko ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito'y ayon kay Senator Panfilo Lacson. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Dapat nang katahimigin ang naging pag-aresto kay dating House Speaker Martin Romualdez sa mga kritiko ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na kumikwestiyon sa kanyang liderato at determinasyon na harapin ang kontrobersiya sa flood control projects. Ito ang bayan ni Senator Ping Lacson kasunod ng pag-aresto kay Romualdez na pinsan ng Pangulo. Gipin ni Lacson na dapat bigyan ng buong suporta ng publiko ang Office of the Ombudsman sa mga hakbang nito. Kasabay nito nanawagan si Lacson na hayaang umusad na ang paglilitis at magsalita ang mga ebidensya. Mahalaga rin anya na mabigyan si Romualdez ang pagkakataong ipagtanggol ang kanyang sarili sa korte. Lunes ang gabi ng inihain ng mga otoridad kay Romualdez ang arrest warrant na inilabas ng Sandigang Bayan. Matatanda ang ilang beses inimbitahan noon ni Lacson si Romualdez na dumalo sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control anomaly pero hindi ito humarap sa komite. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Plunder case laban kay dating Speaker at later Representative Martin Romualdez. Pagkakataon para sagutin ang mga paratang ayon sa House Prosecution Panel. Narito ang balitang hatid ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Naniniwala ang House Prosecution Panel na pagkakataon upang direktang masagot niya dating House Speaker Martin Romualdez ang mga paratang laban sa kanya sa isinampang kasong plunder sa Sandigan Bayan ng Office of the Ombudsman. Ito ang nagkakaisang reaksyon ng House Prosecutor Jervy Luis Rojo Velchua at Impeachment Manager Robert Ace Barbers matapos formal na isampa ang kaso laban sa dating leader ng Kamara. Ayon kay Luis, to alinsunod sa rule of law ang mga kasong isinampa laban kay Romualdez na patunay din ng pananagutan at transparency sa pamahalaan. Narito ang pahayag ni Representative Jervy Luis Rojo.
12: This is rule of law, This is accountability and transparency, and we respect the process.
11: Ipinayag naman ni Chua na iginigalang nilampas siya ng ombudsman at umaasa silang gagamitin Romualdez ang lahat ng nararapat na legal na hakbang upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Narito naman ang pahayag ni Representative Joel Chua.
13: We respect the findings of the ombudsman at syempre, we expect that the former speaker will exhaust all legal remedies to protect his right.
11: Binigyan din naman ni Barbers na simula sa poll ay malinaw na ang tindig ng dating speaker na handa itong harapin ang anumang formal na investigasyon. Nagpaabot din ng tiwala si Barbers na igagawad kay Romualdez ang kanyang karapatan sa isang patas na paglilitis o due process. Narito naman ang pahayag ni Robert Ace Barbers.
14: From day one naman, sinabi naman ni dating speaker Martin Romualdez that he will cooperate and be open to any investigation. Now that charges have already been filed, I am sure he is preparing his defense. No? At ito ay pinaghandaan niya o pinaghahandaan niya sa ngayon.
11: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Plano ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na magtungo sa France at makipag-usap sa French Justice Ministry kaugnay ng tila pagiging hiding place nito ng mga personalidad na naharap sa mga kaso o investigasyon sa Pilipinas. Ayon kay Remulla, kabilang sa mga nasa France ngayon si dating ako Bicol Partilis, Representative Zaldico at Senator Loren Legarda. Gate ni Remulla, nais niyang iparating sa French authorities na hindi dapat maging taguan ng mga mandarambong at ng mga nakaw na yaman. Wala pa umanong impormasyon ng ombudsman kung nag-apply na ng asylum sina Ko at Legarda. Si Ko ay naharap sa plunder, malversation at graft cases kaugnay ng umanoy kickback scheme sa flood control project. Si Legarda naman ay inimbestigahan kasama ang anak niyang si Batangas Representative Leandro Leviste kaugnay ng aligasyon sa solar firm nito.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Patuloy na sinusuri ng mga kinaukulang security unit ang seguridad ni Vice President Sara Duterte katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Franchel Margaret Padilla, seryosong tinitignan ng sandatang lakas ng Pilipinas ang lahat ng usapin kaugnay ng seguridad. Sinabi pa ni Padilla na magsasagawaan yan ang kinakailangang pagbabago batay sa mga na-validate na impormasyon at sa umiiral na threat assessment. Nilinaw naman ang AFP spokesperson na hindi maaring ilabas ng AFP ang mga partikular na detalye hinggil sa security arrangements o threat assessment alang-alang sa operational security. Matatandaang ang AFP ang pangunahing nagbibigay seguridad kay Duterte sa pamamagitan ng AFP Security and Protection Group.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sinagot ni Interior Secretary John Vic Remulla ang mga tanong kung bakit walang mugshot si Vice President Sara Duterte nang sumuko ito sa Quezon City Regional Trial Court para sa kasong grave threats. Sa pulong balitaan sa Campo Grande, sinabi ni Remulla na nakasad sa rules of court na pinapayagan ang pagsusumite ng larawan ng akusado para sa booking procedure kapag ito mismo ang sumuko. Sinunod lang anya nila ang proseso na nakatakda sa PNP Rules of Conduct at walang special treatment.
15: Kung bakit walang mugshot. According to the rules of court, if you surrender yourself, all you have to do is present photos, 4 photos of yourself, and that will suffice as the book for the booking procedure. So, yeah, sabi ng iba, una, sabi niya, there was extreme treatment on our side. Number two, sabi ng mga netizens, bakit may special treatment siya? We did our job according to the rules as prescribed by the PNP Rules of Conduct.
3: Ginit din ni Remulla na ibinigay nilang nararapat na paggalang kay Duterte bilang pangalawang pangulo ng bansa, lalo't bailable naman ang kaso laban sa kanya. Samantala, pinabulaanan ni Remulla ang aligasyong hinaras ng Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police ang Vice Presidente. Walaan yung SWAT o armadong tauhan ng isilbiang warrant sa bahay at opisina nito at kusang pinapasok ang mga tauhan ng CIDG. Inamon din niya ang kampo ni Duterte na ilabas ang anumang CCTV footage na magpapatunay ng kanyang alegasyon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nilinaw ng prosecution panel na hindi nito inalis ang bribery article sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa panel, binago lang nila ang pagkakasunod-sunod ng kanilang presentasyon ng ebidensya. Sa day 22 ng impeachment trial, sinabi ni lead prosecutor Representative Jervil Luistro na bagamat nakatakdang huling iharap ang Article 2 o ang tungkol sa unexplained wealth, gagamitin ng prosecution ng prerogative nitong unahin ang presentasyon ng ebidensya para sa naturang article. Ayon kay Luistro, pagkatapos ng unexplained wealth ay sa kanila iharap ang ebidensya para sa bribery o Article 3 na siyang magiging huling article na kanilang tatalakayin.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Matapos nito, nilinaw din ni Impeachment Court Presiding Officer Senator Cheese Escudero kung nangangahulugan ito na pinag-aralan pa rin ang prosecution kung tuloy ang ihuhulog ang bribery article gaya ng nabanggit ni Representative Chua nitong mga nakalipas na araw. Sinagot ni Luistro na sa ngayon, desisyon ng prosecution na panatilihin ang parehong article sa kanilang presentasyon ng ebidensya. Samantala, sinabi ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Season na tatanggapin ng depensa ang naging pahayag ng prosecution at kinikilala ang prerogative nito na magtakda ng sariling pagkakasunod-sunod sa presentation ng mga ebidensya.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Iniling ni Senator Judge Erwin Tulfo na mapag-aralan ng Senate Impeachment Court ang posibilidad na ipatawag sina Colonel Raymond Lachica at Colonel Nolasco bilang mga testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tulfo, nais na mga Senator Judge na direktang matanong sina Lachica at Nolasco kaugnay ng aligasyon sa paggamit ng umano'y maling paggastos ng confidential funds. Sina Lachica at Nolasco ay mga tinuturong security officers na nagpatupad umano ng mga confidential activities gamit ang confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education noong si Duterte pa ang namumuno sa ahensya. Gate ni Tulfo na mahalagang marinig mismo mula kay Lachica kung may kinalaman o basbas ba ng Vice President ang paggamit ng pondo o kung siya lamang ang responsable sa mga transaksyon. Tinanong din ng Senador kung maaring ang mismong impeachment court ang magpatawag sa dalawang opisyal sakaling hindi na sila iharap ng prosecution.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kumpiyansa naman si Lead Prosecutor Representative Jervil Luistro na sa ngayon ay wala ng planong prosecution na iharap sina Lachica at Nolasco. Anya, naniniwala silang sapat na ang testimonya ng mga nauna nitong pinresentang testigo para patunayan ang alegasyon ng misuse at misappropriation ng confidential funds. Gayunman, sinabi ni Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero na may posibilidad ring humarap ang dalawa dahil nakalista sina Lachica at Nolasco bilang common witnesses ng prosecution at depensa sa pre-trial order. Kung hindi sila tatawagin ng alinman panig, sinabi ni Escudero na walang pumipigil sa impeachment court na mismo ang magpatawag sa kanila bilang mga testigo. Pero nilinaw ni Escudero na kung ang kontra o ang korte mismo ang magpapatawag sa kanila, hindi sila i-examine ng prosecution o depensa. Sa halip, mga tanong lamang na mga senator judge ang kanilang sasagutin dahil magiging witnesses of the court sila at hindi ng alinmang partido.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Manila Local Government Unit, maagang nagkansila ng pasok ngayong araw. Ang detalye hatid ni Lawrence Tan Hoko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Kansilado mga klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod ng Maynila dahil sa inaasahang masamang panahon dulot ng habagat. Ayon kay Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, ipinatupad ang suspensyon ng klase upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro, bunsod ng babala ng patuloy na pag-ulan at banta ng pagbaha. Inatasan ni Dumagoso ang mga paaralan na lumipat muna sa alternative delivery mode ng pag-aaral habang nanatiling suspended ang face-to-face classes sa buong lungsod. Pinayuhan ng pamahalaang lungsod ang mga residente na manatiling alerto at subaybayan ang mga opisyal na anunsyo ukol sa lagay ng panahon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 23 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Radyo Pilipinas is on Viber.
18: Viber.
17: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
18: Receive credible news and information.
17: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
18: Stay on track
17: with Radyo Pilipinas on Viber.
18: Viber.
17: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. nasa Republic of Korea para palakasin ang ugnayang pangdepensa. Ang balita atin sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Nagdungo si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa Republic of Korea para muli tiyakin ang pangako ng Pilipinas na paigtingin ng pagtatagin ang ugnayang pangdepensa nito. Yan ay nakipagpulong din siya kay Korean Defense Minister Ahn Kyu-bak sa Seoul para talakayin ang iba yung pagpapalakas ng alyansa kayin din ng kanilang strategic partnership. Bahagi ito ng sideline sa pagdalo na kalihim sa Seoul Defense Dialogue na layong palawakin pa ang alyansa ng Pilipinas sa saan ito ay like-minded nations. Kinilala rin ni Teodoro mahalagang pag-ambag ng Republika ng Korea sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines at kumpiyansa siya magpapatuloy ang pagtutulungan ng dalawang bansa. Nagpapasalamat din ang kalihim kay Minister Ahn dahil sa paghayag ng suporta nito sa Pilipinas kaugnay sa pagigit ng 2016 arbitral ruling na naipanalo laban sa China sa issue ng West Philippine Sea. Matapos ito, isasaksihan din ni Teodoro ang pagpaparangalan sa tinaguriang bayaning Pilipino ng Battle of Yultong noong 1951 na si Captain Conrado Yap. Para sa Bagong Pilipinas, si Maydala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Department of Energy nilatag lang plano para maging matatag na ang supply ng kuryente sa Visayas. Yan pong balitang atid ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Yes, Alan, inilatag na ng Department of Energy ang plano para nga maging mas matatag ang supply ng kuryente sa buong Visayas Peninsula. Kabilang nga dito, Alan, ang investigasyon at auditing sa mga power plant para managot ang mga plant ang madalas sumailalim sa force outage. At ang kabilang din dito, Alan, ang pag-restore sa mga force outage plants na nakaschedule. Kabilang din ang pag-deploy ng 213 megawatt battery storage, compel NGCP para ma-execute ang outstanding ancillary services contracts at pagkumpleto sa assessment of Visayas transmission constraints at maging ang pag-deploy ng mga interim measures gaya ng mga barge generators kung kinakailangan. Sa uli muli naman siniguro ng kagawaran ng enerhiya na patuloy silang naka-monitor sa patuloy na yellow at red alerts sa Visayas at maging sa Mindanao Peninsula. Alan, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Department of Education hiniling na mapondohan sa susunod na taon ang aral program at ang pagkuha ng dagdag na mga guro. mula sa kamera. Narito ang report ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Inilapit ni DepEd Secretary Sunny Angara sa kamera ang kanilang hiling na mapaglaanan ng pondo ang aral program, gayon din ang hiring ng mga dagdag na guro. Sa budget briefing ng kamera, kinumpirma ni Angara na zero budget ang Academic Recovery and Accessible Learning o aral program sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program. Ito ay isang nationwide educational intervention ng DepEd para matulungan ang mga estudyante na makahabol sa foundation skills sa pagbabasa, math at science. Ayon sa kalihim-hiling ng DepEd na mapagdaanan ng 9.9 billion ang aral program para sa 2027, halos kapantay ng inilaan ng budget ngayong 2026. Pagbibida naman ni Angara na epektibo ang aral program batay na rin sa mga nakukuha nilang impormasyon at reports. Wala rin pondo sa ilalim ng panukal ng 2027 budget yung hiring ng mga bagong guro. Paliwanag niya ngayong 2026 ay mayroon kasing 32,000 na hiring o above average hiring. Pero ayon kay Angara, nangangailangan pa rin ng 4.29 billion pesos para punan yung 14,274 na teacher shortage. Kaya naman apela ng kalihim na mapondohan din ang naturang kakulangan sa mga guro. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Tiniyak ng Department of Agriculture, DA, na sustainable o kayang-kaya na ipagpatuloy ang benteng bigas meron na program hanggang matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 2028. Sa panayam ng Markin Markout, sinabi ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa na may mga bago pang mga benteng bigas meron na sites ang binuksan at bubuksan pa sa Luzon, Visayas at Mindanao. Bukod pa, anya ito sa 806 na active sites kung saan pinatutupad na ang programa. Anya, tuloy-tuloy lang ang pagpapalawak sa implementasyon ng programa na pagbebenta ng tig 20 bigas o 20 pesos kada kilong bigas para maging abot kaya sa mas marami pang mga mamamayang Pilipino.
21: Next week, magbubukas tayo dito sa Visayas at Mindanao, sa Caraga, sa Davao Oriental, sa La Carlota, sa Negros, sa Cebulan, sa Negros din, and then sa Irosin, sa Sorsogon, sa last week ng September, kasama na sa Bacuag, Surigao del Norte. So tuloy-tuloy, J-Mark, itong pagpapalawak ng implementasyon ng pagtitinda natin ng benteng bigas sa lalo pa nating nakakaraming kababayan.
3: Samantala, binahagi rin ni Dimesa na may sapat na pondong pamahalaan para sa benteng bigas meron na program. Sa katunayan, anya, naglaan ang pamahalaan ng karagdagang 10 bilyong piso para sa programang titiyak sa seguridad sa pagkain ng bansa. Dagdag pa ng tagapagsalita ng DA sa kabila ng mga suliranin na dulot ng mga nagdaang kalamidad at epekto ng sama ng panahon ay sapat pa rin ang supply ng bigas sa bansa. Anya, madaragdagan pa ang mabibiling supply ng bigas ng National Food Authority o NFA mula sa ating mga lokal na magsasaka dahil panahon na ng anihan.
21: Yung ibang warehouses ng NFA ay magiging open sa, kasi ngayon ay start na ng anihan. Makakapabili ulit yung ating National Food Authority. Madadagdagan pa lalo yung kanyang tuloy-tuloy talaga hanggang next year, hanggang sa matapos ang termino ng ating Pangulo.
3: Si Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: National Council on Disability Affairs o NCDA pinaigting ang laban kontra online exploitation sa mga PWD o persons with disabilities. Yan po ang balitang hatid ni Jollymar Acuyong.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Pinaigting ng National Council on Disability Affairs kasama ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center at Department of Social Welfare and Development Protective Service Bureau ang mga hakbang laban sa online exploitation ng mga persons with disabilities o PWD. Tugon ito sa dumaraming content sa social media na nangaabuso sa mga PWD para sa views at kita. Kabilang sa mga binigyang pansin ang umano'y pananamantala sa mga taong may Down syndrome at intellectual disabilities, kaya hindi ng mga online community na mga abuso sa mga babaeng may kapansanan. Ayon sa NCDA, ang objectification, panalait at emotional abuse sa mga PWD ay maaaring lumabag sa Republic Act No. 7277 o Magna Carta for Disabled Persons at Cybercrime Prevention Act of 2000. 2012. Magpapatupad din ng website audits at automated detection systems ang DICT at CICC, kasama ang mas mabilis na data preservation at pag-takedown ng mga lumalabag na account. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolly Maracuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita naman si Bayon Dagat, Iran magpapatupad ng bagong restricted zone sa Gulf Region. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Win Peñano.
2: Radyo

0: US Navy ships gamit ang ballistic missiles. Ginantihan naman ito ng Amerika ng pag-atake sa tatlong Iranian tanker na naglalayag sa rehiyon. Dahil sa mga bagong development, muli na namang sumipa ang Brent crude oil sa lampas $97 per barrel sa pagsisimula ng trading nitong Lunes. Mula Arpa World Service, para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Narito ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: Sa Formula 1, Kimi Antonelli nagwagi sa kanyang home Grand Prix sa Italia. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
3: Nakamit ni Andrea Kimi Antonelli ng Mercedes sa makasaysayang home Grand Prix victory sa kanyang home race sa Monza sa nagdaang Italian Grand Prix nitong linggo. Mula sa 19th na pwesto na naigang bilis ng Mercedes-Benz ni Antonelli at tinalo ang kanyang teammate at championship rival na si George Russell. Umangat na naman si Max Verstappen ng Red Bull Ford. Dahil sa panalo, umangat ang lamang ni Antonelli sa Drivers' Championship table kontra kay Russell sa score na 267-201. Susunod na karera sa Formula 1 2026 season ang Spanish Grand Prix sa Madrid ngayon darating na weekend. Para sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw, si Dingdong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
5: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Sa umpisa, ang gamit po namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirements. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
6: Malaking tulong sa pag-unlad ng bansa ang kauna-unahang parliamentary election sa BARM dahil nagbibigay ito ng pagkakataon sa mga mamamayan na magkaroon ng mas aktibong partisipasyon sa pamamahala ng kanilang rehiyon. So, sa pamamagitan ng demokratikong halalan, mas mapipili nila ang mga leader na tunay na kumakatawan sa kanilang pangangailangan at interes. So mahalaga rin ito sa pagpapatibay ng kapayapaan, pagkakaisa at magandang pamamahala sa Mindanao. So kapag may kapayapaan at maayos na pamahalaan, mas madaling or mas makakalikha po ng maraming trabaho. So sa huli, ang pag-unlad ng Guam ay bahagi din ito ng pag-unlad ng buong Pilipinas.
1: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.

0: Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026, simula sa 14 ng Setyembre, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Paghahanda para sa rollout ng African Swine Fever Vaccine sa Cagayan Valley. Sinimula na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Narito ang balitang atid ni Bea Gaza de Guzman.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Bea.
6: Nagsagawa ng isang malawakang orientasyon ang Department of Agriculture Region 2 bilang paghahanda sa malawakang pagpapatupad ng bakuna laban sa African Swine Fever o ASF. Isang malaking hakbang patungo sa pagbawi ng sektor ng pagbababuya ng isinagawa ng DA Regional Field Office 2 nitong Lunes, Setyembre 7. Pangunahing saklaw ng online orientation na mahigit 125 agrikultura cultural extension workers, veterinarians at technicians mula sa Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at Batanes. Naging sentro ng briefing ang tamang paghawak sa mga bakuna, pagtiyak na malusog ang mga baboy bago turukan at ang mahigit na pagbabantay matapos ang vaccination upang maiwasan ang reaksyon sa mga hayop. Dahil ang ASF ay isang nakakahawang virus na maaaring pumatay ng hanggang 100% ng mga apektadong baboy, binigyang diin ng mga otoridad na ang tamang impormasyon at biosecurity ang pinakamalakas na depensa ng mga magsasaka. Ang papalapit na field rollout ng government-approved vaccine, itinuturing na isang malaking milestone upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga hog raisers at mapabilis ang repopulation o muling pagpaparami ng baboy sa buong Rehiyon 2. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Dengue cases sa Cagayan Valley bumaba ng 50%. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan. Narito ang balitang atid ni April Jane Salucon Racho.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: April.
7: Naitala ang 50% pagbaba sa kaso ng dengue sa Lambak, Cagayan sa unang 8 buwan ng taong 2026. Ayon kay Dr. Jacqueline Yuaga, ang head ng Communicable Disease Cluster ng Department of Health of DOH Cagayan Valley, mula Enero hanggang Agosto ngayong taon, naitala nila ang 3,524 na kaso na kalahati lamang na naitalang 7,082 noong nakaraang taon sa kapareho ring panahon. Pinakamarami sa mga kaso ay matatagpuan sa Isabela at Cagayan na lumampaspas sa ting 1,000. Paliwanag ni Yuaga, bagamat marami pa rin ang kaso, may tuturing nilang epektibo ang mga ginawang hakbang sa pagtutulungan ng DOH at ng mga lokal na pamahalaan. Lahat din kasi ng lalawigan nakapagdala ng pagbaba sa mga nakapitan ng dengue. Seryoso anyang may patutupad ang mga kampanya laban sa dengue sa iba't ibang lalawigan gaya ng regular na pagsasagawa ng cleanup drive at tutok na information campaign sa mga mamamayan. Samantala, mula sa mga naitalang kaso, 4 ang nasawi na malayong mababa mula sa 21 naitala noong nakaraang taon. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salucon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Field operations ng Department of Agrarian Reform sa La Union patuloy sa kabila ng maulang panahon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo, La Union. Narito ang report ni Antoniette Lingsit.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Antoniette.
8: Patuloy ang isinagawang field operations ng Administrative Reconstitution at Parcelization Teams ng Department of Agrarian Reform, La Union, bilang suporta sa parcelization of lands for individual titling a split project. Ito ay sa kabila ng banta ng patuloy na pag-ulan ng habaga at isinagawa ang field operations sa bayan ng San Gabriel at Subiten, La Union, kung saan pinuntahan ang mga agrarian reform beneficiaries upang maghatid ng serbisyo para sa paglalakad ng sariling titulo mula sa Collective Certificate of Land Ownership Award o CLOAS mula sa Comprehensive Agrarian Reform Program. Tinulungan din ng grupo ang mga residente na maghain ng petition for administrative reconstitution upang ma-restore ang original land titles na kasamang natutok noong masunog ang Registry of Deeds sa bayan ng Subiten, La Union noong taon 2000. Para sa Bagong Pilipinas, Antoniette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Baha sa ilang bahagi ng Taal Volcano Protected Landscape, tinututukan ng DNR. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang report ni Mara Grezula.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mara.
9: Minomonitor ng DNR Calabarzon Protected Area Management Office ng Taal Volcano Protected Landscape, mga lokal na pamahalaan at Disaster Risk Reduction and Management Offices ang pagbaha at apaw ng tubig sa ilang bahagi ng Taal Lake Circumferential Road. Ayon sa opisyal na pahayag ng DNR Calabarzon, ang pagbaha ay dulot ng pag-ulan at pagtaas ng antas ng tubig sa Taal Lake, bunsod ng Southwest Monsoon o Habagat. Nakikipag-ugnayan din ang mga kinauukulan ulang tanggapan sa DPWH para sa pagsusuri at kinakailangang intervensyon sa mga apektadong bahagi ng kalsada. Pinapayuhan naman ang publiko na mag-ingat at iwasang dumaan sa mga bahaging binaha kung maaari. Hinimok din ang mga residente, motorista at iba pang gumagamit ng kalsada na subaybayan ang mga lokal na abiso at sundin ang mga tagubili ng mga otoridad dahil maaari nilang patuloy na tumaas ang antas ng tubig sa lawa. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: DSWD na bahagi ng food bank sa mga benepisyaryo ng Project Lawa at Binhi sa Higmoto, Catanduanes. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Virac, Catanduanes. Narito ang report ni Rosie Nieva.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Rosie.
10: Umabot sa 1,000 family food packs ang ipinamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga benepisyaryo ng Project Lawa at Binhi na lumahok sa mga aktibidad na Food for Work sa Higmoto, Catanduanes. Isinagawa ang programa sa 8 barangay kung saan nakibahagi ang mga benepisyaryo sa mga gawaing nakatuon sa pagpapaunlad, pangangalaga at pagpapanatili ng kanilang mga Project Lawa at Binhi sites. 4 ang isinagawa na Food for Work sa mga barangay ng District 1, Dororian, Choron at Biong, habang 6 naman sa barangay San Pedro, San Vicente, Sikmil at District 3. Sa ilalim ng programa, nakatatanggap ng food assistance ang mga kalahok kasabay ng kanilang aktibong pakikibahagi sa mga gawaing pangkomunidad na naglalayong makatulong sa kanilang pagbangon at paghahanda sa mga kalamidad. Bahagi ito ng patuloy na pagpapalakas ng DSWD Bicol sa community-based interventions para matugunan ang agarang pangangailangan ng mga vulnerable na pamilya habang isinusulong ang mas matatag at resilient na mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 46 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Mas pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
16: Ang taginting ng FM.
4: At lakas ng AM.
16: Sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa.
16: Para sa mas malawak.
4: Mas maraming mararating.
16: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
4: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
18: World News in 5.
19: Ang inyong institusyon.
20: Sa Philippine Sports Broadcast.
21: Di papahuli.
22: Sa mga
15: mahalagang kaganapan.
18: 66 Impormasyon.
19: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
20: Sports Radio 918.
19: Radyo Magazine 1278.
20: At Radyo Pilipinas World Service.
19: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
20: sa Capital 104.3 FM.
19: Capital 104.3.
21: Radyo Pilipinas World Service.
20: Sports Radio.
22: Radyo Magazine. Servicio Publiko.
20: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
23: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
24: Collab. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
25: Ito ang Presidential Broadcast Service.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo!
25: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
28: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Samar, sinusuri ang mas maigpit na polisiya laban sa tobacco at vaping. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog City. Narito ang balitang atid ni Suzette Pretensio.
29: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Suzette.
30: Masusing sinusuri ng pamalaang panlalawigan ng SAMAR kasama ang World Health Organization o WHO at DOH Eastern Visayas ang posibilidad ng mas mahigpit na polisiya laban sa tobacco at vaping. Tinalakay ang pagpapalakas ng mga lokal na regulasyon at ang posibilidad na itaas ang minimum legal age para sa pagbebenta at paggamit ng tobacco at vaping products. Layunin itong maprotektahan ang publiko, lalo na ang mga bata at kabataan, laban sa nicotine addiction at mga sakit na may kaugnayan sa paninigarilyo at vaping. Tinutukan din ang mas mahigpit na pagbabantay sa pagbebenta ng mga produktong ito sa mga minor de edad. Binigyang diin ng mga health officials na mahalaga ang malinaw na regulasyon at information campaign upang mabawasan ang nicotine use at maprotektahan ang mas batang henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog.
29: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Pilipinas.
29: News Nationwide.
5: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Diandi Festival sa Iligan City, inaasang magpapalakas sa lokal na ekonomiya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iligan City. Narito ang report ni Sheriff Temhar.
29: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Pilipinas.
29: Report.
5: Sheriff.
31: Inaasahang magbibigay ng dagdag na sigla sa lokal na ekonomiya ang isang buwang pagdiriwang ng D&D Festival sa Iligan City na may mahigit 100 aktibidad at programang nakatagda ngayong September 2026. Ayon kay Executive Management Board Overall Chair Attorney Rizal Rin Angas, magkikinabang dito ang mga hotel, restaurant, vendor at maliliit na negosyante dahil sa pagdagsa ng mga bisita. Ibinahagi naman ni City Tourism Officer Hannah May Padilla Stanfield na nasa 20 milyong piso ang inilaan na pondo para sa festival habang tinatayan 56,000 bisita ang inaasahang daragsa ngayong taon. Halos kapantay ng bilang ng mga dumalo noong nakaraang taon. Samantala, sinabi naman ni City Police Office Deputy City Director for Operations Police Lieutenant Colonel Glenn Hanog na umabot sa mahigit 100 karagdagang pulis ang ipinadala ng Police Regional Office 10 para palakasin ang seguridad sa festival. Binigyang din ni Angas na layunin ng pagdiriwang na mapanatili ang kultura at pamana ng Iligan habang ipinapakilala ito sa makabagong henerasyon. Ipinagdiriwang ang D&D Festival bilang parangal kay St. Michael, ang patron ng lungsod, at tampok din dito ang kultura at pagkakakilanlan ng tatlong komunidad sa Iligan, ang Lumad, Kristiyano at Maranao. Sa ganito mga pagdiriwang, may papakita rin ang papel ng turismo at kultura sa pagpapaunlad ng mga lokal na komunidad kasabay ng mga pagsisikap ng pamahalaan na suportahan ng mga maliliit na negosyo at mapanatili ang kultura at tradisyon ng mga lokal na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
29: Radyo Pilipinas,
27: Radyo Pilipinas.
29: News Nationwide.
5: Kamalayan sa ligtas na pagbubuntis at malusog na sanggol, pinalalakas ng Integrated Provincial Health Office ng Cotabato. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang balitang atid ni Marcel Mamon Dasalia.
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
5: Report. Marcel.
30: Mas pinalakas ng Integrated Provincial Health Office o IPHO ng Cotabato ang kampanya para maprotektahan ang kalusugan ng mga buntis na ina at sanggol sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na kaalaman hinggil sa ligtas na pagbubuntis at wastong pangangalaga sa ina at anak. Bahagi nito ang isinagawang Integrated Health Awareness kamakailan sa San Mateo Aliosan na nakatuon sa Safe Motherhood, wastong nutrisyon at regular na prenatal check-up upang maiwasan ang mga komplikasyon sa pagbubuntis. Tinalakay rin ang sexually transmitted infections o STIs, HIV/AIDS, oral health at pagbabakuna bilang bahagi ng pagsisikap na mapalawak ang kamalayan ng mga ina at pamilya at matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng ina at sanggol. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, September 8, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
1: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
6: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
7: Maganda bang takbo?
6: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
1: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
8: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
1: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
9: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things. Huh?
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. Runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Martes, September 8, 2026. Ito po ang programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Tayo po ay sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Yan po ay mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. At siyempre tayo po ay napapanood sa live streaming ng mga social media pages ng nabanggit po ng mga himpilan. Ano man po pinagkakabalaan nyo this morning, umaaraw-araw, yung iba umaambon-ambon, umuulan-ulan. New Kipas Company, hanggang alas 8 ng umaga tayo magkakasama-sama sa himpapawid. Pambungad muna natin ngayong umaga ito ng Tuesday. Traffic update mula sa MMDA Metro Bay.
0: Radyo Pilipinas. Traffic!
5: Iatid sa atin ni Christian Valero. Christian, good morning.
6: Yes po, magandang umaga po sa ating kagalang-galang na angkor, Sir Alan Alanigue, at hindi po sa ating mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas, at mapagpalang umaga po sa ating lahat. At sa mga oras nito, nakakaranas na po tayo ng pagbagal ang daloy ng trapiko dito po sa may EDSA New York Avenue hanggang makarating po yan, dito naman po sa may Show Tunnel. At ganyan din po, pagdako naman natin dito po sa may bahagi ng EDSA Orense hanggang makarating naman po ito ng Buendia ay nakakaranas tayo ng moderate traffic. At ganyan din po pagdako naman natin dito po sa may bahagi po ng Ayala hanggang makarating naman to ng Magallanes Flyover, or bago dumating ng Magallanes Flyover ay bumabagal na rin po ang daloy ng trapiko. Pero after nyan, tuloy-tuloy po ang light traffic going MOA. At ganyan din naman sa northbound ng EDSA, nagiging mabagal po ang daloy ng trapiko sa may pag-ahon ng Magallanes Flyover hanggang makarating po yan ng Magallanes MRT, na masusundan din po ng moderate traffic. Yan naman po sa may Ayala intersection ng EDSA hanggang makarating po yan ng Buendia. Pagdako naman po natin sa bahagi po ng Santolan Flyover ay dahan-dahan na rin po bumabagal ang daloy ng trapiko hanggang makarating naman po yan ng EDSA Aurora. Pero after EDSA Aurora, light traffic tuloy-tuloy going Balintawak. Sa southbound naman po ng Katipunan, nagiging mabagal po ang daloy ng trapiko dito lamang sa may pag-ahon ng Aurora Katipunan Flyover southbound. Pero after niya, nagiging maluwag ng bahagya at muling babagal dito po sa may pagbaba ng Libis hanggang makarating naman po ito ng Kalye Industriya. Pagdako naman natin ng C5 Ortigas Flyover southbound hanggang makarating po yan ng Bagong Ilog ay moderate traffic tayo. At nagiging mabagal na rin po ang bahagi naman ng C5 Kalayaan southbound hanggang makarating po yan dyan po sa may bahagi naman ng Market. Northbound po ng C5, nagiging mabagal na po ang daloy ng trapiko sa may bahagi po ng Heritage hanggang makarating po yan, dito naman po sa may bahagi naman din ng Upper McKinley Intersection. Kaya din po, pagdako naman natin, dito po sa may bahagi po ng Ortigas Avenue westbound, moderate traffic ang C5 Ortigas going to Meralco Avenue intersection. Palalan po rin natin sa ating mga motorista na bumabiyahe po ngayong Tuesday ng umaga para po sa mga nagtatapos sa kanilang mga plaka sa numerong 3 and 4 na MMDA number coding ay nagsisimula pa rin po ng 7 ng umaga hanggang 10 ng umaga at masusundan mamaya hapon ng 5 hanggang 8 naman ng gabi. At para po sa ibang katanungan, maaari po tayong tumawag sa MMDA hotline 136. Diyan po lagi ang traffic ko sa mga oras na ito. Ako po si Christian Valero, nag-uulat.
5: Thank you. Thank you so much, Christian Valero. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Good morning kay Sean Kyle Flores, nakikinig at nanonood mula sa Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Ayan, okay. At narito muna ang update mula sa DICT, ang Department of Information and Communications Technology. Nakatutok po sa cyber threat sa ilang ahensya ng gobyerno.
0: Radyo Pilipinas. Report.
5: Ang balita atin sa atin ni Marian Bastasa. Mary!
7: Kinumpirma ng Department of Information and Communications Technology na tinutugon natin ngayon ang ilang cyber threats na nadetect sa ilang ahensya ng gobyerno. Kabilang dito ang unauthorized access sa website ng DMW at web defacement naman sa Department of Labor and Employment. Sa DMW, agad na ipinatupad ang access control hardening at system isolation habang isinasagawa ang forensic investigation at system recovery. Sa DOLE naman, ay agad na na-isolate ang apektadong system at isinailalim sa digital forensics. Paunang assessment dito ng DICT, walang sensitibong database o personally identifiable information na nakompromiso. Bilang pag-iingat, pansamantala isinara offline ang mga apektadong web services ng DMW at DOLE. Samantala, iniulat din na umano'y ransomware attack sa Philippine Ports Authority o PPA, ngunit matapos ang technical assessment ay nakumpirmang ito ay false positive na ulat. Patuloy ngayon ang investigasyon at mitigation efforts ng DICTs at mga katuwang na ahensya para matiyak ang seguridad at integridad ng mga government information systems. Mula sa DICT para sa Bagong Pilipinas, Mer and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you si Marian Bastasa. Update po yan mga kaibigan mula sa DICT.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: At bilang pagsaludo po sa mahalagang ambag na mga government employees, mga kawarin ng pamahalaan. Magbibigay po mga kaibigan ng DOTR MRT3 ng libreng sakay. Yan, libreng sakay Para sa lahat po ng civil servants, yan po ay sa September 16, taong kasalukuyan. Yan po ay bilang pakikisa sa paggunita ng 126th Philippine Civil Service Anniversary. Ang gagawin lamang po ng isang empleyado ng pamahalaan, ipakita lang po ang inyong valid government ID upang makasakay ng libre sa buong araw. September 16 po yan. Saludo ang DOTR MRT3 sa inyong tapat na serbisyo para sa bawat Pilipino.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: 12 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga, mga kaibigan, ang September ay Civil Service Month. At marami pong nakahanay na mga aktibidad at benepisyo para sa mga civil servants ngayong buwan ng Setyembre. At sa paggunita po ng 126th Civil Service Anniversary. Ito, pakinggan at panoorin po natin itong paanunsyo mula sa Civil Service Commission.
8: For 126 years, the Philippine Civil Service has stood at the heart of nation building, serving with compassion, integrity, and excellence. This September, we highlight the enduring legacy of the Lingkod Bayani with the celebration of the 126th Philippine Civil Service Anniversary. We celebrate every Filipino public servant through the Civil Service Commission's rallying call and PCSA's theme, Bawat Kawani, Lingkod Bayani, Puso, Dangal, at Galing para sa Bayan. Guided by three defining pillars, Puso sa Serbisyo, Dangal sa Tungkulin, and Galing sa Paglilingkod, we continue transforming public service into one that is compassionate, ethical, innovative, and future-ready. We begin by strengthening the heart of public service. On September 13, 2026, thousands of government employees, private citizens, families, and partners will gather at the Quirino Grandstand in Pasay City, alongside participants in key cities across the country, for the Lingkod Bayani Run 2026. Stride as one, serve the nation. More than a fun run, this nationwide event promotes wellness, unity, and civic engagement while supporting the CSE's Pamanang Lingkod Bayani program, honoring government workers who died in the line of duty and assisting their families. For the whole month of September, government employees nationwide can enjoy exclusive discounts, special offers, freebies, and service privileges through the Lingkod Bayani Rewards Program. Available in participating government agencies and private establishments across the country, this month-long initiative recognizes the invaluable contributions of Filipino public servants while strengthening partnerships in support of public service. Recognizes environmental stewardship as a concrete expression of responsible and values-driven public service. The CSE will partner with Department of Environment and Natural Resources, Department of Education, Department of Agriculture, and Department of the Interior and Local Government for the establishment and management of the Luntiang Puok Bayan. This initiative aims to establish and sustain designated tree sanctuary sites as platforms for climate action, ecological restoration, and environmental education, among others. Integrity means making public service more accessible to every Filipino. From September 7 to 11, 2026, the Trabaho at Serbisyo Hatid sa Bayan brings government closer to every Filipino through various CSE-designated venues nationwide. Citizens can conveniently access employment opportunities and frontline government services and information, all in one integrated public service platform designed to make government more accessible and responsive. The future of public service begins with the youth. Through Tinig at Panulat para sa Lingkod Bayani, a nationwide essay writing and oratorical competitions, high school and college students nationwide are invited to showcase their vision of compassionate leadership, ethical governance, and excellence in public service. Excellence inspires us to reach even greater heights. On September 17, 2026, the country's most talented government chorales will take center stage at the Manila Metropolitan Theater for the Himig Lingkod Bayani. This nationwide government chorale competition celebrates creativity, teamwork, and artistic excellence, showcasing another remarkable side of the Lingkod Bayani. As part of its rewards and recognition program, the CSE will hold Pagpupugay, Parangal para sa Lingkod Bayani, the awards rights for the 2026 Gawad Lingkod Bayani. During this prestigious event, the President of the Republic of the Philippines formally confers national honors upon outstanding public servants whose dedication, integrity, innovation, and excellence have strengthened public trust and transformed lives across the nation. The 126th PCSA celebration culminates on September 30, 2026 with the Pasasalamat program held at the CSE Central Office and CSE Regional Offices. This closing event honors partner agencies, volunteers, stakeholders, and collaborators whose invaluable support contributed to the success of the anniversary celebration and strengthened citizen-centered governance throughout the country. As an added incentive for participation, government employees who join any CSE-organized activities conducted during non-working days may be granted one-day compensatory overtime credits. This benefit recognizes the time and dedication of public servants who actively support the 126th PCSA celebration. Every service rendered, every community reached, every life transformed. Together, we celebrate 126 years of public service excellence. Because every public servant is a Lingkod Bayani. Join us this September as we celebrate the 126th Philippine Civil Service Anniversary.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Mga kaibigan, with less than a week bago mag parliamentary elections sa BARMM, muli tayong makibalita sa Commission on Elections. Makakausap natin this morning ang buting chairperson po ng Commission on Elections, Attorney George Erwin Garcia. Sir, Mr. Chair, magandang umaga po. Nawala. Babalikan natin maya-maya si Attorney George Erwin Garcia, ang chairman ng Commission on Elections. Pag-usapan ho natin ang mga preparasyon, mga paghahanda para sa parliamentary elections diyan po sa BARMM. At makahingi na rin tayo ng update tungkol dito sa barangay at SK elections na nakaschedule naman sa buwan ng Nobyembre. Twenty minutes po makalipas ang alas 7 ng umaga. Good morning dun sa mga nakikinig sa atin through Sports Radio 918 kHz. Ganon din sa Radyo Magazine 1278 kHz. At syempre, tayo po yung napapakinggan din sa 104.3 The Capital FM. Gusto ko lang ulitin, ha, habang inaantay natin si Chairman George. Paalala po ng Department of Health, ha, sa mga kababayan natin. pagka ganitong panayang ulan, may mga dengue cases na tumataas in some areas, ha? Ingat ho tayo, ingat. Yan, okay na. Si Attorney George Irwin Garcia, ang Chairman ng Commission on Elections. Sir, magandang umaga po, Mr. Chair.
9: Magandang umaga, Sir Alan. Sa mga kababayan natin, magandang umaga rin po sa inyong lahat.
5: Opo. Yes, sir. With a week, less than a week bago mag-eleksyon ng Bangsa Moro Autonomous Region and Muslim Mindanao Members of Parliament, kumusta po ang mga preparasyon ng ating Commission on Elections, sir?
9: On track pa rin po tayo, Sir Alan, sa ating mga paghahanda. Kahapon nga po, dito sa ating main office ng COMELEC, nagpatawag tayo ng briefing para din sa ating mga observers, mga international observers, ambassadors, consuls, mga representante ng mga international organizations at iba pang mga grupo at sektor. Binigyan po natin sila ng update sa mga nangyayari ngayon sa kasalukuyan sa Bangsa Moro, lalo-lalo na yung deployment natin ng mga kagamitan na dapat ngayong araw na ito ay matatapos sa lahat ng munisipyo. Yung mga balota at the same time yung mga election paraphernalia tulad ng mga makina, baterya at iba pa ay dapat naman sa local COMELEC. Dahil po plano natin, bago mag-aonse ng September, kinakailangan yung mga makina ay madala sa mga guro o ma-receive ng mga guro dahil magkakaroon po tayo sa adose ng tinatawag na final testing and sealing ng mga makina sa buong Bangsa Moro, sa lahat po ng 5,212 na presinto ng buong Bangsa Moro.
5: Ayun, okay. At of course, dito sa aspeto naman ng peace and order, Mr. Chair, so tuloy-tuloy ang inyong pakikipagpulang naman with concerned police and military officials, sir.
9: Yes po, Sir Alan, sa kasalukuyan, wala pa naman din po talagang napaparecord dali ba sa nag-iisa na election-related incident. At so far, ang ating AFP, ang ating PNP, kasama na rin ng Philippine Coast Guard, ay in full control of the situation sa entire Bangsa Moro. Yung pong, in fact, nakukumpiskahan ng baril sa mga checkpoints natin ay tatlo pa lang. Yan po'y kauna-unahan sa kasaysayan ng Bangsa Moro na ganyan po katahimik kahit po itong ating pong election-related incident. At in fact, sa kabuuan, yung mga kahit may mga operasyon patungkol sa mga ordinaryong krimen, ay 31 pa lang ang nakukumpiskahan ng armas sa mga operasyon na yan. So talaga pong naging matahimik ang paghahanda natin patungo sa September 14, 2026 Bangsa Moro Parliamentary Elections.
5: Ayan, okay. At yung mga teachers na gaganap bilang miyembro ng Board of Election Inspectors, ready na pong mga ito, sir?
9: Na-train na po natin ang mga guro, kasama na rin po yung mga technical people na magmamando sa bawat paaralan para naman kung sakali may aberya, mga makina ay kaagad itong magagawa ng paraan. At the same time po, meron kasi mga ilang guro ang hindi makapaglilingkod sapagkat sila ay may relasyon sa mga tumatakbong kandidato. Kung hindi naman, ay dahil sila ay hindi registered voters ng mga eskwelahan o ng mga bayan kung saan sila naka-assign. At dahil po dyan, kinakailangan silang palitan. At yung mga pumapalit naman ay atin din pong bigyan ng kaukulang mga training at mayroon din pong certification mula sa DOST. Yung pong kulang-kulang natin 2,000 na mga miyembro ng Philippine National Police ay atin din pong na-train na. Tapos na rin po. At sila po'y nakahanda na sa deployment kung sakasakali sa iba't ibang lugar dyan sa Bangsa Moro.
5: Okay. Isingit ko lang ito sandali, Mr. Chair. Flash report na ihatid maya-maya ni J. Mark Dagala, MMDA General Manager Nicolas Torre III, naghain ng mahabang leave matapos pong mag-viral yung sasakyan dahil sa pagdaan sa EDSA busway. Antabayan lang po maya-maya ang report na, ang flash report na yan ni J. Mark Dagala. Okay, Mr. Chair, kindly walk us through. Para na rin mapaalalahanan yung ating mga boboto sa parliamentary election sa araw ng Lunes dyan sa BARMM. Ano po ang mga iboboto o ihahalal nila? We understand merong mga political parties, merong mga individuals. Kindly walk us through briefly dito po sa aspetong ito, Mr. Chair, sir.
9: Una muna, Sir Alan, ang pagboto ay magsisimula po ng alas 5 ng umaga, madaling araw hanggang alas 7 para sa mga nakatatanda, may kapansanan at nagdadalang tao. Ito po yung option lamang sa kanila. Hindi naman talaga ito mandatory na dapat yun ang oras nilang pagboto. Kung gusto lang nila na maaga silang nagising o maaga silang gumigising, pwede po silang bumoto ng 5 to 7. Pwede po silang magkaroon ng tinatawag na assistor o yung maghahatid sa kanila na mga kamag-anak. At yung po mga assistor, pabobotohin din po natin. Yung balota po natin, dahil tayo automated election, yung mga pangalan ng mga kandidato ay naka-imprenta sa balota, kasama na rin po yung pictures ng mga kandidato o logo ng partido politikal. Again, kung ikaw po ay botante sa isang bayan, therefore, miyembro yung bayan yan ng isang distrito, makikita nyo po dyan na pagpipilian, merong more or less na naka-imprenta na 13 na mga partido politikal at pipili lamang kayo ng isa, bagamat yung isa po kasi, Sir Alan, ay ating pong kinansila ang kanilang registration, subalit ito'y naka-apila sa Korte Suprema. So sabihin na po natin, ang naka-imprenta pa rin ay 13, pipili po sila ng isa lamang doon sa 13. May makikita rin po sila pagkatapos noon ay yun naman pong tinatawag na parliamentary district, parang congressman sa atin. So pipili rin po sila ng isa lang. Kung halimbawa ang tumatakbo sa distrito nila, Sir Alan, ay 5, isa lang po ang pipiliin nila. At pagkatapos po, doon naman sa likuran, Sir Alan, ay makikita nila yung mga tinatawag na sectoral groups or yung sectors. Iba't ibang sector po yan, kababaihan, kabataan, yung pong tinatawag na settler communities, yung tinatawag na traditional leaders at yung tinatawag na ulama, limang sectors po yon. At halimbawa nakalagay po dyan yung settler communities, 2 ang representante. So wag pong hihigit sa 2 ang inyo pong iboboto. Dapat 2 lang talaga. Pwede po manggaling sa isang organisasyon lang yung 2 yon, o kaya naman pwedeng magkaibang organisasyon, okay lang po yan. In fact, yung pictures po ng number 1 nominee at yung number 2, kung sakasakaling 2 ang pagpipilian, ay naandun din po sa balota. At pagkatapos, ang boto ng isang botante ay nangangahulugan kung 6 ang iboboto, dahil 5 na sectors yon, dahil yung isa nga ay 2, nangangahulugan po 1:6 ang pagboto ng mga kababayan natin. Isang botante, 6 ang iboboto niya sa 5 sectors na aking pong binabanggit.
5: Okay. At of course, itong nabanggit nyo na bilang ng mga pipiliin depending on anong kategorya, kung doon sa sektor, doon sa mismong member of parliament at iba pa. Pag sumobra doon sa bilang na itinatakda o itinatadhana, paano pong mangyayari? May invalidate po yung boto niya para doon sa portion na yon, sir?
9: Doon lang po sa posisyon na yon, Sir Alan, at hindi po maaapekto ng kabuuan ng balota. At in fact, wala naman pong nagsasabi rin at wala rin pumipigil na ang isang botante ay huwag bumoto sa kahit anong posisyon. Sa kanya po yan.
5: Opo.
9: Kung ayaw po niyang bumoto sa kahit anong posisyon, and therefore wala po makikredit na boto doon sa mismong posisyon, sa kahit anong posisyon. Pero kapag ka sumobra na dapat ay isa lamang ang iboboto, bali wala po ang boto po nila dahil po parang nasayang yung boto. Kaya po may nakalagay na instruction doon na English, vote only for one. Tagalog o Filipino,
5: opo,
9: bumoto o pumili lamang ng isa. O kaya naman may Arabic translation din po yan para doon sa mga kababayan natin sa Sabang Samoro na mas nauunawaan ng Arabic handwriting.
5: Okay. Nako, Mr. Chair, in closing, ang mensahe po ninyo sa publiko, imbita natin ang mga kababayan natin sa BARMM na makibahagi dito po sa eleksyon ng Members of Parliament sa araw po na Lunes. Please go ahead, sir.
9: Tama po kayo, Sir Alan. Maraming salamat sa iyo, sa iyong programa sa stasyon. Alam niyo po, hindi po sapat na tayo magmamasid lamang. Kinakailangan makikibahagi. Kinakailangan tayo po iboboto. Kinakailangan ang boses ng bawat isa mapapakinggan, sapagkat maliit, malaking tao, o kaya mahirap, mayaman, may pinag-aralan, wala, nakatatanda, bata, isang boto para sa isang Bangsamoro, yan ay para sa Pilipino. Tatandaan po natin, ang kinabukasan ng Bangsamoro, ang kinabukasan din ng ating bansa. Kung kaya dapat po tayong lahat ay magpakita ng gilas at sumama, mag-participate sa darating na Lunes.
5: Yes, sir. Thank you, Mr. Chair, sir. Magandang umaga po.
9: Magandang umaga, Sir Alan. Mabuhay po kayo.
5: Thank you, COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 31 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Ito po yung binabanggit ko na flash report ni J. Mark Dagala. Si GM Nicolas Torre III ng MMDA naghahain ng mahabang leave matapos pong mag-viral yung kanyang sasakyan dahil doon sa pagdaan sa EDSA busway. Report ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: J. Mark.
10: Masalang magdamaga sa simula sa araw na ito ay isang buwang lilipang muna sa kanyang trabaho. Ito si Metropolitan Manila Development Authority o MMDA General Manager Nicolas Torre III. Ayon sa impormasyon pinapatid ng MMDA Public Information Office, epektibo ang leave ni Torre sa trabaho ngayong araw. May kaugnayan nito sa kanyang pagpapansin sa issue ng kanyang kinaharap pa matapos na hindi autorisadong pagdaan sa EDSA busway ng kanyang personal na sasakyan na markado ng mga insignia ng MMDA. Nabatid na kasama sa naging paglabag nito si Torre ayon sa Land Transportation at Traffic Code ay ang use of number plates under section number 11 ng Republic Act 4138. Ito yung tampering of plates, imitation and false representation sa ilalim ng section 31 ng Republic Act 4236 or false representation, operating with unauthorized parts, accessories, so tumbling, paggamit ng blinker at reckless driving para sa driver ng opisyal. Bago dito, hindi na nang pamanhin ang opisyal sa kanyang nagawa. Inamin niya na sa kanya itong nag-viral na sasakyan ng MMDA na ang plaka ay mula sa truck nito. Para sa Bago Pilipinas, si May Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you. Thank you so much, J. Mark Dagala. Yan pong update mula naman sa Metro Manila Development Authority.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 33 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, sa ating pong pagbabalik, update naman mula sa Office of Civil Defense.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
11: Kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami. Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada.

0: department, obviously. So, sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh. Kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So, mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng attorney. Ngayon nga si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon, eh mas madali. Kaya namin na, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 36 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Oh, ngayong umaga, tayo po ay makikipag-ugnayan sa Office of Civil Defense ang makakausap natin. Ang Director ng Disaster Preparedness Service ng OCD, Director Vicente Gregorio Tomas. Magandang umaga po, sir.
4: Yes, sir. Magandang umaga po sa inyo po, sa lahat po ng viewers and listeners po ng inyong programa. A very pleasant morning po sa ating po lahat.
3: Yes, sir. Update lamang po, sir. Of course, sa pagtugon ng pamahalaan sa mga naapektuhan po nitong habagat. At yung pong patuloy din na preparasyon dahil dito sa from time to time ay nagkakaroon tayo ng babala tungkol sa heavy rainfall. Sir, please.
4: Yes, sir. Thank you po. Thank you po sa pagkakataon. Actually po, tuloy-tuloy po, sir, ano, ang ating relief operations. Ito ay mula po sa utos ng ating pong Pangulong BBM. And then po, pinulong po kami ni Kalihim Gibotchidoro upang mabigyan po ng specific instructions saan po yung areas na pupuntahan ng mga relief works po natin. Kaya kanina lang po, sir, nagkaroon po tayo ng part 2 ng ating pong relief caravan at opo. Si Yusek Harold Cabreros po ang nag-send off ng migit kumulang 10 trucks. Loaded muli po ito, sir, ng ating mga relief items which are composed of 640 bags of rice. Ito po yung 50 kilos per rice. And then meron po tayong 2,600 bottles of 6 liters naman po ng drinking water. Mm. At nadagdagan pa po, sir, ng 448 hygiene kits, sir. Lahat po ito ay patungo sa lugar po ng flooded areas po ng Bulacan, sir.
3: Ayun. So itong 10 trucks na ito ay patungo sa lalawigan ng Bulacan, sir.
4: That's correct, sir. To be exact po, dito po sa Marilao, sa Bukawi po, sa Balagtas at Giginto po, sir.
3: Okay, but we understand, of course, ito'y bahagi lamang ng kabuuan na isi-send off pa in the coming days, ano, doon sa ibang mga areas na hanggang ngayon ay meron pa rin mga nag-evacuate dahil sa baha, sir.
4: That is very correct po, sir. This is a part of a series of hatid tulong sa sambayanan or the relief caravan.
3: Opo.
4: Nabigyan na po nung first sortie yung mga flooded areas po ng Pulilan, Hagonoy at iba po pong lugar sa Bulacan. Pero kung din po, ang ating pong maibahagi ko lang po
3: yes,
4: na buong 18 regions ng Office of Civil Defense. Pero ang focus po kasi yung naging flooded areas in regions 1, 3, 5, Calabarzon, Mimaropa at iba pang mga nasalanta po nung nakaraang bagyo at dala po ng ulan ng habagat. Tuloy-tuloy din, sir, ang kanilang relief operations sa mga flooded areas. Kasama po ng ating mga ibang agencies of government like gaya po ng response cluster headed po ng DSWD. So hindi po ito napuputol. Tuloy-tuloy po ang pagbigay ng tulong sa ating po mga kababayan. Lalo na po, sir, doon sa nabanggit nyo na until now, they are still at the different evacuation centers, sir.
3: Opo. Halimbawa, dito sa Central Luzon, medyo malawak din ang mga areas na naapektuhan. Hawak nyo po ba ngayon, sir, yung tala kung

0: ilang mga kababayan natin na hanggang ngayon ay hindi pa nabibigyan ng clearance na umuwi dahil meron pang mga lubog sa baha o at nananatili pa rin sa mga evacuation center, Director Tomas.
1: At the moment, sir, the reports are coming in. Kanina lang po, kausap po natin si Direk Naibe, ng head po ng ating operation service.
0: Opo.
1: Siya po nag-lead ngayon doon po sa ating second sortie of relief items. Sir, we will give you the complete details after we talk para po alam, maibigay po namin yung mga exact areas.
0: Opo.
1: Kung saan po nandun pa yung ating mga kababayan. Pero marami po, the latest report I got last night po ay marami na rin pong nagsibalikan sa kanilang mga bahay dahil nag-subside na rin po yung mga flood waters dito po sa areas na naapektuhan for the past week po, sir.
0: Ayun, okay. Now, Director Tomas, sir, nako, salamat po na marami sa mga update na ito at yung mga update din dito sa inyong hatid tulong sa sambayanan. This time, yung pinakahuli patungo naman ng lalawigan po ng Bulacan. Isang puntos pa sa Huwebes, September 10. Ano? We understand na meron tayong third quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Sir?
1: Yes, sir. Tama po kayo. This is a quarterly, quarterly habit po na ginagawa po ng ating pong OCD. Sampu po ng ating mga kasama sa ibang agencies of government. Tama po yung nabanggit nyo, on this date, sir, will be the third quarter nationwide simultaneous earthquake drill. At yung pong ceremonial pressing po, magaganap po ito sa Makati, sa Ayala po.
0: Opo.
1: At darating din po doon yung mga key leaders po ng Office of Civil Defense at yung iba pa pong mga agencies na involved po dito upang mabigyan po natin ng, again, a ceremonial pressing of the button para po magkaroon po nung simulation exercise ng earthquake drill po, sir, sa buong kapuluan po, sir.
0: Okay, this will be more or less anong oras po?
1: Mga sandali po, to be exact.
0: Okay.
1: Ito po, for the simultaneous earthquake drill, it will start at exactly... The program po will be at 1 p.m.
0: Mm-hmm.
1: At the start of the exercise is 2 p.m. And the estimated end of the exercise will be at 3 p.m. po, sir. This is on 10 September.
0: Opo.
1: And this will be held, sir, sa Ayala Triangle Gardens sa Paseo de Rojas Street, corner Makati Avenue, corner Ayala, Makati City po, sir.
0: Yes, sir. Okay, Director Vicente Gregorio Tomas. Sir, salamat po na marami for the updates mula sa Office of Civil Defense, sir.
1: Thank you po, sir. And ingat po kayo. Ingat po lahat. God bless everyone. At muli from OCD, maraming salamat.
0: Thank you. Good morning, sir. Director Vicente Gregorio Tomas ng Disaster Preparedness Service ng Office of Civil Defense. 43 minutes na makalipas po ang ganap na alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigandan muna natin ang ilang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Farm Elections 2026.
4: Farm Elections 2026.
3: Bumoto, makilahok, magpasya.
5: Ang halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ay isinasagawa kasabay ng pambansang halalan, alinsunod sa itinakdang sistema para sa rehiyon. May limitasyon din sa panunungkulan ng mga opisyal ng pamahalaan sa rehiyon. Maaari silang maglingkod ng hanggang tatlong termino lamang. Maliban sa miyembro ng gabinete, ang governor ng ARM ay mayroon ding advisory council o konsehong tagapayo o konsehong pang-ehekutibo na tumutulong sa pamamahala ng rehiyon. Binubuo ito ng tatlong deputy governors na kumakatawan sa mga Kristiyano, Katutubo at Muslim, kasama ang mga governor at vice governor ng bawat lalawigan. Layunin ng ganitong sistema na matiyak ang representasyon ng iba't ibang sektor at komunidad sa pamamahala.
3: Farm Elections 2026.
4: Farm Elections 2026.
3: Bumoto, makilahok, magpasya. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Pinalakas, pinalawak.
10: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
11: Colab.
9: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
12: Ang taginting ng FM
13: at lakas ng AM
12: sa iisang himpilan.
13: Pinagsanib na puwersa
12: para sa mas malawak,
13: mas maraming mararating
12: at mas maraming maaabot ng impormasyon
13: at serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
14: Radyo Pilipinas
15: News Nationwide.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
17: World News in 5.
18: Ang inyong institusyon
19: sa Philippine Sports Broadcast.
20: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
21: 66 Informasyon.
22: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko
22: 738.
24: Sports Radio 918.
25: Radyo Magazine 1278.
26: At Radyo Pilipinas World Service.
27: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
28: Mapapakinggan na
29: sa Capital 104.3 FM.
30: Capital 104.3.
31: Radyo Pilipinas World Service.
32: Sports Radio.
33: Radyo Magazine.
34: Serbisyo Publiko.
35: The AM and FM collab.
36: Sa Capital 104.3 FM.
37: Radyo Pilipinas.
38: Radyo Pilipinas
39: and Capital 104.3 Colab.
40: Colab.
41: Ito ang Presidential Broadcast Service.
42: Radyo Pilipinas.
43: Radyo Publiko.
44: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Publiko.
2: 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 48 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Madalas pinag-uusapan natin na mag-iingat sa tubig baha. Hanggat maaari, iwasan ang paglusong sa tubig baha para makaiwas sa sakit na leptospirosis. O ito, dagdag lang mga impormasyon tungkol sa leptospirosis ha. Kasi di ba, yung tubig baha na maaaring contaminated o kontaminado ng jingle o ihi ng daga. Pasintabi uli sa mga nag-aalmusal. O ito, maaaring makakuha ng sakit na leptospirosis. Pero ito ho ha, huwag kampante. Maaari din hong makuha ang leptospirosis sa maruming lupa o maruming putik at iba pang lugar na maaaring may latak naman ng ihi ng daga. O yan, ha? So, hindi lang dun mismo sa tubig baha. Halimbawa, may lando sa putikan. Eh, yung putik, kontaminado rin ng, ano, ng jingle ng daga na infected. Abay, ingat-ingat. So kung lumusong kayo sa baha o kaya na-expose sa alinman doon sa mga nabanggit natin, ano ho? Agad na magtungo sa health center o kaya yakap clinic. May sintomas man o wala. Yan ha. May sintomas man o wala. Magpa-check up sa health center o kaya sa yakap clinic. O kaya tumawag sa National Emergency Hotline na 911 kapag kailangan ng tulong. Importante ho ang kalusugan, ha? So, limbawa, napilitan kayong lumusong sa tubig baha. May sintomas man o wala, magpa-check up sa mga health center. Dahil may mga pagkakataon daw ng sintomas ay lumalabas up to two weeks after. So yan, ha, importante ho yan. Yan ho'y paalala, mga kaibigan, ng Department of Health. Meron tayong 51 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Update muna mula sa PAGASA Forecasting Center.
41: Radyo Pilipinas Weather.
0: Iatid sa atin ni Dan Villamil. Dan, good morning.
1: Yes po, good morning po sa ating mga takasubaybay sa Radyo Pilipinas. Saan pa rin natin yung mga malalakas sa pag-ulan ngayong araw na dala ng habagat sa Luzon at Visayas. Patuloy po tayo mag-monitor ng mga heavy rainfall warning issuances sa ating mga lokalidad, especially sa mga lalawigan ng Ilocos Region, Central Luzon, Metro Manila, Carabarazon at Timoropa, dahil for the rest of the week ay malalakas pa rin yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Manatiling handa tayo at alerta sa mga banta ng pagbaha at paghuhon ng lupa. For the rest of the country, sa Central and Eastern Visayas at Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ating inaasahan. Pero may chance pa rin tayo ng mga biglaan at panandali ang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan naman nating karagatan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan lamang po ang latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Dan Villamil, nag-uulat.
0: Dan?
1: Ayos po, sir.
0: Matanong ko lang kasi marami rin ang nagtatanong, di ba itong mga malakas na pag-ulan, hihina, bubugso, tapos magkakaroon uli ng sobrang lakas na ulan, ito ay ini-induce ng habagat, tama ba, Dan?
1: Yes po, itong mga pag-ulan po na ito ay dala po ng habagat.
0: Okay, base sa pag-aaral at sa forecast din ng PAGASA, posibleng hanggang kailan iiral ang habagat dito sa ating bansa?
1: Opo, for reference, last year, yung declaration po natin ng termination ng habagat ay sa first week na October.
0: Mm.
1: Pero climatologically, yung mga malalakas sa pag-ulan ay hanggang sa first half lamang po ng September. So sa second half ng September, asahan po natin na may habagat pa rin pero hihina na yung mga pag-ulan.
0: Ayun, so ibig sabihin, first half of September, eto pa rin yung mga malalakas na pag-ulan, pero ang habagat, based on previous studies at records, ano, hanggang end of September, pero yung huling bahagi ng September, kahit na nariyan pa rin ang habagat, ay mas mahina na ang volume ng ulan. Yon.
1: Yes po, tama po, sir.
0: Okay. Naku, may nagtatanong kagad dito, ha? Rainfall forecast daw sa gawi ng Central Luzon, please, kung hawak mo ngayon, Dan.
1: Opo, for Central Luzon, for the remainder of the week, magpapatuloy po yung mga malalakas sa pag-ulan. So, posible pong lumakas pa yung mga pag-ulan na dala ng habagat starting tomorrow.
0: Ayun. Okay, Dan, salamat na marami, ha, for the updates mula sa PAGASA.
1: Thank you po and good morning.
0: Thank you, Dan. Yes, Dan Villamil, mula po sa PAGASA Forecasting Center.
41: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng ating mga kasamang naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday, September 8, 2026. Ang ating mga executive producer, thank you, Paula Antolin, Glory Faye Bagon, thank you. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Arnel Villamor, Jo Marie Referial, Mary Ann Villos, thank you, thank you. Nagpapaalam po pansamantala. Ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
41: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Radyo Magazine.
5: 1278 AM.
6: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
7: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
6: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsa Moro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsa Moro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
14: from PBS,
15: Presidential Broadcast Service
16: at Radyo Pilipinas,
17: Radyo Magazine,
18: 1278 AM.
8: This is a public service announcement.
19: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw, personal na gamit para sa inyong hygiene, first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
8: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
14: from PBS,
15: Presidential Broadcast Service,
17: and Radyo Magazine,
18: 1278 AM.
20: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
21: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
22: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
23: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
24: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
25: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
28: Radyo on the go.
25: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
32: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
33: PBS Receiver.
32: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
25: Libre to ha?
33: Walang bayad?
25: Oo, walang bayad!
33: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
8: This is a public service announcement.
19: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw, personal na gamit para sa inyong hygiene, first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
8: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
14: from PBS,
15: Presidential Broadcast Service,
17: and Radyo Magazine,
18: 1278 AM.
0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
5: Agahan hanggang hapunan.
7: 66 Informasyon.
16: GIS, your general information station.
26: Radyo Magazine 1278 AM.